0: Radio at sa mga DZMM digital platforms, okay? I-follow at i-like ko, please, ang DZMM Teleradio official Facebook page para updated ho kayo sa mga pinakamainit na balita at ating pagtutulungan himayin yan. Huwag ho kayong makalimot mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, igit 1.5 million na tayo, kaservisyo, kapamilya, kaya subscribe para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mga mensahe o reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay, ito, pakinggan nyo. Pwede ko kayo mag-send sa Viber number 0919-278-3000. Okay, pwede rin ho sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin baya-baya lamang. Okay, ano ba ang pag-uusapan natin? Aba, isang oras at kalahati tayo magkasama rito sa ating programang Aprubyan. So, ano ang pag-uusapan natin? At balita tayo, yung epekto, grabe ho yung epekto ng pagbaha dyan sa Davao City. Friday daw, grabe. Mismo si General Torre na taga Davao ay nag-post na talagang hindi niya maintindihan kung saan napunta ang pondo. Rumaragasado, matinding baha dahil sa ulan na dulot naman ng habagat. Tapos itong National Confederation of Barangay Health Workers of the Philippines na nanawagan ng agarang pagpasa at pagsabatas ng Magna Carta o Barangay Health Workers. So ano ang aasahan naman natin diyan sa ikalimang sona ng Pangulo? Bukas na ho yan, ha? At ang Pilipinas ho, makikipagnegosasyon kaugnay ng 12.5% US tariff sa Philippine exports. Meron ho tayong guest dyan. Kausap natin mismo ang Philippine Ambassador to the US mamaya. So, alamin natin yung tarifa na yan. At syempre, tanungin na rin natin yung paksilika. At alamin natin ang isang inspiring story. Ito, continuing story to dahil na-feature ko na siya. Yung isang 56-year-old na TNVS driver na nag-aaral sa kuleyo para abutin ang pangarap na maging abogado. So, punong-puno tayo. Yan ang inyong mga abangan dito sa ating kwentuhan dito sa Aprubyan. Okay, attention mga motorista. Ito, mayroon na naman hindi magandang balita ito eh. Mayroon na naman panibagong malaking taas presyo sa produktong petrolyo ang asahan sa Martes, July 28. Okay, maglalaro daw sa 7 hanggang 8 pesos kada litro ang sirit ng diesel. At ayan, nakikita nyo ba? 7 to 8 pesos ang kada litro sa diesel. Ang gasolina, 6 hanggang 7 pesos sa gasolina at 5 hanggang 6 pesos ang kerosene. Bunsod pa rin ho yan ang lumalalang sigalot sa gintnang silangan. Wala pa ho eh. Tuloy-tuloy pa rin ang gulo dun eh. Bukas ay nakatakdang i-anunsyo ng DOE, Department of Energy, ang magiging price range nito. Pero wala pa hong abiso kung paano ang gagawin nila, kung kailangan utay-utayin, ha? Dahil yung nakaraan, inutay-utay nila dahil malaki ho yung nakaraan eh, na pag-impose ng increase. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Aprubyan. Pero alamin muna natin, dahil bukas ay SONA, ano ba magiging takbo ng ating lagay ng panahon? Meron na naman bang habagat bukas? O meron na naman bang kamusta na yung si Quiapo, si Bagyong Quiapo? Makakausap natin ang regular dito na forecaster natin sa DZMM Teleradio, si Charmaine Barilla, ang ating weather forecaster. Charmaine, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
1: Yes po, magandang umaga Sir Danny, maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Tama po kayo, iirad pa rin yung ating habagat sa buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Magdudulot pa rin yan ngayong araw ng mga pabugso-bugsong malalakas na mga pag-ulan sa may Pangasinan at Zambales. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng Luzon, Aklan at Antique, asahan naman natin na maging makulimlim pa rin ang kalangitan at kalat-kalat ang mga pag-ulan dala ng habagat. Sa nalalaming bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon. At yung bagyo nga sa labas ng ating PAR na dating si Quiapo o may international name na Typhoon Noul ay huling namaraan sa layong 745 kilometers kanluran o Kanluran, Hilagang Kanluran ng Itbay at Batanes. At palapit na ngayon sa kalupaan ng China at wala pa rin nakikitang direktang epekto sa limang bahagi.

0: ulan na mangyayari bukas. Pero andyan pa rin nga yung mga banda ng mga localized thunderstorm. Kaya magdala pa rin po tayo ng payong kapag lalabas po tayo bukas.
1: Okay, so wala naman tayong ine-expect na let's say matinding pag-ulan o pagbaha bukas sa NCR?
0: Yes po, tama po kayo.
1: Ayun. Okay, maraming salamat Chairman sa update ha. At kukuha pa rin kami maya-maya kung meron pang latest development. Salamat Chairman.
0: Okay po, maraming salamat.
1: Okay, yan ho si Charmaine Barilla, Pag-asa Weather Forecaster. Tuloy-tuloy na ho tayo ha. Ito ay may kaugnayan pa rin sa nangyayaring lagay ng panahon dahil yung Biyernes, matindi ho yung pagbaha na nangyari dyan sa Davao City. Kaya makakausap natin ngayon sa linya ng telepono ang Regional Director ng Office of Civil Defense dyan sa Region 11, Davao Region, si Ednar Dayanghirang. Ednar, good morning. Si Danny Buenafe sa approve yan.
2: Good morning sa lahat.
1: Oo, kamusta ho ang lagay ng panahon ho dyan sa Davao? Humupa na ba? Wala na hong pagbaha, Ednar?
2: Wala na. Of course, yung mga remnants na lang ng flooding, clearing up operation, yun ang nangyayari. Ang weather ngayon is sunny man but cloudy. Yung cloudy na yan, yan yung nakakatakot kasi pag-pull at mabagsak.
1: Hello, Ednar? Napiputol. Hello, Ednar?
2: Yes, may isang... Yes.
1: Yeah, napuputol yung linya natin, Ednar.
2: Hello.
1: Yeah, okay, yeah. Okay, sige, sir.
2: Yeah. Dalawang major river channels kasi ang binagsakan ng ulan, yung Talomo River pati yung Matina River. So southern part of Davao City. Tapos sa upland yung malakas na ulan sa bundok, kaya nag-flood yung river going down hanggang sa downtown, hanggang sa mga subdivisions, kaya maraming
1: Oo, nakikita so, nga namin. May video nga kami, pinapakita namin. So, yung nag-overflow itong Talomo River at saka isa pang river channel, tama ba?
2: Tama, Matina River.
1: Matina kaya River.
2: Yeah.
1: Tapos,
2: yung flood control dapat ayusin na talaga. Dapat dagdagan ng mga flood control along the riverbank, kasi napakaraming tao na along the riverbank. Tapos yung mga subdivision sa baba, damay lahat, no? Dati hindi ka binabaha, ngayon binabaha ka na. So, ang aking recommendations, of course, is to put mitigation measures. Hindi yung hanggang response na lang tayo, nare-responding natin, push next, see you again next time, sa sunod na baha na naman. So, we can never reach resilience kung ang strategy na natin is hindi talaga mitigation. We really have to push on the mitigation.
1: Okay, bali, Ednar, ilan barangay yung naapektuhan, yung talagang lumubog? Kasi nakita ko rin, nag-post si General Torre ng MMDA na mismo yung bahay niya na matagal na niyang talagang every time na may mga ganyan daw na mga matinding ulan, binaha rin?
2: Ancestral home ng mga Duterte, pinamahan rin. Kasi doon yung banda sa Bangkal area, pinamahan din. So basically, ang Talomo River, ang mga communities affected, Matayo residents, Purok 61, Purok 37, more or less maraming communities, but the barangays affected, mga six barangay na along the riverbanks nung, hindi lang riverbanks kasi pag flow ng tubig, dadaan sa karsada, papasok sa mga subdivision, papasok sa mga bahay-bahay. That is really the problem. So not only the flood control, pati drainage system kailangan pag-uusapan at i-address.
1: Okay. For now ho ba, yung mga tao, wala naman tayong kailangan ilikas na kailangan bumalik na sila dahil humupa na kamo, pero meron pa ba nasa mga evacuation center for now, Ednar?
2: Kasi nung madaling araw, humupa na, so dahan-dahan na bumalik ang mga tao at siyempre, inaayos na nila yung mga bahay nila.
1: Okay. Bali, Ednar, anong mga, let's say, tulong naman ang pinapaabot natin sa mga... Hello? Ednar? Hello?
2: Hello?
1: Yeah, sorry. Ednar, nawawala kasi yung audio natin. So ano yung mga, meron ba tayong ine-expect na let's say parating uli na weather disturbance dyan sa area ninyo, sa Davao?

0: Habagat is still within our mid, no? So, southwest monsoon yun. So, kaya nga, in Davao City, southern part of Davao City ang tinatamaan. And of course, yung Davao Occidental, tuloy pa rin yung mga ulan-ulan doon, especially yung Jose Abad Santos, na tinamaan ng 7.8 earthquake.
1: Okay, oo. Thank you, Ednar, sa oras na ibinahagi mo. Pero for now, ay gusto lang namin malaman kung, let's say, ano ba yung mga kailangan na, let's say, mga intervention na dapat natin gawin. Kasi ang laging...
0: Sana nga, Tony. Ganun sana ang usapan. Yung solusyon sa problema, while the media would always ask us, ilan na matay, ilan na damage, is good, no? But we really have to talk about solutions to the problem. Or else, it will continue pabalik-balik.
1: Hello, hello?
0: Yes, kailangan pag-usapan din yung mga solusyon sa problema.
1: Sandali lang ho, medyo nag-aayos lang kami sa audio system kasi medyo napuputol-putol ho. Pero okay naman ho ang lagay ho ng ano ninyo, no? Wala ho ba mga bumagsak na, let's say, mga poste na kakaapekto sa ano ho, sa kuryente?
0: Nag-brown out din yung immediately during the flooding. Of course, puputulin ng Davao Light yun, yung kuryente, to avoid accident. Pero bumalik naman, wala namang mga ganon. Kasi wala namang hangin eh. Yung ulan lang talaga.
1: Okay. Buti naman kung ganon. So, at least yung Friday lang pala naging critical, no, Ednar? Bale?
0: Friday, pero kuwan na yan. That is the third threat critical. Yung May, then another one, then that is the third. Pangatlo na yan.
1: Okay. Sige ho, marami salamat ho, Ednar, sa oras na ipinabahagi nyo. Ha? Salamat po.
0: Salamat.
1: Okay, thank you. Yan ho si Ednar Dayanghirang, Regional Director ng Office of Civil Defense dyan sa Region 11, Davao Region. Medyo mahina lang at mahirap ang ano, communication natin. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa sa Aprubyan at ngayon naman makakausap natin ang presidente ho ng National Confederation of Barangay Health Workers of the Philippines. Walang iba kundi si Conan Dark Serial. Good morning, Conan.
2: Yes, Sir Danny. Good morning po. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
1: Okay, thank you very much, Conan, sa oras ha. At kasi nakita ko yung inyong panawagan dito na at least prioritize ng presidente sana sa kanilang sa kanyang fifth zona bukas itong Magna Carta yung Magna Carta para dito sa ating mga barangay health workers, tama ba Conan?
2: Yes, tama po Sir Danny, no, panawagan po natin kay Pangulong BBM sana po sa kanyang zona bukas ay mabanggit man niya lang po ang kahalagahan ng ating mga barangay health workers at ma-certify na urgent yung panukala nating batas na Magna Carta for BHW.
1: Kasama ho ba itong yung Magna Carta dun sa legislative, yung sa LEDAC na ihahain ho? Kasi alam ko 52 yata yung priority bills na actionan dito sa 20th Congress, tama ba?
2: Tama po kayo, nung maalala natin nung 19th Congress ay isa siya sa mga LEDAC priority, but sa 20th Congress hindi na siya naisama as LEDAC priority.
1: Kasi gusto ko lang himayin, no, bali kung ito ho ay ipapatupad, ibig sabihin ang layunin nitong panukala nitong Magna Carta, no, magtakda ng minimum na honorarium na 3,000 kada buwan para sa rehistradong BHW itong mga barangay health workers. So at saka karagdagan daw na kada taon, ha, kada 3 taon, 3,000 kada buwan na minimum honorarium, tapos may transportation at hazard allowance, tapos may insurance coverage at emergency allowance tuwing may public health crisis. So ito ho ba ay kaya ng budget, Conan?
2: Yes, tama po kayo, no, sa panukalang batas natin na Magna Carta for BHW. Ito po ay magbibigay ng monthly honorarium ng ating mga BHW na hindi bababa sa 3,000. Siyempre, alam naman po natin sa ngayon, ang ating mga barangay health workers ay tumatanggap ng medyo na lang kung ang 200, 300 piso kada buwan.
1: Oo. So bali ang nakaka-afford lang yata yung mga talagang mga ano eh, 'di ba? Yung mga first class na LGUs na nabibigyan sila ng benepisyo, pero doon sa mga liblib na lugar eh itong mga barangay health workers ay hindi nakakakuha ng kaukulang benepisyo, tama ba Conan?
2: Yes, tama po kayo Sir Danny, no. So parang injustice naman sa mga BHW na medyo kailiitan din po ang tinatanggap nila na honorarium sa ngayon.
1: Oo. So kung ipapatupad ho ito, kasi ang dami pala na humigit kumulang pala, 277,000 ang ating barangay health workers sa buong bansa. So teka, tama ba itong datos na to, Conan?
2: Tama po. Yes po. Yun po yung recorded natin na data galing po sa Department of Health.
1: Okay. So kung 277,000 ang let's say mabibenepisyuhan ito, eh bibigyan ng 3,000 kada buwan ng honorarium. Ah, tapos every 3 years kailangan may adjustment, so it's insurance coverage. Eh kakayanin ho, yun ang gusto kong malaman, kaya ito ho ba ay confident kayo na pwedeng iisama ito sa sora ng Pangulo bukas, Conan?
2: Yes po, actually naman po yung mga LGU natin ngayon, mga barangay, munisipyo at probinsya ay may binibigay naman na honorarium.
1: Mm-hmm.
2: So sa panukalang batas na ito, yung kakulangan lang ng 3,000 monthly minimum honorarium ay pupunuan ng national government.
1: Uh-oh.
2: At sa panukalang ito, pinaprioritize lang muna yung first class municipalities.
1: Okay. So for now, gusto nyo kahit na yung mga let's say fourth class, fifth class, pare-pareho ang let's say ang yung increase yung kung magkano man yung binibigay sa first class municipality or ano city, ganun din sa mga liblib na lugar, pare-pareho, tama?
2: Yes po, tama po kayo doon.
1: Okay, may ano ba kayo, may computation kayo mga magkano aabutin kung lahat ay mabibenepisyon under this scheme na mabigyan ng honorarium na 3,000 kada buwan?
2: Di ako makabigay ng exact figure kasi nag-iiba din yung number of barangay health workers.
1: Oo.
2: Base naman sa datos na makukuha ng Department of Health.
1: Oo.
2: Pero iko-compute naman yun ng DBM at saka ng Department of Finance.
1: Oo. Kasi lagi naman priority ng gobyerno eh, ni Pangulong Marcos na diba, yung karagdagan support for education at saka syempre sumusunod lagi ang health. So for now, oo, di ba? Eh alam ko ito Oo. 'Di ba sumulat kayo nung 2023 pa yata no sa pangulo, pero ibig sabihin how confident are you na this will be part of the 2027 budget na?
2: Yeah po. Actually po nung nag-participate kami nung 2023 kay Pangulong BBM, pinangako na niya ito na suportahan niya at isabatas yung Magna Carta for BHW.
1: Mm-hmm.
2: So in fact, itong aming panawagan ay mag-aapat na dekada ng naming inaantay na sana po sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos ay maging legasiya sa kanyang administrasyon ang pagpasa ng Magna Carta for BHWs.
1: Siguro isa ito sa mga ano no, sasabi kasi may mga bali-balita tayo, meron siya mga earth-shaking o mga positive announcements. So, kayo ho ba umaasa isa ito? Malaking bagay ito eh, para sa health sector, di ba?
2: Yes, sana po, no? So, abangan namin bukas yung magiging speech ng Pangulo sa kanyang SONA.
1: Mm-hmm. Kayo ba, Conan, dito sa pagpapalit ng bagong health secretary na si Puhalti ngayon na pumalit kay Ted Herbosa, ano bang saloobin ng hanay ninyo sa pagkakapalit ng bagong health secretary?
2: Well, ang mga barangay health workers naman po ay patuloy sa pagsuporta ng Department of Health sa mga programang pangkalusugan. So nakahanda lamang po kami sa mga gawain na kaya naming magawa doon sa mga bawat barangay.
1: Mm-hmm. Lalo na yung mga health centers, di ba? Marami kayo dyan, mga, di ba, nagbibigay kayo ng tulong. Lalo na itong mga yakap para sa mga senior citizens at iba pang mga, yung mga PWD. Tama ba?
2: Yes. Tama po kayo, at pina-prioritize namin ngayon yung MRC natin, yung measles rubella supplemental implementation activity natin sa buwan na ito ng Agosto.
1: Okay.
2: So malaki po yung role ng mga barangay health workers sa pagbibigay ng tama at wastong serbisyong pangkalusugan sa ating mga komunidad.
1: Conan, kamusta naman yung mga, let's say, yung mga iba nating kababayan na nasa health sector na marami pa rin kasi yung mga nagbabalak eh, di ba? Mag-abroad na lang kasi mas maganda ang benepisyo sa abroad. Marami pa rin ba? May exodus pa rin ba na, let's say, mga graduate na mga nursing students eh pumupunta pa rin sa abroad?
2: Di ko po makayang sagutin yan, Sir Danny, kasi naka-focus lang po kami sa mga barangay health workers. Di ko po maisasagot on behalf of the mga other public health workers.
1: Oo.

0: para makatanggap ng mas madagdag yung benepisyo at insentibo ng ating mga barangay health workers at magkaroon din ng protection po at seguridad sa kanilang trabaho.
1: Na-identify nyo ba, Conan, yung, ano yung mga priority na, let's say, regions na nangangailangan na kaagad nito? Sa NCR ba, kumpleto naman tayo, let's say, mga, syempre, mga matataas na yung kanilang, ano eh, di ba, mga budget. So, lahat nakakasabay naman sa pagbibigay ng suporta o benepisyo sa mga barangay health workers o yung ilang regions, like Mindanao area?
0: Yes, oh, marami sa ating mga regions, lalo na sa Visayas at Mindanao na tumatanggap rin ng mababang honorarium.
1: Mm-hmm. Oh, katulad ng ano, sa ang region, yung mga talagang kailangan na mabigyan naman ng tulong ang ating mga barangay health workers.
0: Siguro po sa region ng Barn, sa Caraga, yun po.
1: Okay. Sige, Conan. Umaasa kami na sana ay matugunan ng Pangulo sa kanyang zona bukas itong barangay health workers. Salamat sa oras.
0: Salamat din, Sir Danny, sa pagkakataong ito na ma-interview niyo po kami.
1: Okay. Yan ho, mga kaibigan, kapamilya, kaservisyo, Conan Dark Serial, President ho ng National Confederation of Barangay Health Workers of the Philippines. Umaasa sila na maganda ang announcement ng Pangulo sa kanyang zona. Ang oras natin, 8:28 in the morning.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Okay, magbabalik ko ang inyong kaserbisyo sa mga usaping trabaho. Approve yan. Huwag ko kayong alis.
3: Walang day off ang serbisyo publiko sa Approve Yan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Pag-unlad ng ekonomiya.
7: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
3: Transportasyon.
7: At tiyakin tama ang kalidad, matibay. At nasa takdang oras ang pagtatapos.
3: Kalusugan.
7: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
3: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
7: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
3: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Approve Yan sa DZMM. Approve

0: Nagbabalik ho ang programang Aprubyan at sa puntong ito makakausap naman natin via Zoom. Isang lagi rin nag-guest sa atin to sa DZMM Teleradio, Independent Policy Analyst and Constitutionalist, Senior Research Fellow, Ateneo Policy Center, Ateneo School of Government. Walang iba kundi si Attorney Michael Henry Yusinko. Attorney Michael, si Danny Buenafeo sa programang Aprubyan.
1: Magandang umaga sa iyo, Danny. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo, Aprubyan.
0: Maraming salamat sa oras, ha. Kahit Linggo at hindi magandang lagay ng panahon, eh, at least nakakausap namin kayo. Tomorrow will be a big day, ha. Sona ho. At lahat tayo nakatutok sa kanyang magiging announcement, no? As a policy analyst at saka ikaw, nandiyan sa Ateneo Policy Center, sa School of Government. Ano ang mga expectation mo? Kasi 1 year na after ito, mahiya naman kayo. Kanyang highlight ng kanyang last year SONA. Attorney Michael.
1: Well, on the part of the President, wala naman siyang mapapakitang, I would say, really a commendable accomplishment, no? Bukod dun sa pagbuo ng ICI, which, if you ask any lawyer or anybody na nag-aaral ng konstitusyon at governance, yung ICI is really self-serving, no? For the President. Kasi alam naman natin na ombudsman talaga ang may mandato na pakulong ang mga korap at mabawi yung mga perang ninakaw. So yung ICI, siguro pwede na natin sabihin na effort ng Pangulo yun, something na meron siyang magawa, but let's be clear, no, na ano yun, palabok lang yun. Kumbaga, ang may tangan talaga nung mapatupad yung sinasabi niyang mahiya naman kayo is the ombudsman, no? So ang mata natin, ang attention natin dapat nasa ombudsman, hindi sa pangulo. So kung isasama pa niya yon sa SONA bukas, then ito na yung sinasabi natin na papogi points lamang ang tinututukan niya.
0: So parang sinasabi mo, attorney, parang dapat ang ombudsman magkaroon ng State of the Nation din. Dahil siya yung nakatutok dito sa, di ba, mahiya naman kayo na kailangan mapanagot yung mga involved niyan sa Dambuhala, mga flood control mess. So for now, parang ang feeling nyo ba, attorney, parang nakukulangan kayo?
1: Oh, definitely. Oo. Definitely, no? Lalong-lalo na sa part ng executive branch. Uh-huh. No? Kasi alam naman natin, whether we like it or not, personally, I do not like it, ang Pangulo yung nagdi-dictate nung legislative mill, right? Kung tawagin. Mm-hmm. Siya yung merong tinatawag na priority bills na nanggagaling mismo sa LEDAC, yung pag-uugnay ng executive at ng legislative para, kumbaga, meron silang agreement kung ano yung ipaprioritize ng Kongreso mapasa. Diba? Mm-hmm. At yun yung kailangan natin kasi. Mm-hmm. Marami tayong mga problema that requires legislative action. So, katulad nung interview mo kanina dun sa guest mo, dun sa mga barangay health workers, ang tagal na nilang hinihintay yung legislative action na kailangan nila. So, bakit tayo matutuwa sa isang taon na out of 59 na napagkasunduan na mapapasa dapat ng Kongreso, isa lang ang napasa.
0: Oo.
1: So that to me is a failure, no? So kung meron mang dapat mangyari bukas, is hindi dapat siguro yung sinasabi na outline of accomplishments, kasi sa palagay ko that is misplaced.
0: Mm-hmm. So for now, ano ba ang mga ine-expect mo? Let's say siguro meron ka na mga inaasahan, no, na merong mga malalaking pangalan na maililink na talaga sa let's say dito sa flood control mess, kasi bilang ayun na nga pagtugon dun sa kanyang last year speech, eh marami pa rin ang umaasa eh, dahil for now eh meron ng dating senador at saka ngayon isang senador ang nakakulong. Pero meron pa, eh, ang dami ho ngayon nasa state witness lang, katulad nga ngayon ni Secretary Bonoan. Kayo ba hopeful na itong testimonya, whatever ang maging testimonya ni Bonoan, will also involve yung mga malalaking pangalan? Although outside kay ano, kay Saldico, meron mga kongresista, kasi yung hinihintay na marami, bakit daw masyado nakatuon daw lahat sa impeachment?
1: Correct, no? Tama ka, Danny. Ang hinihintay natin lahat ay mga big fish.
0: Mm-hmm.
1: So, meron ng mga small fish na kasalukuyan ng nililitis, which is a good thing. Hindi natin minamaliit yun, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero, yung mga small fish kasi, kailangan din nilang makulong. Pero, kung hindi natin ikukulong yung mga big fish, eh, patuloy lang mangyayari yung corruption, no? Mm-hmm. Patuloy lang mangyayari yung ayaw natin na pagdanakaw sa kabanang bayan. So, kailangan na kailangan na merong makulong na big fish. So, yung daw sa kabanang bayan. So, kailangan na kailangan na merong makulong na big fish. So, yung pangalan na hinihintay nating lahat, of course, is the former speaker, no? Si yung pinsan.
0: Mm-hmm.
1: Ni Pangulong Marcos, yung dating speaker niya si Martin Romualdez, and yung mga allies pa nila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang pinag-uusapan natin, budget in 24, 25, and 23, di ba? Mm-hmm. So, sino yung speaker noon? Sino yung Senate President noon?
0: Mm-hmm.
1: Sino yung chairman ng Senate Finance Committee?
0: Mm-hmm.
1: Si Zaldico, siya yung chairman ng appropriation. So ngayon, nagtatago na siya. Pero marami pang mga mambabatas na sangkot doon sa budget na yon, kung saan nandoon yung mga insertions, kung saan nandoon yung mga kickbacks.
0: Mm-hmm.
1: So kung pangalan ang hinahanap natin, yung mga mambabatas na involved doon sa budget na iniimbestigahan ng ombudsman ngayon.
0: Pero pangalanan na natin yung iba, no? Dahil may binanggit na rin si Ombudsman Remulla no, kailan lang, siguro a week ago. Sinabi niya na talagang ripe na for investigation na at isasampa na nila yung kaso. Laban sa mga sinasabi niya, yung mga congress, yung mga ano, contractor, congressmen, di ba? Pinangalanan niya sila Cristy Angeles, Tarlac, tapos si Gardiola, di ba, sa Batangas, tapos si Don Gonzales sa Pampanga. Ito ba yung mga binabanggit niya na posible na dapat eh may mangyari na announcement tungkol sa kanila, at saka yun na nga yung sinabi niyo pati kay Speaker Romualdez, dating speaker.
1: Well, kung gagawin ni Pangulong Marcos yan bukas, baka kailangan niya siguro additional 30 minutes, no, dun sa kanyang talumpati, kasi kung ililista niya lahat ng mga pangalan na sangkot, eh, palagay ko, marami-rami yun. Mahaba-habang listahan yun.
0: Mm-hmm.
1: So, that's a good thing. Sa tingin ko, that's a good thing kung gagawin niya yun. But, ang palagay ko kasi, ang SONA, hindi lugar para dun eh.
0: Mm-hmm.
1: Like I said earlier, di ba, ang ombudsman ang dapat tinitigdan natin. Kasi, ang ombudsman lang naman ang maaaring maglitis doon sa mga taong yun at ipakulong sila at mabawi yung mga perang ninakaw nila.
0: Mm-hmm.
1: Ang Pangulo natin, ang hinihintay natin sa Pangulo are solutions. Solutions to our problems.
0: Mm-hmm.
1: Katulad nung kanina, again, balik ako doon sa sina-interview.
0: Barangay health workers.
1: Barangay health workers. Ang tagal-tagal nilang naghihintay ng solusyon sa mga problema nila. Kanino nila hinihintay yon? Sa Kongreso at sa Pangulo. So, yun ang dapat hintayin. Ay, sabihin, yun dapat ang hinahanap natin sa SONA. Uh-oh. Mga solusyon sa mga problema natin.
0: Oo. So, from, let's say, isa lang kasi yung flood control, no, na issue. Ano ang mga nakikita mo, mga possible announcements with regard to, katulad sa West Philippine Sea, yung ating foreign policy, Kasi 'di ba, may lately may mga ano eh aggression na naman from the side ng ano eh ng China. Tapos itong ano nga yung sa US na naman nakagagaling din ni Marco Rubio dito ni State Secretary, eh biglang natauna rin dito yung Pax Silica na alam

0: man natin ay maraming concerns din dyan dahil data center yan na posibleng ma-compromise daw ang ating environment at saka ang power electricity ano natin, consumption?
1: Yung sa West Philippine Sea, sa palagay ko, kung hindi niya i-mention yon ay malaking kakulangan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kailangan niyang banggitin yon because of recent events. No?
0: Mm-hmm.
1: Pero ang hinahanap dapat natin doon sa konteksto ng West Philippine Sea ay ano yung update doon sa batas na napasa na, yung Self-Defense, Self-Reliant Defense Posturing Revitalization Act.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung kailangan natin eh. Para palakasin yung puwersa natin. Napasa na yung batas, thankfully.
0: Mm-hmm.
1: Pero wala tayong update. No?
0: Mm-hmm.
1: Parang hindi umaandar.
0: Dapat mas maintindihan.
1: Umuusad.
0: Oo, dapat mas maintindihan, right? Ng masa yung sinasabi niyong batas,
1: diba?
0: Na yun. Diba? Oo.
1: Kasi, Danny, yung batas na yun, yun yung paraan para mapalakas yung puwersa natin na hindi tayo ganun umaasa sa mga ayuda mula sa ibang bansa in terms of defense. No?
0: Yung
1: hindi tayo umaasa na may magbibigay lang sa atin ng barko o ng satellite, ng mga equipment. No? Maganda yun. Kailangan natin yun. Pero yung SRDP Revitalization Act, that is the long-term solution to our issues regarding external defense. No, hindi lang China ang iniisip natin, pero yung iba't mga ibang bansa pa na maaaring pumasok din sa teritoryo natin.
0: Pero Attorney Michael, marami naman mga bansa talagang suportado tayo, no? Sa diplomatic device, from a diplomatic standpoint, talagang marami sumusuporta. So tingin mo ba na igigiit na naman niya yung code of conduct na may patupad para at least mabigyan pa ng pressure ang China na at least igalang tayo as nanalo tayo sa arbitral ruling diyan sa 2016?
1: Definitely, dapat, Danny, no? Because that's also our, in a way, obligation sa ASEAN, no? Kasi tandaan mo, we're talking about yung karagatan na ang daming mga Southeast Asian countries ang involved, no? So pati yung ASEAN, may interest dun sa code of conduct na yon, no?
0: Mm-hmm.
1: So definitely kailangan niyang i-mention yon. Kailangan din niyang i-insist na dapat magawa yon.
0: Mm-hmm.
1: However, again, when we're talking about yung mga issues natin dun sa West Philippine Sea, ang primordial interest natin is how to become a maritime powerhouse.
0: Mm-hmm.
1: At yun na nga yung sinasabi natin na long-term approach, long-term view na kailangan masimulan na ngayon.
0: Mm-hmm.
1: And that is yung pag-implement ng SRDP Revitalization Act.
0: Uh-huh. So for now, Michael, syempre gusto natin ibaba, no, ang pamantayan dito sa sa zona, di ba? Importante ngayon sa Pangulo, paramdam niya, no, sa masa. Kasi ang nangyayari, yun naman, mga ayuda, yung 2,000 dahil nga meron na naman oil price increase, di ba? At ayuda na naman doon sa mga 4Ps. For now ba, dahil ang baba na ng kanyang trust rating tapos tumaas pa yung kay VP Sara, how can he improve his image? Let's say, malaking part itong zona, no? Let's say, katulad sa mga pagtaas sa presyo ng bilihin, ano ba, pwede niya sabihin doon na mamitigate man lang ang problema, ang taas ang power rates. Bilang isang policy analyst, anong tingin mo na malaking maitutulong nito para ma-improve ang kanyang trust rating, Attorney Michael?
1: Oh, well, yung SONA is not enough para ma-improve yung approval or trust rating ni Pangulo Marcos. The SONA will just be maaalala lang ng taong bayan in 1 day or 2 days.
0: Mm-hmm.
1: 1 week the most.
0: Diba?
1: After that, may ibang iniisip na naman ang taong bayan. So, kung ang pakay, Danny, ay pataasin ang approval rating niya or trust rating niya, the SONA won't do that.
0: Real
1: talk.
0: Sige.
1: Lang, no? The SONA won't do that. Ang maaari lang magawa ng SONA para kay Pangulo Marcos ay to signal to signal yung may mga vested interest sa okay. sa politika natin na seryoso ang Pangulo na magpatupad ng mga institutional reforms.
0: Okay. Sige.
1: Kasi yun ang kailangan natin.
0: Okay.
1: Pero kung tatanungin mo, kung hindi niya gagawin yon, then yung mga problema natin, katulad nung interview mo ulit.
0: Tuloy-tuloy rin.
1: Pareho pa rin. Next year,
0: sige.
1: Pag usap ulit natin, Danny, ganito ulit ang pag-uusap.
0: Sana meron ng development. Maganda sana may positive response, di ba, dyan sa zona bukas. Maraming salamat, ha, Attorney Michael.
1: Maraming salamat din.
0: Okay, yan ho si Attorney Michael Henry Yusinko. Ha? Siya ho ay Independent Policy Analyst and Constitutionalist. Siyempre sa Ateneo Policy Center, School of Government. Nako, 11,000 pa lang ating mga live viewers sa YouTube. Maggagap lang ho kami, wag ho kayong alis dahil susunod ho, makakausap natin ang ambassador natin sa US, si Ambassador Babe Romualdez. Ito yung tukol sa taripa na tinaasan tayo. At syempre, itong pagtatayo ng Pax Silica dyan sa Clark. Okay, wag ko kayo alis. Babalik ko ang programa ng Aprubyan.
2: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
3: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: Transportasyon.
3: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatap.
2: Kalusugan.
3: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
2: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
3: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
2: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan.
0: Oh, balik na tayo sa ating programang Aprubyan dito ho sa DZMM Teleradio. Ngayon naman makakasama natin via Zoom. Buti na lang pinaunlakan tayo dahil ang layo niya. Ha? Walang iba kundi ang ating Philippine Ambassador to the US, si Ambassador Jose Babe Romualdez. Ambassador, good morning at good evening dyan sa Washington. Salamat po sa inyong pag-guest dito sa Zoom.
5: Morning, Danny. Actually, nandito ako sa Manila ngayon.
0: Nasa Manila pa. Oo, tama. Oo, dahil nga pala nung pagbisita ho ni State Secretary Marco Rubio, hindi pa kayo nakaalis. Tama ba? Oo. So, nandiyan pa kayo, nandito pa kayo sa Maynila.
5: Yes.
0: So ngayon, tanungin ko lang amba kasi itong pagpapatupad ho nitong 12.5% na taripa ha sa mga produktong mula sa Pilipinas na inimpose nitong Estados Unidos, di ba medyo malaking impact ito sa ating mga negosyante, amba?
5: Actually, sa totoo lang, Danny, gumanda, actually, because 19% ang binigay sa atin noon, in-scrap ng Supreme Court yan.
0: Mas bumaba.
5: Bumaba sa 12.5%. Hindi yan added to the 19. Wala na yung 19 dahil yung Supreme Court it dinisallow yung imposition ng tariffs sa mga ibang bayan, no?
0: Mm-hmm.
5: So ngayon, ginawa 12.5% dahil lang doon sa kanilang 301, which is basically pwede sila mag-impose ng tariff for countries that export yung child forced labor na tinatawag nila. Pero dinidisprove natin yan na meron tayong mga export that uses child forced labor. Pero mga material, which probably will be at some point be able to tatanggalin natin yan sa ating export list.
0: Oh.
5: So baka bumaba pa yan sa 10%. Yan ang gagawin ng ating DTI, headed by Alan Gepti at saka si Yusek Perry Rodolfo.
0: Okay. Para lang doon sa mga hindi masyadong naiintindihan, no, at ibaba natin yung diskusyon, ba? When you say mga child forced labor, ito yung mga anong klase mga produkto ito na somehow inaano natin na dinadala natin sa Amerika na naapektuhan nun ito? Although sabi nyo bumaba na nga from 19 naging 12.5. Ano ito? Nasa garments? Anong industriya?
5: Merong mga garments at saka meron rin na hindi ko lang sigurado pero I think furniture is one of them.
0: Furniture.
5: No? For furniture. So yan ang tinitingnan nila na meron yung violation ng 301 nila na tinatawag na 301, which is forced labor.
0: Oo. Pero sabi nyo, di ba, dinidispute nyo na talaga may mga forced child labor tayo, no? So anong takbo ng investigasyon? Bakit meron silang ganitong paniniwala na produkto ito ng forced child labor?
5: Well, alam mo, ang ginawa nila, hinimay nila yung lahat yung mga export natin. Kagaya ginawa nila sa mga ibang bayan. Merong ganun na tinitingnan rin nila na forced labor. So yung atin, anything that has to do with the material that is being used to produce something na gumamit ang forced labor, even if it, lalo na kung ini-import natin dito, pero galing sa ibang bayan na gumagawa ng forced labor, pwede sila mag-impose ng tariff.
0: Uh-huh.
5: That's a skirting around nga. That's a what you call a creative way of being able to impose tariffs.
0: Mm-hmm.
5: Dahil yan ang policy ng US nga ngayon that they would like to impose tariffs to all countries. Pero ang tingin ng ating mga negotiators, in fact, mga negosyante, sa 12.5% lamang na tayo dyan.
0: Ah, ganun pwede ba? Oo, lamang na.
5: Dahil 19%, medyo malaki yan. At saka marami tayong exemption, Danny. One of the biggest advantages that we have because of our relationship with the United States, binigyan tayo ng maraming exemptions sa mga ating mga produktong ini-export sa Amerika.
0: So ibig sabihin, satisfied naman as far as yung mga negosyante natin na na-impose itong buwis o yung taripa na kahit 12.5%, is something parang welcome development pa sa kanila mula sa 19?
5: Welcome development, o.
0: Mm-hmm.
5: Kaya kakausap ko si Beth Lee, siya yata yung presidente ng one of the associations, at sinabi niya sa akin, masaya siya na bumaba na nga sa 12.5%, at mas masaya siya na pwede pa natin babaan sa 10%.
0: Ano ba yung projection nyo? Pag sinabi nyo confident kayo sa 10%, mga how soon will that be?
5: Well, we're already sending out, actually yung ating negotiating team is in touch regularly with the USTR, no?
0: Uh-huh.
5: At saka kaya na nga ni Yusek Perry si Jameson Greer, Ambassador Jameson Greer, one of the close advisors of President Trump. At nag-uusap sila lagi. So naghahanap sila ng solusyon.
0: Wow.
5: Ang sinasabi ko lang talaga, contrary to what some people are saying na bakit ganun, marami tayong binigay sa mga Amerikano, yung EDCA, ganyan-ganyan, dapat iba yung tingin sa atin. Iba yung tingin sa atin, pero alam mo, in tariffs, negosyo yan eh. So we have to be able par with what ganun. Hindi naman pwede yung lagi na lang binibigay lahat. So, as you were mentioning in your previous interview with the analyst, no?
0: Oh.
5: Yung Baxilica.
0: Oh.
5: Yan, ano yan? We are a favored country. Maraming gusto magkaroon ng Baxilica sa kanilang mga bayan. Pero we were one of the first to be given the opportunity to set up this Baxilica. Dahil maraming mga negosyo, especially on the technology side, will be brought to the Philippines dahil we're a trusted partner of the United States.
0: Uh-huh.
5: And the reason why the U.S. is also very what you call this, intense in trying to give our economy a boost. Mm-hmm. Dahil ang ating argument nga lagi is, if our economy is doing well, we will be more secure. And if we are more secure and we have the resources, mas lalo tayo makakabili ng kailangan natin para sa ating armed forces. Uh-huh. Hindi tayo humihingi, hindi tayo parang lagi na lang namamalimos. Uh-huh. Hindi ganun eh. That's not the way we want to do our relationship with other countries. Of course, because of our mutual defense treaty, maraming tinutulong rin sa atin ang United States. But at the end of the day, we want to be independently strong. So kailangan economically at militarily, malakas tayo.
0: Uh-huh. So for now, kasi di ba yung mga apprehension dyan sa Pax Silica, na-mention na rin nyo na rin, ano? Eh yung sabi nila, yung mayroon daw mga environmental concerns at saka yung water and power natin might be compromised. Ano ho ba, para masawa tayong ganito mga pananaw o yung mga pangamba, anong mga form of assurance can you give para at least yung mga ganito na mga progressive bloc pushing na huwag ituloy yan dahil kahit mag-generate yan ng trabaho?
5: Alam mo, yan ang problema natin. Kami dyan, naging negative kagad. Mm-hmm. Pinag-uusapan pa lang, lagi na, ay nako, hindi pwede yan dahil ganito. Nagahanap tayo ng problema. Mm-hmm. Eh, pinag-uusapan pa lang natin. At siyempre, yung mga environmental concerns na yan, i-address natin yan. Di naman tayo papayag na ganun naman nangyari na mako-compromise yung ating energy or our water situation, ano? Hindi naman tayo ganun eh.
0: Uh-huh.
5: Alam mo, I'll give you an example. Maraming in-offer sa atin yung sa Belt and Road ng China, yung kanilang mga loans na binibigay, lalo na nung panahon ni President Duterte. Nandiyan ako. Mm-hmm. At marami dyan. At hindi tinanggi natin dahil hindi sapat para sa ating ano eh. Yung kanilang loan na binibigay sa atin, at the end of the day, lugi tayo.
0: So, marami. Ano to? Chinese government na nag-extend ng loans? Ibig sabihin, hindi natin kinagat. Parang ganon. Oh.
5: Maraming promise na ganyan na we had to turn it down. Dahil it was one-sided. Hindi lang yun. They will build something. Paggagawa sila ng infrastructure. Tapos kailangan yung mga Chinese workers ang gagawa. Eh, hindi naman tama yun, di ba?
0: Hmm.
5: Eh, kaya nga nating binibigay sa kanila o naglo-load tayo para at least hindi pabayaran natin loan, pero kailangan tayo ang gagawa ng infrastructure. Pero sila, yung kanilang Chinese workers ang gagawa at saka ang sabi nila maging parang death trap. Nangyari yan sa Bangladesh.
0: Mm-hmm.
5: Ginawa nila yung port doon. In the end, hindi na mabayaran ng bayan, so they ended up owning the port.
0: Mm-hmm.
5: So this is what I mean. Eh. There is an example of what is right for the country. At tama yung ginawa ng administration ni President Duterte. Paski na in-offer sa kanila, they turned it down. Yan kwento sa akin mismo ni...
0: Bali amba, ang sinasabi nyo, ito namang Pax Silica before it will be, although it was approved, ang sinasabi nyo, lahat naman ito i-validate siguro ng technical working group, no? Before it's being, di ba, yung para bago itayo. Kasi malaki ho kakainin, di ba, ang espasyo nito, 1,400 yata na hectares, di ba, dyan sa Clark. Eh, lahat naman ito ay pag-aaralan, di ba, at hindi basta-basta lang yung mga safety concerns will be compromised, di ba, amba?
5: Absolutely. Yeah. Hindi naman tayo pasok sa impasama para sa atin. People should not immediately say no right away.
0: Yes.
5: Negative. Alam mo, the big part about this is that this is really an anchor project. Maraming mga businessmen or mga business ngayon naghahanap ng ibang bayan ng puntahan. Some of them are decoupling from China. Some of them are decoupling from Taiwan. Or they're moving. And maraming nagko-compete eh. Mm-hmm. Vietnam and Indonesia is one of our biggest competitors. Sila, handa sila eh. The minute na may offer sa kanila, oo kagad sila, hahanapan nilang paraan. Tayo, ino-offer sa atin, naghahanap tayo ng paraan na huwag matuloy.
0: Baliktad ang mindset. Yun yung ano, ang problema. Kaya imbis na nakikita. Mga ilan trabaho, sir, dito? Mga ang mag-generate dito sa Pax Silica? At saka kailan ba ang completion ito, hopefully, within the term of BBM?
5: Well, there will be, if we sign up, hopefully, we can sign up immediately within this year.
0: Uh-huh.
5: in the next year or so, to, ano na yan, marami na nagpapasok dito.
0: Take off na.
5: Osyo. So this can create at least more than 200,000 to 300,000 jobs.
0: Marami, no?
5: That's the estimate. No? Mm-hmm. Sila Jake Bangkang ang namamahala dyan sa BCDA at saka sila Yusek Perry Rodolfo ng DTI. They know the advantage of this thing. Para sa akin, I see it from Washington DC dahil I have a lot of, alam mo, most of my time ngayon sa embassy.
0: Yes.
5: Negosyante yung lumalapit sa atin sa negosyante sa embassy natin ngayon. At nagtatanong ko paano sila pwede sumali dyan sa Pax Silica na or dahil dyan sa Pax Silica, gusto rin nilang pumasok dito sa Pilipinas. Kung ano yung mga incentives na pwede ibigay, ganyan. So there's a lot of opportunities. Sana wag nating itapon yan, lahat yan. Ang laki ng opportunity dito, Danny. Isa na frustrate ako kung naririnig ko yung mga lalo na yun sa nasa politika, laging nag-aaral ng paraan na wag matuloy. Bakit ganun?
0: Ito ho bang Pax Silica, do you think will be one of the major highlights din sa zona niya bukas? Hamba?
5: I would hope so. I would hope so because it really is a project that is going to, as I said, attract a lot of business, more business. And not only from the U.S. You know, we are one of the few countries that have been chosen as a as an anchor for the Pax Silica consortium, no, what they call. And we have critical minerals. Right now, yung ating mga critical minerals, puro exported, lalo na yung nickel, is all exported to China dahil they're the only ones that buy it right away, na raw, no? Itong Pax Silica will be able to change that. Will be able to make it more conducive to the kind of minerals that can be used for important technological know-how like AI and so forth and so on. That is the reason why this is very important. This is the future. Pinag-uusapan natin yung future natin dyan.
0: Okay. Sige, at least kaya pala nandito rin kayo dahil syempre you have to attend bukas yung SONA. For now, yung visit ho ba ni State Secretary, how would you describe it na hindi naman napag-usapan yung sa West Philippine Sea, amba, di ba?
5: Actually, ang pinag-usapan nila doon yung nangyari sa West
0: yung
5: Philippine
0: aggression, Sea. Yung aggression lately. Oo, di ba?
5: Kaya tinawagan ni President Trump si President Marcos, inayos ni Ambassador Lee Lipton. Magkasama kami ni Ambassador Lipton at saka si Ambassador Sergio Gore, the U.S. Ambassador of India, who was also here with Secretary Rubio. At nag-usap sila ni President Trump. Siyempre nag-express ng concern kung ano nangyari dyan sa West Philippine Sea.
0: Ah, ganun ba?
5: Pero yan, very solid yung ating relationship dyan. Okay. Dahil it's also in their interest na huwag manyari yung merong may hawak ng South China Sea. At the end of the day, freedom of navigation is the key to everything.
0: Okay.
5: We don't want the same thing to happen to the South China Sea. Many countries will be affected dahil 5 trillion to trillions of dollars of cargo passed through this area. Kung manyari kagaya ng Strait of Hormuz, di talagang the global economy will start to falter.
0: For now, amba, bago kita bitawan dahil kapos na tayo sa oras. Nag-confirm ba o malaki ang pag-asa na mag-attend si President Trump sa November sa ASEAN leadership meeting?
5: There's a good chance dahil nandun kami ni President Marcos sa White House sa Oval Office. Tinanong namin sa kanya, Mr. President, mag-attend ba kayo ng ASEAN summit for the US
0: November?
5: Pero of course, depende yan sa schedule at saka, alam mo, meron midterm election sa US sa November. So, titingnan natin. Pero alam ko gusto ni President
0: Malaki
5: Trump.
0: Chance. Okay. Sige, Amba. Nako, maraming salamat sa oras ninyo at sana ho maganda ang resulta ho ng SONA bukas. Salamat, Amba.
5: Thank you. I hope so too. Salamat din, Danny. Thank you.
0: Thank you ho. Yan o, si Philippine Ambassador to the US, si Ambassador Jose Babe Manuel Romualdez. Mag-news break lang ho kami. Huwag ko kayong alis. Tuloy-tuloy ho ang programang Aprubyan.

si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan!

0: ang oras, 9:06 in the morning.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya nanawagan ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Glan Sarangani matapos umakyat sa halos 6,000 ang mga nasirang bahay dahil sa epekto ng habagat at lindol. Nasa 50 pamilya na ang nakauwi sa kanilang bahay matapos tumikas dahil sa pagbaha, pero marami pa rin mga bakwit ang nasa evacuation centers dahil wala nang mauuwi ang tirahan. Aminado ang alkalde na malaking hamon na pagpapatayo ng mga bahay sa lugar dahil sa kakapusan ng pondo.
4: Kasi lindol po, ang nasirang bahay ko is 5,399 to be exact.
5: Mm-hmm.
4: Tapos nung nadagdagan nung sa baha po, So nagiging 5,956 po lahat. Ang National Housing Authority po nagbigay ng 30,000 po per totally damaged house. Pero 920 houses lang po yung naibigay.
5: Mm-hmm.
4: At kung titingnan naman po natin, yung 30,000 po hindi po kasya yun ipatayo ng bahay.
5: Opo.
3: Nauna na nagbigay ng 20 milyong pisong halaga ng tulong si Paul Marcos Jr. sa lugar, pero ayon kay Yap, hindi ito sasapat sa konstruksyon ng libo-libong bahay.
4: Bagyo free kasi yung bayan ko dati, hindi naman kami po binabagyo dito. May ulan, hindi naman kalakasan. Pero ngayon po, iba na po yung ulan, masyadong malakas na po.
5: Opo.
4: O minsan nagsasabay pa yung ulan at saka yung aftershock.
3: Sa ibang balita naman, aprobado na ang ordinansa magbabago sa territorial boundaries ng 5 coastal barangay sa Paranaque. Sa official canvas na inilabas ng Commission on Elections, 11,597 na botante ang pumabor, habang 2,254 naman ang tumututol sa ordinansa. Sa ilalim nito, gagamitin ang straight line policy sa pagtukoy sa bagong boundaries ng 5 barangay, kabilang ang Baclaran, Tambo, Don Galo, La Huerta at San Dionisio. Yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo.

0: Agency. Covered na rin po yan ang PhilHealth.
1: Kabuhayan, mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
0: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
1: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan!
5: Alright, balik na po tayo sa ating programa ng Aprubyan. At ito yung lagi kong gustong segment dito sa ating programa. Yung nag-feature tayo ng mga inspiring, mga success story na talagang magagaling ang diskarte. Kahit na sa hamon ng buhay ay talaga namang they continue to inspire us. Dito sa studio, mga kasama natin, nag-guest na namin siya via Zoom 4 years ago. Eh ngayon, nagbabalik siya dito at alamin natin ang latest sa kanya dahil isa ho siyang 56 years old na ho, pero TNVS driver, pero nagpapatuloy ho sa pag-aaral, political science student ho siya. Walang iba kundi si Benji Estillore. Benji, good morning! Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
6: Good morning.
5: Nakasan mo yung boses mo, ilapit mo yung microphone. Ayan, okay, para marinig ka ng mga televiewers natin. Okay, Benji, so kamusta ka na? So for now, you still continue? Nagda-drive ka pa rin?
6: Yes, sir. Good morning. Unang-una po, magandang umaga po sa lahat ng nanonood po sa inyo.
5: Okay.
6: Sa programa, sa lahat po ng Maraming salamat po sa pag-invita po sa akin.
5: Oo. So bigyan mo nga kami ng konting background. For now, 4 years ago, dahil pangarap mo makapagtapos ka. Gusto mo pa nga mag-abogado di ba? Yes. So ngayon, yung kurso mo na political science?
6: Nasa na po ako ngayon, 4th year college na po ako. Actually sa Tuesday yung start po ng klase namin.
5: Tuesday?
6: Sa Pulsay po.
5: Okay. So ito na yung last year, 4th year?
6: Last na po.
5: Okay.
6: Yung huli po nating grade 11 pa lang ako noon, senior high school.
5: Okay. Kaya gusto kong ituloy yung interview ngayon kung ano na ang progress ng pag-aaral mo. So ngayon, last year mo na, so by next year, mag-graduate ka na ng political science, tama ba?
6: Sana po, kung papalarin po tayo, mag-graduate po.
5: Okay. Graduating. Okay. So, pinagsasabay mo ngayon, Benji, di ba? Nagda-drive ka rin ng TNVS, tama ba?
6: Yes po, sir.
5: Okay. So, paano mo binabalanse? Ibig sabihin, mahaba din yung pagpapasada, tapos kailangan mo pa rin mag-aral, di ba?
6: Time management po talaga. Tinitingnan ko po yung schedule. Doon sa sa COR. Mm-hmm. May mga schedule po doon na may mga time na walang pasok. Mm-hmm. Doon po ako bibiyahe. Pero pag may pasok po ako, talagang focus po ako doon. Mm-hmm. So yun po yung yung ginagawa ko po yung sa time management talaga.
5: Okay. So ngayon may mga araw ka mo na wala kang pasok, 'di ba? As a student, 'di ba?
6: Yes,
5: so pag-

0: wala kang pasok, doon ka naman papasada.
1: Doon po.
0: Okay. May pamilya ka ba, Benji?
1: Si Mrs.
0: Okay. Ilan anak nyo?
1: Wala po.
0: Ah, wala. So, wala. For now, at least, malaking bagay. Wala kayo masyadong aasikasuhin. Pero, in terms of, let's say, kung hindi ka pumasada, di siyempre, kailangan mo rin mabuhay, di ba? Okay. Ikaw ba nagpo-provide o may trabaho di si Mrs.?
1: Mayroong trabaho si Mrs.
0: Ah, so, okay. So,
1: tulungan po kami. Minsan, alam niyo naman yung mga Judith.
0: Oo, yung mga utilities na kailangan bayaran. Kailangan, malaki, mahal pa naman ang kuryente.
1: Habulin. Kaya, sa gabi naman po, may time po ako na uwi. Hindi po ako nagsasagad sa gabi. Kasi marami pang gagawin. Diba, may assignment. May pinapagawa. So, hindi po ako nagsasagad. Hanggang, po ako, mga 9 or 10. PM.
0: So, kaya nga, so mga ilang oras ang ginugo, yung anong araw muna yung meron kang pasok? Yung sa eskwela?
1: Sa ngayong pasukan po, medyo maluwag-luwag po siya kasi tatlong araw walang pasok.
0: So, hindi, pero magsabi mo magsisimula ba Tuesday yung pasok
1: sa
0: mo?
1: Sa fourth year.
0: Fourth year. Mm. So sa Tuesday, kunwari magsimula, so July 28 yan, di ba?
1: 28.
0: Tapos, at ilang araw 'yon? Tsaka ilang oras 'yung gugugulin mo doon?
1: Yung tatlong oras na po, tatlong araw na po 'yung pasukan, medyo sagad po 'yung doon, 'yung oras po namin.
0: Ilang oras ka?
1: So,
0: anong oras ka simula? Kunyari sa Martes.
1: Kunyari po sa Martes 'yung pasok mo namin at 10 AM.
0: 10 AM.
1: So mag-start po ako nang mag-drive mga 5 pa lang. Kailangan ko na mag-drive, magbiyahe.
0: Gigising ka na ng 5 AM.
1: Mga 4 o'clock.
0: Kaya nga, gigising ka, magdadrive ka muna, mamamasada ka muna, tapos kailangan mo pumasok sa eskwela ng 10.
1: Kailangan ko po ng 9 o'clock, nasa school na.
0: Ayun.
1: Kasi may, yung time, kailangan bibigyan ko ng oras yung, paghahanda.
0: Oo nga. So, ibig sabihin, mga 5 oras ka lang papasada. Kasi madaling araw, di ba?
1: Mga ganun po.
0: Ah, okay. And then, ilang araw yun? Kunwari, papasok ka Tuesday until when yung may pasok ka?
1: Tuesday, Friday, and Saturday po.
0: Ah, 3 araw sa isang linggo. So, kunwari, sa ibang araw na wala kang pasok,
1: doon babawi.
0: Babawi ka doon sa pamamasada. Ano ba dinadrive mo?
1: Sedan po.
0: Sedan?
1: Po.
0: Ano to, sarili mo, Benji?
1: Sarili po, pero
0: hinuhulugan mo.
1: Hinuhulugan.
0: Hindi pa tapos.
1: Hindi pa tapos. Yun din po yung isang...
0: Binabayaran mo monthly.
1: Oo, kasi medyo malaki-laki din eh. Minsan nalilate.
0: So katulad pag ganyan, monthly, mga magkano yan?
1: 18,000 po.
0: Ba? Ang laki rin, no? Nakakailang taon ka na?
1: Magte-3 years na po yung sasakyan.
0: Ah, okay. So, syempre, ikaw rin gagastos ng maintenance niyan. Tama, di ba? Yung service, ganyan, di ba?
1: Doon po kinukuha lahat talaga. Kaya, halos, lang po talaga eh. Yung tulog po namin, linggo. Kaya, yung sa mga na araw, halos, kunti lang tulog eh.
0: So Benji, bali ikaw, kunwari sabay na meron kang pasok ng eskwela at tapos namamasada ka, bali ilang oras ka sa lansangan nun? Bali ilang oras na lang tinutulog mo nun, Benji?
1: Ayun po, halimbawa po, pagka...
0: Kunwari sa Martes, simula ka, di ba? Gigising ka na ng 4, kamo. Tapos alas 9, kailangan break ka na, pasok ka ng alas 10.
1: Kailangan mga 9 po, nasa school na.
0: Kaya nga, so hanggang anong oras naman yung school mo, tapos papasada ka ba after, di na?
1: Kung hanggang, kung mayroon po kami kasing 6 to 9 ng gabi.
0: Na school din?
1: Mayroon po kaming subject na hanggang alas 9 ng gabi. So malamang po, pag gano'n pong oras,
0: hindi ka nalalabas.
1: Iniisip ko, hindi na po ako lalabas.
0: Hindi mo na kaya yun.
1: Uwi na po ako. Tapos, gigising na lang po ulit kinabukasan na maaga.
0: Maaga, pero yung kinabukasan wala namang pasok na school yun eh, no? Pwede ka namang bumawi na
1: po,
0: sa pasada.
1: Sa Wednesday po wala pong pasok. Wednesday, Thursday, Monday, wala.
0: So 3 araw din wala kang pasok, di ba?
1: Nung third year pa ako, yun po mong talagang
0: heavy schedule.
1: Heavy po talaga schedule noon. Kunti lang talaga oras yung yung mabiyahe ko noon.
0: Oo.
1: Oh. Kasi yung Tilder, dami po talagang ano.
0: Oo.
1: Medyo naka na, nalampasan, pero may mga time talaga na ano po talaga, loaded po talaga that time.
0: Kaya nga gusto ko i-feature yung mga ganyang istorya mo, Benji, dahil sa dami ng mga ang dami nagrereklamo, 'di ba? Na wala silang oras na mag-aral. Ikaw, pinagsasabay mo yung pag-aaral mo tapos nagmamasada ka pa. So ibig sabihin, pwede naman palang gawin, 'di ba? Oras na mag-aral, ikaw, pinagsasabay mo yung pag-aaral mo tapos nagmamasada ka pa. So ibig sabihin, pwede naman palang gawin, 'di ba? Kung talagang marunong ka sa buhay at gusto mong makasurvive.
1: Mayroon pong kasabihan na ano, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan.
0: Ayun.
1: Okay. So, lahat ng ano po, pwede naman po gagawin kung talagang gustuhin.
0: Oo. Ngayon, tumataas yung presyo ng gasolina. Diba, syempre, apektado ka. Ano yung ginagamit mo? Gasolina?
1: Gasolina, sir.
0: Oo, kaya nga. So, at least yung gasolina, ganun din. May paggalaw din. O, paano mo minamanage naman yun? Let's say, yung pagbabudget mo. Magkano ba ang kikitain mo lang? Let's say, mabuong araw, isang araw, mamasada ka na wala kang pasok. May kikitain ka, at least.
1: May, at least po, kahit papaano. Mayroong maano. Pero,
0: take home pay.
1: Sobrang laki po talaga ng, ano, laki po ng nabawas po sa amin.
0: Uh-huh.
1: O, dagdagan pa po ng, ano, ng medyo maliit yung pamasahe.
0: Uh-huh.
1: Tapos, malalayo yung ano namin, pick up.
0: Oo.
1: So, kailangan kasi po, trabahoin eh.
0: Tama.
1: Kahit malayo, kailangan natin pagservisyon yung mga mananakay.
0: Oo.
1: Ano naman po yun, kahit maliliit po yung ano, maiipon siya.
0: Oo.
1: Magtsaga-tsaga lang talaga.
0: Tsaga.
1: Oo. Kasi mayroon po kayong, dati po kasi ano, yung pamasahe namin na ano, medyo pinospon po na ng government.
0: Oo nga.
1: Tapos ngayon medyo nag-ano nang sana matuloy na.
0: Na fuel ano yung papasahe na adjustment.
1: Adjustment. Oo. Sana matuloy na para naman makakabawi din kami.
0: Oo.
1: Di ba next week may amba pa na magtaas ng gasolina.
0: Meron na naman. 6 to 7 pesos na naman sa 7 to 8 nga yata sa diesel. 6 to 7 pesos sa gasolina. Pero ang gusto ko lang itanong, ibig sabihin, di ba meron binigay ang gobyerno yung fuel subsidy? 10 pesos? Ano ka ba nun? Nakaka-avail ka nun?
1: Mayroong mga ibang mga may mga gasolinahan po na ano,
0: nagbibigay
1: ng mga ano ng diskwento.
0: 10 pesos o
1: mga yung iba 4 pesos.
0: Ah, hindi pare-pareho no yung mga oil companies.
1: Yung iba naman points yung binibigay.
0: Pero gusto nila parang ang DOTR pinaplano nila imbis na fair adjustment sa pasahe, dagdagan from 10 pesos to 15 pesos. Mas ano ba ikaw palagay mo mas okay 'yon? Yung fuel subsidy, yung 'di ba? Yung discount.
1: Discount po.
0: Per liter.
1: Kahit pa paano po, nakakatulong din 'yun.
0: Oo.
1: Wala namang ano kasi siyempre lahat naman gumagawa ng paraan para makakaano yung mga tao.
0: So, ikaw plano mo pa rin Benji, 'di ba? Magtuloy ka sa pagka-abugasya. Tama ba?
1: Sana po 'yan po yung ano.
0: Oh, yun pa rin ang ano mo, ang ambition mo pa rin.
1: 'Yan po yung direksyon. Kung bibigyan po tayo ng malakas sa mga katawan, sa ano naman po, wala naman po akong maintenance.
0: Ah, ganun
1: kaya
0: ba?
1: Kaya ko paakyatin yung 12 floor sa Yomac.
0: Ganun ba? So, ibig sabihin, Benji, para lang doon sa mga nakikinig, mga viewers natin, si Benji Estilloreo is 56 years old.
1: Yes,
0: tama ba? So, sabi mo, wala ka namang medical condition na kailangan ka na mag-maintenance. Tama
1: wala
0: ba?
1: Po, wala po.
0: Di mabuti naman, no?
1: Kaya pa pong tumakbo.
0: Ah, ganun ba? So, you still continue to at least mag-maintain exercise kahit na matindi ang schedule mo.
1: May time po na, ano, may time po talaga na kunting kahit kunting oras lang.
0: Oo.
1: Kaya para
0: makalakad-lakad, o right? Stretching, gano'n.
1: The jumping rope.
0: Oo.
1: Yan po yung exercise ko.
0: Uh-huh.
1: Ano naman, okay naman, wala nang problema.
0: Uh-huh.
1: Yung na talagang pinuporsige, puniporsige ko po dahil sa suporta na rin po na aking asawa, nandiyan po siya palagi.
0: Uh-huh.
1: At ma-jackpot daw, maswerte. sabi nga sa may kasabihan nga, if you find a wife, fine accounting.
0: Ayun, no. So at least malaking bagay, supportive yung asawa mo, no? So ibig sabihin, pag itinuloy mo yung ambition mo, na ito yung pangarap mo pa rin, makatuloy pa maging abogado, no? So, syempre, kakailanganin mo rin dyan na medyo malaking budget, di ba? Magastos din yan. So, ano yung nakikita mo? Although,

0: makikita na natin financial challenge yan. 'Di ba?
1: Benji.
0: So ano, paano ang plano mo na let's say para matustusan, ha? Kaya ba?
1: Sikapin po ay pagbag magdasal po tayo at para ma-achieve po natin yung ano. May mga ano naman po sir, may mga, siguro sana may ano din natin dito na may mga local government po na ano nagbibigay po ng scholarship. Malaking
0: okay.
1: bagay po 'yon. So yung scholarship po.
0: Oo.
1: Doon po naka-design po 'yon sa pag-aral ng mga mag-aaral.
0: Oo.
1: Kung ano mga kailangan bibilhin.
0: Oo.
1: So siguro pag baka
0: ito yung malaking bagay kung may scholarship grant na pwede i-grant sa yung taga saan ka ba?
1: Sa Taguig po.
0: Taguig.
1: Mayroon po sa Taguig.
0: Ah, okay. Mayroon. So si Mayor Cayetano.
1: Yes, po. Diba? Mayroon po sa pero si Mister po, mayroon po kami nakukuha sa Taguig.
0: Oo.
1: Tapos sa
0: ano yung for pag-aral lang abogas siya?
1: No, sir.
0: Meron scholarship?
1: Wala, di ko pa po sure pero sa ngayon po sa college meron po.
0: Ah, so yung ibig sabihin yung political science mo, libre ka? Kahit paano?
1: Libre po.
0: Scholarship libre. Yun. Na provided by the LGU, Taguig.
1: Yes, po. Sa ano din po, sa aming pong, sa lungsod din po ng Makati, kasi University of Makati.
0: Meron din University po, of Makati ka ba?
1: Apo. Meron din po, meron po yung pinaprovide yung local government ng Makati na scholarship. So, full scholarship po, wala pong bayad. So yung binabayaran lang po namin yung ano mga miscellaneous.
0: Oh, yun, malaking bagay na
1: malaking bagay po 'yun.
0: At least sa pamamagitan ng itong programa, kung naririnig man ng Makati o ng Taguig, at least katulad mo kasi dapat maging huwaran ng mga ibang mga let's say estudyante o ilang mga nagtatrabaho na kahit sabihin nila na medyo financial challenge yung kanilang pinagdadaanan, ikaw pinagsasabay mo eh. So, malaking bagay yun, Benji. So, anong pwede mong ibigay na advice sa ating mga kababayan na, yun na nga, meron na nga mga ano eh, mayayaman na nga, ayaw mag-aaral eh, di ba? Anong pwede mong ibahagi sa kanila?
1: Yung lagi pong sinasabi sa ano sa mga mag-aaral, sa mga kabataan, lalo sa mga kabataan na mag-aaral. Kasi ngayon, mabilis na ngayon eh. Tapos marami nang opportunity sa ating mga local government. May mga scholarship. So, i-grab nyo yan. At siguro, malaking tulong na rin sa mga magulang na nakaka-ano sila ng kunting gastos. Kasi halos po talagang ano lang eh. Pamasahin lang yung ano eh. Nandun na po lahat talaga. Pero sa pagbabudget, lang po talaga yung anhin doon. Kasi, pero si Mister po yun, may nakukuha po sa ano, lalo na sa bayan ng sa Taguig. Tama. Pero si Mister po yung ano doon. So, sa Makati naman po, that time na nasa ano po ako sa senior high school, kasi sago pa po ng Makati that time yung school namin.
0: Tama.
1: Libre po lahat yun. Libre uniform.
0: Okay.
1: Lahat po kagamitan.
0: Sige.
1: Alos lang po sinusubo ng ano lang gobyerno yung ano yung
0: tutulungan yung naman eh.
1: So yun po yung ano doon
0: tsaga lang.
1: Hindi ko lang alam po talaga kung mayroon pang hindi mga pag-aral sa mga alam mo dati nung panahon na ano elementary ako.
0: Sige.
1: Ano bibili ng papel, walang pambili, pumunta sa bundok, kukuha ng mayabas.
0: Yun nga. Nako, Benji.
1: Ngayon na, ano na lahat eh. Nandiyan na lahat. So, kaya, kailangan po.
0: Tsaga lang
1: talaga.
0: Okay. Benji, nako, kapusta tayo sa oras. Marami salamat dyan sa mga isinare mo sa amin. Ha? At sigurado na-inspire yung ating mga kababayan. Thank you, Benji. At sana makatapos ka at matuloy mo yung pagkaabugas niya.
1: Thank you po. At may babatiin lang po ako.
0: Sige, please.
1: Babatiin ko lang po yung mga kasamahan ko sa TNVS.
0: Yun.
1: Yung aking mga kaklase sa Tuesday at mga aking mga magiging professors lalo lang aming din sa ano sa
0: yun,
1: sa College of Governance and Public Policy si Denson Yapi Mintil.
0: Okay. Sige. Nako, maraming salamat ha. Yan o si Benji Estillore ha, 56 years old, driver o siya TNVS pero at the same time estudyante ha, political science. Maraming salamat Benji sa oras.
1: Thank you Sir Danny.
0: Okay. Yan ho ha, si Benji. Anyway, ipasok lang ho natin ha, isa pang report. Mula sa ating kasama, ito ilang grupo daw nagbabala sa epekto ng pagsali ng Pilipinas sa US-led Pax Silica Initiative. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, go!
2: Tayo nagpapala ang kilos na magbubukid ng Pilipinas sa posibleng magdulot ng mas malawak na land grabbing, land conversion na propalize sa mga magsasakaan at katutubo ang paglahok ng Administrasyon Marcos Jr. sa U.S. Land Pact Silica Initiative. Ayon kay MP Chairperson Dalina Ramos, ang planong pagtatayo ng AI hubs sa humigit kumulang 1,600 hektare ng New Clark City sa Tarlac ay magpapalipat ng mga produktibong asakahan sa halip na magpalakasin ang lokal na produksyon ng pagkain. Init ng grupo na dapat unahin ang pamahalaan ng pagpapatayo ng mga irrigation system, cold storage, dryers at iba pang pasilidad para sa agrikultura. Kaysa sa mga proyektong anin ay magsisilbi ng dayuhang interes, nagbabala rin ng KMP na maaaring lumapak pagmimina para sa mga tinatawag na critical minerals na kailangan sa artificial intelligence at semiconductor industries na posible makapekto sa mga sakahan at lupang sakahan. Yan ang balita kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMN.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, yan na naman ho, naging programa natin sa araw na to, Linggo. Magbabalik ko next week, pero susunod na ho, Panalong Diskarte, kasama sina May Valle-Zeriza at Pamela Vasquez. Bye-bye, see you next week.
3: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan! Kita, kabuhayan, at positibong pananaw. Yan ang hatid ni Salve Ibanez at May Valle-Zeriza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: 33 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Gustong umasenso sa pagninegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valles Eniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte!

0: practice pa yon. Isang masaganang araw mga kapamilya. Ako po si Mayval Yeseniza. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang mga iniipon nyo ng pera at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. At syempre, kailangan din natin pagtibayin ng ating kaalaman sa pagmamanage ng mga perang iniipon natin at pinaghihirapan. At dahil dito, pag-usapan natin ang mga paraan kung papaano yan lalago at para hindi rin tayo lahat, ha, hindi rin kayo, pati rin kami, hindi dapat ma-scam or maisahan. At syempre, ano bang pagpaplano? Kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Diba? May Rakitera.
1: Yes,
0: ang ating ano ang ating dumi-discarded Sunday.
1: Rakit na naman po ang Radyo Patrol Pamela Vasquez ngayong linggo at syempre Miss May Sunday na naman. Mm. Iwas-iwas ang mga nega at bad vibes sa buhay at smile kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay. At pag-uusapan natin lahat ng may kinalaman sa kaperahan. At tandaan, ito ang programang Safe Space nyo tuwing Sunday morning. Ako po ang inyong kapamilya, Pamela Vasquez. Pansamantalang humahalili sa financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
0: Nagmamami duty si Salve. Alam mo naman, yes. Kailangan
1: family
0: pag elder.
1: First.
0: Yes, pag medyo elder din na ang mga parents natin. E pag bigyan natin ng oras, di ba? Kasi ako, mami na, hindi ka pa mami. Mararamdaman mo na parang nauubos ang panahon.
1: Yes.
0: Na kailangan makasama natin ang pamilya natin. So, kailangan pagtuunan natin, bigyan natin ng oras ang ating mga moms. At saka, di ba, last week ba yun? Parang ano, grandparents week or day? Oo. Eh, kailangan yan hindi lang isang araw o isang linggo. Dapat every day.
1: Yes. Napaparamdam ang love sa parents and sa grandparents.
0: Correct. Oo. Kasi, syempre, life is short. Actually, hindi, dahil old na sila, oo, tama. Pero, dapat sa lahat.
1: Yes.
0: Oo, kasi, we're not certain. Ang kapatid ko nga, pumanaw ng 50 years. Old bunso yun. Parang hindi mo talaga matatanggap. Well, anyway, mga kapamilya, salamat po sa patuloy na pagtutok ninyo sa amin. Ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng TFC The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po tayo sa DZMM Teleradyo YouTube at Facebook, kaya mag-like at mag-subscribe na.
1: At syempre, pera ang paksa natin ngayon at ito ang lugar kung saan maaari ninyong itanong ang mga burning question na hindi nyo matanong-tanong kahit kanino. Syempre, walang judgment dito. Ipadala na sa DZMM Viber number 0919-278-3000 at babasahin natin yan maya-maya lamang.
0: Oh, eto na. Eto naman ang inyong segment. Yung ating may say ka dito. Ang tanong natin para sa ating segment na may say ka dito, lahat ng mga nakikinig worldwide ay pwede pong magbigay ng kanilang mga contribution. Okay? Kapamilya, para sa mga maliliit nating mga negosyante, ano ang pinakamalaki ninyong problema sa pagninegosyo? Kahit siguro yung mga malalaki na rin kasi pinagdaanan nila yan, di ba? So, mas marami na silang karanasan. Ayan, di ba? Oh, si Salve po ay nandyan lang. I'm sure nakikinig siya kasama si Mommy Marcy.
1: Hello po, happy Sunday.
0: Oo, at syempre gusto kong batiin yung mga pinsan ko. Kasama ko yung mga machong pinsan ko kahapon. Pumunta kami sa Five Brothers Farm. Nakakatuwa. Syempre gusto kong batiin kasi ako panganay. So, ako lagi ang ate. Ito may mga kuya ako. Kuya Ray, Kuya Jenny, Kuya Atoy, Kuya Erwin, si Benji at siyempre si Ate Mel kasama namin sa farm.
1: Wow.
0: Ang sarap kumain ng rambutan. At saka ano pa nga,
1: fresh ang ano,
0: fresh.
1: Ang hangin
0: kasi bagong
1: farm.
0: Kasi medyo makulimlim pati, hindi siya masyadong mainit. At siyempre marami kaming farming tips na ano. Alam mo, importante ang farming. Lalo ngayon, pa magtataas na naman ang gasolina,
1: yes.
0: Sabi ni ano Alvin, di ba, this coming Tuesday.
1: At syempre connected din po yun, pag nagmahal ang gasolina, magmamahal din yung price, yung presyo ng pagkain.
0: Oo, lahat ng bilihin, no? So brace yourself, wala,
1: yes,
0: tayong magagawa, kung hindi magtipid na naman. Okay, maraming salamat po at magbabalik pa po ang panalong diskarte.
2: Ito ang diskarteng malupit. May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Pag-unlad ng ekonomiya.
3: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: Transportasyon.
3: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
2: Kalusugan.
3: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
2: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
3: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
2: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
4: What's in?
2: What's hot?
4: What's hot?
0: And we're back! Sa dami ng mga online shopping platforms ngayon, mas madali nang makabili ng mga produkto na kailangan natin. Mm-hmm. Pero kasabay ng convenience na binibigay nito sa atin bilang consumer, dumarami na rin ang reklamo tungkol naman sa mga fake o peking produktong binibenta online. Gaano nga ba kakalaganap ang mga counterfeit items sa e-commerce platforms? At ano ang mga dapat gawin para mas maprotektahan ang mga mamimili? Ayan, guest natin ngayon ang malayang consumer na spokesperson na si Mr. Mike Diaz. Welcome to Panalong Diskarte, Mike.
1: Good morning, sir.
5: Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Pampay,
0: Yes, thank you for joining us kahit wala po si Salvi. Eh, marami pa rin tayo, I'm sure, na mga reactions na makukuha from our listeners and viewers. Okay, Pam? Yes.
1: Speaking of topic nga is gano'ng kalala, no? Gano'ng na po ba kalala ngayon yung problema natin, Sir Mike, doon sa paglagana po ng mga fake products, especially sa online platforms?
5: Well, malala na talaga, no? Kasi yung ating mga online platform sellers, nagdaba sila ng datos. Ito yung sinasabi nila. Yung isa, 85.5% daw proactive takedown rate. Yung isa naman, 93.6% proactive rate. Tapos yung isa namang shop, sabi nila, 2 million daw yung live listings na na-remove nila. So sa unang tingin, medyo parang good news na, no? Kasi tinanggal nila sa platforms nila. Pero bakit sila nakalusot in the first place?
0: So
5: ibig sabihin, talagang malawak ang problema ito dahil nagkano talaga yung mga fake products sa ating mga online platforms. Yun yung kinabahala namin. Mas meron din kasing datos na inilabas yung Intellectual Property Rights Office of the Philippines na nag-warning sila, no, na yung online counterfeit market is expanding faster than the physical trade. Kasi in fairness naman sa ating Bureau of Customs, parati naman sila nag-relate, no, ng mga counterfeit goods.
0: Mm-hmm.
5: Umabot na sa 18 billion yung na-raid nila. Pero sa mga warehouses lang ito. So hindi natin alam kung gaano kalawak pa yung problema na kung yung mga tech produkto na kumakalat sa mga online platforms.
0: Okay. So, Mike, nag-iisip lang ako, kung maraming mga counterfeits na na-confiscate, saan naman napupunta? At ano, saan maganda? Nai-imagine ko lang, halimbawa, meron binuksan na warehouse, may kasama bang media yan? Para na-cover yung mga gano'ng kalaki nga. Kasi it's, are these just datas? Tapos pagkatapos nilang ma-confiscate, saan dinadala? Kasi baka yung pinagdalan, sila naman yung nagbenta. Kaya nag-resell.
5: Tama po yan, ma'am. No? Kaya nga po, na yung kamsamalan ng consumer, ang isa sa mga advocacy namin is to inform our consumers, which is everyone, no, basically, na meron po tayong batas na ipinasa. Ito po yung Internet Transaction Act of 2023. Fully enforceable na po siya noong June of last year. Ang purpose nitong batas na to is to protect consumer rights, magkaroon ng product safety, protectahan intellectual property rights, magkaroon ng fair online commerce, at magkaroon ng secure internet transaction. At ito pong ITA na to, dahil sa ITA na Internet Transactions Act na ito, nagkaroon po ng e-commerce bureau ang ating DTI, whose main powers is to implement and enforce itong ITA, at mag-conduct ng motu proprio investigations kung na kailangan, mag-issue ng compliance orders. So ito po, meron po tayong batas. So dito po nakaloob na ng ating katanungan, kasi sabi nyo, nag-raid sila, kailangan po maging transparent lahat, gaya po na sinabi ninyo kung saan napupunta yan, at hindi lang datos. No? Kailangan natin ng maging proactive din sa pagtigil ng mga paglagarap ng fake products.
0: Oo, Mike, siguro dapat ano, kasama rin kayo, no, sa pagre-raid para na-witness nyo rin, di ba? May monitoring. No? Tapos kasama si Pamela Vasquez. Oo, para meron kaming representative na, at totoo, ganito talaga ang halaga nung na-kumpis ka. Di ba?
5: Yes po. Kaya naman po kami nandito para makipag-coordinate din. Ano? At actually, kailangan talaga ng coordination ng lahat ng stakeholders.
0: Correct.
5: Para mamasug po ito. Kasi talagang, kasi kawawa naman yung consumers natin, di ba?
1: Yes, totoo.
5: Bukod sa pera nila na ginagastos dito, tapos fake pala, maaari magiging mapahamak din sila ng kalusugan. Kasi hindi naman ito dumaan sa tamang proseso. Sa tamang, di ba, maaaring mali yung dosage, maaaring contaminated. Diba? Lalo na yung mga cosmetic products.
0: Yeah.
5: Marami yan sa online marketplace. So hindi natin alam, baka biglang magkaroon ng permanent damage sa ating balat, di ba?
1: Since
5: so
1: na-mention
5: yung mga dangers yan.
1: Since na-pension nyo po yan, Sir Mike, no, counterfeit items, ano po ba so far yung observation nyo? Ano yung madalas, kumbaga, naka-counterfeit, like products po ba? Medicine, cosmetic products, toys, skincare, gadgets?
5: Opo. Oo, tama o. Yan, kalimitan na nakikita namin yung mga gamot, yung mga vitamins, mga supplements, yan, marami yan. Cosmetics and skincare products, meron din po yung mga gaya ng shampoo, toothpaste na fake. Meron din mga electronics, gaya ng mga chargers, power bank. Ako, delikado po yan, baka mag-overheat, no?
0: Sulo.
5: At syempre, meron din mga toys na maaaring mapahamak yung ating mga bata, no? Dahil baka may maliliit na parts yan, dahil hindi naman dumaan yan sa mga tamang quality control, di ba? Tapos kahit nga yung mga adhesives, mga super glue, contact cement, di ba? Maaari din magkaroon ng, maaari din merong contaminated products, contaminated chemicals, at maaari din, makasira lalo ng ating mga gamit pag ginamit natin yung mga yan.
0: Oo, di, minsan kaya ka naman nabubudol kasi murang-mura, pero yun ang isang ng red flag, di ba?
1: At minsan dinadaan din sa promos, saka free shipping, kaya medyo naienganyo din yung mga buyer na bumili talaga.
0: Oo, at saka, Mike, ang napapansin ko, ang suspecha ko, kasi halimbawa, sabihin mo, branded, gagayahin nila yung parang look nung packaging, pero hindi eksakto. So, nadideceive ka, dapat talaga mabusisi yung consumer para tingnan, or dapat bawal na gayahin, or parang kahit malapit-lapit. Wala bang ganun? Siguro kailangan bantayan ng DTI?
5: Actually, yes po. Yung talagang kailangan bantayan niya ng DTI. No? Lalo na yung kanilang e-commerce bureau, dahil yan po yung main agency na dapat nag-enforce na ito, no? So, meron po tayong empowers ng e-commerce bureau is to receive and refer consumer complaints at monitor yung compliance ng ating mga e-commerce platforms at i-require yung mga ito ng seller registration and merchant information. So, kung ikaw naman consumer, ang advice po natin sa kanila, tingnan kung official store po itong itong binibilan natin, no? Kung authorized seller or verified distributor ng product na binibenta. Meron pong ganyan kasi sa mga online platforms natin may official store, authorized seller, yan. So, i-check natin kung kompleto ba yung pangalan, information ng seller, may business address ba, may contact details, and return policy. Ito yung importante. Kailangan merong ganito, no? Dahil protektado po tayo bilang consumers.
1: Pero sir Mike, kasi may mga shop, let's say sa Orange app or doon sa ibang app na hindi siya official store pero laging mataas yung reviews at meron namang user na nagre-review with pictures and videos. So papaano lang po, kumbaga mas mag-iingat pa yung mga consumer na kahit hindi siya official shop.
0: At saka yung nilalagay nila yung number of pieces sold, hindi yata dapat reliable yun, ano, porque maraming nabenta. Legit siya.
5: Totoo po yan, no? Yes. So, yun nga po, bilang consumers, meron din naman tayong due diligence, no? Pero, kailangan din kasi nating i-demand sa mga online platforms, yung gawin din nila yung kanilang due diligence, ano? So, sinabi po ninyo, kung sakaling nabudol nga tayo, itago po natin yung produkto, pero i-discontinue natin yung use. So, importante yan. Kura natin ang picture, kura natin ang resibo, tapos i-reklamo po natin sa ating mga agency, pwede sa DTI, pwede po sa online seller mismo, or sa brand, no? Yung pong ating mga online sellers kasi, meron sila dapat tamang vetting para sa mga ganitong platform. Ba't kasi nakakalusot, diba? So, dito po sa ating IPA, nakalista po dito na kailangan nila talaga sila mismo, no? Ma-ensure na yung listings comply with our laws dito sa Pilipinas and to cooperate with investigations kung kinakailangan. Mag-provide sila ng complete mechanisms, identify merchant. Ngayon, ito namang ating e-commerce bureau, dapat masiguro nila na itong mga online selling platforms ay sumusunod dito sa mga mekanismo under IPA na meron silang dapat complete mechanisms, ma-identify nila merchants sila na mismo, no, bago pa man mag-post sa kanilang site. At yun nga, mag-cooperate sa ating mga agencies.
1: Pero Sir Mike, so far, kamusta po yung assessment natin? Kasi you mentioned po yung mga law and yung mga agencies. Sa tingin niyo po ba saan po medyo may challenges or let's say pagkukulang na dapat pang ma-improve para maiwasan nga po na lumagana pa itong mga counterfeit products?
5: Well, unang-una po kasi parang tinitingi kasi yung mga nagaganap na rin, mga actions. So, kailangan siguro magkaroon ng coordinated at tuloy-tuloy na enforcement. Hindi yung magkakahiwalay, tas puro reactive na lang. No? Huwag nating antayin na magkaroon ng untoward incident sa consumers bago tayo kumilos. Yung DTI at e-commerce bureau, well, tingin ko, kailangan magsagawa na sila ng motu proprio investigations kahit wala pa nag-ahain ng formal complaint. Kasi makakatulong doon sa kanila ito eh. Sakali magkaroon sila ng ideas kung paano i-enforce yung batas, no? So magawa na sila ng investigations. Kasi alam naman natin dahil naglipaanan talaga yung mga fake products eh. So gawin na nila. At dapat ipatupad yung administrative fines at blacklist kung kinakailangan sa mga repeat violators and non-compliant platforms. That's within their power eh. Kailangan din maging mas agresibo yung ating Intellectual Property Rights Office na makipag-ugnayan sa mga brand owners and platforms laban sa trademark at intellectual property violations.
0: Oo. So, siguro
5: yun po, yung mga naisip ko lang na ano.
0: Oo, yung way, ano, na para masawata. Pag merong na-counterfeit, hindi kaya mas maganda, hindi naman sa inyo to, na may posting dun din sa platform na yon, dun sa mga parang brand na hindi na dapat tinatangkili. Kasi kung ikaw ay user ng app, halimbawa na Orange, madalas. So, nakabili ka na doon, pero counterfeit pala. So, parang isang box doon na yung brand reminder na yon, o reminder, parang ganun. Para makatulong sa consumers, di ba? And yung
5: pwede kasi, yeah.
0: Yeah, meron din kasi akong alam na nagbebenta ng pre-owned. So, para malaman niya na hindi rin fake yung binili niya bago niya i-resell, kasi babalikan siya ng kanyang mga binibilhan, binibentahan. Meron scanner for fake items. So siguro kung afford mo naman at mahilig ka naman sa mga branded, eh gusto mo lang naman ng makamura dahil bumibili kan pre-owned, siguro it's also good to have that scanner. Tama po ba?
5: Yeah, meron kasi mga products kasi pag legitimate, lalo yung mga ibang, meron sila mga barcodes talaga eh. Ibig sabihin,
0: ito
5: yung nandito yung information kung saan galing factory, kung saan dumaan itong proseso. So, yung mga legitimate products po, meron talaga mga barcodes yan. Karamihan sa mga productor meron talaga. So, that would help, no? Kung ikaw naman ay reseller, may responsibility ka pa rin.
0: Yeah, sa mga buyers mo.
5: The buyer, kung saan galing ito, diba, sa mobile din, hindi pwedeng upos mo na lang, tapos bigay mo yung presyo.
0: O, i-claim mo na.
5: Kailangan meron tayo totoo. Mga information.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Pero kasi meron din pong mga shop, Sir Mike and Miss May, na nahuhuli, let's say, na counterfeit items. So, mababan yung kanilang account. Pero, nakakagawa din ng bago. At
0: bago.
1: Nakapagbenta. Paano po ba yung mga ganung instances?
0: Magre-reapply ulit ng trade name. Tapos, bago. Yeah. O, diba?
5: Oo. Yung bago. Kaya kailangan ng coordinated effort ng bawat ahensya ng ating gobyerno, pati na rin mga online platform sellers. Kasi, yung magkaroon sila ng inspections, intelligence sharing, no? Para mapigil ito, hindi naman natin sinasabing madali lang ito, systematic ito eh. So, pero di ba, kung systematic siya, kayang gawa ng paraan, hindi naman kaagad-agad inaasahan namin na masusolusyonan ito, pero action na, para magkaroon tayo ng datos, tamang datos, para mag-guide tayo kung anong dapat gawin. Kung, di ba, mag-aantay lang tayo ng reklamo, eh, wala pong mangyayari.
0: Mm-mm. At saka, di ba, sabi mo, nabanggit mo, shampoo, toothpaste. Ako, minsan, ang tulong na titingin ko na nagagawa ko, kapag ubus na yung lalagyan, sinisira ko yung label bago ko itapon. Mm-hmm. Kasi pwede naman i-refill lang yon ng fake, tapos i-claim nila, halimbawa, whatever brand ng Procter & Gamble product, di ba, lalaman na nila, sabihin nila, lihitin mo. Kasi yes. 'Di ba, kahit yung barcode nun, lihitin mo, kahit i-scan mo. So, it's better siguro if you destroy the label. Kahit nga yung pabango minsan, praning ako eh, kasi baka mamaya ako mabiktima. Itatapon ko yung takip sa ngayon, sa susunod na hakot ni basurero or ni garbage collector, eh yun, katawan naman ng bote. Para mahirapan kayo, mang fake.
1: Actually, ganun din po yung ginagawa ko minsan.
5: Di ba? Nangyayari po ngayon kasi sa in this day and age, no, kaya po kasi magawa talaga yan yung mga ganyan. Mm-hmm. So, yan po yung kailangan bantayan ng ating mga ahensya. At yun, makikipagtulungan na rin sa mga platforms kasi sila yung may data eh. No, if they need to be more transparent about their, the way they conduct their business, then they can enforce that.
0: Oo. Sometimes also, it's yung ating system sa customs din. There are smuggled goods. Siyempre, that would be cheaper. Mm-hmm. Although, lehitimo mo yun. So, minsan, mura. Kasi nabenta. Halimbawa, ako yung nagbebenta, eh, meron akong kailala eh. Doon ko binili. Sigurado yung lehitimo mo. Diba? Yun din naman ang system na medyo parang, ewan ko kung napigilan na po. Tuloy-tuloy pa rin.
5: Kaya kailangan talaga interconnected yung efforts ng mga DTI, IPO, FDA, pati Bureau of Customs.
0: Customs, yeah.
1: Sa inyo din po ba, Sir Mike, pwede ding lumapit yung mga consumers sa inyo kapag may reklamo?
0: Oo nga.
1: Sa malayang
5: pwede
1: consumer.
5: Naman din po. Meron kaming Facebook page na pwede sila mag-message kung medyo alangan sila. Pero meron din kasi mga complaint channels itong mga agencies natin at mga online selling platforms. But why not? Sige po, nandito naman pa ka para tumulong. So, pwede po kayo mag-message sa amin sa Facebook page namin.
0: Pero saan ho ba talaga pwedeng magsumbong? Doon sa mga nakabili ng fake o mga counterfeit products?
5: Well, pwede po sila magsumbong sa DTI. Ito po, e-commerce lalo na, no? Meron po sila dapat channel dyan para pwedeng magtanggap ng mga reklamo ng ating mga consumers. Total, nasa kasama naman yung sa mandato nila eh. Pwede rin po sila mag-reklamo sa DTI mismo. Sa
0: email.
5: Office of the DTI Secretary. Email. Ayan. Pwede rin po kasi sa online selling platforms mismo, no? Meron naman mechanisms dapat yung mga yan. So, yung mga channels na yan, pwede po silang magreklamo. So, importante lang po, no, kagaya ng sinabi ko kanina, kung sa tingin nyo, eh, kayong produktong nabili ninyo, eh, hindi po pwedeng, kasi minsan pinapasak natin as nabudol ako. Pero meron po tayong magagawa. Mm-hmm. Pwede po na yung unang-una, itigil po yung paggamit ng produkto, tapos kuha po tayo ng photos or videos, itago yung resibo, save niyo yung screenshots ng mga messages niyo kung meron, no? Mm-hmm. Report sa platform. Pwede mag-file ng complaint sa DTI. Yung mga regulated products, pwedeng i-report sa FDA. Yung mga peking produkto naman na, ano, pili niyo nag-violate ng intellectual property rights, pwede po sa Intellectual Property Rights Office ng mm-hmm. Philippines, no?
0: Okay. Ayan ang mga reminders ni Mike, okay? Dito sa mga sa ating lahat. Mm-hmm. Hindi yes. naman kami exception ni Pam, hindi ba? Maraming salamat.
1: Yes, correct po.
0: Lahat tayo consumers.
1: Thank you po, Sir Mike.
0: Thank you so much. Mike Diaz, ang spokesperson ng Malayang Consumer. Magbabalik pa po ang Panalong Diskarte.
2: Ito ang diskarteng malupet.
4: Malupet.
2: May Valles Eliza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya magpapatubad ng zipper lanes ng Quezon City Traffic and Transport Management Department kaugnay na State of the Nation address ni Pangulo Marcos Jr. bukas. Ilalagay ang zipper lane mula Filcoa hanggang Sandigan Bayan at mula Doña Carmen hanggang IBP Litex sa Commonwealth Avenue. Inaasahan na mas mabigat na traffic sa mga nasabing lugar dahil sa mga aktibidad at paghahanda para sa SONA. Pinapayo ng mga motorista na habaan ang pasensya at gumamit ng alternatibong ruta kung kinakailangan. Sa labas naman po ng bansa, libo-libong residente ang sapitang lumikas dahil sa mas malalang wildfire sa France at Spain. Ayon sa mga responder, papalapit na sa lungsod ng Bordeaux sa France ang malawakang sunog habang daan-daang libong individual na ang pinapalis sa kanilang mga tahanan para maiwasan ang delikadong sitwasyon. Sa Spain naman, isa na ang naitalang namatay kaugnay ng mga wildfire habang patuloy ang paglawak ng mga apoy na pinalala ng matinding init at malalakas na hangin. Aabot na sa halos 300,000 individual sa dalawang bansa ang pinalikas o pinasilong pansamantala dahil sa sakuna habang patuloy ang paglaban ng mga bumbero para mapigil ang pagkalat pa ng apoy.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: At yan po mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
1: DZMM Balita Ngayon!
4: Ito ang diskating malupit.
5: Malupit!
4: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZMM.
0: At nagbabalik May Valle Seriza, kasama pa rin ang rakitera pa na dumidiscarte.
6: Yes, ang alan po ni Ms. Salve Ibanez. Ako po si Radyo Patrol Pamela Vasquez.
0: Ay nako, holiday bukas, di ba? Mga kaserbisyo, kapamilya, mga kadiskarte. Tama ba, Pam?
6: Mm-hmm.
0: It's a holiday because of the SONA ng Pangulo. So schools lang, schools and government offices.
6: Yes.
0: Pero private hindi. Lalo na kayo, hindi.
6: Nakaka-cover
0: kayo.
6: Pa
0: trabaho.
6: Yes.
0: Oo. So importante 'yan. Abangan natin kung anong sasabihin ni President Marcos.
6: Mm-hmm. Kung anong mga issue po yung kanyang tututukan.
0: Tututukan
6: bukas.
0: At na-solve. I'm sure meron
6: yes.
0: naman sanang na-solve, 'di ba? At sana masabi na rin niya kung may mahuhuli.
6: Yes. Meron
0: nga ba? Makukulong. Di ba? Okay. Ngayon naman, dahil wala pong say ni Salve, say, kami ay magre-react na lang dito sa sa letter sender natin dahil wala si Salve for say ni Salve. Basahin na rin natin dahil sumulat naman sa atin ito. Di ba? So, say ni Pam o reaction ni Pam at ni May.
6: Yes.
0: Okay. Sabi ni Ivy, mula kay Ivy, magandang araw, Miss Salve at sa Panalong Diskarte. May coffee shop po ako, po kami. At 8 months pa lang ang negosyo. Noong una, kaunti lang ang customer namin pero nag-viral sa social media ang isang post tungkol sa aming shop ng isang naging customer namin. Dahil dito, dumami ang customer at malaki ang itinaas ng sales. Pero makalipas ang ilang buwan, bumalik na sa dati ang benta namin at kaunti na rin ang mga bagong customer. Ano po kaya ang naging ang dapat naming gawin para mapanatili ang sales at patuloy na mapalago ang coffee shop? Dapat po ba kaming maging active rin sa social media? Maraming salamat. Sumusulat, Ivy. Okay, tingin ko, ako muna, Pam. Tingin ko dahil nag-viral because of a post.
6: Mm, yes.
0: So malaking tulong, di ba, Pam, ang social media, which we know is a big factor. So siguro dapat maging active sila sa social media. Huwag nyo na hintayin yung customers. Kayo na mismo. Di ba?
6: And ako naman po, hindi naman ako expert sa business. Pero yun nga po, dahil syempre, matatawag din naman akong chronically online. And marami
0: at
6: rin
0: consumer
6: po akong,
0: ka rin ng kape.
6: Yes, and marami rin naman akong nakikita na talagang may mga shops na creative sa paggawa ng content na medyo nakaka-garner din ng audience. Uh-oh. And yun nga, siguro baka pwedeng ma-improve pa yung paggawa ng content. Kasi meron din namang content na nagagaya and pwede rin naman na gumawa ng mga original content. Kasi usually kapag nakakonek ka naman po sa netizen, parang potential buyer na din yung pwedeng maka-reach nung content mo.
0: Mm-mm. At saka syempre, ang coffee shop kasi parang ang dami-dami.
6: Yes.
0: Parang ano nga ba ang kakaiba dito sa coffee shop nyo? Siguro that is what you have to build on. Dapat parang may niche yung inyong kape. Kumbaga, yung dati, meron kami naging guest before na yung kape niya ay may ano to, basta nilalagyan niya ng kakaibang sangkap na hindi common sa ibang mga coffee shops. At saka syempre, sabi nga, i-maximize yung use ng social media. Kung halimbawa, ang gamit mo lang ay FB, edi gamitin mo ng lahat. Libre naman yan, di ba?
6: TikTok, Instagram, yung mga reels.
0: Mga reels.
6: Siguro din po, pwede rin silang mag-avail ng mga seminars, siguro sa pag-improve pa ng social media marketing para mapayabong pa yung content and then yung followers na syempre pwede rin mag-generate sa buyer or customer.
0: Oo. At saka diba meron maikiklik na parang yung palakihin mo, i-boost mo yung mga posts mo. Although merong konting bayad yata yun.
6: Depende. Parang
0: siguro,
6: lumalaki siya the more na kapag gusto mong mas maraming audience yung ma-reach, parang mas mahal ata.
0: Oo. Siguro simulan mo muna sa konti. Kasi sometimes you have to invest also. Yes. Diba? Invest also on how to be creative. Sabi mo nga, na mas magiging attractive yung pag nakita yung post, ay, parang ang sarap nung kanilang kape. Tapos siguro, yung pag-boost nga, yung frequency of your product being seen on all social media platforms. Diba? Tapos yung seminars na sinasabi mo nga, merong nagtuturo kung paano online, which is also free. Yun, wala kang babayaran. Iba naman yung may bayad. So, subukan mo muna yung mga free platforms. Pag medyo hindi yata marami namang paraan at marami naman nagtuturo ng libre. So, siguro yan ay makakatulong sa pag-improve ng sales mo. Okay? Ayan. I hope we answered your questions, Ivy. At para sa mga nakikinig sa atin ngayon, na kailangan ng advice sa kapirahan man o sa pagnenegosyo, ipadala niyo po ang mga katanungan ninyo sa DZMM Viber number 0919-278-3000. Minsan po nagbubrutalan kami lalo na pag nandito si Salve sa mga kasagutan pero laging may karinyo ang beshi natin. Garantisadong independent at practical advice ang maririnig nyo dahil wala kaming ibebenta kundi ang ibang kagustuhang maliban sa peace of mind ang yung aming bibigay sa inyo. Wala sa inyong mga ate na pinipilit na makatulong sa ngalan ni Salve Ibanez. Sana'y patuloy kayong tumutok para sa Say ni Salve. Okay, dahil hindi lang naman laki ng sweldo nagsisimula ang yaman. Tama ba? Diretso na natin? Okay. Nasa habit din yan. O, diba sabi nila, consistency is key.
6: Yes.
0: Tama. Ikaw ba, ano ba mga consistent na ginagawa mo, dapat ginagawa mo para mag-improve ang buhay mo?
6: Ako, financial-wise, talagang consistent po ako na talagang mag-alat for ipon bago gastos talaga. Parang yun na din po yung nakasanayan ko.
0: So, ginagawa mo yung mga percentage?
6: Sa ngayon po, hindi ko nagagawa kasi minsan natetempt talaga na bumili ng mga kung anik-anik sa online. Pero as much as possible, siguro kahit kung makaipon po ako ng more than 1K, okay na yun sa akin.

0: mga anak ko, pag sinabi nilang gusto nilang bumila, sabi ko, okay. So, magkano yan? Okay. Pag-iipunan ko, sabi ko, ganito na lang. Babayaran ko.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, pero babayaran mo ako para natututukan ko. Sabi ko, parang credit card eh. Sabi ko, kay matuto kayo na mag-installment, pero dapat perpetually on time.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwedeng lumiliban. So, para namomonitor ko, ah, marunong na. So, yun na naman ang ano, parenting style ko sa paggastos nila. Or pwede kong pigilan na, hindi kaya kasi ang baon mo, ganito lang. Palagay ko, hindi mo kayang bayaran yan. Oo. Pero may anak ako pinabili ko, gusto nyo ng watch, yung app, watch na
1: smartwatch.
0: Okay. Sabi ko, okay, you buy. I will pay. And then you pay me. Malapit na siya matapos.
1: Wow. Okay. At least consistent.
0: Oo, di ba? Marunong. Oo. Kailangan natututukan eh. Kapag hindi, lalagyan ko siya ng interest o kaya may papautos ako iba kasi wala siyang pambayad eh. So meron siyang basta may penalty pa rin, di ba? Okay, ito naman sa ating may say ka rito, ay may kita rito.
2: Maliit na puhunan.
3: Maliit na puhunan.
2: Palaguin natin yan. Dahil may kita rito.
0: Sabi nga natin dito sa ating programa, pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang mga fini-feature nating sample idea sa mga di makaisip kung papaano magkakapera. Dahil anumang idea meron, gano'n man kaliit yan, eh may kita po dito. Okay? At syempre, when you have a product, kailangan, kung may 4 P's ang gobyerno, sa pagdinegosyo, may 4 P's din. Kailangan alam nyo mismo kung anong produkto nyo, anong silbi nito, tapos yung unang product, tapos place, kung saan nyo ibebenta. Kasama na rin sa place ang social media platforms, di ba?
1: Yes.
0: Okay, platform, sama nyo na doon sa place. Okay. Tapos, syempre, yung pricing, dapat marunong kayang mag-pricing. At syempre, yun ang pinag-usapan natin kanina, nasabi nga ni Pam, na dapat creative ka sa promotions mo online. Okay. So, mula sa pagbebenta, andito yung guest ngayon natin sa May Kita Rito. Mula sa pagbebenta ng personal na gamit para magkaroon ng puhunan, nabuo ang isang negosyong hindi lang gumagawa ng dekalidad na handcrafted products, kundi nagbibigay din ng mga opportunity para sa mga persons with disability. Tama. Galing ah. Paano nga ba naging inspirasyon ang pagsubok na matayo ang purpose-driven brand na Anyu? Ah, mali. Hindi ito. Tama, mali. Sabi ko nga parang, this is not it. This is it. Okay. Hindi. Mula sa linyang tumatak hanggang sa disenyong sumasalamin sa buhay at kulturang Pilipina, paano nga ba nagsimula ang isang brand na kayang magpatawa?
1: Mm.
0: Na, magpakilig?
1: Wow.
0: At makapag-relate sa pamamagitan lang ng mga salita o words. At nabuo nga ang isang komunidad na patuloy na nagsasabing, gets ka namin, or gets ka namin. Para sa mas makilala natin at matulungan ang negosyo, makakasama natin ngayon si ang owner ng Linya-Linya. O, di ba? Linyahan lang yan eh. Parang nagpapakilig, nagpapatawa.
1: Yes.
0: Sana hindi nagpapalungkot. Kasama natin ang owner na si Ali Sanggalang. Good morning, Ali.
4: Hi po. Good morning po, Miss May and Pam. Good morning po sa lahat ng mga listeners and viewers po.
0: Sorry, nagkamali doon sa unang intro.
4: Okay lang po.
0: Okay. Ay, bakit naman, eto ba style mo? May asawa ka na?
4: Opo.
0: Okay. So, ginamitan mo ng Linya-Linya?
4: Ay, opo.
0: Ang panliligaw mo?
4: Kailangan po eh.
0: So, ito ang ginamit mo ng brand name mo.
4: Opo.
0: Okay. Was this a business before you got married or after you got married?
4: Before po. Way before po. Mm-hmm. 2015 po siya naging business mm-hmm. talaga.
0: Okay.
4: And last year lang po ako kinasal.
0: Oh, okay. So, paano nagsimula ito? Nung di ka pa kinakasal, meron na eh, di ba?
4: Opo.
0: Ano, what made you start this business?
4: So, Linya-Linya started from scratch po. Opo. Scratching my head po. Kasi hindi ko alam kung...
0: Paano ba ako magkakape?

0: Ganun po, ganun. Tsaka scratch paper din dahil linya-linya, puro rin siya drawing so, at saka mga sulat. Opo.
1: Nag-doodle ka lang.
0: Opo. Actually, ano po eh, nagsimula po to ng 2012. Ano lang siya eh. Puso pa yung blog nun eh. So, ano siya eh, pinost lang namin sa online. Nagsimula siya sa notebook talaga. Sinusulat ko lang po yung mga nararamdaman ko. And then, dino-drawing naman nung kaibigan ko, si Panch Alvarez. Dalawa kami nung panahon na to. Writer po ako, siya naman po ay artist. So, ano lang po, mga frustrated, ano po kami, poet and artist.
1: Uh-huh.
0: So, yung mga sinusulat ko pong mga linya na dati ko pong ginagawa sa pagtutula, ginawa ko pong may ikling lines po na humorous and relatable.
1: Uh-huh.
0: Dahil yun din po yung kinalakan ko. Ako po yung mahilig humirit sa klase. Ganyan. So, sinusulat ko lang po sa notebook. Pinapasa ko sa kanya. Tapos, dinodrawing po niya.
1: Uh-huh.
0: And then, hanggang nakaipon po kami ng ilang mga
1: one-liners.
0: Ganyan po. Hanggang, ano po, medyo kumalat siya sa Tumblr pa po yun eh.
1: Ah, Tumblr ang Tumblr, una opo, Tumblr. Na produkto
0: hindi
1: nyo.
0: Po, hindi po Tumblr na Tumblr.
1: Siya, ano, social media, ano siya, Bismay, para siyang, pwede ka din mag-post, para siyang Facebook or Friendster na pwede kang mag-post ng pictures, yes, ng content, any content. Actually, nasundan ko din po yung, parang Tumblr post pa no, naka-follow na ako sa linya-linya.
2: Wow!
1: Tapos doon ko din sila na, na-discover.
2: Follower pala to si Pam.
0: Yes. Thank you, Pam.
1: Hanggang sa, na sundan ko din po na nag- gagawa na sila ng mga products.
2: Uh-uh.
0: Opo, ganun lang po siya hanggang sa ano po. Dahil ano
1: student
0: na po to.
1: Student ka pa nun?
0: Ano ba po, nasa government po ako, nagtatrabaho po ako nun eh. So, fresh grad po ako. 2010 po ako pumasok sa government nun. And then, 2012 po namin to naisipang itayo habang nagtatrabaho po. So, ano lang talaga siya, passion project po. Hindi po siya negosyo.
1: Uh-oh.
0: Hanggang sa 2015 po.
1: So, mga pang regalo mo lang sana.
0: Opo.
1: Yung
0: parang,
1: mga kinikreate mong mga products with the liners that you put on.
0: Nagbazar lang po kami.
1: Uh-huh.
0: Parang mga twice a year lang po kami nagbabazar.
1: Pumatok ka.
0: For fun lang po. Pumatok po. Tapos, nagkaroon po ako ng business partner na kaibigan ko rin at kaklase ko noon. Ayun na po, nagtuloy-tuloy na since 2015 yung negosyo po.
1: So, magkano negosyo ang pinuhunan mo do sa unang mga produktong ginawa ninyo?
0: Ang puhunan po namin noon ay ano lang, good looks and pleasing personality po.
1: Ikaw na.
0: Yung kaibigan ko po yung good looks, ako po yung pleasing personality. Pero ano lang po eh, sa totoo po, nung nagsimula kami ng 2012 bilang ano lang po siya, no? Social media page lang po siya.
1: Oo.
0: Hanggang sa yung org ko po noon, ang pangalan niya Yabang Pinoy. Opo, ano siya, Filipino Pride Org na tumutulong din po sa mga Filipino ideas, Filipino entrepreneurs, ganyan. Sila po yung nagsabi sa akin na, uy, yung mga linyahan mo, baka pwede mong gawing t-shirt yan.
1: Aha.
0: So sila po ang unang namuhunan sa amin. So zero po talaga ang pinanggalingan. So namuhunan po sila, sila po yung bumili ng mga materials.
1: So parang nagpagawa lang sila sa'yo, no?
0: Opo, kasi, or parang sila po ang nag-fund noong una. Mga siguro around 200 pieces po yung shirts na binili namin. Pero kami rin po mismo yung bumili nung, ano, nung blank shirt, nagpa-print.
1: Ano ba yan? It's, silk screen pa ba yan?
0: Po.
1: Silk screen pa, mano-mano yan eh.
0: Opo, opo.
1: O, walang makina, no?
0: Opo.
1: Pintura.
0: So, nung panahon po na yon, nung 2012, nung nagbabazar pa lang kami, wala po talagang puhunan, kundi yon. Yun na po yung pinaiikot namin sa mga bazar. Until nung 2015 po, nung naging, ano na talaga kami, company na po, yung kasama ko na pong business partner, si Jim Bacaro, siya na po yung namuhunan. Maliit na maliit lang po, just to open one kiosk sa may UP Town Center dito sa Katipunan.
1: Mm-hmm.
0: Opo.
1: Pero, paano naman po yung thought process? Kasi syempre, salita yung puhunan dito. Syempre, may mga times na baka na may mental block po. Like, papaano lang yung mag-come up sa mga witty na lines na naging design ng shirts, ng mugs, and ng other products.
2: At saka siguro, nung una, halimbawa, isa-isa lang, halimbawa yung gets kita. Di ba? Gets ka namin. Parang isa lang ang shirt na may ganon. Eh, yung pala marami may gusto, di ba?
0: Opo. So, Pam and Miss May, ano po, yung pagsusulat po eh, no, parang kailangan din ay enjoy mo siya eh. And natural din sa yung lumalabas, no. So parang ako nung panahon na yon, actually parang sabi ko dapat ang dami nangyayari sa paligid eh. Kailangan ko lang siguro maging observant. Mm-hmm. Maraming nakakatawang nangyayari sa paligid. Kahit na mahirap ang buhay sa Pilipinas, maraming nakakatawa. So since yun yung ganun nakaprogram yung utak ko po, ako yung sa classroom na humihirit. Mm-hmm. To lighten up the mood of the classroom. Uh-huh. Ganyan po. Naiipon ko po yung mga linya na yon. So hindi kailangang umupo ako at mag-isip, ano kayang magandang t-shirt niya?
2: Observer ka lang, meron ka na, oy, maganda yung sinabi niya. Opo. Sulat agad.
0: Sulat po, opo. Uh-huh. So nilalagay ko lang po sa phone ko, kaya sa notebook, iniipon ko po habang nangyayari po.
2: Uh-huh.
0: Yung araw.
2: Oo. Uh-huh. Habang nakikipag-inuman ka sa kay bro, sa mga bros mo.
0: Yun po.
2: Oo, diba?
0: Dun siya lumalabas. Kung sa everyday conversations po siya lumalabas. And siguro dahil kaya ko rin namin ginawa po yung linya-linya, no, para hindi matakot din bilang pruweba na sana hindi tayo matakot magsulat ng ideas natin.
2: Mm-hmm.
0: Walang masamang idea rin. Parang kahit na simple lang siya, kahit na hindi ka pa natatawa nung simula na yon, okay lang, ilagay mo lang siya sa notebook mo.
2: Mm-hmm.
0: And then eventually, kapag nilabas mo siya, baka meron namang makarelate na iba or maging nakakatawa na siya.
1: Yes.
0: Eventually, pwede po siyang maging useful.
2: Mm-hmm. Actually, maraming ganyan nakakatawang mga kinukoin or ginagamit yung brand pinapalitan ng di ba?
1: Ginagawang witty. And speaking of linya-linya po, talagang ginagamit or pinapromote or sineselebrate po talaga yung Filipino language dun sa mga products nyo.
0: Opo. So, ang background ko po nga po kasi ay writing po eh. And nagsusulat po talaga ako ng Tagalog. So,
2: walang English dyan?
0: Meron naman din po. Pero syempre, mas primary lang po yung Filipino. So, mas into writing in Filipino po ako. Kaya mas dun po lumalabas. And siguro mas nakaka-relate din ng karamihan. Although, fluid naman po yung language.
2: Ang nakakatuwa sa'yo, nagsimula ka ng negosyo ng walang puhunan. Mm-hmm. At gamit lang yung mga salita na naririnig mo, naiisip mo na nakakatuwa or parang may sense, di ba? Kaya it's just parang it just goes to show na sa pagninegosyo hindi kailangan laging magkaroon ng malaking puhunan, hindi ba?
0: Opo.
2: That ikaw na yung talagang piping saksi.
0: Opo, and hindi rin po kailangan na nakapag, syempre malaking tulong po kung ang background mo ay may relasyon sa pagninegosyo, sa management, pero para sa akin po na communication and creative writing.
2: Oo.
0: Yung background, yung kasama ko po that time, political science.
2: Mm-hmm.
0: Although yung naging business partner ko po may may background siya sa business. Pero para sa isang tulad ko po na walang kaalam-alam dyan, meron pa rin pong linya papunta doon.
2: Mm-hmm. Pero syempre, nagsimula ka ba sa ang sinimulan mong printan?
0: T-shirt po
2: t-shirt
0: muna.
2: Talaga.
0: Hanggang sa nag-grow na rin po siya to other products.
2: Oo. Syempre, pagbago kang negosyante, hindi mo pa alam kung saan mura. So, anong mga learnings mo as a new entrepreneur when you started off?
0: Siguro po yung wag muna rin masyadong maraming items. Mag-try ka muna ng nag-try muna po kami sa isa and then tinignan na po namin from there. And siguro nung umaayon din sa panahon, ano rin po ba yung items na
2: uso
0: o kaya ano ba yung nagagamit ng mga tao. So, marami naman pong pwedeng paglagyan ng linya, pero ang naisip po namin ay t-shirt kasi everyday wear pa rin po siya sa Pilipinas.
2: Mm-hmm. Tsaka
0: unisex po. Tapos para kang walking billboard.
2: Aha.
0: Pagsuot mo yung t-shirt. So, nagiging advertising din siya kapag suot mo, nakikita ng ibang tao. Yun po.
1: Sino po kadalasan yung kumbaga group of people na madalas po nag-a-avail sa inyo ng mga products ngayon? Like students po ba? Adults?
0: Yung tinatawag natin yuppies, young professionals, yan po madalas. Pero syempre yung wide range po yung range ng mga followers natin, from Gen Z to mga tito-tita natin, sakop po natin. Pero yung pinaka-bumibili po, I think, ay mga young professionals. So mga Gen Z po to millennials, young to old millennials, yan po.
2: Maganda na ba naman ang masasabi mong magandang kita kasi since 2012 pa ito, 'di ba? So running ilang years na?
0: Kung yung company po 2015. So parang lampas lang po kami ng isang dekada.
2: Oh, so matagal na para mo, 'di ba? Para ma-sustain mo ang business ng ganyan, it must be earning, 'di ba? Maganda ba ang kitaan sa ganitong negosyo?
0: Minsan may kita po, minsan nakapikit po. Wala pong makita minsan eh.
2: Talaga?
0: Pero, opo. Pero ano po
2: kasi
0: eh,
2: alam mo naman maraming competitor sa ganitong yes, uri ng negosyo. So, paano ka nagko-compete? So, kailangan laging may bago. May bagong linyahan. Ang bawal linyahang Becky.
0: Oh, meron po. Ito actually yung shirt din namin ay ano eh, dinedicate din namin ng June for Pride Month.
2: Pride Month.
0: Magpatuloy. Pero ano po eh, Anong parang paano makipagsabayan yun? Ang kakaiba po sa linya-linya, sa social media rin po kami pinanganak, no? Sa top, yun niya, sa yes, Tumblr and then sa Facebook and sa Instagram. Ang kakaiba po sa amin, hindi lang po talaga kami t-shirt brand. Content page po talaga kami. Nagsusulat po kami, nagka-come up kami ng ideas. Everyday kaming nagpo-post ng original naming mga gawa. At nagkakataon lang po na kung ano yung pumapatok doon, ano yung nagkakaroon ng likes and engagement, ay nagiging ano po no, nagiging isa sa mga choice namin na gawing produkto. So yun po yung kakaiba sa amin dahil hindi kami nagbukas ng negosyo diretsong magbenta. Mm-hmm. Nauna pong meron kaming social media page and then nagiging po siyang parang survey kung alin yung mga nagugustuhan nila, ano yung kinokomentuhan nila na gawin yung t-shirt to, yun po yung nagiging produkto sa amin. Yun po.
1: So masasabi niyo po na parang naging advantage din talaga yung sa social media nagsimula bago na develop into a business yung linya-linya.
0: Yes, opo. Kasi ano po, hindi kami ganun ka-pressured na at saka yung risk na babawasan eh.
2: Mm-hmm.
0: Na kapag ka nag-produce ka ng isang linya sa isang t-shirt, hindi siya out of nowhere na hindi mo alam kung magugustuhan nila o hindi.
2: Mm-hmm.
0: Dahil pinost na namin siya as content, as a meme.
2: So parang may depende sa reactions.
0: Opo, mga nilalabas naman po kami na hindi nakadepende.
2: So parang may depende sa reactions.
0: Opo, mga nilalabas naman po kami na hindi nakadepende sa reaction. Pwede mm-hmm. naman pong nanggaling lang sa amin.
2: Uh-oh.
0: Pero since content page po kami, nakikita na po namin doon kung marami siyang likes, mm-hmm. nagko-comment ba sila, may engagement ba.
2: Mm-hmm.
0: Nagiging signal po sa amin 'yan to
2: ano. Oh, doon sa yung line na 'yon.
0: Opo.
2: Oh, pwede rin naman kayong humihingi ba kayo ng suggestions online aside from syempre yung friends mo?
0: Yeah. Opo. Since social media po siya, no, maganda pong pwedeng makipagpalitan po ng hirit at ng mga linya sa mga followers namin. Although, kami po yung nagpo-produce nung lines everyday na original po namin. Hindi po siya parang, may mga times na humingi kami sa kanila, pero most of the time po sa amin. Mm-hmm. Para rin po, hindi rin po kami kasi nagpo-produce ng produkto na iba po ang nag-isip. No? Para po sa amin po galing yung mga lines at hindi rin po syempre maging
2: parang yung authenticity sa inyo opo, lang galing, no?
0: Opo. Pero ano po, may ganung healthy exchange po sa followers namin na lahat tayo, dahil gets namin ganyan, no? Pati yung mga jokes nyo, gets din namin yan. So, malaya rin po tayo makipagpalitan ng mga
2: so, ang pangalan mga gets, ay hindi linya-linyahan, pero gets ka namin yung pinaka-tagline. Oo.
1: And yung frequency nyo po talaga araw-araw, dapat nakakapaglabas po kayo ng parang quote or line.
0: Opo. So, everyday. Everyday every po day. For, yun na nga po, no? Since 2012, everyday po kami nagpo-post.
2: So, dapat gumagana araw-araw ang creative juices nyo.
0: Opo.
1: Buti hindi po kayo parang nami-mental block.
2: Oo, no? Parang
1: ubusa.
2: Tsaka mainit ulo ko ngayon.
0: Ang maganda po, kung nami-mental block kayo, di sabihin nyo po na nami-mental block kayo. Content na rin po yun.
2: Oh.
0: Nami-mental block ako ngayon. Wala akong maisip. Ganun. Content na po yun. So, tinatanggal lang namin po yung pressure na mawalan ng idea. Parang araw-araw, meron tayong kahit isang katiting lang na linya na may isip. At walang pressure naman na kapag nilabas mo siya online,
2: mm-hmm.
0: kung hindi masyadong na-like ng mga tao, walang problema. Meron namang susunod na linya pa.
2: Ilan kayo magka-sosyo sa negosyo?
0: Opo. Sa ngayon po ay ano kami? Dalawa po kami. Pero kasama po yung mga asawa namin. Apat po kami.
2: Kasi minsan mahirap yung masyadong marami. Yeah. Na-experience mo na. Oh, is this your first business or meron nang naging business before?
0: Ito po yung pinakauna. Mm-hmm. Pero meron na rin pong mga iba.
2: Meron ng iba. So isa lang to sa mga business mo?
0: Apo.
2: Oh, okay. Sa iba, ilan kayo?
0: Kasi actually, minsan, parehas po yung partners ko doon. Apo, may mga nadagdag lang na iba. Pero yung pinaka-partner ko po dito, si Jim Bacaro, kaklase ko po siya ng grade 3, saka ng high school. Ano po?
2: Oh, medyo matagal-tagal na ang friendship, no? Okay. Parang, minsan maganda yung ano, kilalang kilala mo yung ano, yung kapartner mo, kesa yung parang kakikilala mo pa lang.
1: Tsaka magandang combination din po na merong nagko-content at merong ginagawang artist, visual, no? Yung content. Kaya parang

0: line, and then may drawing, naging shirt, mugs, notebooks.
1: Eh sa mga nagninegosyo, like kayo, magkababata na kayo technically, di ba? So meron ba kayong mga usapan bago natin itayo ito? Teka lang muna, mag-usap tayo ng matino. O may kontrata ba kayo na merong parang if this happens o mangyari ito, dapat ayusin natin kaagad? Or wala, verbal lang lahat? Kasi wala si Salve dito eh, pero kasi minsan nagiging problema yon eh, di ba? Nakaka ang negosyo, dahil pagdating na sa pera, nasisira ang friendship, nasisira ang kamag-anak, relasyon sa kapatid.
2: Una po, shoutout kay Miss Salve, no, na matagal na rin pong sumusuporta sa linya-linya.
1: Ay, nako, gustong-gusto niya yung mga ganyan, no? Yeah.
2: Kaya nga
1: notepads
2: po,
1: na ganyan.
2: So, hi kay Miss Salve. Ano nga po ulit yung tanong? Sorry po. Miss Salve kasi.
1: Hindi, kasi nga, di ba, minsan nakakasira. So, do you have a contract or may agreement ba kayo bago nyo sinimulan ang mga bagay na ito?
2: Opo, nung sinabi ko po nung 2012 to 2015, rock and roll lang po talaga yon. Kasi dalawa po kaming magkatropa. Si Punch po yung kasama ko noon. Ano lang eh, pinangiinom lang namin yung mga kinikita namin. Opo, tapos ano po, dumadagdag yung pulutan namin every time.
1: Nako, kung kilala mo na si Salve doon, magagalit yun sa'yo. Ano pinangiinom mo yung kita mo?
2: Yun na nga po eh. So, syempre dahil hindi naman po kami talagang, hindi po kami nangarap na magkaroon ng negosyo talaga. Gusto lang namin gumawa ng isang page na makakapag-share kami ng mga creation namin. Pero nung 2015, nung sumama si Jim sa amin, since may background po siya sa negosyo, may negosyo na siya before sumali sa linya-linya, dun po naging formal. So, nakakatawa po kasi nung unang beses na minit namin silang mag-asawa, si Jim Bacaro at si Sab Magalona, nung minit po namin sila, sila po yung unang nagtanong sa amin kung may vision po ba daw kami sa linya-linya. Wala po kaming ka-vision-vision nun.
1: Wala.
2: Bisyo siguro meron, pero yung vision wala po. Pero nung tinanong po nila kami, bilang pabibo po, no, sinabi ko na may vision po ako dito. So kung ano-ano pinagsasabi ko, eh di nabilib naman sila. So sabi nila, mukhang maganda to, sama kami dyan. So nung pagtas po nun, kainuman na po namin sila. Ano po? And then, ano po, nabuo na. And then, nung simula po, nagkaroon na po kami agad ng papers. Malinaw na po agad yung
1: at yung hatian. Yung kasi hatian. Nung una, sabi mo, wala kayong puhunan. Mm-hmm. Diba, may namuhunan, kaya nagsimula ang lahat ng ito. Tapos, so nag-ano na kayo? Nag-vault-in kayo, naglagay na kayo ng mga pondo. Equal to.
2: Ano po, sa totoo lang, yung naging partner po namin, siya lang po ang nagpasok. Dahil wala po kaming pera nung kasama kong artist. So, mas sa kanya po nang galing. And then since kami po yung creators, yun naman po yung contribution namin. So bilang nagsimula lang po siya ng maliit na maliit, wala po masyadong risk and pressure sa amin eh. Nagtayo lang kami ng isang store, and then nung nanganak na po siya na nanganak, yung kinikita po namin mula doon, yun na po yung pinapaikot namin.
1: Tapos binalik nyo na yung puhunan nung namuhunan ng ano, capital.
2: Eventually po siguro na nabalik na po sa kanya yung sa dividends niya.
1: Tapos pero, magkaroon na kayo ng equal distribution of revenue.
2: Opo. Pero yung sinasabi nyo po kanina, no, syempre may pros and cons naman po yan, or may risk, no, kapag kaibigan mo. Siguro kami yung grupo na tinatry naming patunayan na kaya ang magkakaibigan na magsama-sama bilang magkakanegosyo.
1: So, tumagal eh, di ba? So, posible na talagang mag-prosper.
2: Mahirap po, mahirap.
1: Mahirap.
2: Pero, I would say na...
1: Nag-a-argue rin kayo.
2: Definitely
1: hindi,
2: po.
1: Hindi yan, parang hindi papatok yan, bro eh.
2: Opo, kapag magkakaibigan po kayo, di ba, nagkakatampuan din kayo, nagkakaaway din kayo. Pero dahil magkakaibigan kayo, kung talagang solid yung pinagsamahan nyo at yung values nyo magka-align, dapat I think, ano siya, nare-resolbahan. So kahit na may mga ganun, nag-e-end up pa rin po ng maayos.
0: Mm-hmm. Pero yun po, with 10 years in, and syempre with the power din po ng social media, meron pa po ba kayong mga challenges na kinakaharap ngayon, and papaano nyo po kumbaga in-overcome yung challenges na yun?
2: Araw-araw may challenge. Araw-araw kailangan pag-usapan at maghanap ng solusyon. So siguro ang ginagawa po namin ay pinag-uusapan po yung mga challenges. Ina-acknowledge kung ano po yung pagsubok na dumadaan, anong problema, and then nagiging bukas po sa isa't isa para maintindihan yung problema at magkatulungan po. natin. Yan po. Hindi maiiwasan ang mga challenge, pero at least ang control nyo po ay kung paano nyo i-handle yung mga challenge.
0: Sa ngayon po ba, ilan na yung branches ng linya-linya sa mga mall or kung may sariling kiosk man po?
2: So noon, ano eh, dumami na yung kiosks namin pre-pandemic po, dahil nasa ganung parang business model din po kami na physical store. Pero nung tumagal po, lalo na nung tinamaan kami ng pandemic, katulad ng maraming mga maliliit na negosyo po, nagsara po yung mga stores namin. So masakit po sa amin kasi inipon po namin yung ano, yung mga makapagbukas ng iba't ibang stores sa mga malls. Pero nung nagsara, nung nag-pandemic nga po, napilitan kaming ipasara. And then nag-shift na po kami to online. So ngayon po, ano, meron kaming mga online stores at isa na lang po yung physical store namin, yun po yung mismong headquarters namin. Sa Maylibis, Quezon City. So total po mga 5 channels po ang meron kami.
1: Oo, at saka less na yung overhead ninyo kapag online, di ba? Okay, marami pa tayong itatanong kay Ali. Magbibigay lang tayo ng ilang commercials. Magbabalik ang Panalong Diskarte.
3: Ito ang diskarteng malupit.
4: Malupit.
3: May Valle Ceriza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pag-unlad ng ekonomiya.
9: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
3: Transportasyon.
9: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatap.
3: Kalusugan.
9: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
3: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
9: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
3: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito ang diskarteng malupit.
4: Malupit.
3: May Valle Ceriza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
1: Nagbabalik, May Valle Ceriza, kasama pa rin si
0: Wala, Mike. Radyo Patrol Pamela Vasquez.
1: At kasama pa rin natin ang owner ng Linya-Linya na si Ali Sanggalang o Sangalang? Sanggalang. Okay. Meron tayong mga reaction. Gusto ko rin malaman ng sagot mo dito. May question kasi kami for today. Yung sa may say ka dito. Sa mga maliliit na negosyante, although hindi ka na maliit eh. 10 years ka na. Ano ang pinakamalaki niyong problema sa pagnenegosyo? Okay. Ito ang sagot ni Andrea before ikaw. Dahil nagsimula ka rin naman sa maliit. Sabi ni Andrea, maraming kakompetensya yun ang kanyang problema. Ang mga maliliit na negosyo ko po ay sari-sari store. Bawat kanto may sari-sari store ako. Kung ano tinda ko, yun din ang tinda nila matapos ang pwesto ko nasa looban pa, kaya swertehan din ang benta. Okay. So, yun ang kanyang reaction. Meron ka dyan, Pam?
0: Ito naman po, sabi ni Myla Mornell, sa online business po, ang malaking problema, maraming scam. Mga nag-i-scam at madami sila, hindi mo na alam kung saan sila nanggagaling.
1: So, ikaw ba may experience ka bang ganito? Kasi, yung linya-linya nga, it's not really very unique kung tutuusin. How do you make it unique? Kasi yun ang magiging problema mo, di ba?
2: So tama po, isa sa mga biggest challenge din namin syempre yung ano na marami ring kakompetensya. Uh-huh. Pero siguro hindi namin naman tinitignan sila as kakompetensya talaga kasi may sarili ring kaming ginagawa. So siguro ang pinaka kakaiba talaga sa amin ay content page talaga kami. Hindi kasi ang napansin ko yung ibang mga merch brands nauuna yung merch nila at saka gumagawa sila ng content. So pressured silang mag-engage online. And then yung mga content page naman, hindi naman nila forte yung pagninegosyo or paggagawa ng merch. On the side lang nila nagagawa yung merch. So kami po siguro yung pinaka-fusion ng dalawa.
1: Mm-hmm.
2: And nasa lifeblood po namin yung parehong yon.
1: Mm-hmm.
2: Na sabay na po naming natutuhan along the years po.
1: Mm-hmm.
2: So yung content, yun po yung lifeblood talaga namin. Everyday kaming nagpo-post ng original. Matinding disiplina po yung kailangan at saka pagsisikap para hindi po kami maubusan ng ideas at saka ng mga ipopost at maging ano pa rin, ano, nakaka-relate sa mga tao. So kailangan po nasusubaybayan namin yung pulso ng Pilipinas.
1: Yung mga consumer niyo, yung consumer. Mga
0: pero hindi niyo naman po na experience na kumbaga makuha or mag-grab yung content niya since available siya online. Tapos parang i-download lang and then ipiprint nila ng
1: sarili nila. Halimbawa yung mga linyahan niyo, yes. Iba kukunin, gagamitin, magpiprint na rin.
2: Binigyan mo sila ng idea pa, may. Diba? Hindi, pero ano, matagal na po.
1: Diba?
2: Simula pa lang kami.
1: Kasi posible yun.
2: Opo, simula pa lang ginagawa na po. Marami pong nag-iimprenta ng ano, ng parehong-pareho nung ginagawa namin, kinukopya lang nila. Minsan po, sa kanila na ako bumibili, mas mura eh. Hindi, biro po. Biro lang po. Pero ano po, nung...
0: Pinapa-copyright nyo din po or hindi naman?
2: Mahirap din po yung proseso na yan dito sa atin. So, meron po kaming mga pinaka-copyright. Actually, kinopyright namin lahat, kaya huwag nyo nang i-attend. Biro lang. Pero ano po, may mga ilan lang kaming kinopyright pero ang mentality po namin tinatry naman po namin i-report as much as we can itong mga forfeit po na mga kumokopya. Hindi lang namin kayang tuunan ng pansin araw-araw yan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang mentality po namin, araw-araw kaming gagawa, habulin nyo yung ginagawa namin kung makukopya nyo lahat.
1: Oo. Kasi siguro naman, ano, yung mga linyahan ninyo, italagang masasabi nyo originally yours.
2: Opo.
1: Diba?
0: Kapag nababasa nila, aalam namin na linya-linya.
1: Sa linya-linya gumawa niyan. Oo. So, when did you venture into other products aside from shirts? Sino nakaisip niyan? Parang, kasi magkano ba isang t-shirt?
2: Nagre-range po kami, I think, from 650 to 999.
1: Pero ang ano, ang bentahin nyo naman dyan ay quality.
2: Quality po.
1: Oo, ng shirt.
2: So, marami pong mga, since ano na po, no, isang dekada na yung linya-linya, natutuwa po kami na may mga nagpo-post pa nung mga una nilang binili.
1: Oo.
2: So, hindi po kumukupas yung ano, yung hindi lang yung linya, pero pati yung mismong t-shirt po, hindi po siya madaling kumupas. So, ano po, nung simula pa lang po nung nagbabazar kami, nung una namin ay t-shirt and then nung mga sumunod namin, sumubok na po kami ng mga small items. May stickers kami, may notebooks, pero eventually po, nung naging company na talaga kami, kasama na po talaga siya sa t-shirts. Meron na kaming small notebooks.
1: Marami na kayong
2: kami. Pero unti-unti po, from t-shirt and notebooks and mugs, yun siguro yung mga nauna, and stickers. Nagtry na po kami ng mga iba pang items. Nagtry kami ng slides, ng pouch,
1: tote bags,
2: ganyan po. So ngayon, primarily, t-shirt pa rin po kami, pero at least may smaller items po kami na pwede pong mas pang gift items sa mga tao.
1: Naka-wish ko lang nung nag-i-events pa ako, nakilala na kita. Kasi anumang linya ng DZMM, una sa balita, una sa public service. Diba? Sa lahat ng t-shirts namin noon, may iba-ibang design ng print, art card. Pero meron kami creative team. Pero syempre, ikaw yung printer. Wala ang printer ang ABS. Nagpapaprint din kami ng mga merchandise, di ba? Well, sana DZMM, di ba? In the future, di ba? Maging kliyente mo.
2: Magiging kaka-afford din yun lang. Actually, may mga collabs po kami sa...
1: mga Radyo Patrol, ano, di ba? Na may logo ng Radyo Patrol Reporters, di ba? Nang linya-linya.
2: Pero may mga collabs din po kami sa ABS-CBN Studios po. Kapartner po namin.
1: Before? So, ngayon sa po. Studio? Ah, ngayon, meron ngayon po, na. Yung very bago nice. Pong
2: palabas ni na Catherine Bernardo, ni na Maha Salvador, partner po namin sila.
1: Okay, maganda yan. That's ginagamit nila yung linya dun sa, ano?
2: Opo.
1: Dun sa kanilang, ano yan, teleserye ba?
2: Teleserye po.
1: Ayan ha, sinasabi na namin, linya-linya ang gumawa nun. Mm-hmm. Kaya gusto nyo original, yung dapat may, anong brand, etiketa nyo?
2: Linya-linya lang po nakalagay, pero ang patent po namin, may notebook lines yung designs namin. So makikita nyo po merong...
1: Baka pati etiketa nyo, gayahin. Eh, pero yan, original talaga yan. Opo. Okay, eto pa sabi ni Edward, dito po sa amin meron na kaming maliit na negosyo na pag-aalaga ng baboy. Ang problema po, halos walang kinikita kasi mas mahal ang feeds. Vitamins, halos doon na lang po napupunta ang puhunan. Sa inyo, nag-start ka ng printing, silk screen. So ngayon, meron ng transfer eh, di ba? Yung heat, ano nga yun?
2: Heat press,
1: subliminal.
2: Sublimation. Ganyan.
1: Sublimation. So, di ba, parang mas mabilis. Halimbawa, ako pumunta ako sa, meron kayong bazaar, meron na kayong sublimation, on the spot print. Nagagawa nyo na ba yun?
2: Inisip po namin noon, pero hindi po namin siya ginawa.
1: Ano kasi po, alam mo naman ang technology, di ba? Ang bilis. So parang on the spot, ano, printing na ng mga personalized.
2: Opo. Hindi po namin siya ginagawa dahil siguro mas nakatuon pa rin po kami dun sa quality. Iba pa rin po ang silk screen. Rubberized po siya. Mas pangmatagalan po talaga siya. Yung heat press po,
1: Nafe-fade?
2: Mabilis po siyang gawin, pero mas mabilis din po siyang mag-fade or tumuklap po. Since parang sticker lang po siya dinidikit po sa tela. So ito po talagang nakakapit yung ano niya, yung pintura niya. Pintura po talaga siya. So yun po yung kinaibahan namin sa linya-linya. So talagang silkscreen pa rin po ang gamit namin.
0: Ito naman po, sabi ni Melinda, sa sari-sari store business po, minsan meron, minsan wala. Tapos problema po yung mga utang na madalas hindi nababayaran. Kayo po ba, umabot po ba kayo doon dati before nung starting na utang talaga for puhunan?
2: Bahagi po siya eh, no? Lalo na ano rin eh, kailangan mo rin pong mamuhunan dito sa supply mo.
1: Para mag-expand ka o mag-expand ka,
2: din. So definitely po, kailangan lang mas ano talaga, matutukan din yung cash flow ng business nyo. Alam nyo kung kailan darating para alam nyo rin po kung kailan kayo magbabayad.
1: Nahirapan ba kayo sa supplies, halimbawa sa material ng shirt? Binibili niyo ba buo yung shirt o kayo na rin ang nagtatahi?
2: May time po na kami nagtatahi, pero ngayon po bumalik kami to ano lang, focused po kami sa
1: printing only,
2: sa brand na lang po mismo. Since content page po talaga kami, nakatuto kami sa brand mismo. So ano lang po, may partners po kami pagdating sa pag-supply po ng ano, materials.
0: Curious lang po ako, anong linya-linya yung medyo patok ngayon sa
1: yung
0: mga
1: mabenta?
0: Like yung mga lines na talagang binibili po ng customers nyo?
2: Mostly related po sa stress, sa gastos, sa iba't ibang interest po. Actually, kahit sa mga nangyayari po sa lipunan, meron tayo. May iba-iba po akong dala dito. Meron din po, mga sports po na uso ngayon, pickleball. So, meron kami pickle lang ang pahinga. Ayan.
1: Para namang may pahinga pa siya.
2: Opo. Kung ano-ano po, meron din
1: ano
2: po
1: yan, mga... Pilipino laban sa... Gusto
2: laban
1: ko
2: sa mga mapang-abuso. So ito po ay collaboration namin with M-Zite.
0: Very time.
2: So meron pong ganyan.
1: Dapat pam yan ang t-shirt mo pag nagko-cover ka.
2: Matakot na ang mga kurakot.
1: Ayan.
2: So even paligay po yung mga nangyayari na sa lipunan. Ito po may pouch kami. Ang ano, ang gusto kong X ay extra money.
0: Correct. Witty, di ba? Pero meron din po kayong designs na West Philippines related din, no?
2: Opo, meron kami pong nilabas noon na karapat-dagat ipaglaban. Opo.
1: Karapat-dagat?
2: So, part din po yung ano po. Actually, kanina nung ina-announce nyo po yung brand na sinabi nyo po, meron kaming advocacy ganyan. Akala ko po kami rin kasi... Marami pong, isa po siguro sa mga ginagawa ng linya-linya na iba rin po sa mga ibang brand or ibang pages, ay marami rin po kaming mga sinusuportahang mga advocacies.
1: Aha, tulad ng?
2: Currently po, meron kaming partner, ang AHA Learning Center. Isa po silang after-school program na tinutulungan ng mga underprivileged kids para po sa numeracy at saka sa literacy. Partner po namin sila. Meron po kaming nilabas na shirts sa kanila noon at sinusuportahan din po namin yung mga bata. May huli kaming program na nagpondo kami or nagkumalap kami ng pondo para sa podcast studio ng mga bata. And then ngayon din po, kapartner din po namin ng EDCOM 2. Tumulong po kami sa campaign nila na buksan ang kinabukasan. Ano po siya? Book drive para sa mga kabataan po dahil marami po sa mga pamilya ngayon sa bahay nila. 6 out of 10 daw po ay walang libro. Walang libro, walang children's book ang mga pamilyang Pilipino. So part po kami ng programa na 'yan kasama rin ng Caritas Philippines para ano po, kumalap ng pondo at saka ng mga donasyon na libro po para po mai-provide sa mga bata.
1: Oo, kasi social media, lahat na bata, pati bata nag-gadgets na, no, hindi na libro ang hawak.
2: Opo.
1: Oo. Eh sige, kayo ay hindi lang naman yan ang mga produkto nyo. Pwede rin kayong mag-create ng mga corporate giveaways depending on the need. So saan pwede kayong kontakin para dun sa mga interesado na kunin ang mga ang serbisyo nyo, ng linya-linya?
2: Yun po, no? So kanina po nabanggit ko, marami po kaming mga advocacy groups na kapartner. Nagpapasalamat po kami sa tiwala nila. At meron din po kami mga corporate partners na malaking tulong din po sa isang negosyo na magpatuloy po yung ginagawa namin. So pwede po silang mag-email sa linyalinyaph@gmail.com. linyalinyaph@gmail.com. Pwede rin po sa email ko. Huwag na email ko siguro. linyalinyaph@gmail.com po. Or mag-message po sila sa Instagram ng linyalinya @linyalinya. And then sa Facebook naman po, madali naman pong i-search ang linya-linya.
1: Basta linya-linya lang ang hanapin, lalabas yan. Sa lahat ng social media platforms, lahat may TikTok na rin.
2: Meron din po kaming TikTok. Araw-araw po may TikTok live kami.
1: Oo. So, may TikTok live. So masayaan makipagkulitan
2: po doon sa mga ano namin, magigiting naming tindera.
0: At isabay na rin ang pag-check out.
1: Yeah. Tama. Sure. Oo. At yung mga ideas dyan sa t-shirt ninyo, nakakatuwa. Thank you so much and more power to your business. Sana lumaki pa na at tumagal pa more than another 3 decades. Di ba?
2: Kaya pa yan.
1: Kaya pa yan. Thank you so much. Ang owner ng Linya Linya, Ali Sanggalang. Thank you so
2: Salamat
1: much.
2: Po sa inyo.
1: Magbabalik pa po ang Panalong Diskarte.
4: Ito ang Diskarte. Malupet!
11: Malupet!
4: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZF. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Pag-unlad ng ekonomiya.
9: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
4: Transportasyon.
9: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatap.
4: Kalusugan.
9: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
4: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
9: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
4: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Praktikal na usapang solusyon ng hatid.
4: Solusyon ng hatid.
10: Push mo yan!
4: Push mo yan.
1: sa aming push mo yan. Tatlong habit na dapat gawin para, oh, gusto natin to, para tayo ay yumaman.
0: Yes.
1: Dahil hindi lang naman sa laki ng sweldo nagsisimula ang yaman, nasa habit din yan. Yan na tinanong ko kanina kay Pam. Kaya narito ang 3 tips para mas mapalapit ka sa success. Tip number 1, unahin ang pag-iipon bago gumastos. Ayan ang ginagawa ni Pam. Laging may nakasubi, may nakapagsweldo, hindi niya ginagastos lahat. Hindi dahil malaki ang kinikita mo, yayaman ka na. Maraming financially successful na tao ang habit na magtabi agad ng savings or investments bago pa sila gumastos sa ibang bagay. Ang mindset nila, pay yourself first.
0: Ito next naman po yung iniisip ko na pwede ko pang i-improve. Ito din yung iniisip ko, yung mag-aral at mag-invest sa sarili. Hindi dapat tumitigil sa pag-aaral o pagbabasa ng libro, manood ng educational content o mag-develop ng bagong skills. Habang mas lumalawak ang knowledge at skills natin, mas dumarami rin ang opportunities.
1: Correct. Sabi nga nila, ang tawag dyan, upscale your skill or upskill yourself. At tip number 3, pag-iisipan ang bawat gastos. Ako yan. Bago ako bumili, mga ilang times ko munang iisipan. O kaya sasabihin ko, pagbalik ko, pag nandyan pa yan, akin yan. Ibig sabihin, dapat ko siyang bilhin.
0: It's meant for you.
1: Meant for me or meant to be. Ganyan, di ba? Hindi sila basta-basta bumibili dahil lang uso o gusto nila. Bago gumastos, sinatanong muna nila ang sarili nila, makakatulong ba ito sa future ko? Small decisions like this, kapag consistent, malaking impact sa long-term financial growth. Ayan, yan po ang 3 tips na ating pwedeng maging gabay sa ating pag-iipon at pagiging financially secure. Ito ang financial literacy program na to, talagang makakatulong sa lahat. Yes. Talagang dapat hindi nyo kami iiwan tuwing Linggo dahil makakatulong kami sa inyo. Promise yan. Tandaan, ang success ay nagsisimula sa paggawa. Kaya simulan mo na matuto sa pagkakamali. Kaya push mo yan. Yan ang ating practical tips na makakatulong sa pagbabudget para iwas stress, para di ma-depress, kaya ma-diskarte. Ano naman ang inyong effective budget tips? I-share na yan at i-feature namin yan dito sa ating Push Mo Yan. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin, at lagi niyong tandaan na ikaw, ako, tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap, at lagi tayong dapat may kusang palo, dapat may aksyon, at hindi dapat lang kita ang isipin, dapat i-share ang pagpapalang na tatanggap. Huwag namang magbaging greedy. Diba? Moderate your greed. Ako po ang inyong kapamilya, ang inyong practical momshi, Mayvalia Siniza.
0: At syempre, napakabilis po ng oras kapag masayang pinag-uusapan ang mga inspiring stories at practical tips on how to live your best life na walang pag-aalala tungkol sa pera. Hindi na kailangan ng perfectong simula, basta may simula. Ako po ang inyong kapamilya, ang humahalili po muna sa financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, sandaan, laban lang sa hamon ng buhay. Dahil tayong Pilipino, tayong mga Pilipino ay may
1: panalong diskarte. Hi Jean and Neng. Happy Sunday everybody. Susunod na po, iwas sakit, iwas gastos. Yan po ang naisip ko kanina. Kasama si Dr. Luisa. See you next week. Bye.
11: Ito ang diskarteng malupet.
1: Malupet.
11: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa. Para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin 11:01 na po ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, muling hinikayat ng Malacanang ang publikong dumiretso sa Office of the Ombudsman o sa Department of Justice para ireklamo ang mga sinasaming big fish sa mga anomalyang flood control projects. Sa panayam ng DZMM, ginabit na ehemplo ni Palace Press Officer Claire Castro ang plano ni Senador Panfilo Lacson na idiretso sa Ombudsman ang mga ebidensyang nakalap sa umunoy mga anomalyang flood control projects sa Taguig. Tiniyak ni Castro na magkaroon man ng update sa investigasyon sa sona ni Pangulo Marcos Jr. o wala, patuloy naman ang pagsisiyasat ng mga ahensya ng gobyerno sa mga kaso. Patunay anya rito ang mga kasong isinampa laban sa ilang personalidad, gayon din ang pagkakulong ng ilang sangkot.
4: Doon sa mga naiinip at sinasabing hindi pa napapakulong ang mga big fish, ang malalaking isda, kung meron po kayong alam at meron po kayong pag-iimbestiga at kumpleto ang inyong pag-iimbestiga, abay gayahin nyo na. Gayahin nyo yung style po ni Senator Trillanes. Gayahin nyo yung style ni Senator Lacson. Hindi naman kayo pipigilan. Diba? Go ahead.
3: Samantala, sinabi ni Castro na tinututukan ng Pangulo ngayong araw ang pagtatapos ng kanyang talumpati para sa SONA bukas. Sa ibang balita naman, pinabibilis ng Food Terminal Incorporated o FTI ang pagtatayo ng mga food hub bilang bahagi ng hakbang para palakasin ang food security sa Pilipinas. Kabilang sa proyekto ang 5 mega food hub sa Pampanga, Tiaong, Quezon, Bukidnon, Camarines Sur, Cebu at 16 na regional food terminal na itatayo sa iba't ibang lugar sa bansa na tinatayang aabot sa 20 bilyong piso. Ayon sa FTI, makatutulong ang mga pasilidad na ito para mapabilis ang pagdala ng mga produktong agrikultura sa mga pamilya at mabawasan ang gasto sa transportasyon. Inaasahan namang magre-resulta ito sa mas maayos na supply at mas abot kayong presyo ng pagkain para sa mga Pilipino.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagabay sa kalusugan,
6: Doktora Luisa.
5: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging handa, maging maalam. Para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

July 26, 2026, 11:05 na po ng tanghali. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa lahat po ng nanunood at nakikinig po sa amin ngayon sa DZMM Tel Radio, Radio 630. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, inyo pong kaakibat sa kalusugan at sa public service. Ito na po ang ating po programang lagi pong nagpapaalala na magastos magkasakit. Diba, Doc? Magastos magkasakit, kaya kung maaari pong gawan ng paraan, atin pong itong iwasan. Iwas sakit, iwas gastos. Salamat po sa lahat po na nakatutok po sa amin ngayon sa DZMM Radio Patrol 630, sa Teleradio at sa The Filipino Channel Worldwide, sa iWant, sa Facebook at sa YouTube. Alam niyo po, ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang isa pong topic na I believe, alam niyo po, in my 16 years of broadcasting with DZMM Teleradio, never ko pa to na-discuss. Never. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Hindi ko to alam. Itong topic na po, ito, ay hindi ko alam. Kasi ako po ay graduate ng UST Hospital. UST College of Medicine and Surgery. Ang UST Hospital, I believe, is celebrating their 80 years anniversary. I think next week, no? So binabati po natin sila. Alam niyo po, doon sa aming ospital, ay hindi ho namin pinag-uusapan o hindi itunuturo sa amin ang mga topic katulad ng contraception. Yan po, no?

ang babae ang gumagawa ng way of contraception. Pero ang ngayong araw, sa hiling ng ating mga kalalakihan, pag-uusapan po natin yung vasectomy. Lalo na po ito sa mga mag-asawang tapos na sa pagbuo ng kanilang pamilya. Diba? Kasi pagdating sa family planning, talagang madalas nating naiisip ay yung mga babae ang mag-go through this, no? Madami. Madami tayong forms of contraception, oral, may mga implant, may mga IUD, ligation. Pero ngayon ay sabi nga, sa dami ng paghihirap ng babae, madaming kalalakihan nagsasabi, kami naman, 'di ba? Ang kawawa na may aming mga asawa na anak ng anak, 'di ba? Pero madami namang babae natatakot na pag daw ang kanilang mga asawa ay nag-vasectomy, baka sa iba naman magkaanak. Kasi feeling nila, aba, malaya na ako, hindi na ako makakabuntis. No? So yun po ang ating pag-uusapan today, napaka-interesting na topic, vasectomy. Madami ho sa ating, ito ay very common, very simple ang ginagawa. Hindi ho libre na nga, libre sa mga government hospitals. Sagot po daw ng PhilHealth, ng Malasakit Center. No? Ito po ay maaaring gawin ng ating mga kalalakihan, pero madaming natatakot. Dahil ang sinasabi ay mawawala daw ang kanilang pagkalalaki pag ito ay kanilang pinagawa. Pero ano ba talaga ito, no? Nakakabawas ba talaga ito ng pagkalalaki? Ito ba ay nakakaapekto sa sex life ng isang lalaki? Tanong ay permanent ba ito? Maari ba ito i-reverse kung gusto na ulit ng lalaki na makabuo ng bata, no? Tapos ang tanong ng iba is, makakaapekto ba ang pag release ng testosterone? Ito yung hormone of being a man, no? Kasi may puputulin, ito yung vas deferens. Okay, so alamin po natin lahat yan. Sali po kayo sa ating huntahan. Dahil ngayong pong araw na ito ay makakasama natin si Dr. Joshua Anton Yabut. Siya po ay isang urologist. Siya po ang Health Awareness Committee Chair ng Philippine Urological Association. Wow! So siya ang pinakamay alam ng mga kinakampanya ng society po ng mga urologists dito po sa ating bansa. And I'm sure one of them is vasectomy. Hindi po ba, Doc? Ayan. So yan po. Sali po kayo sa aming huntahan. Maari po kayo magpadala ng inyong pong mga text messages sa 0919-278-3000. Maari rin po kayo mag-comment sa Facebook Live at sa YouTube live stream. Huwag mahiyang magtanong, ha? Pwede rin namang hindi na ibigay yung pangalan ninyo, no? Sa inyong pong mga messages, sabihin nyo, huwag nang sabihin ang pangalan. Okay? Walang maling tanong pagdating po sa kalusugan. Okay? So, yan po. Kaya i-like po at i-follow ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Facebook, sa TikTok, sa X at Instagram, at mag-subscribe sa DZMM Teleradyo sa YouTube channel. Okay, bago ang lahat, gusto ko lang pasalamatan po. Alam niyo po, absent po ako last Sunday. Ako po ay nagkaroon ng isang fundraising event para po sa Lincoln Ear Foundation. Ito po ay naganap sa Garden Square Hotel sa Green Valley Village sa Baguio City with Randy Santiago. So madami hong dumalo. About 600 ang naka-register, pero madaming hindi registered. I think mga 1,000 tao, no? So maraming salamat po sa sumuporta. Kami po ay nakalipon ng pondo para po sa Lincoln Ear Foundation. Ito po ay aming gagamitin para po makatulong sa ating pong mga kapamilyang nangangailangan sa ER, sa emergency room, at sa aming pong campaign awareness din, no, of how to identify emergency cases, ano po yung mga first aid gagawin, at ano po ang red flags para po tumakbo na po sa emergency room. Okay, so bago po ang ating po magiging huntahan, ito po muna ang ating health news. Ito po ang balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Alam niyo po ba na maaring magdulot ng pagtaas ng timbang ang kakulangan sa tulog? Sa isang pag-aaral, ang mga taong nabawasan ng halos isa at kalahating oras

0: ano to, yung kasi di ba nasisira rin yung ating mga cells na e-expose sa mga radicals, di ba? Yung mga damages from the environment, yung healing process po ay nangyayari pag tayo po ay natutulog. Pero nag-agree din ako dito, alam niyo po, pag kulang sa tulog, alam ba ginagawa ng mga doktor sa gabi? Ano, Doc? Kumakain sa gabi? Yung mga naka-duty, syempre pag hindi sila natutulog, para to keep them awake, sila ay kumakain. So talaga mag-i-increase din ang timbang, no, Doc? So ito po ang sinasabi. We need to sleep para rested at hindi makakadagdag sa ating pong timbang. Okay, sa ating pong pagbabalik, alamin po natin ang tungkol sa vasectomy. So aalimin po natin na kapag ba vasectomy ay wala nang similyang lalabas. Wala nang similyang lalabas sa isang lalaki. Ito ba ay masakit o maraming maling akala, no? So yan po ay alamin natin. Kaya dyan lang po kayo. Magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
1: Si Dr. Luisa, Dr. Luisa, ating kaagapay sa kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
0: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. What's up, Doc? Today po ay pag-usapan po natin ang first time ko i-discuss on air in my 16 years of broadcasting sa iba-ibang health shows na po. Ito na po yung aking fifth health program, no? Ngayon ko lang po ito pag-uusapan, ang vasectomy. Oo, dahil madami po sa ating mga kalalakihan ang gusto po itong malaman. Though kahit po kami as medical student, sabi ko nga kay Doc, siya ay taga UP, ako ay taga UST, hindi ho ito tinuro sa amin, bawal. Oo, hindi ho tinuturo ang contraception sa amin. Any form of artificial contraception was not taught to us. However, ito po ay hinihiling ng ating mga kalalakihan, no? So we will talk about it because ito po ay gusto nating suportahan yung mga ano na, yung mga pamilya na nakaano na yung parang tapos na sila sa kanilang plano, 'di ba? So yung bilang ng anak, in other words,

0: happy na sila sa dalawa o sa lima, 'di ba? So 'yon. So ngayon po ay makakasama natin si Dr. Joshua Anton Yabut. Siya po ay isang urologist at siya po ang chair ng Health Awareness Committee ng Philippine Urological Association. Magandang umaga po sa inyo, Doc.
1: Magandang umaga, Dr. Aloisa. Magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin.
0: Oo. Sabi ni Doc sa akin, pwede ba, Doc, all out? Yes, all out. Oo. Parang pasintabi na lang po, no? Kung may nanonood po sa atin from the church. Oo. Hindi naman po ito dahil we're against your teachings, no? We do agree with responsible parenthood. Dapat po huwag tayong mag-aanak kung hindi ho tayo handang mag-alaga ng mga hindi ho natin kayang suportahan ang ating pong pamilya. Subalit ito po ay parte ng medisina, no? At ito po ay hinihiling ng ating mga kalalakihan yung knowledge, no? That's why we want to talk about it para mawala yung mga myth tungkol dito. Okay, Doc. So ang first question ko sa iyo ay bakit po sa tingin niyo napakaraming Pilipino ang natatakot pa rin sa salitang vasectomy kahit na ito ay simple lang, kahit ito ay madali lang gawin. Hindi lang 'yon, libre pa. Oo, ngayon sa ating mga government hospitals.
1: Siguro yung unang problem or unang dahilan is yung awareness of the procedure. Sabi nga po ni Dr. kanina, sabi niyo kanina, yung burden ng contraception is primarily on the female for the past ilang years na. Ngayon lang po nagiging mas aware ang mga lalaki na merong form of contraception na permanent contraception para sa mga lalaki. So yung mga babae, they undergo tubal ligation, they have IUDs or implants. Sa lalaki, ang form of contraception natin, usually condoms. And ito, yung permanent contraception is through the ligation of the vas deferens or vasectomy. So, to put it simply, para siyang ligation pero para sa lalaki. Mm-mm. So, isang reason din siguro kung bakit hindi siya ganun ka-popular with the male population sa atin kasi natatakot yung mga lalaki o yung mga tatay na baka maapektuhan yung pagkalalaki nila kapag nag-undergo sila ng procedure na to.
0: Oo, so yun yung pinaka they're afraid of. No? So ngayon, ipaliwanag natin, okay, ano ba yung vasectomy, Doc?
1: Okay, so base sa pangalan niya, vasectomy, ito po yung pagputol or pagtali nung vas deferens.
0: Ano ba yung vas deferens?
1: Yung vas deferens po, ito po yung dalawang tubo na nagdadala ng sperm cells mula sa bayag para sumama siya sa semilya. So, yung sperm cells natin, ito po yung pinoproduce ng lahat ng lalaki. Ito po yung cells na kailangan para makabuo ng embryo o ng baby. Kung haharangan or puputulin po natin yung tubo na magkokonekta ng sperm cells palabas, papunta sa maghalo sa semilya, yun po yung form of contraception na binibigay ng vasectomy. Ang vasectomy po ay isang surgical procedure and it is considered as a permanent form of contraception. Mm-hmm. Permanent kasi nga kapag pinutol na yung tubo, mahirap na siyang ibalik, no? Mm-hmm. Yung definite na putol na siya, hindi na siya yung natural na magkarugtong na tubo.
0: Okay. So, may iba-ibang paraan, ano, Doc? Kasi iniisip nila, ano ba to? Big major surgery ba ito? Kailangan ba ma-admit? Ma-anesthesia? Sige, okay. Doc. Tapos may, ano, may I heard may mga tinatawag na non-scalpel.
1: Yes.
0: Vasectomy. Go ahead.
1: So, nung dati pa, no? Nung mga nauna, syempre, doon naman nag-evolve ang surgery. Ang form of vasectomy is through incision. May hiwang malaki. Dito, usually sa may singit or sa tabi ng bayag. Tapos, sinusungkit po yung tubo or yung vas deferens. Sinusungkit para maputol siya at tinatalian. Yun po yung, kumbaga yung traditional or yung scalpel vasectomy. Ngayon, meron ng tinatawag na mga minimally invasive procedures kung saan hindi na kailangan maghiwa ng balat. Kasi, meron na pong mga instrumento na pwedeng sumungkit doon sa tubo, dun sa vas deferens at galing dun sa pagsungkit na yun, dun na lang magtutusok o maggagawa ng maliit na hiwa. Yun po yung tinatawag nating non-scalpel. Kasi nga, hindi na gumamit ng parang knife na pangputol ng balat. And yung effects or yung success rates between non-scalpel vasectomy and yung may scalpel ay pareho lang din naman. Ang importante po ay natatalian or nasusunog yung tubo para hindi na maging konektado. Regarding complications, pareho lang din naman po, no? Ang mga complications kasi ng operation, it's either bleeding or infection o kaya ang pinaka-common dyan is pain, no? Ang vasectomy, it's an outpatient procedure. Ibig sabihin, maikli lang yung time na kailangan magstay yung pasyente sa ospital. Usually, it's done under local anesthesia. Kung saan lang po magtutusok at magugupit, yun lang po ang bibigyan ng anesthesia. And after mga 20 minutes or 30 minutes, tapos na yung procedure, the patient can go home.
0: Mm-mm. Local anesthesia, no?
1: Yes, doc.
0: Ayan.
1: Pero, okay. Ano pala, sorry. In some patients, they prefer na pinapatulog sila.
0: So sedated.
1: In addition to the local anesthesia, ay mag-request sila sa anesthesiologist, pwede po bang patulogin ako muna for a short time?
0: Sedation.
1: Pwede din pong under sedation.
0: Para hindi nila nakikita o nararamdaman, no?
1: Yes.
0: Okay, so malinaw po yon, no? So explain po natin, kasi yung, so ito na kung ano, yung parang yung dun, ano ba ang term dun sa scrotum sa Tagalog? Yung pwede nating ano?
1: Bayag.
0: Oo, yung bayag. Sorry, yes. Ha? Ano tayo, medyo may, yung mga babanggitin nating terms, ito yung terms na alam ng ating mga kababayan, no? So doon sa, sige, ikaw na magsabi, hindi ko masabi. Doon ay nandun sa loob yung testicle.
1: Yes.
0: Tama, okay. Ato, ano yung pinoproduce ng testicle?
1: So yung testicle po, yan po ang main organ na nag-define sa ating mga lalaki. Mga lalaki lang po ang merong testicles. Sa babae, wala yan. So, yung testicles, ang main function niya sa katawan is to, one, produce the sperm cells.
0: Okay.
1: Yung sperm cells po, yun yung mga cells na nagko-combine with the egg cell ng babae para maging embryo, para makabuo ng baby. Aside from the gametes or yung mga sperm cells, no, isa pang function ng testicles natin, nagpo-produce ito ng hormones. Yung testosterone or yung hormone na nagbibigay ng mga katangian ng mga lalaki, sa testicles siya primarily produced. Okay? So, sperm cells and hormone cells, correct, yun ang contents ng
0: tama,
1: testes natin.
0: Oo. Kaya ko yan natanong, Doc, kasi yun na nga yun, yung sa testicles, sa doon sa loob ng letter B, ng lalaki, may yung tubo, di ba, yung vas deferens, yun yung tubo from there, kukonect doon sa seminal vesicle, tama?
1: Yes,
0: tapos
1: da.
0: Prostate.
1: Yes,
0: tapos
1: da, para sa urethra.
0: Urethra, yes. No, bago lumabas. Okay. So, sinabi mo, dalawa pinoproduce niya, which is yung sperm at yung testosterone, yung hormone. So, manami sa atin. So, pag iyon ay pinutol, yung tubong yon, yung sperm ay hindi na makakatawid. So, wala, hindi na siya makakabuntis. So, balit yung testosterone, isang hormone, ang tanong ng mga lalaki, madaming role yun eh. Siya yung sabi nga nung guest namin urologist, the other, Dr. Erastorza, sabi niya, nagpapatigas kay Manoy. Sabi, oo, siya yung nagpapakos ng erection ng nung desires,
1: libido, yes.
0: Libido, oo, pati yung pagkalalaki, yung paglaki ng mga muscles. So paano yun, naputol yung testosterone, makakatawid pa ba? E pinutol na, anong okay mangyayari doon?
1: So magkaiba naman po yung daanan or kung paano lumalabas yung mga hormones. Ang hormones po ay pinoproduce ng testicles, pero sa blood siya dumadaan.
0: Yun.
1: Sa dugo po ito, lumalabas ang testicles at nagsi-circulate sa katawan. Aside from the testicles pala, ang adrenal glands natin, meron ding contribution ng testosterone. Pero primarily, around 90% ng testosterone ng mga lalaki is from the testicles nang gagaling.
0: So, hindi siya sa tubo dadaan, kumbaga. Sa dugo siya dadaan.
1: Sa mga ugat po.
0: Sa mga ugat. Okay, so because of that, kahit putulin yung vas deferens mo, yung sperm lang ang hindi makakatawid.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung testosterone, which is a male hormone na kailangan ng isang lalaki to engage with sex, di ba? Pati yung kanyang desire, lahat yun, no? Ay libido, lahat yun, no? Ay mangyayari pa rin. Tama, Doc?
1: Kumbaga, mamaintain po yung current level ng testosterone ng pasyente kahit nagpa-vasectomy pa siya.
0: Okay, so ang next question may mga dito is, with that, meron pa ba daw lalabas doon sa kanya, sa isang lalaki, kung wala na yung vas deferens?
1: So, ang seminal fluid or yung semilya na tinatawag natin, halo-halo po yan ng iba't ibang mga fluids na pinoproduce ng katawan during sex. So, actually, yung sperm cells, maliit na portion lang yan ng seminal fluid. Karamihan po ng mga fluids na lumalabas during ejaculation ay nanggagaling sa prostate tsaka sa seminal vesicles. Bakit tayo may ganong klaseng fluid? Kasi ang purpose ng mga seminal fluids is to nourish the sperm cells. Kapag maghahalo sila and yung mga enzymes, yung mga nutrisyon na nandoon sa seminal fluids, yun yung magpro-protect sa sperm cells kapag lumabas na sila sa katawan. So yung seminal fluid, that's what goes deposited in the vaginal canal, and yun po yung pumapasok doon sa female reproductive tract. So kahit naputol na yung mga vas deferens, yung sperm cells lang yung hindi nakasama. The rest of the secretions of the body, like the prostate and the seminal vesicle contributions, lalabas pa rin po.
0: Okay, so ibig sabihin may semen pa rin lalabas, wala lang siyang lamang sperms.
1: Sperm cells, yes.
0: Wala siyang laman na sperm cells. So yun po, malinaw yun. Ha? So parang walang nangyari. In other words, walang nangyari sa isang lalaki. Except, hindi na siya makakabuo ng bata. Tama?
1: Yes, Doc.
0: Okay.
1: Tama po yun.
0: So, okay. So, yung procedure kanina, Doc, ay sabi mo ay isa ay sa singit o doon sa ano, sa scrotum?
1: Sa scrotum.
0: Which one is the, ano, saan doon?
1: Okay. For the non-scalpel vasectomy, no, yung mga mas ginagawa na ngayon.
0: Hindi hihiwain.
1: Hindi na po. Uh-huh. Parang kinukurot lang po yung balat ng scrotum kasi meron pong special na clamp na ginagamit na susungkit na po yung tubo. Kunwari, ito yung tubo.
0: So, matulis siya.
1: Dalawa po yung instruments. Isa yung pangkuha at isa yung pangtusok.
0: Okay.
1: No? Yung matulis na instrumento, yun yung magtutusok sa balat para parang hiwa siya pero tusok lang. Eh.
0: Maliit lang.
1: Kaya maliit na maliit lang po yung butas para mailabas po yung tubo.
0: Okay.
1: And kapag nailabas na, dun na po tatalian.
0: Oh, wow, no? Tinatawag, narinig ko nga po ito eh, tinatawag na non-scalpel, ibig sabihin yung scalpel po kasi panghiwa. In other words, non-scalpel, walang hiwa na vasectomy. Hindi na hinihiwa. May instrumentong maliit para siyang chane. Sorry, ito, parang chane. Ayun yung alam na ating mga kababayan. Na parang chinani mo dyan, tapos hahanapin nila yung tubo at yun na ay puputulan, tama?
1: Puputulan at tatalian. Po.
0: At tatalian. Okay, so yun po ang ginagawa ngayon.
1: Yes.
0: O, pero may option, sabi mo nga 15 minutes, no?
1: Well, depende yun sa skill ng gumagawa na surgeon. Di ba? Kung sanay na siya, mabilis lang po yung procedure.
0: Sasabihin ko sana, so para ka rin tinutuli ang bilis.
1: Yeah,
0: diba?
1: Technically,
0: parang circumcision,
1: yes. It's a minor procedure.
0: Kasi kami sa medical mission, Doc, nagsisircumcise din kami pag mga summer dito sa DCMM. Okay, so parang mabilis lang siya. So pwede siyang outpatient.
1: Yes, Doc.
0: Pero iba preferred tulog sila para hindi wala silang nararamdaman. Pero yung pain, anong kataas ang pain niyan?
1: Actually, yan yung pain, isa sa common na complications or what do we expect after the procedure. So, syempre, may konting hiwa pa rin, may sugat pa rin dun sa may bayag, which generally lasts 1 to 2 days lang. No? Rare na yung umabot ng isang linggo na masakit masyado yung parte na inoperahan. And kapag may pain, nagpre-prescribe naman po kaming mga doctors ng pain medicines, oral na pain medicines, para mabawas-bawasan or maging tolerable yung pain.
0: Mm-mm. So, nasagot na natin yun, no? How long, no? So, sino-sino ang maaring mag-go through this?
1: Okay. Actually,
0: may age ba?
1: Wala pong age cut-off, kumbaga.
0: Sa bata, like how age, may binata?
1: Okay.
0: Kanyan, meron ba tayong ano dyan, ruling?
1: Babalik kasi tayo sa purpose ng vasectomy,
0: okay.
1: No? Bakit ba kailangan magpo-vasectomy or kailan ba ginagawa siya? Sa amin, ang turo sa amin, no? Kapag actually matindi ang discussion, ang pre-operative na discussion with patients, kailangan makumbinsi mo talaga yung doktor mo kung bakit mo gustong magpa-vasectomy. And ang pinakahinahanap naming reason is completed yung family size. Kumbaga, kayong mag-asawa ay satisfied na kayo sa number ng mga anak ninyo and wala na talaga kayong balak na dagdagan pa ang mga anak. So, yun yung pinaka-importanting reason. With regards to age, kahit sino po ay pwedeng magpa-vasectomy. Pero yun nga, matindi ang discussion namin dahil ito ay permanent procedure. And kung sakali down the line baka magbago ang isip po ng lalaki, ay mahirap po itong ma-reverse. Kumbaga, hindi na rin magiging 100% yung probability na magkakaanak kahit na ibalik po sa dating itsura yung vasect, yung pinutol.
0: So may mga cases ba, Doc, like dito sa Pilipinas, sasabihin, Doc, pagkatapos na ipaputol, balik mo. May ganun ba?
1: In my practice, wala pa naman akong na-experience.
0: Pero so far, in your society, madaming nagpapabalik.
1: Kunwari po, ang nangyayari kasi dyan, kunwari nagkaroon ng ibang partner.
0: Uh-uh.
1: And yun sa bagong partner,
0: gusto magkaanak.
1: Uh-uh. So, yung lalaki, kailangan niyang i-reverse yung vasectomy niya para makabuntis din sila dun ng bagong partner.
0: Okay, so the question is, kaya ba ng ating mga urologists ibalik yung vas deferens para makabuntis ulit siya?
1: Actually, may mga specialized urologists na gumagawa po ito dahil ang operation para idugtong yung vas deferens, ginagawa under microscope. Mm-hmm. No? So, kailangan...
0: May mga special doctors to do this.
1: Kailangan maayos, tapat yung tubo, tapos maayos yung pagtahi ng dalawa para may lagusan ulit yung similya.
0: Okay, so, yes or no, possible?
1: Yes, possible.
0: Though you say permanente pag hindi mo na siya galawin. Ibig sabihin, is it 100% na ikaw ay hindi makakabuo ng bata kapag pinutol ang vas deferens?
1: Okay. So, ano ang success rate ng vasectomy?
0: Yes.
1: It goes as high as 99%.
0: So, may 1%.
1: Meron pa rin maliit na part.
0: Bakit nangyayari yung 1%?
1: Okay.
0: Pinutol na yung tubo? Oo.
1: In some patients, kahit naputol yung tubo, may chance na magdugtong ulit or yung tinatawag na recanalization.
0: Wow. No?
1: So, for some reason, na nag-align ulit yung dalawang naputol.
0: Nagdikit.
1: Yes, nagdikit at nabuksan ulit yung tubo, makakalusot ulit yung sperm cells. No? Kaya may chance na
0: How big is the 1%, Doc, dito sa ating bansa? Madami?
1: Meron akong, ang alam ko na data is from abroad, yung sa US kunwari. It's 1 in 2,000. Parang ganun.
0: 1
1: in 2,000. Parang ganun.
0: Pero actually, sa totoo lang po mga kapamilya, kahit sa babae, walang contraception na 100%, 'di ba? Meron pa ring chance.
1: May maliit na chance,
0: no, whatever form, if God wills it, it happens, 'di ba? So okay. So posible pala, no, na pinutol na by will. Nag-connect ulit. Ayan. Okay. Pero, meron din tayong, Doc, diba? Hindi naman right away, right? So, pagkaputol, number one, hindi ka po maaaring makipagtalik sa asawa mo until how long, Doc?
1: Okay. So, dahil nga hindi 100% ang chance or success na sure tayo na hindi makakabuntis, we advise patients to have other contraceptions on top of the vasectomy. Mm-hmm. So, for the first 3 months, if they are still sexually active, we advise condom use, okay. No? And also, kasi dun sa tubo natin, di ba, ang sperm cells na produce sa testicles, pero nasa store siya dun sa epididymis, yung tubo bago sa vas deferens. So, kailangan maubos muna lahat ng mga sperm cells na naiwan doon sa buong tubo. And we usually advise patients na they should have had around 20 ejaculations para masabi natin na naubos na yung mga natitirang sperm cells doon sa tubo. So,
0: natawa ko doon. 20, ha?
1: Around, iba-iba siya, pero sabi nila sa literature, around 8 to 20, that's parang enough na yon.
0: 20 ejaculations, 20 semen
1: sperm
0: na lalabas
1: emissions,
0: na
1: yes.
0: Walang siguradong walang itong sperm. Okay.
1: Meron din po tayong isang ginagawa pa to confirm. The males could undergo semen analysis No?
0: Okay.
1: So yung semen sample po nila pinapadala sa laboratory and ina-examine po doon kung meron pang natitirang mga sperm cells.
0: This is after 3 months.
1: Within 3 months. No?
0: Okay. Okay, so yung mga meron ba daw mga contraindicated, yung mga hindi pwedeng mag-undergo nitong test na nitong procedure na ito?
1: Contraindications to vasectomy, to my knowledge, wala naman.
0: Wala.
1: No? So, pero yun nga po, there is a very thorough discussion with the doctor kung kailangan i-push through talaga yung vasectomy. Uh-oh.
0: Alam mo, Doc, 2 Sundays ago, ang guest natin si Dr. Sam Erastorza, ang topic natin ay andropause, yung male menopause. At sabi nga ni Doc, ang unfair, ang mga babae, lahat kami magme-menopause. Pero ang lalaki, hindi lahat ay nag-andropause, hindi. So merong mga up to 90 years old ay nakakabuntis pa rin, diba? Yun na nga, huwag pala kayong matakot. Yung testosterone na kailangan nyo, na galing din po doon sa testicles nyo, ay sa dugo naman pala to dumadaan. So magmamanifest pa rin yung actions nito, no? Hindi dahil pinutol si yung tubo na pinuputol sa vasectomy. Okay, so yung lalaki na lolo na pero sa sobrang taas ng testosterone niya at wala siyang andropause ay gusto pa rin makabuo ng bata lolo na siya pero gusto niya magpa-vasectomy, safe pa ba?
1: Well, dahil ito po ay ginagawa under local anesthesia lang, no? It's relatively a safe procedure.
0: Safe
1: so
0: siya.
1: Pwede to sa mga lolo.
0: So I'll be specific. Alam niyo naman pag may lolo, may hypertension, may diabetes, comorbidities, okay. May mga ibang sakit na, safe pa ba sila?
1: Okay. So in any surgical procedure naman, kailangan natin ng preoperative na evaluation, no? Siyempre, kung may high blood or may diabetes yung patient, meron niyang corresponding complications after the surgery. Kunwari, diabetic, baka hindi maghilom ng maayos yung sugat.
0: Not at once. Uh-huh.
1: If hypertensive si patient, may chance na baka during the procedure sa sobrang sakit, no? mag-stroke siya or ma-atake sa puso, no? So those are also some factors that we consider. Pero once na-prepare naman ang pasyente, kunwari napaghandaan, na-control ang blood sugar or maayos naman po ang control ng BP with medications, they can undergo the procedure safely.
0: Uh-huh.
1: Dahil local anesthesia lang naman din.
0: Tsaka may clearance naman eh, diba,
1: yes,
0: Doc? Which is we do for all kinds of surgery, major or minor. Ito po ay ginagawa. Okay, wow, interesting na, Doc. So yung sabi mo, downtime, how long? Makakauwi?
1: Makakauwi within
0: right
1: the day.
0: Within the
1: siguro,
0: day. Makakatrabaho.
1: 30, makakatrabaho siguro.
0: Kasi parang maliit na sugat lang, no?
1: Mm-hmm. The following day, kung gusto mo, pwede na.
0: Magtrabaho.
1: Pero mas maganda magpahinga siguro 1 to 2 days.
0: Yan. See, it's so easy. Okay, let's compare this with ligation. Kung ang babae po ang siyang magpapaligate, what is the difference, Doc?
1: Okay. Sa ang ligation kasi sa babae, tinatalian po ang fallopian tubes, di ba? Yung right and left fallopian tubes. Doon sa fallopian tube, doon nag-i-implant yung egg cell and yung embryo. No? So, ang kinaibahan, magkaiba po kasi ang production ng mga parang sex cells ng mga gamits ng lalaki at babae.
0: What I want to know is procedure-wise, mas magastos ba kung mas makakatipid kung nagpa-vasectomy kaysa magpa-ligate si mommy? Di ba? Kailangan ba i-admit? Paano yung procedure? Are you aware of this?
1: I'm not familiar with the procedure. Ligation. Pero iba kasi ang hinihiwaan sa ligation.
0: Anong hinihiwa doon daw?
1: Ang hinihiwa sa ligation is through the abdomen. Kasi ang fallopian tubes ng mga babae, nandito po sa may puson.
0: Uh-huh.
1: No? Siguro mahihirapan with local anesthesia lang. Uh-huh. Hindi kagaya ng testicles ng lalaki and yung vas deferens. Nakakapa galing sa labas.
0: Nakikita nyo kaagad eh, no? Mm-hmm. Nakakapa. Uh-huh.
1: So, patients undergoing ligation might not be suitable for local anesthesia alone.
0: So in other words, mas mabusisi, mm-hmm. mas may proseso, mm-hmm. 'di ba? So yun pa. okay. So at least nakikita natin, no? So kung may mga kalalakihan tayo, lalo na sa mga families, no? Na willing na silang i-sacrifice yung sarili nila, diba? Para hindi na another procedure na naman ng ating mga nanay, diba? Kawawa din.
1: Actually, I had one patient consult me, no? Ang issue nila is delikado na ang magiging succeeding pregnancies ni female partner. Okay. So, yung asawa niya, nag-volunteer na lang na para hindi maging ma-endanger yung life ng partner niya and yung baby, edi mag-vasectomy na siya para hindi na magkaanak ulit.
0: That's correct. Ah. Ito po ay isang valid na indikasyon para ipagawa. Kasi lalo na kung yung asawa mo ay nanganganib ang kanyang buhay, no? Kung mabuntis man siya ulit. So, yun po. Okay, so tayo po muna mag-commercial. Napakadami na nating question dito. Doc, 2 pages na eh. Oh, madami pa. Yan. So, sa pagbabalik po ng Iwas Sakit, Iwas Gastos, ay sasagutin na po natin ang mga katanungan nyo po tungkol po sa vasectomy.
2: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pag-unlad ng ekonomiya.
8: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
7: Transportasyon.
8: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
7: Kalusugan.
8: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
7: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
8: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
7: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan nina Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
0: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Kasama nga po natin si Dr. Joshua Antoine Yabut, ang ating pong urologist, ang ating pong chair ng Health Awareness Committee ng Philippine Urological Association. Mamaya ay magpa-fast talk tayo. Kay Doc, napakadaming katanungan. Si vasectomy ay kinakatakutan ng mga kalalaki. Napakasimple lang pala. At madaming mga indications, no? Lalo na sa mga mag-asawa, di ba? Okay, so bago po ang ating pong pagpapatuloy na ating pong huntahan, puntahan po muna natin ang ating pong news, no? Ilang pong realista idinaan sa pagpapakalbo ang protesta sa harap ng tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto.
10: Nagdaos ng protesta mga progresibong grupo mula Timog Katagalugan sa harap ng DNR Central Office sa Diliman, Quezon City bilang bahagi ng kanilang protesta nagpakalbo ang ilang realista upang ipakita sa ilang pagtutol sa mga mapanirang pagmimina, land conversion, reclamation at mga renewable energy project na sinasabi nagdudulot ng pagkasira ng kalikasan at tapirit ang pagpapalaya sa mga residente. Bahagi ito na ikalawang araw na hugpit ng Timog Katagalugan Caravan na naglayong ipanawagan ang pananagutan sa pamahalaan sa isyo ng militarisasyon, pagkasira ng kalikasan at kakulangan ng suporta sa mga magsasaka at mangisda. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
11: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Salamat, Rowan. Okay, so Doc, ito na, fast talk na tayo. Madami tayong question. Mula kay Anna May, hello Doc, posible po bang bumalik sa dati kahit nagpa-vasectomy na? Nasagutan natin to, okay? Maari.
1: Maari, pero
0: may mga specialist tayo. Mula kay Arnold, hello Doc, reversible po ba ang vasectomy? So same answer, we have specialists who can make it kabit again. Galing, yes. No? Sa Manila, pati sa probinsya?
1: Yes, Doc. May mga nag-train na din abroad and nagbumalik sa kanilang mga probinsya.
0: Yes, at saka ito po ay maaring libre. Tama, Doc?
1: Yes, sige, Doc. Saan sa mga pupare? Government hospitals and actually ang DOH may campaign siya on free vasectomies.
0: Free?
1: They might need to coordinate with their local DOH chapters.
0: Okay. Mula kay Verna Santos, meron po bang epekto sa lalaki kapag nagpa-vasectomy?
1: Meron. Ang pinaka-epekto is hindi makabuntis, pero the rest, wala okay. Pong masyadong epekto yan.
0: The rest is okay. Ah. They can have, yung usual.
1: Sa erection, sa libido,
0: wala, sex drive.
1: Wala pong epekto ang vasectomy.
0: Wala, no? Walang epekto at all. So parang walang nangyari, except hindi ka makakabuntis.
1: Yes.
0: So nandun pa rin yung pagkalalaki mo.
1: Yes,
0: no. Okay, so mula kay Raymond, gaano po ka-safe ang procedure? Gaano katagal ang healing process?
1: Ang procedure, I could say it's 99% safe.
0: Okay.
1: And the healing process, 1 to 2 days. The max is 1 week.
0: No? Pinapainom ba natin antibiotic, Doc? Pa-uwi?
1: No need to be give antibiotics. Pero, syempre, dapat good hygiene pa rin si patient.
0: Uh-huh.
1: Ang binibigay namin usually is pain relievers lang po pagkatapos.
0: See? Kasi pag minor surgery na hindi ganun kalalim, hindi kailangan ng oral antibiotics. So, madali lang, no, yes. Doc? Yun na nga, ibig sabihin, hygiene lang na hindi pasukan ng infection yung butas.
1: Yes. Maligo pa rin araw-araw, linisin ang sugat. Yun
0: okay,
1: po,
0: okay, mula kay Renato, pwede rin ba itong gawin sa single men? Pinapayagan nyo ba sila? Meron bang assessment?
1: Okay, kung yung single men ay wala talagang balak na magkaanak, no? We can do the procedure. Pero we also stress na kunwari magbago ang isip niya pagkatapos ng ilang taon, pwede pa rin naman, pero mahirap siguro magkaroon ng 100% chance makabuntis.
0: Okay, so the point is, maaring gawin ng ating mga specialistang ibalik, but there is also a chance na hindi na kayang ibalik. Tama, di ba?
1: Maibabalik po, pero hindi pa rin makakabuntis. Kung failed procedure.
0: So parang mababalik yung tubo, pero hindi na makakadaan yung sperm.
1: Yes.
0: Tama ba yun?
1: In
0: so,
1: those cases na hindi makabuo, kahit na ibalik na, they might have to undergo yung mga IVF, yung mga...
0: Intravenous.
1: In vitro fertilization. In vitro, para makabuo talaga. Kung gusto talaga nila magkaanak.
0: Okay. So yung mga ano naman, Doc, ang tanong is... baka isipin na ating mga kalalakihan, naku, hindi na makakabuntis. So, iba-iba na kasipin. No, tapos, tingin mo, sila ay protected from mga STD, mga sexually transmitted disease, or HIV, Doc?
1: No, yan yung other side of vasectomy, no? Hindi kayo makakabuntis, pero if you are having multiple partners, no, you are at a very high risk of getting sexually transmitted infections. Yung tulo, HIV, pati hepatitis, no, napapasa yan through sexual contact. And yung vasectomy po, wala po siyang protection na binibigay para dun sa mga infection na yun.
0: Okay. So, estonghero, masakit po ba procedure? My wife and I planned that after third child.
1: Okay. Yung procedure is done under local anesthesia, so it will minimize or even remove the pain during the procedure. Ang pain after the procedure could be minimal, which could be addressed with oral medications.
0: Ano sinasabi ng mga lalaki from 1 to 10, gano'ng kasakit, Doc?
1: Siguro around 5.
0: Kalahate. So, hindi naman. No? Baka dun sa sugat lang.
1: Sa surface na sugat, sa balat lang po.
0: Okay, ito naman mula kay Mameng. Hi, Doc. Sa ngayon po, gaano po kadami ang mga lalaki nagpapavasectomy? Marami po bang lalaki ang open dito?
1: right now we are getting an increasing trend kumpara sa mga dati, no? Mas marami na po ang nag-inquire, pero usually hindi natutuloy din yung iba, no? Pero mas madami na po ang nag-inquire and nagkukonsulta with regards to vasectomy as a valid contraceptive option, family planning option.
0: Okay, kay Ray Nante, kapag po ba diabetic, pwede pa rin magpa-vasectomy, Doc?
1: Yes, pwede pa rin. Although, dapat mas controlled. Maganda, controlled ang diabetes and you would undergo a pre-operative clearance for the procedure.
0: Wow, Doc, ang daming questions. Okay, bilisan natin. Fast talk tayo, ha? Kay Andy, meron po bang adjustment sa lalaki after magpa-vasectomy? Adjust,
1: yun nga po, no? Kailangan mag-ingat muna with contraception muna for the first 3 months lang para sure tayo na wala talagang mabubuo. And the rest, wala naman po kailangan.
0: Okay, mula kay Linda, kung ligated ng babae, advisable po ba na magpa-vasectomy pa ang lalaki?
1: Hindi na po kailangan. Isa lang po ang kailangan magpa-ano, contraception.
0: Okay, kay Richmond, Doc, pwede ba yan sa mga may mabibigat ang trabaho sa araw-araw? Hindi ba ito makaka-apekto?
1: Kaya hindi po makaka-apekto. Pwede po ito.
0: Wow, so, ang saya ng guest, iba pala to. Okay. Ayan. Nahilo na ako. Okay, Doc. So ito po yung mga ano, ito po yung mga gusto nating bakit kaya napakababa pa rin? Sabi mo na to, no, awareness, no, ng uptake ng vasectomy sa Pilipinas. Ano po ang papel ng kultura? Yan. Misinformation at takot sa pagkawala ng masculinity.
1: Mm-hmm. Yan. Actually, kultura, siguro yung religion natin, yun yung isa sa mga barriers to the contraception. Pero right now, we are welcoming. Mas open-minded na ang Filipino. So we are getting more and more people consulting about vasectomy.
0: Okay. Doc, from Lester, magkano po ba nag-arrange ang procedure?
1: Depende po kung saan ito gagawin. For government hospitals, it's usually free. Pero sa mga private...
0: How much? Sa private?
1: Mga private centers, depending on the anesthesia. If local anesthesia lang, mas mababa. Siguro around 5,000-10,000. Pero if you would like to do it under sedation, baka aabot na mga 20,000 or 30. Depende kung saan ipapagawa.
0: Kung may sedation. Oh, depends on the hospital. Okay, so Doc, saan maaring lumapit ang mga interesadong lalaki natin ngayon? Sinong mga for counseling, no? Hindi naman na para paggawa. Just for counseling.
1: Well, for counseling, but kahit sa mga urologists na din. Kasi we are trained to do that, no? Yan ang pinaka-importanting part ng consultation natin. Counseling first before the procedure. So you can consult with any urologist o kaya kahit sa mga local health centers ninyo, yung mga municipal health officers or provincial health officers, they could advise you and provide you with counseling regarding the procedure.
0: Yan. So ito, Doc, ano lang to, pakilinaw lang na ang vasectomy ay hindi castration. Ano ba yung castration, Doc?
1: Yes. Yan. So, ang vasectomy, pagputol lang po ng vas deferens. Ang castration, yun yung pagtanggal ng testicle. So, yung bayag, in some cases, we need to do that, no? And yun, with regards to testosterone, yun po yung purpose ng castration. We cut off the testosterone supply for the patient.
0: Ayan, itong question is, so meron pa rin pong Doc, semen na lalabas sa amin after ejaculation kahit na nagpa-vasectomy?
1: Yes, sabi ko kanina, yung prostate and yung seminal vesicle, sila po yung nagpre-produce ng majority ng component ng semen. Meron pa rin pong lalabas on ejaculation.
0: Oo, so ito tinanong na rin natin to, yung testosterone, no? Hindi maapektuhan kasi nga sa dugo siya dadaan. Okay, so effective siya hanggang makumpirma ng sperm analysis. Magkano po daw yung sperm analysis, Doc?
1: Ang sperm analysis also depends on the centers, pero it's a microscopic analysis, 500 or less yung price. Sa ibang mga government health centers, mas mura pa. And pero sa mga private testing centers, it could range around 1,000 to 2,000 pesos.
0: Okay, so ito po, alam mo kasi may stigma, no? Yung mga nagpapa-vasectomy, sinasabi parang nabawasan yung pagkalalaki. Hindi pala.
1: Hindi.
0: No? Hindi. Okay.
1: Hindi po.
0: Oo.
1: Nakalimutan ko palang i-discuss kanina. So, anong mangyayari dun sa sperm cells na hindi nakakalabas?
0: Mm-mm.
1: No? Ang isa pang misconception dyan, baka magka-cancer daw
0: That's
1: sila
0: correct.
1: Or magkaroon ng ibang
0: sige.
1: Mga sakit. Pero yung mga sperm cells po na hindi lumalabas sa testis natin, nare-reabsorb po siya ng katawan. Kumbaga, ginagamit ng katawan yung sperm cells, i-degrade yun, at gagamitin yung components para mag-produce ng iba pang mga cells sa katawan. Hindi po ito nagiging risk factor for getting testicular cancer or prostate cancer or kahit ano pa mang cancer ng mga lalaki.
0: Okay, Doc, ito may mga questions sa atin. Tinatanong nila kung normal ba ang pasa, kaunting pamamaga o dugo sa semen pagkatapos, at anong gagawin kung may matinding sakit, lagnat o lumalaking bukol after the procedure?
1: Okay, so isa ang mga complications nito, yung bleeding nga dun sa site, or kaya hematoma formation, may bukol kung saan naghiwa. Normal po na may konting dugo, pero hindi ito ibig sabihin na nasa panganib ang buhay ninyo, no? So you could go back to your urologist and discuss kung paano ito ma-address. Usually we advise them to continue the pain medications, and we advise them to put a cold compress dun sa area para mawala agad yung pamamaga.
0: Okay, Doc. Ito ba ho ay nakakabaog o impotent? Tama, no? Impotent is baog?
1: Hindi po. Magkaiba po yan.
0: What is impotence?
1: Ang baog, yung inability to conceive. So, ito po yung purpose na gusto natin. Bakit tayo nakabaog ang vasectomy? Pero, ang impotence, yun yung erectile dysfunction or yung hindi makapag-erect.
0: Yes,
1: so,
0: yes,
1: hindi
0: yes.
1: Nakakapag-cause ng impotence ang vasectomy.
0: Oh, yan. Nasagot po ang inyong mga katanungan. Ha. So, in general, yung normal, usual sa sex, no, yun po ay hindi maapektuhan.
1: Yes.
0: So, walang erectile dysfunction, lahat. Yung libido, yung lalabas na seminilia, lahat po yan normal pa rin.
1: Yes.
0: Except that wala ng sperm na kasama doon. So, very easy naman pala itong procedure na to. Doc, so ano po ang inyong huling mensahe sa ating mga kapamilya? Yeah.
1: Para po sa mga kapamilya na may balak or nagko-consider na mag-undergo ng vasectomy, consult your local or your private urologist para ma-advise po kayo regarding the procedure. Ang vasectomy, simple procedure lang siya, pero it's a permanent procedure. Kailangan talagang pag-isipan or pag-usapan ng mag-asawa if they would like to undergo the procedure. So, the procedure is safe. It could be done on an outpatient basis. And yung complications natin, hindi naman ganun kalala. Operation is done by urologist. May ibang GP din na gumagawa, and this is readily locally available naman po. You just have to consult, and doon naman po nagsisimula ang ating mga discussions with the initial consultation and preparation, and then the eventual operation po.
0: Ayan. Thank you, Doc. Ha. Maraming salamat sa first time ko nga itong topic. Napabasa ako. At ngayon ay madami kaming natutunan kay Doc Joshua Anton Yabut, ang ating pong urologist, chairman yan ha, ng Health Awareness Committee ng Philippine Urological Association. So for more information pa from your society, Doc, ha, balik ka sa amin ulit himpilan ha, i-share mo sa amin. So maraming salamat po sa lahat po na ating mga kababayang nanood at nakinig po sa atin po today. Ay sana po may natutunan kayo, lalo na po sa ating mga kalalakihan. No? So, may option. No? Lalo na po sa, well, I don't wanna say this, baka magalit sa akin ang Catholic Church. Okay, I don't wanna say more. Basically, I do follow the Catholic Church. Sabihin ko pa naman, I am from UST, but ito po ay science, ito po ay ginagawa, at ito po ay para sa mga taong nangangailangan nito. Okay, lalo na po dun sa mga nakabuo na ng kanilang pamilya, sapat na yung mga anak na meron sila. 'Di ba? We're not really promoting, but it is there, no? So, all we needed to give is information para mawala po ang mga maling haka-haka. So, maraming salamat po sa inyo. Mamaya po, samahan niyo po ako at si Franco Reyes sa Connect Ka Dyan at 1:30 PM. Pag-uusapan naman po natin ang tungkol po sa ating mga kababayan na nagmumotorsiklo. Ayan, kaligtasan ng mga motorcycle taxi riders, ating pong pag-uusapan mamaya. So, kung kayo po ay nagmo-motorsiklo, no, lalo na yung mga riders po natin, mga nagde-deliver, yan po, makinig po kayo, aalamin po natin ang mga safety, no, na dapat natin i-observe. So, madami pala tayong makakasama mula sa LTFRB, mula po sa PNP, at mula po sa mga presidente ng Angkas, RAMRC Nation Alliance, yan po, ng mga motorcycle taxi community PH. So, maraming salamat po sa pagsali sa aming huntahan today. Susunod na, Bongga Ka Jai, kasama ang beshi ng bayan na si DJ Jai Ho. Bye!
2: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
7: Maging updated sa mga showbiz happenings, kasama ang beshi ng bayan, DJ Jai Ho, sa Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Susunod na!

0: DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras. 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, iminungkahi ng Office of Civil Defense Region 11 na dagdagan ang mga flood control projects sa mga Pampang sa bahagi ng Davao City matapos ang matinding pagbaha nitong Biyernes. Sinabi sa DZMM ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang na 2 river channel ang binagsakan ng tubig mula sa bundok kaya binaha na rin ang mga subdivisions lugar. Bukod sa flood control, dapat din anyang ayusin ang drainage system sa turang parte ng lungsod. Sa ngayon, puspusan na ang clearing operations sa mga binahang lugar at unti-unti nang bumabalik ang mga residente sa kani-kanilang mga tirahan.
4: Dapat dagdagan ng mga flood control along the riverbank. Napakaraming tao na along the riverbank. Tapos yung mga subdivision sa baba, damay lahat. No? Dati hindi ka binabaha, ngayon binabaha ka na. So we can never reach resilience kung ang strategy na natin is hindi talaga mitigation.
3: Sa ibang balita naman, tulad ng depensa, welcome rin para sa prosekusyon ang mukha ng Senate Impeachment Court na kada artikulo ang pagpepresenta ng mga testigo at ebidensya ng magkabilang banig. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Joel Chua na bukas sila sa bagong setup para maging sariwa pa rin sa publiko ang buong nilalaman ng bawat article of impeachment. Ayon kay Chua, posibleng bukas o sa Martes malalaman ang desisyon ng Senate Judges sa naturang suwestyon.
5: Sa akin, maganda po yun. Dahil unang-una, at least sariwa pa no, sa mga tao para mapipicture po natin yung buong kwento sa kada article bago po tayo mag-move forward sa panibagong article. So kung ito po yung magiging decision ng Senator Judges, welcome naman po sa atin.
3: Samantala, pinag-aaralan na ng prosekusyon ang mayiging hakbang sa post sa social media ni Senator Judge P.E. Cayetano na umunoy spliced video na mistulang pasaring kay House Prosecutor Chel Jocno sa impeachment trial.
5: Siguro, gagawa kami ng aming manifestation or sulat sa ating presiding officer para maaksyonan po yung mga ganitong kasing pangyayari. Bago nagsimula ito, nanumpa sila eh. Na mag-exercise sila ng political neutrality. Malaking bagay po talaga na hindi dapat nagpapakita ng pagiging bias ang Senator Judge.
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Mga maiinit na showbiz balita.
7: Huwag na kadyay!
6: Walang palalampasing inside story.
7: Huwag na kadyay!
6: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
7: Huwag na kadyay!
6: Makinig! Manood! Now na!

miss guy.

Magandang afternoon! Pong lahat ang ating mga kaserbisyo at mga kapamilyang oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas ay 12:09. Happy, happy Sunday sa ating lahat. Siyempre naman, alam ko po, ang lahat ay talaga nga namang masayang-masaya. Nakapagpahinga on a Saturday at ngayong Sunday, kalmadong-kalmado pa rin tayo. Pero mamaya, pagpahapon na, mag-prepare na tayo ng mga susuotin natin para sa Monday. Yung iba ata, walang pasok eh, no? Dahil nga tomorrow is sauna. Hindi ko sure ha, kasi yung iba tuloy pa rin naman ang pasok kahit na may sauna. Pero dapat lahat tayo ay talagang makinig sa kung ano yung mga kaganapan, ano ba yung mga update para may idea tayo sa nangyayari sa ating bansa, ganon. Siyempre naman, kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho para sa Bongga Ka Jai. Diba nga? Ito yung share ko muna sa inyo sa oras na 12:10. Gusto ko munang pasalamatan ng mga kapampangan sa lahat ng mga nasa SM City Pampanga yesterday. Ang dami pala nung SM City Pampanga, ano, meron na SM City Telebastagan, merong SM City Pampanga pero nasa Clark siya, meron din namang SM City Pampanga pero nasa Maya San Fernando siya kung nasaan yung Sky Ranch. At nandun nga po kami kahapon. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakisaya, nag-abang, pumila, bumili ng mga tickets para makapag-meet and greet sa mga beauty consultant na sina Mac Mariano. Yes, yung sikat na vlogger, isang nasa tag-ibang bansa rin siya eh. Nasa Amerika din siya, taga-Amerika din siya. Pero yung mga vlogs niya, ginagamit niya of course yung kanilang salita na pagiging Kapampangan, ganyan. Maraming naaaliw sa kanya talaga. Siya ang isa sa mga local ambassadors natin ni Mami Rayta. Si Buboy Villar na napapanood natin syempre sa Your Honor, sa Bubblega, at sa Task Force sa Firewall na teleserye ng GMA7. Present din po si Jillian Vicencio at ang Kapuso Action na Prince. O tari, di ba? Kapuso Action Prince na bumida sa Black Rider at saka sa Lolong na aabangan naman natin sa Hari ng Tondo. Remake it! Nakasama natin si Ruru Madrid.

yung bumabiyahe talaga kahit na yung isang oras, eh, di ba, aminin naman natin, yung isang oras tapos may traffic pa, nakakayamot, di ba, sa biyahe. Pero in fairness, nag-e-effort talaga kayo para lang masaksihan at masuportahan ang inyong mga favorite na mga celebs. Di ba, bongga, salamat po. Siyempre naman, napakadami nating mga eksena at mga ganap this whole week sa mundo ng showbiz. Kaya naman po ito, simulan natin na mag-recap sa kung ano ba ang mga ganap ng mga nakarang araw. Ayan! Simulan na natin, pero syempre baka magtampo pala yung mga nanonood at nakikinig sa atin. So mga nakikinig via transistor radio sa 630 kHz sa AM band, maraming maraming salamat. Lakasan po ang radyo. Kami po ang gawin ninyong background kung kayo po ay nasa kakalsadahan ngayon, nagmamaneho, at merong manakanakang pag-ulan ng very very light. Grabe pala kahapon, saludo tayo sa mga driver na napaka huhusay ng mga mata dahil parang zero visibility kahapon mula sa Pampanga pabalik ng Maynila dahil ang lakas ng ulan. Oo, 'di ba? Pag ganyan, 'di ba? Parang tama 'di ba, Kuya Freddy, kasi ako taga LTO eh. Pero natatandaan ko nung syempre bago kumuha ng lisensya, kapag zero visibility, 'di ba dalawa yung ilaw noon, may white saka parang may dim na yellow ganyan. Hindi dapat ginagamit yung parang emergency, yung nagbi-blink ng pare-parehas kasi parang for emergency nga siya ginagamit, 'di ba po? Sa mga nagde-drive, yes. Oo, yung hazard. Eh nakikita ko kahapon, sabi ko, "Hoy, may mga nag-hazard eh, parang ikaw tuloy may naiisip ka. Ano ba 'yan, emergency ba 'yan?" Pero yung iba kasi ginagawa nila 'yon kapag ka-feeling nila nadidiliman sila habang nagde-drive. Pero 'di ba dapat parang pagka zero visibility or madilim talaga, dalawa 'yun 'di ba, yung may ano ka, maliwanag yung white mo na light sa car, tapos meron ka nung parang yellowish naman para sa rain or sa mga fog, yung mga ganun yun. Hindi po ako taga LTO or hindi po ako expert sa mga, hindi po ako car racer. Hindi, pero diba, hindi po ako expert sa ganyan. Pero yun kasi yung alam ko nung nag-exam ako nung sa LTO before. Yes, ayan. Ang taray, aminin, di ba? Brainy. Charing lang. Joke lang. O, pero syempre, di ba, dapat safety kasi sa ano, sa kalsada. Yung iba naman, pag hindi nyo na talaga makita, di ba, may mga emergency lane. Dapat nagsastop muna kayo. Eh, syempre naman, kagabi ako naman, ano, dahan-dahan lang, takbong ano lang, maganda. Hindi. Takbong gwapo yung tawag doon. Takbong ganda na lang. Parang wala na akong ano, parang wala na akong background ba? Meron pa rin ba? Oh, hindi ko na siya naririnig. Oh, wala nang background bed. Oh, palagyan ako, babe. Ayan. Okay, bongga. Thank you so much. Ayan. Diba sabi ko, wala na akong background bed. Alam ko yan. Ang bonggang-bongga. Tapos, eto na nga, syempre, diba, nagdahan-dahan lang talaga ng takbo. Dapat ganun din po tayo. Huwag nang masyadong itodo kasi madulas na, madilim na. Eh na putol, nawala yung ano nyo. Okay, sige, go. Pero 12:16 ng oras, eto na, i-chika na muna natin ang mga naging kaganapan para sa linggong ito. Recap tayo sa ating mga balitang showbiz. Simulan natin kay Coco Martin at Ding Dong Dantes. Sila po ay nagkita para sa Actor Project. Nagkita na nga po ang mga primetime rivals sa sina Coco Martin at Ding Dong Dantes para pag-usapan ang paparating na Actor Project. Sa social media post, sinabi nga ni Coco na mataas ang kanyang respeto kay Ding Dong dahil sa dedikasyon para sa kanilang industriya. Sa hiwalay na social media post, sinabi ng actor or actor chairman na si Ding Dong nabilib nga siya sa dedikasyon naman ni Coco Martin. Ayon pa kay Ding Dong, parehong goal nila Coco na mapaganda ang local entertainment industry kahit magkalaban sila sa time slot. Sa ngayon, wala pang detalye sa nilulutong project ng dalawang primetime celebrity. Nakita ko yan. I'm sure na nakita nyo rin po dahil sa social media ay talagang kalat na kalat yung mga photos nila Ding Dong at Coco sa pagtatagpo nila. Diba sabi nga parang ano daw, itong 2026, hindi,
ewan kong joke ko, pero syempre half meant, diba ganyan. Pero ang mga caption, nakita ko po ang nakalagay, the world is healing. Oh, parang ganun. Kasi nga, una, magkatapat sa time slot, tapos parehas na parang yung genre ng kanilang mga teleserye, eh medyo may pagkakapareha. Samantala, kasabay ng picture ni Ding Dong at saka ni Coco, diba meron din po yung kay Vice Ganda at saka kay Vic Soto, na ang dalawang mga poste ng noontime shows

0: magsasama para sa upcoming Metro Manila Film Fest sa December. So talagang kaya perfect yung ano, yung caption na "The world is healing." Kasi nga parang yung mga dati na unexpected na mga makikita mong nasa isang proyekto, eh ngayon pwede na. Meron pa 'di ba yung Catherine Bernardo nagsimula na sa Netflix, 'di ba? At saka ipapalabas na rin of course sa A2C sa Kapamilya Channel with James Reed ang Someone Someday. Eh 'di ba dati mga ano yan sila, matitinding magkakatapata ng mga love teams from Katniel to Jadeen, ganon. Kumbaga parang ito yung panahon na talagang ang panalo po ay ang mga manunood. Tayong mga viewers, listeners, ang winner na winner sa lahat ng mga ino-offer sa atin ng entertainment industry. Oh, di ba? Perfect! Susunod, teleserieng Call My Manager ni Julian Santos mapapanood na sa Agosto. May ilang tulog na nga lang kasi naman talaga, katapusan na Judith na naman, paparating na si Ate Judith. Si Ate Judith ang pinakakinatatakutan ng lahat kapag ka nandiyan na siya kasi ito na yung time para bayaran na. Judith as in Ate Judith, ganon, oo. Oh, oh. Mapapanood na nga po ang drama series ni Julian Santos na Call My Manager sa August 13. Nakatutok ang kwento ng teleserye sa buhay ng karakter ni Juday na isang elite talent manager. Makakasama ni Juday sa nasabing teleserye sina Sir Edu Manzano, RK Bagatsing, Gina Alhar at si Raph Pineda. Sinasabing inspired ang nasabing teleserye sa hit comedy show sa France na Call My Agent. Ipalalabas ang unang episode sa HBO Max sa August 13 habang ilalabas naman ang mga bagong episode tuwing Webes. Nakaka-excite ito kasi syempre alam ko naman sino bang hindi nakakamiss sa Queen of Philippine Soap Opera na si Miss Julian Santos. So kung hindi man natin siya napapanood araw-araw, gabi-gabi sa mga teleserye, at least kahit mapaano may pasundot-sundot bukod sa pagiging mahusay na chef ni Julian Santos sa kanyang business na lagi ko nakikita at lumalabas sa FYP ko talaga. Sa Angry Dovo, di ba? Yung Angry Dovo business si Judy Ann. Eh, meron siyang ganito, ang Call My Manager. Congrats, Ate Juday! I miss you! Samantala, di ba? Sa balita naman ng pagiging kind. Because kindness is the power, is the key to everything. Ang ating pong PBB alumni na si Shuvi Entrata or si Shuvi Entrata nagbigay naman ng 10,000 sa isang rest room attendant. Kinagiliwan nga po ang kabaitan ng aktres na si Shuvi Entrata na matapos magbigay ng 10,000 sa isang restroom attendant. Nanalo po kasi si Shuvi ng 20,000 peso sa palaro sa isang birthday celebration ng philanthropist na si Miss Pinky Tobiano na napapanood natin sa Sigabo. Yes, artista na rin si Miss Pinky, di ba? Pero sa halip na ibulsa nga ang premyo, ibinigay po ng aktres ang kalahati ng prize money sa babaeng restroom attendant na umiiyak sa banyo. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang dahilan kung bakit naiyak ang babaeng empleyado bago mabigyan ng blessing ni Shuvi Entrata sa party. Dahil nga dito, maraming mga fans sa ang pinuri ang kabutihang loob na ipinamalas ng aktres. Pag-usapan namin yan ni Papa Awel, di ba? Hindi pa rin nga alam kung ba't umiiyak. Sana makapanayam natin, no, Kuya Fred, yung restroom attendant para alam natin baka mamaya. Feeling ko is ano lang yan eh. Kung mag-a-assume ako, antara, di ba nag-assume? Hindi, kung mag-a-assume ako, di ba? Parang feeling ko, dahil paparating na nga yung due dates, syempre may mga pinagdadaanan sa pamilya, pwede namang sa love life, ganyan, oo. Pero in fairness naman kay Shuvi, no, kung ako yun siguro, tas nakita kong umiiyak, baka yung 20,000, wow! Siyempre hindi, no? Half-half tayo kasi sa hirap ng buhay, di ba? Inflation is real. Grabe, ang gasolina dati, di ba? Parang naabutan ko pa, parang sa 1.5 dun sa sasakyan kong maliit, eh full tank na ng bonggang-bongga. Aba ngayon, kapag ka nagpa-full tank ka talaga, oh, yung 1.5 dati, 3,000 na yan siya. Pero matindi, yung mga naka-SUV, aminin naman po natin, talagang ang sakit. Parang minsan kung araw-araw mong gamit, 7 days o kaya kung kaya pa 2 weeks kung ano ka lang naman, Maynila to Quezon City, yung ganon, aabot ka pa, 2 weeks kakayanin. Pero minsan hindi na talaga, minsan nga 5 days lang.
1: natin.
0: Mga naka-SUV, aminin natin, umaabot na ng 6,000 to 7,000 ang full tank sagad. Ang bigat, di ba mga ate? Siyempre sabi nila, yes, true. Wala tayong magagawa, kailangan nating lagyan ng gasolina yung mga sasakyan pa rin natin, syempre. Kaya saludo tayo sa mga masisipag nating mga TNVS driver, sa mga taxi driver, bus driver, UV van driver, na diba despite of all the challenges, patuloy po kayong nagsiservisyo para sa mga commuters nating mga kapamilya. Ayan. Samantala, sa oras na 12:23, si Janella Salvador naman nag-transform bilang si Moana. Talaga naman pong napatrip down memory lane ang atake ng kapamilya actress na si Janella Salvador nang mag-transform bilang si Moana. Sa isang post, ibinahagi ni Janella ang ilang larawan ng kanyang photoshoot na nagsisilbing komemorasyon sa 10 taon ng kanyang rendisyon ng kantang How Far I'll Go. Taong November or 2016 ng Nobyembre, napili nga po si Janella na awitin ang kanta na orihinal na soundtrack ng Disney's Moana. And aside from that, diba, kasi si Kai Montinola ng PBB ang umawit naman for this year, yung Tagalog version naman sa pelikula naman ng Moana. So, congrats to Kai and Jaya. Ayan, syempre, bonggam-bongga. At least meron kang pa-tribute, oo. At parang after 10 years, ipinakita mo lang talaga na ikaw pa rin ang nag-iisang umawit ng Disney version ng How Far I'll Go, diba? Proud to be Filipino. And of course, maraming mga kababayan natin, mga magagaling na mga performers natin, ang talaga namang patuloy na itinataas ang bandera sa iba't ibang larangan. Ganon. Eto naman, sa oras na 12:24, syempre sa mga armies na nakatutok at nanunood, nakikinig, ang South Korean super K-pop group nga po na BTS ay nagtala ng bagong Spotify record. Panibagong milestone ang nakamit ng K-pop supergroup na BTS matapos magtala ng bagong record sa Spotify. Nakapagtala ng pinakamataas na streams ang grupo sa loob lang ng isang araw para sa K-pop music video nilang Normal matapos itong i-launch noong July 17. Bahagi ang kanta ng pinakabagong album nila na Arirang, habang patuloy naman ang kanilang world tour na nakatakdang magbalik sa Pilipinas sa 2027. Kabilang din po ang BTS sa mga nagtanghal sa halftime show ng katatapos lamang na FIFA World Cup Final kasama sina Madonna, Justin Bieber at Shakira.
2: Bongga!
0: Talagang bonggang-bongga. Dahil ang mga friends natin na especially yung mga nasa UAE sa Middle East, actually yung mga fan na fan talaga sila ng FIFA. Alam mo, hindi ko masyadong nasubaybayan yan, pero napabili ako ng t-shirt. Napabili ako ng t-shirt kasi di ba parang, in fairness, no, maganda yung ano nila, yung mga jersey-jersey nila. Kung dati, yung mga jersey na binibili natin yung sa mga PBA dito sa atin sa Pilipinas, syempre alam mo naman tayo, di ba, pagka, ay, bongga yan, FIFA-FIFA ang attack. Kahit naman talaga hindi mo sila nakita in person, hindi mo sila na-meet, support. Pero syempre, papaalala ko lang po kung paano natin sinusuportahan yung mga iniidol at napapanood natin sa international stage o kung sa ibang bansa. Dapat ganun din tayo sa pagsuporta sa mga sariling atin, sa mga Pinoy na mga mahuhusay na mga performers. Dama? Dama! Eto na, speaking of pagsuporta sa mga mahuhusay at talaga nga namang mga hindi natin talaga makikwestiyon ang kanilang galing pagdating sa pag-awit, pagdating sa pag-perform, pag-impromptu, di ba, pag sa stand-up comedy. Alam mo, nung sinabi sa akin na she will be guesting again sa programa, sabi talaga namin ng aming EP and yung team natin sa Bongga Kajay dito sa DZMM, go is kid na natin ang bonggam-bongga kasi every time naman nakasama natin ang ating bisita ngayong araw or dito sa DZMM, punong-puno, siksikliglig at nag-uumapaw ang ating mga kwentong naririnig. Kaya naman, agad-agad, eto na, may bago siyang show. At mamaya na agad-agad ito, talaga namang walang pahinga. From promo segue, diretso dun sa kanyang show, i-welcome na po natin, Miss Fede Los Reyes. Hello!
2: Hello!
1: galing mo talaga.
0: Ay, naku, marami.
1: Grabe ang energy mo. Binilang ko yung ano yun.
0: Maganda.
1: Ilan ba yun?
0: Ano po yun? Mga 75. Oh. Wow, 75. And grabe. Tita Fe, welcome back to the
1: program. I'm so happy to be back here. Nung sinabi nga sa akin, ay, bongga ka, Jai, pero it's gonna be on the day of the show. Ay, hindi. Pupunta pa rin ako. Mamaya pa naman ang soundcheck ko, 2
0: yes.
1: o'clock.
0: Yes. So, oh, di ba? Saktong-sakto lang.
1: Saktong-sakto.
0: At pag Sunday, walang traffic.
1: Oo nga. Yeah. Ang aga ko nga eh.
0: Yes, totoo. Oh. O, Tita Fe, syempre, di ba? Noong last time, ang kasama mo dito ay si Tita Mitch.
1: Mitch Valdez. Tita Mitch Valdez. Yes, we were promoting our show, Sex and the Seniors.
0: Yes,
1: oy, opo. Di ba? Ano na naso ang dami naming ginawang shows dito na sold out kami and then we went to the States. We brought it to the States. Nakadalo rin kami, East Coast and West Coast.
0: Totoo po. Kumbaga, 'di ba? I remember the first time that I had an interview sa inyo pong dalawa ni Tita Mitch via Zoom.
1: Yes.
0: 'Di ba tama? Via Zoom muna.
1: Pero nagpunta Zoom
0: tapos, nagpunta kayo ng kayong dalawa naman talaga bumisita na dito ng bonggang-bongga.
1: I love being in your show.
0: Salamat po, yeah, Tita Fe. Pero syempre, 'di ba, ang gusto nating iparating no, nakakatuwa if we really manifest or we parang shout yung mga words natin sa universe. 'Di ba nung una isang show lang talaga, nasundan ng mga sunod-sunod na mga sold out shows hanggang sa umabot na nasabi natin sa programa na sana pati sa abroad.
1: And natuloy.
0: Natuloy.
1: And meron pa kaming mga pupuntahan na ibang bansa.
0: Ilalaban pa.
1: Lalaban pa yan. And tuloy-tuloy pa rin ang Sex and the Seniors.
0: Totoo. Diba? Ngayon naman po, syempre, ito pong show ninyo na bago. Ano to? Solo na po ito?
1: Yes, solo. You know what? Ginawa ko na to sa States. Tapos actually, ginawa ko na rin yung title na yan. What the Fair.
0: Yes.
1: Actually, nag-isip ng title na yan, asawa ko eh.
0: Ayan.
1: I always play around with my name. Kasi, pero ngayon, ang title, di ba? Catchy.
0: Yes.
1: What the fe?
0: Totoo. Pero so, mag-shinorkat natin, ganun pa rin, WTF.
1: WTF pa rin.
0: Oo, pero kapag ka buong-buo.
1: May kanta pa nga ang ginawa si Odette Quesada sa akin.
0: Ayan. Basta airable on air. Pwede naman.
1: Airable. Ano bang ibig sabihin ng airable?
0: Bongga! Kasi natakot ako baka mamaya WTF yung ibang WTF yung...
1: May bastos?
0: Oo. Oh, oh.
1: No, I wala akong ganun.
0: Ayan.
1: I never did bastos. Ano lang, naughty lang and sexy.
0: Ayan. Okay.
1: What the fe? Tell me what is happening. What the fe? Ako ay napapailing. What the fe? Tell me what is happening sa atin. Traffic sa EDSA, traffic kahit saan. May roadwork kahapon, ngayon nakatimbuang. Debate sa Senado, parang teleserya lang. Oh, wala na akong masabi. Lahat sila ay buong hapon.
0: Totoo.
1: Sa dami ng problema ngayon, kailangan natin masaya lang.
0: Tama.
1: Diba? Yes. Marami, daming trending dyan, daming issues, daming mga... Pero anong ginagawa natin? Maghapong tayo nagtitiktok.
0: Totoo.
1: Tapos sayaw, tuloy pa rin ang sayawan kasi ang Pinoy... ibang mag-cope sa problema dinadaan sa tawanan.
0: Actually,
1: diba?
0: Yes.
1: Dinadaan natin. Magbibideo ka tayo.
0: Totoo.
1: You know what? We have so many problems but iba pa rin ang laughter, music.
0: Totoo.
1: It heals. It's very healing. At saka tama ka, the world is healing.
0: The world is healing.
1: Nagbabati mo, nagbabati na silang lahat.
0: Mm-hmm, yes.
1: Mag-away-away kasi, no?
0: Oo. Yes, tama. Ang bongga, di ba? Ang ganda ng kanta, tita.
1: Gawa ni Odette, my dearest friend Odette Quesada. Ang bilis niya, sabi ko, Odette, may show ako, title, What the Fe. Gawa mo ako kanta. Ginawa niya kagad. And then, it's very engaging. Ano siya? Current events naman, di ba?
0: At saka yes, totoo. Lalo na narinig ko yung sa traffic,
1: yes,
0: yung sa Senado, na talaga namang I'm sure lahat.
1: Lahat.
0: You know? Kumbaga lahat tinalakay yung mga kaganapan. Pero tita, gusto ko lang din, I want to add up dun sa sinabi niyo na, totoo no, tayong mga Pinoy, despite of all the challenges that we face each and every day po talaga, every single day, pero nandun pa rin talaga yung magiging yung konting kwentuhan lang, matatawa tayo, na kahit pa paano makakalimutan natin ang ating problema.
1: Correct.
0: Ito,
1: comedy.
0: Yes.
1: Laughter.
0: Totoo.
1: You know, we can't take life that serious naman, seriously. Ang Pinoy iba eh, ibang klase ang Pinoy. Pag kinamusta mo siya, kahit ang dami na niyang problema, baon na sa utang, minsan masama pakiramdam, kamusta ka na? Okay lang, di ba? Okay lang yun, di ba? Kasi
0: correct.
1: Lahat ng problema naman may solusyon.
0: Totoo. Lalo na pag-usaping pera. Alam mo,
1: yun. Lalo na, pera. Ang hirap nun.
0: Napakahirap talaga, di ba? Like what I mentioned kanina, sa taas ng mga bilihin, mahal ng renta ng mga bahay, mahal na electricity bill, di ba, Tita Fe? Pero aminin naman po natin, di ba, still, iniaasa natin siya basta hanggat nagtatrabaho tayo.
1: Oo, dapat naman, no?
0: Yes, kasi, hindi pwedeng nakahiga lang, tita, diba? Kasi mas lalo kang malulubog noon.
1: Mabait ang Diyos, no? He will provide. Pero
0: yes,
1: kailangan, wag mo na lamang hintayin lang.
0: Right.
1: Kailangan ka rin magtrabaho.
0: Totoo.
1: Diba?
0: So, yung kasabi na God always provide.
1: Yes, He does.
0: Diba?
1: But
0: yes,
1: you have to do your part.
0: Totoo.
1: Yeah,
0: diba, tita?
1: So, hindi naman hintay ka na lang ng hintay.
0: This is the conversation that I really love about every time na may kasama ko mga bisita. Kasi perfect on a Sunday.
1: Yes.
0: Diba? Na parang bagay na bagay para
1: positive
0: sa ating lahat na maybe yung mga listeners and yung mga viewers natin needed to hear yung mga bagay na mga sinasabi natin.
1: Positive,
0: diba?
1: Lang dapat.
0: Tama.
1: Lahat naman ng tao may problema. Hindi
0: totoo
1: naman pwedeng walang problema. But it's how you handle it.
0: Totoo.
1: Yung iba, hirap mag-cope, no? Pero hindi naman pare-pareho, hindi rin pare-pareho ang problema natin.
0: Mm-hmm.
1: But kaya yan.
0: Sabi nga po,
1: laban,
0: diba?
1: Laban lang.
0: Sabi nga ng aking dear partner na si Papa Awel, ka-faith lang, diba?
1: Oh,
0: yes.
1: Ka-faith. Ang galing, ah.
0: Ang ganda. Yeah.
1: Okay yan, ah.
0: Totoo.
1: I like that.
0: Totoo, sabi yan sa akin na parang everyday, bukod sa laban lang, bangon lang, basta dapat hashtag ka-faith. From the word ka-faith lang tayo.
1: Ka-faith.
0: Yes.
1: Kapit.
0: Totoo.
1: And ka-faith.
0: Totoo.
1: Galing, diba? Ah. May natutunan ako today.
0: I love it.
1: Thank you so much,
0: tita. At alam mo, last time, may hindi ako natanong sa'yo.
1: Lako, ano yan?
0: Kasi nabitin tayo sa ating chikahan.
1: Oh, no.
0: Kasi nga,
1: syempre,
0: alam naman natin, di ba, 1.5 hours ang programa. Pero ikaw pala, tita, nung aside sa pagiging solo one woman na musical comedy act,
1: yes,
0: nag-Oro Plata Mata ka pala?
1: Yeah, yun ang uno-uno kong movie with Peking. Pero I had a small role there. But I was a maid. Kasi talagang mga di ba yung sa yung Oro Plata Mata. And then, may pagnanasa ako kay Joel Torre.
0: Oo.
1: Pero hindi niya ako pinansin. ang gusto niyang pansinin yung mga stars, yung moon, yung ganon. So that was one of the scenes that I think that was memorable. Well, for me as well, is like I was with Joel and I was hoping, oh, maybe sana halikan ako. Pero hindi. Tingnan niya yung mga bituin.
0: O kumaga pala nung panahon na yun, meron ng hashtag fantasy.
1: Oh, fantasy.
0: Pero diba, wala namang imposible. Pero syempre, yeah, Nangyayari talaga siya sa tunay na buhay.
1: Diba?
0: May mga ganun, diba, tita? May mga success stories.
1: Nagpapunta siya. Pero yeah, that was my first film under Peke Galiaga.
0: Yes.
1: My God bless his soul. He was really my mentor.
0: Wow.
1: And tao ko dun, he's my father. Kasi siya ang marami ako natutunan sa kanya, and siyang nag-convince sa akin na to pursue and to be a comedian and to be an actress. Ang dami niyang tinuro sa akin.
0: Paano po yun, tita? Is it the same ng kung paano pa rin ngayon na you do audition para makuha ko sa role? Or
1: well, you did workshops,
0: kayo?
1: No? Yeah.
0: Opo.
1: Well, because I knew already, Peke knew me because he was directing our concerts ng Music and Magic. So, doon ko siya nakilala. And then, nung may movie na siya, sabi niya, Anika, I have a role for you. And then, siya yung nagtuto. Kasi pag nagturo sa akin na, when you're in camera, lalo na pagka-pelikula, kasi ang stage, ang likot mo, di ba? Ang laki,
0: yes,
1: ng movements mo.
0: Laking galaw dapat.
1: Nung nag-taping, nagsushoot na kami, siyempre, ang movement ko, parang sabi niya, Fefe.
0: Comical.
1: Oh, At saka malaki, liliitan mo kasi yung camera naka ano, konting kibot lang ng mata mo nakikita na. So he told me how to act in front of a camera, especially yung pag movie kasi very ano eh, naka zoom yan sa iyo, so hindi pwede yung ginagawa mo sa stage na big.
0: Yes.
1: iba ang stage, iba ang television, iba pa rin ang movie, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang film, because you know yung lente ng camera nakikita lahat.
0: Mm-hmm.
1: konting kibot lang ng ng pilik mata mo nakikita.
0: Damang-dama.
1: So, marami ako, yun, tinuro niya sa akin. Yes, I did not audition.
0: Handpick.
1: But handpick, and wow. Then I helped yung mga nauso. Meron pa rin yata ngayon, mga actors workshops.
0: Meron po, yes.
1: Yes, doon nag-umpisa yung actors workshops, and I would help facilitate. I will be one of the facilitators in the workshop. Apart from being a participant, kasama ako sa facilitators. Tsaka pagka merong movie, one example, for example, yung Abandonada na ginawa ko movie with Alma Moreno, ganun. May workshop, laging workshop ni Peke, ang mga artista before the actual shoot. Para meron na kayong...
0: Bala.
1: May bonding na yung mga artista, at saka nakukuha mo na yung role na gagawin mo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: He's preparing you to prepare. So, pine-prepare ka for your role.
0: Actually, ibang level din talaga yung kasi di ba, like ngayon, very, digital na po.
1: Oo.
0: Super, nung mga panahon,
1: super digital.
0: Yes, nung panahon po, di ba?
1: May AI na nga eh.
0: Actually.
1: Hindi ka na nga kailangan umate yata.
0: Oo nga. Pero aminin natin, bukod sa nakakatakot, iba pa rin yung real emotions and feelings. Lalo na po sa mga performers.
1: Even, at singing, pwede na.
0: Ang bilis, tita. Ilalagay mo lang kung ano yung gusto mo.
1: Picture mo lang, kukunan ngayon. Pwede ka nang gumawa ng kanta eh.
0: Oh. Yes. So, music video, automatic.
1: Automatic na, totoo. May song na. But that's the sign of the times, you know? Talagang darating at darating.
0: Because change is constant talaga.
1: Yes, it is constant. But hindi pa rin dapat mawala ang personal and human touch. We are getting so... lahat tayo nasa cellphone na eh.
0: Totoo.
1: I'm guilty of that. I'm always looking for my phone. Parang pag wala yung cellphone, nanginginig na ako.
0: Totoo.
1: Nasa cellphone tayo, nasa tablet, di ba? Minsan di na nag-uusap.
0: Kapag sa restaurant,
1: nasa phone na lang, nasa phone. So, that's what I like. Well, I tell my family that, and my kids and my grandchildren, that, you know what, iba pa rin totoong yakap, totoong halik, and don't forget the human touch. And we are all so addicted. It's really an addiction already to be on the cell phone. Parang pag, and, di ba? Talagang sa internet and all that. But wag lang nakakalimutan pa rin ang tawag ko ngayon eh, mahigpit at totoong yakap.
0: Totoo.
1: Hindi yung hugs, LOL.
0: Emojis.
1: Emojis.
0: Yes.
1: We need the real thing.
0: Yeah. Totoo
1: Let's
0: po.
1: Let's not forget that.
0: Totoo po. And dagdag natin, di ba, wala namang masama sa paggamit ng AI, pero napaka-importante po na dapat alam natin kung saan gagamitin. Sa tama, di ba, tita? Ayan.
1: Yes.
0: Tsaka sa mga performers, actually natanong ko na yan sa mga bands, sa mga composers and producers na ano yung say at ano yung thoughts nila na ngayon nga very rampant na talaga yung automatic, just a click away, meron ka ng song and everything, nawawala ng trabaho yung mga kasamahan natin sa industriya, di ba tita? Sabi nila, hindi sila against, pero dapat doon lang sa kung ano, yung tamang paggamit lang nito, yung hindi siya maabuso ng bongga,
1: yes.
0: Di ba?
1: And alam mo, when you, for example, may app about making a song, nagbibigay ka pa rin ng human being pa rin na nagsabi at itong nagdi-dictate ko anong gustong gawin. So, the robot naman will also listen pa rin to the human being who's giving the instructions, correct, diba? So, pero I should say, ang galing. Ang ibang klase na talaga ang Ito, yan.
3: Ang technology.
1: Ang technology. Darating ang araw siguro, baka mawala na tayong lahat ng trabaho.
3: Baka lumilipad na tayo.
1: Oo, di ba?
3: May sapatos na, oo.
1: Pero alam mo, may kukwento ako. Kasi yung, di ba, yung ChatGPT.
4: Right.
1: You know? Well, I use ChatGPT. Mm-hmm. And it helps, no? Tapos nakukwestiyon ako dun, may nakausap akong tatlong guro. Sabi ko, paano sa school? Di ba, syempre, baka yung homework nila, ginagawa na ng ChatGPT, di hindi na nag-aaral ang mga estudyante. You know, I don't know if they do it here, but in the States, and maybe some of the students here, teachers here, ang ginagawa, wala ng homework. Kasi pag homework, pwede mo kausapin si ChatGPT, pwede mo kausapin ng, ano, di ba, ang mga apps. So, pwede silang gumawa ng thesis mo, term
4: right.
1: paper mo, homework.
4: Opo.
1: So, sa States, ano, they don't, walang homework.
4: Mm-hmm.
1: Walang homework, tapos everything you do in class,
4: mm-hmm.
1: at walang cellphone, walang, so, ano, talagang mag-aral ka.
4: Yes.
1: And then, when you go home, so,
4: kalma-kalma ka lang sa bahay. So, pero pag nasa school
1: ako, I believe in that. Dapat wala ng homework eh.
4: Mm-hmm.
1: Para pag uwi sa bahay ng mga estudyante or all the students,
4: pahinga.
1: Focus naman sa pahinga
4: family.
1: Naman. Family na,
4: totoo.
1: Diba? Kasi yung iba talagang, they're, ano eh, nag...
4: Yung kasabihan dati na pag sa bahay, mula eskwelahan, pagod ka na, pagdating sa bahay, magsusunog ka pa ng kilay kasi may kailangan ka pang gawin.
1: So, dapat sa school na lang lahat at parang wala, sa pag-uwi sa bahay, ano na?
4: Yes. Dagdag ko lang, may share ko, tita, no? Siyempre naman, nabanggit ko naman sa programa na naging part din ako ng academe, nag-professor din ako for multimedia arts.
1: Wow!
4: Yes, tita, diba?
1: Bongga ka pala talaga, Joy!
4: Hindi, tita, wala ito. Wala ito. Hindi po, nagturo po ako for a while, siguro mga 1 year lang. Kasi nga, diba, as a practitioner, nagturo ako for 1 year, two semesters, ayan. Tapos, totoo po na na-encounter ko po yan na parang nanibago ako. Kasi, diba, nung panahon naman, hindi naman... wala, magagamit mo lang yung computer na dapat talaga yung malaking computer
1: malaki
4: pa sa
1: pa
4: bahay na may modem pa talaga, hindi pa uso ang wifi, ganyan. Na parang mag-search ka lang ng mga pwedeng makatulong sa'yo pero hindi yung as in instant click, nandun na lahat ng kasagutan. Meron akong co-professor na ang focus niya kasi is research papers, thesis, ganyan. Kapag meron pala ano, pinagkukunan na ma-check mo kung lahat ChatGPT or
1: ay,
4: something.
1: Oo.
4: Yes.
1: Nahuhuli nila.
4: Nahuhuli ng mga teachers.
1: Nila.
4: Ayan, oo.
1: Kasi yung isang teacher, meron siyang binigay na homework. I think
4: yes.
1: Even chemistry yata. Tapos pagbali, alam naman niya yung kapasidad ng estudyante. Ba, nung tapos niya yung homework.
4: Yes,
1: nakita.
4: Kasi actually
1: tapos,
4: yan.
1: Tapos, syempre, okay. Tapos biglang may discrepancy. Parang,
4: yes.
1: Nung pina-explain, can you explain this? Ay, hindi ma-explain ng student.
4: Right.
1: Because ang gumawa ng homework ay
4: ChatGPT. Meron po yun yung parang kukunin mo siya. Actually, hindi. Mararamdaman mo rin naman talaga kung paano ka makipag-communicate with the student,
1: yeah,
4: ganyan.
1: Yes.
4: Tapos, i-check mo yung paper nila.
1: Yeah.
4: Effort lang talaga para sa mga professors.
1: Yes.
4: Which kailangan naman talaga. Kasi syempre, di ba, for good education.
1: Yes.
4: Para maganda yung ating mga naituturo at naipapasa
1: correct.
4: Sa mga bata. I-check mo talaga siya. Tapos, dinonote naman. Hindi mo naman kailangan pagalitan or something.
1: Well,
4: inonote mo talaga na parang hindi ito yung gawa mo,
1: no.
4: Something, ganyan. Kaya ako,
1: nakakatulong naman
4: nakakatulong
1: talaga.
4: Nakakatulong naman,
1: try,
4: yes.
1: No? I mean, ako din naman, I go to ChatGPT kasi may kausap ka rin, pero I put my own inputs,
4: yes,
1: also.
4: Yes, totoo.
1: Yun na nga, kailangan pa rin yung ating personal and human touch.
4: Because yes.
1: Also, when you have a speech and then you let lang somebody else do it, then that's not you, no?
4: Totoo.
1: And then that's not you talking. You put your touch.
4: Totoo.
1: Parang recipe din yan eh. Pag
4: masarap ang
1: ka ng recipe
4: yan.
1: Sa YouTube, ako, ganun ako, hahanap ako ng tatlong recipes, pagsasama-samahin ko, and I'll put my own.
4: Tama, diba? Opo,
1: kasi
4: yes.
1: Kasi lahat naman tayo nag-YouTube.
4: O, diba? Ang bongga ng chikan. I'm sure yung mga mommies.
1: Hindi ko akala, eh, ganito pa lang pag-uusapan
4: natin. Diba po? Ang mga mommy sa mga daddies, pati yung mga bagets na nanonood at nakikinig sa atin, diba? All over the world kasi live po tayo sa The Filipino Channel.
1: Wow.
4: Meron po tayong Sky Cable Channel 26 and sa 183 local cable channels nationwide. Wow. Sa YouTube, mamaya mag-attendance check tayo dyan. At syempre, yung mga listeners natin sa 630 kHz sa AM band, sabi, nag-a-agree sila. Lalo na yung mga nanay, tatay, nag-a-agree sila na sinasabi, yan, dapat marinig yan dito sa radyo. Marinig yan sa TV. Salamat, Miss Fe de los Reyes. Ganyan. Talagang napapa-what the fe kaming lahat.
1: What the fe? Tonight yes. na yan. Alam mo, we have a full house tonight.
4: Ayan.
1: But I'd like to remind those who made the reservations, don't forget to come. Rain or shine, pero hindi, gumanda
4: ng panahon. Maganda ang panahon, eh. Pero may konting ambun-ambun lang. Pero okay, maganda. Ayan, o, Tita Fe, yan ang hinahanap mo kanina. Ay, there ayan. You have
1: what
4: it.
1: What the fe? It's gonna be at Red Rhino. It's in Greenfield, Mandaluyong. And I'm going to be with my, pinangalanan ko silang Vocalolas.
4: Vocalolas?
1: Providing backup vocals for me. This is Yoji De Jesus and Marnie Jereza. And, syempre, masaya yung show. Puno-puno ng craziness.
4: Totoo.
1: And I will have numbers also from Music and Magic. We're celebrating 47 years this July. 47 years na Music and Magic. Lampas na ng kalahati ng buhay ko. I started with Music and Magic. And
4: yes.
1: Music and Magic really shaped my life. And
4: as the key soprano singer.
1: Oh, di ba? Oh. Soprano chick.
4: Ang taas.
1: Yes. So, and maraming iba-ibang kanta, masaya.
4: Di ba bukod sa pagiging soprano, choreographer ka din nung...
1: I was doing choreography for Music and Magic.
4: Oo,
1: yung mga Sugar Pie Honey Bunch.
4: Totoo. Tita, tama ba? Ang Music and Magic, syempre sa mga bagets, no, maganda tong itanong natin para na, at least nare-refresh, di ba?
1: Yes,
4: pero
1: yes.
4: Yung mga supporters, yung mga umiidolo sa nag-iisang Fe de los Reyes, lahat sila ngayon, parang nag-a-agree talaga sila, nanunood, nakikinig na, oo, dati napapanood. Di ba po yung Music and Magic, tama po ba? Correct me if I'm wrong pa. This is the ano po, no? Yung brand nyo po talaga as Comedy Cabaret. Wow! Cabaret! Oh, cabaret. As a
1: no, Music and Magic. Music and Magic was a show band.
4: Yes.
1: You know, and I'm the one that's doing Comedy Cabaret.
4: Oh.
1: Kami ni Mitch, yan yung parang, ano, parang
4: si Tita Mitch din, nag-Music and Magic din siya?
1: And then, sabihin niya nang ginagawa namin.
4: Ako magayon yun yung pinaka-ano nyo.
1: Music and Magic was a show band. So we would sing and then we will do choreography. We have fabulous costumes and, you know. So that's
4: nililibot.
1: Hindi ka pa pinapanganak, no? 1979 kami nag-umpisa.
4: Ay, wala. Baka di pa po magkakilala yung mama at papa.
1: Baka 47 years. So we started in Regent of Manila in Alibay Bar. So with Kula Desma.
4: Yes, opo.
1: So we... live band yan, and then we have we would sing mga covers, mga 80s music, but with choreography. Talagang Sugar Pie Honey Bunch, mga ganyan.
4: Yes.
1: And choreography and memorize. Walang cellphone, walang ngayon kasi naka-iPad na binabasa.
4: Walang prompter.
1: Walang teleprompter. Kailangan memorize.
4: Yes.
1: Ngayon hindi na, no? Pag walang teleprompter, na, para tayong pilay kami na, oh, may teleprompter ba? Kasama ka.
4: Buti na lang, hindi ako nagte-teleprompter, Tito.
1: Oo,
4: galing
1: mo. Bili ba ko sa'yo? Alam mo, nung nagsasitahan, tumitingin ako, ay, binabasa ba si Jai? Ay, wala. Ang galing-galing niya talaga.
4: Salam.
1: At saka tuloy-tuloy ka. Tuloy-tuloy.
4: Nang chika. Kasi diba, Tita Fe, if you love what you're doing,
1: yeah,
4: yung everyday o kaya yung bawat kung ano yung nangyayari sa buhay mo talaga, diba,
1: yeah. Yeah.
4: Na feeling mo talaga interesting, pwedeng-pwede mo yan i-share, and that's the magic and power of radio.
1: Oh, galing.
4: Yes.
1: Galing, no,
4: parang
1: galing,
4: po
1: galing
4: sa comedy acts nyo, Tita, diba?
1: Ganun din. You know, like, may mga nagtatanong sa akin, Fe,
4: how do you do that?
1: Nervous ka pa ba?
4: Yes.
1: Alam mo, syempre naman may tension. Lagi before a show, merong, may konti
4: nervous. May jitters. Yan.
1: Kasi kung wala na, para ka nang masyado naman.
4: Kampante.
1: But, ang nervous iba pag hindi ka prepared. I think, ako, I'm nervous if I'm not prepared or hindi ko memorize or lalo na pag comedy kasi or if it's a new song or Kasi when hindi mo alam masyado yung ginagawa or hindi mo memorize, you cannot be on top of your material, then you cannot play.
4: Mm-hmm.
1: So pag puro pag nawala ka, halimbawa hindi mo mababalikan. So dapat alam mo bago ka sumampa, meron kang at least alam mo yung skeleton ng gagawin mo, di ba? So pag nawala ka, alam mo balikan at saka alam mo paglaruan.
4: Totoo po.
1: Meaning you have to be prepared.
4: Totoo
1: so you
4: po.
1: Won't be so nervous and it's hard when you're not hindi mo memorize yung songs, lalo na kami mga seniors, mahirap na mag-memorize. So kaya kailangan namin ng teleprompter. I mean, honestly, totoo, marami na ako nakakalimutan na lyrics. Pero buti na lang, comedian,
4: naitatawid. Yes.
1: Naitatawid naman. So, sabi nga nila, you have to perform your mistakes. Do not show your mistakes. Right. You have to perform it. Kasi hindi naman nila alam
4: na
1: yung gagawin mo. Pero pag pinalata mo, nag-ano ka,
4: binigay okay. mo ng bongga, ay, nagkamali. Oh, yes, okay totoo.
1: Lang. Perform it. Because we're not perfect, you know. We make mistakes, we forget our lyrics, we forget our lines. But it's how you
4: handle
1: it.
4: Yes.
1: Dapat saluhin mo rin sarili mo.
4: Ganun. Opo. Diba? Alam mo, bongga po, ang sarap-sarap na magkaroon, parang feeling ko po, diba, sa mga nangangarap na ma-achieve nila kung ano man po yung mga narating ninyo, Miss Fe, Tita Fe, sa industry, diba, from sa showband na Music and Magic. Tapos po, diba, hanggang sa naging solo na po kayo, na lumibot na kayo globally talaga, using your talents, ganyan. Maraming mga nangangarap na ganyan. Parang nyo po kaming win-workshop ngayon.
1: Ay,
4: naman. Diba? Parang nyo po kaming win-workshop ngayon na parang, ganun pala, ganyan pala dapat yung gagawin ko, diba?
1: Well,
4: at siya pa yung speaking of kaba din.
1: Kami na kasi kaming pinagdaanan eh.
4: Totoo.
1: Lapit ko ba masyado?
4: Hindi, okay lang po.
1: Ngayon mo lang sinabi.
4: Oo nga, mag-iisang oras na kami nagjijikahan ng Tita Fe. Oo, totoo.
1: Sanay kasi ako pagka microphone ng ganyan kalapit.
4: Tama, diba?
1: Kumakanta.
4: Tsaka hindi maganda
1: pala, dito. Dapat ginagaya kita hanggang ganito lang.
4: Okay lang yan, tita, ganyan. Very sensitive kasi yung microphone na. Minsan umiiyak siya pag nasasaktan. Hindi.
1: Bakit hindi ka nagsalita kanina ka nakausap? Saan nasabihin mo?
4: Hindi.
1: Ang lapit-lapit ko sa'yo.
4: Bongga! Yeah, tita Fe, di ba, bonggang-bongga yun. Yung kaba din, importante yan ha, sa mga performers. Kasi natutunan ko, kapag wala kang kaba at naging kampante ka, ibig sabihin wala nang fire.
1: Parang jaded
4: diba?
1: Naman masyadong. Oo, you know what? It's good to be nervous.
4: Yes.
1: And then you convert that to energy. Kapag mong, kasi hindi talaga nawawala ang nervyos. Lalo na pagka, yung audience. Amusta yung audience? Pero kailangan, alam mo yung material mo. Pag alam mo yung material mo at pinag-aralan mo at nag-practice ka at, you know, minemorize mo, then, hindi ka na-nervous yan at saka kaya mo siyang paglaruan. Kaya pag may nakalimutan kang linya, pag alam mo naman yung thought nung ginagawa mo, masasalo mo yung sarili.
4: Tama.
1: So,
4: nako.
1: Prepare. Rehearsal pa rin. Kasi you know what? Talent is overrated. Minsan sasabihin, pag sinabihan ka, ang galing mo naman, ang galing. Ay, parang pumasok na sa...
4: Hindi pwedeng ganon.
1: Sa soul mo na, ang galing ko pala, sabi nila, ang galing ko.
4: Hindi
1: so, naging kampante ka na. No, ano pa rin, kung sinabihan kang you're talented and ang galing mo, adabi lalo mong galingan. Diba?
4: Correct.
1: Mas lalo kang ma-challenge na...
4: Correct.
1: And to make yourself, make it better. Make mm-hmm. it, kasi you're just as good as your last show.
4: Tama.
1: Kunyari, yung show ko mamaya, siyempre, I will give my best, I'll give my all, and then the next day,
4: magre-research ulit, review na naman.
1: Nagkamali, dapat hindi ko to ginawa. Then you learn from the one you did yesterday, last night, and then the next time,
4: Make
1: it better. So it gets better and better.
4: Totoo.
1: I mean, hindi naman... We learn from what we did yesterday.
4: Oh. So, nako, eto na. Dahil narinig natin kayo na may alas dos ang Tita Fe, di ba? Na sound check. Tita
1: But
4: Fe.
1: I'm so happy to be here.
4: Me too.
1: I'm going back to the States already on August 1st. And I said, okay, I'll do one more show and then I'll be back again here pagka meron na namang shows.
4: Yeah.
1: You know what? I love the Philippines.
4: Invite mo sila mamaya na humabol pa sila sa mga tickets. Go.
1: Yes, I tonight is What the Fair at Red Rhino in Greenfield, Mandaluyong. The doors open at 6 and then show starts at about 8. Doon na kayo mag-dinner. Yung mga nagpa-reserve na, huwag niyong kalimutan. Alam mo naman, mga seniors, minsan nakakalimutan. Ay, ngayon ba yung show? Tonight, it's Sunday, July 26. And for those who still like to come and watch, baka pwede pa humabol. Sige, go, go, go. Kasi masaya. Tonight, it's a Sunday night. It's gonna be, the show will be with a lot of fun and laughter and music and simple craziness. Masaya lang.
4: Yes! Ayan. Thank you, Tito Fair de los Reyes. Maraming salamat. Support natin ang What the Fair. At ang oras ay 12:58. Naku, padaanin muna natin ang ating mga pangmalakas sa mga partners. Siyempre, walang aalis. At magbabalik po ang nag-iisang beshi ng bayan ng Diyos ng Kalsada Jaiho para sa Bongga Kajay!
5: Bongga Kajay! Bongga Kajay! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Away!
9: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
13: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: dito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas ng alauna ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kamamilya, panibagong hamon umano ang ipinato ng 12.5% na taripa ng Estados Unidos sa ilang produktong ini-export ng Pilipinas. Ipinato ang taripang ito matapos questionin ng Amerika umano'y mga produktong Pilipino na may cognize sa forced o child labor. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na napatunay ng Pilipinas na mahigpit ang ating mga batas laban sa child labor, kaya napababa ang taripa mula sa 15% at posibleng pa nitong mabawasan hanggang 10%. Kapag mas mababa ang taripa, mas madaling maibebenta sa Amerika ang mga produktong Pilipino na makatutulong sa paglikha ng mas maraming trabaho at kita para sa mga lokal na negosyo at manggagawa, kaya patuloy pa rin ang may kipag-usap na ating pamahalaan sa Amerika para mapababa pa ito.
3: So ngayon, you know, ang 12.5% dahil lang doon sa kanilang 301, which is basically pwede sila mag-impose ng tariff for countries that export yung child forced labor na tinatawag nila. Pero dinidisprove natin yan na meron tayong mga export that uses child forced labor.
2: Sa ibang balita naman, sasapat umano ang budget ng Senado sa pag-upa ng dagdag na opisina ng PICC para sa deliberasyon ng panukalan 2027 national budget matapos ilaan ang ilang kwarto sa Senate building para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. na pinag-aaralan na ang posibleng government-to-government arrangement sa pagitan ng PICC at Senado para sa committee hearings. Ayon kay Bantog, malalaman ngayong Linggo kung gaano katagal kakailanganin ng Senado ang mga pasilidad ng PICC. Una na binanggit ni Senate President Sherwin Gatchalian ang posibleng pag-upa ng Senado sa mga pasilidad ng PICC para sa budget deliberations dahil sa pagpapatuloy o nagpapatuloy na paglilitis sa Vice Presidente.
4: Umaabot tayo ng 92 trial days. Sasabihin natin nakasampo na tayo kung ano man. So kami po ay tumitingin ng 80 trial days at three days a week, no? So depende po kung ano magiging availability rin ng mga rooms sa yung mga function rooms sa PICC. Malaman ko po ngayon linggong ito.
2: At yan na po mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
1: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities, on the go!
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tayo na

0: mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
5: Bongga!
6: Bongga!
7: Bongga!
8: Bongga!
6: Bongga!
7: Bongga!
9: Aras natin, 107 sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kapamilya at mga kaserbisyo, kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po, si DJ Jaiho. O, bati-bati muna tayo sa mga nakikinig at sa mga nanunood. Unahin na natin yung mga nasa YouTube po natin na talaga namang ang lalakas magsipag-comment. Maraming salamat. Si Jericho Ferrer, magandang hapon. Good PM po, Mama Jaiho. Good PM, Jericho. Si Donald Figueroa Bagisa, happy Sunday DJ Jaiho, graduation na po ni Karen Aistrup kahapon. Hi, congratulations! Si Ryota Takashi Kabalan Ohara, magandang tanghali Mama Jai, pwede pong pa-shout out kay Darwin Cedillo Kabalan, Lirio Cedillo Kabalan, Ryota Takashi Kabalan Ohara, Rosario Cedillo Kabalan at sa lahat ng mga taga-barangay Katmon, Malabon City. Si Sarah mula sa Los Angeles, California, magandang afternoon. Si Emel Bartolay, Julius Bagalando, attendance check po Mama Jai, salamat po sa picture last Saturday sa Caloocan Sports Complex, watching mula sa Camarines, North Caloocan City. Apolonio Go, 6:09 AM, watching from Liverpool, North West England, United Kingdom. Happy Sunday sa Pinas! Manuel Villanueva, hello po mga ka-DZMM. Happy Sunday po sa inyong lahat mga ka-DZMM. Louie Basco, happy Sunday po sa fresh na fresh na si DJ Jaiho, watching po and so proud kay Angela Ken para sa kanyang first ever solo concert. Nakita ko rin syempre si Tita Nona Damian. Si Victor Michael, watching from San Rafael, Bulacan. Tita Nona, sabi dito, love, love, love, Ateng Lina Ho, Tita Lina Ho, Ate Beth Kamaing, magandang tanghali mula sa Marikina. Sabi ni Tita Nona Damian, si Miss Fe, young senior look, mabagal tumanda. Yes, dapat laging happy. Eds of Valenzuela, hello Mama Jaiho, happy Sunday. Sino pa ba? Ito, mga nakatutok pa sa atin. Ayan, nakikinig daw si Tatay Diego. Tatay Diego Base. Nag-send sila ng photo. Ayan, nanonood sila ng Bongga Kajay. Siya daw ay lolo ni Owen. Hi, ay Tatay Jego. Sana ay napapakinggan at napapanood mo ito. Maraming maraming salamat sa'yo, Tatay. Sa aking lola na si Lola Erling. Hi Lola! Sa nanay ko, Mama Ruth, Papa Jeb, Sissy Faith, OJ. Sa aking mga, kay Tita Rem, sa lahat-lahat. Oo, diba? Sa aking mga fur babies, Nakshi, Cartier, Gucci, and Sissy. Cheddar, hello! Ayan, yung mga fur babies natin na mahal din talaga natin at parte ng pamilya. 1:11 ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. Syempre, dapat araw-araw, sabay-sabay tayo at lahat tayo dapat masigla. At para naman sa masiglakas na araw, katuwang nga po ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para po sa ating mga kapamilya. Bongga, hindi pa tayo natatapos, 'di ba? 1:30 ang tapos natin. Uy, Hana, meron akong dala diyan na fresh from ano, fresh from Pampanga, yung box na brown. Yes, oo, mga sweets. May box na brown diyan para sa inyong lahat 'yan. Ayun, oh, kumain kayo diyan ng bonggang-bongga. Hindi kayo kumain. Yan, oo, mga ano yan, panghimagas, kung tapos na kayo, ayaw ako makain si Kuya Jerson. Si Kuya Jerson na napakaraming mga affiliates sa TikTok. Diba? In fairness, alam mo, bongga, ikaw ba nag-edit nun, Kuya Jers? Oh, ang taray, diba? Alam mo, minsan din talaga, sana may time tayo para makapag-edit kasi gusto ko rin mag-affiliate kasi ang dami-dami ko rin mga nabibili dyan sa TikTok.

0: Aliso.
1: Hello po everyone. Hello po mga ka-DZMM. And hello sa family ko na walang ka-idea that this is happening right now. And hello sa mga friends ko. Hello viewers. And I hope you're, and I know that you are enjoying this show. And ayun po, hello po sa inyong lahat.
0: Yon, syempre sa bukod sa mga viewers natin, ang mga masusugid nating mga listeners, ang mga tagapakinig sa iba't ibang parte ng lugar o kalsadahan ngayon. Frances, alam nila mama at papa or na mga kasama sa bahay that you are live right now sa DZMM?
1: Actually, hindi po. Wala po akong pinagsabihan kasi I get to like, my tendency po ako to tense up. So, sabi ko, wait lang. Saka na, after na lang, ganun.
0: Correct. Pwede namang screen record at ipapanood sa kanila ng live na live. Okay, yes, sige. Po. Kanina kasama natin, isa sa mga veterano na mga, isa sa mga pinakamagagaling na mga awit ng entertainment or music scene. Ikaw ay isang singer-songwriter and I heard nagsimula daw ang hilig mo sa isang lumang gitara na nung pandemic parang naging kakampi mo para maging isang singer-songwriter ka. Can you tell us the story?
1: Yes, actually po. Nung elementary ako, or ever since I was a kid, I never actually got to explore the world of singing. So, hindi talaga ako kumakanta nung bata ako. Puro ako sayaw. So, yung mga typical na bata na nagme-major at dyan, na sumasayo kapag ka may foundation day, ganun. So, yun lang talaga po yung hobby ko or yung hilig ko noon. But, when the pandemic hit, talagang nawala yung community na kinalakihan ko or na-comfortable ako. So, I was like, wait lang, parang may lumang gitara si kuya na hindi niya nag-ginagamit. So, nakita ko yun one time and I remember it being red and really rusty. So, noon, nag-order yung mommy ko po ng strings ng gitara just to fix it. So, that time, I was like, I really want to learn how to play the guitar. Kasi nung high school po ako, ukulele lang alam kong tugtugin. So, nung nag-pandemic talaga, syempre maraming time, I was bored. And then, dun po sunod-sunod na lumabas yung mga songs ng mga sikat na artists like Ariana Grande, Billie Eilish. So, I was like, let me try kung paano to, paano ganyan. So, dun po nag-start actually. And nag-start siya sa small dreams lang talaga na I just really wanted to learn, yun lang. And then, bigla po siyang nagtuloy-tuloy. And as I went on, I realized na, okay, meron pala akong ability to write songs. Akala ko hanggang tula-tula lang, hanggang sa, ayun po, na-discover ko na marunong pala po akong magsulat. And then, ayun, until now po, is nadadala ko po yung enhanced na skill ko during the pandemic. And ayun po, it was very unexpected. And I just really want to say na it was nurturing for me as someone very explorative, ganun, sa mga hobbies and such. So this was a great discovery for me as a person, really.
0: Alam mo, natuwa ako kasi from lumang gitara and parang alam mo na picture out ko talaga sa mind ko or na visualize ko talaga how it really looks like nung sinabi mo na it's rusty tapos red na itsura ganyan, bumili lang kayo ng strings ng mom mo. Pero ang mas nakakabilib na hindi mo nabanggit, sariling sikap ka natuto na kapain yung gitara.
1: Yes po, actually, hindi po ako nakahingi ng help. Even sa kuya ko na may-ari ng gitara kasi hindi na din daw siya marunong. So, syempre po nun, very rampant na yung talagang kailangan ikaw na mismo ang magpa-find out how to use this, how to do that, and such. And so, I really had to figure out myself through YouTube, ganyan. So, ayun po.
0: So, ayan, YouTube na yung naging pinaka-teacher mo. Ano ba, umabot ka rin ba sa punto na naghanap ka ng mga song hits? Oo, sa kuya mo. Kasi dati uso yan o wala na?
1: Actually, po noon, parang hindi po kasi kami magka-generation ni kuya.
0: Wala na abutan ng song hits. Pero you have idea what song hits all about?
1: Can you repeat po? Sorry.
0: May idea ka kung ano yung song hits?
1: Can you elaborate po?
0: So, ayan, oo. Yung song hits kasi sa para siyang nabibilihan dati sa mga convenience store para sa mga nagigitara. Nandyan yung mga chords, makikita mo siya ng bonggang-bongga. For sure may ganyan ng kuya mo.
1: Actually po meron.
0: Ayan, yung maliit na para siyang magazine type pero parang a gray lang yung color ng paper kasi mga lyrics siya. Tapos dun sa per lyrics niya, per words niya, nandun yung chord na pwede mong itipa kapag ka

0: gigitara ka? May mga ganyan pa kayo sa bahay or sa
1: may
0: YouTube na?
1: Po. Naalala ko po, parang one time nangalkal po ako sa mga gamit ni Kuya.
0: Yeah.
1: Meron po nakitang folder na gano'n. Tapos mga songs ng mga gitara, gano'n, mga harana. Yun yung mga generation po niya eh. So, yun
0: oh
1: po.
0: Oh my God. Oh, I'm sure maraming mga naka-reminis ng songs. No? Pero yung sa'yo, ang galing mo naman. Tapos nung nakuha mo na, nakapagtimpla ka na, di ba ititimpla mo pa yan yung guitar para tumono?
1: Yes po. Actually, nahirapan po ako nun. Pero talagang I really tried to explore talaga by myself kasi I was really bored eh. I have all the time in the world, kumbaga, kasi it was pandemic at that time. So, naghanap ako talaga, may apps pala na madali na lang makapagtimpla ng gitara. So, doon po talaga ako na enhance doon sa paghanap ng mga resources para lang matuto. Yun po.
0: Ang bongga. At doon sa kwento mo na yan, na very inspiring. Kasi ako parang may nagturo pa sa akin mag-gitara, yung tito ko ata or yung pinsan ko ata, pero hindi ko nakuha. Parang silang yung alam kong sa gitara, yung letter yung silang ata, yung kaya ko. Tapos hindi na ako makaiba pa, hindi ako makausad. Yung sa'yo, nagkaroon ka na ng debut single. From your story to your debut single na pinamagatang Hakbang na ngayon, kung i-check natin sa Spotify, almost 600,000 ata na or kalahating milyon na yung stream sa iba't ibang platforms, di ba? Kamusta yung feeling no na parang from your story and now pinapakinggan na ng tao ang iyong kanta?
1: Actually po, very unexpected siya kasi I never really wanted for it to be heard by everyone. I just really wanted to be called an artist talaga na I want to put my music out there at least to leave a mark, ganun lang. So hindi ko po siya ina-expect to hit that much. Parang hindi talaga siya intentional. So at that time when I started to like go through people's messages ganyan sa mga notes nila na hindi ko naman kilala na they're really listening to my song Hakbang po. Parang natutouch ako na sinasabi nila, people are actually DMing me na sinasabi nila na they were really touched by the song, na nakaka-relate sila, and sa mga times na gusto nilang magkaroon ng solace o ng peace sa life nila or by that time na magkaroon lang sila ng moment, pinapakinggan daw nila yung song ko. So like, nakaka-touch po talaga siya kasi it was a song na sinulat ko lang out of a random day, tapos tinapos ko siya by the next day, and then I was like, why not put it out there? Just parang gusto ko lang talagang matawag na artist. Ganun lang talaga siya. And hindi ko ina-expect. And up until now, may mga nakikita po akong mga posts that are using my song. So like, I didn't know na this could happen. Parang I'm such an ordinary person to experience this. And I just really wanted to put my music out there. Yun lang talaga. And I'm just really grateful, of course po, sa mga listeners out there that's appreciating the song itself po.
0: Mm-mm. What's the story behind your song Hakbang?
1: Actually po, the story behind Hakbang is it's about someone who's like wandering around. Kaya siya Hakbang kasi parang nag-step siya forward, nag-move forward without expecting anyone to meet along the way. So as she moves forward po, parang she meets this someone, ganyan. So like, very corny siya, pero nakaka-relate naman daw yung iba. So we'll give it to them. So ganun po, parang hindi mo ina-expect that you'll meet someone and then you're gonna ask, parang as a person who overthinks a lot, na tatanungin mo kung saan tutungo to? Parang may tutunguhan ba to? Madadatnan mo ba to sa dulo? Is this gonna last long? Kasi baka mag-expect ako, baka mamaya ako lang din yung may iwan sa dulo. So ganun po siya. It's a whole overthinking type of song po. Yun po yung background ng Hakbang actually.
0: Totoo. Pero ang hindi alam ng lahat, sa dami ng mga magaganda at masayang kwento na ibinabahagi mo sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, ikaw ay graduate ka na ba o continuous pa rin sa pag-aaral bilang isang nursing student?
1: Continuous pa rin po. I'm an incoming third year student po. And
0: grabe. Diba I heard kapag ka-nursing ka, parang sobrang hirap talaga, pero ikaw nababalanse mo yung studies mo and your passion and love for music.
1: Actually po, it's really hard kasi talaga every program naman, di ba, parang crucial ang time for every program. But personally po, as a nursing student, mahirap talagang i-manage yung time. Kasi duty, ganyan, after duty, kailangan mo pang aralin yung case na binigay sa inyo or na-encounter nyo. After noon, kinaumagahan, ipresent nyo pa siya. After po noon, kinaumagahan, may mga major kayo na sunod-sunod na quizzes. Mm-hmm. So like, hindi mo talaga alam kung paano mo i-manage yung time. You just have to handle kung anong nasa harap mo. So, yun po yung ginagawa ko talaga lately. Kung ano yung kaya kong gawin, kung ano yung kaya kong i-handle, at kung ano yung kailangan i-priority na unahin, yun po talaga yung ginagawa ko.
0: Bongga! And hindi lang yan ha, ipagmamalaki ko na sa mga nakikinig at sa nanonood na ang balita namin, bukod sa pagiging singer-songwriter, nursing student, aba, nag-top 2 ka pa sa nursing batch ninyo.
1: Yes, but actually, nung parang may gawad kasi siya every semester. And when I was in first year college, saka po siya na-held. So, nagkaroon ng academic excellence awarding po siya. So, sa batch namin, we're almost like, I think, nasa 300 po kami or less, more or less 300 po. So, sa batch po namin, hindi ko po ina-expect. And I just really did my best and I did what I could to be a good student, to achieve what I wanted to achieve. So, ayun po, top 2, thank God.
0: Congrats.
1: For that. And so, bonus talaga siya po. Yan po.
0: Yes, oh. Anong mensahe mo sa mga kagaya mo na busy na inaabot at pangarap din na isang maging healthcare professional pero hindi binibitawan pa rin yung love sa music?
1: For everyone na may passion pa rin, may talagang wants to pursue the healthcare career and has passion for music or has passion for arts and whatsoever, talagang huwag yung bibitawin. Kasi like, kung gaano ka man mapagod sa career path na to, sa healthcare path na to, may uuwian at uuwian ka pa rin passion na hindi ka iiwan. So, yung passion na yan, it will linger around you for your whole life. Hindi ka niyan iiwan. So, like, parang yun yung pinanghahawakan ko po na I will have this passion, I will have this love for music for the rest of my life. So, why abandon it, diba? Bakit ko iiwan to? Bakit ko to bibitawan? Why should I let go of this kung kaya ko naman na uwian at uwian pa rin ito lang paulit-ulit? So, yun siya. Parang huwag natin itong i-treat as something to be left behind once we go through another path. We treat it as a home na pwede nating balik-balikan as the time goes by. So, yun po.
0: Perfect! Invite mo naman lahat ng mga listeners and viewers natin na stream yung mga songs mo. Go!
1: So, hi everyone. Hi to the viewers and listeners of DZMM. So, I just want to share with you the Hakbang. And it's actually out on all music platforms. And I invite you to stream it. And I hope you really enjoy the song. And hopefully in the future, makapag-release ako ng songs for you guys to enjoy. And I just really hope you support me on this one so I can go on and I can go on and have more motivation. I have more flames or flame up my motivation to put my music out there. And I just really thank also everyone who has listened to it. And I hope you continue to support me po with my love for music. Ayun po.
0: Thank you so much, Frances Arian Sagario. Your social media accounts, invite mo silang lahat na i-follow ka para masundan yung mga kaganapan mo sa iyong mga inire-release na mga songs.
1: Okay, so my social media po, it's Frances Arian Sagario on Facebook and then Frances_with_ann. So, Frances Arian Sagario on IG din. And you can follow me there so you can be updated po sa mga ganaps ko sa life and as well as ganap ko as student, as a student leader, and as an artist as well, of course po. So, yun, you can follow me there po. And also sa Spotify, Spotify artist din ko po is Frances, maliliit na letter ni Frances. And you can find me on Apple Music as well and on all actually music platform. So, thank you po.
0: Maraming salamat sa ating singer-songwriter. Ayan, i-stream nyo po yung Hakbang sa kanyang mga iba't ibang digital streaming platforms. So, Frances Arian Sagario, thank you!
1: Thank you so much po!
0: Maraming maraming salamat sa ating mga naging bisita on a Sunday afternoon dito lang sa Bongga Cajay. Syempre naman, susunod na po ang tama no, ang next na natin ay si Dr. Luis at Sir Franco. Samantala, ang With Due Respect naman ay patuloy pa rin pong napapakinggan dito sa atin. Perfect! Ay, si ano, Dr. Luisa and ating Aimee ang mga kasama natin para sa Koneka Jan ngayong Sunday. Invite ko lang po kayong lahat. Monday to Friday po ang Alam Na This kasama ang aking partner na si Papa Owl Paz. Dito po yan sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Lunes hanggang Biyernes. 9 p.m. to 10 p.m. po yan mga kapamilya. Maraming maraming salamat sa mga nakinig, sa mga nanood. Kung nasaan man po kayong parte ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, and of course, all over the world. Ayoko nang ako lang. At kami-kami dito sa Himpila, ang Bongga. Gusto ko ikaw, tayong lahat, mga kapamilya, sabay-sabay, isigaw. Bongga Cajay! See you again next Sunday! Bye!
2: Fanboying o fangirling time na? Fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
3: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
4: Nagpagas na ba ang lahat?
3: Ano man ang opinion mo?
5: Kalma, kalma.
3: Pag-usapan natin yan.
5: Tignan natin, anong kanilang salaugin dyan?
3: Kasama sina Sandro Ochona.
4: Easy ka naman dyan.
3: At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
7: Dahil hindi tumitigil ang balita,
6: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
7: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
6: Ako po si Naomi Timosyo
7: sa PRTV Prime Media.
8: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
9: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
10: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
11: Oh, surprise!
12: Wow! Yes.
11: Happy Sunday! Yan. Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Clive Arguelles.
13: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras ng Vibe Check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Ina Gakad.
12: Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Radio Station. Ako po si Richard Haydarion.
11: Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa
14: With Due Respect!
11: Uy, nasan si Dino din eh.
14: Okay.
7: Richard Haydarion.
12: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
7: Carlos Flores.
11: Eh, parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
7: Clive Arguelles.
15: Seryoso, sincero, at yung buong...
7: Dino De Leon.
16: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
7: No? Sabrina Gaka.
17: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
7: At Cheska Persia.
18: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarito.
7: Bawal ang galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect.
11: transfer lang, di ba? Nasaan ba si Dino De Leon?
19: Eh, balita ko may sakit daw eh.
11: Ah, kala ko.
20: Bigay kasi siya dun sa Robin Hood Padilla, ano niya. Ayan tuloy. Binigay niya na lahat.
11: Or baka nakukulam na yan si Attorney Dino.
20: Kinabahan ka.
11: Oo, kaya kabilang sa pag-uusapan natin ngayon, ang napipintong pagtakbo ni Attorney Dino De Leon sa Senado. Kabilang po sa mga pag-uusapan natin ngayon, ang panibagong pangharas ng China sa West Philippine Sea. Patuloy na rin bang idedepensa ng ilang senador ang mga kilos ng China?
13: Yes, at pag-uusapan din natin ang naging performance ng ilang kongresista at senador sa paglilitis kay VP Sara. Tama ba ang kilos ng ilang senator judges na dapat ay maging patas sa pagdinig?
20: Tatalakayin din natin ang pagkakulong ni Senator Rodante Marcoleta. Dapat bang masuspindi ang senador dahil sa kinakaharap niyang kaso na plunder?
21: Bubusisiin din natin ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos bukas. Noong nakaraang SONA, ibinunyag ng Pangulo ang issue ng flood control projects. May pasabog ba ang Pangulo sa kanyang SONA bukas?
11: Kaya naman, muwalang galang lang po at sisimulan na natin ang
14: Vibe Check!
21: Nakami, ano yung pasabog?
22: Survey results? Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
11: Nahanap ni Carlo kung ano daw pasabog sa Sony, no?
19: Oo, ayan.
11: Simulan muna natin ang talakayan dito sa Vibe Check sa panibagong insidente ng pangaharas sa West Philippine Sea. Binomba ng China Coast Guard ng water cannon ang barko ng BFAR na maghahatid sana ng fuel subsidy sa mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc.
20: Nangyari ang insidente ilang araw matapos paluin ng wooden button ng tauhan ng China Coast Guard ang tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal.
13: At bago yan, nagpalabas din ang state-controlled media company ng China Daily ng AI video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Nauna na ang ipinatawag ni Pangulong Marcos ang ambassador ng China para magpaliwanag.
21: Lumabas naman sa survey ng Okta Research Group na 64% o mayorya ng mga Pilipino ang walang tiwala sa China. Pero sa kabila niya, nanguna pa rin sa survey sa Momentum Research. Ano kaya itong Momentum Research? Sa pagkasenador, ang ilang senador na dinedepensahan pa ang China. Ano nga ba ang dahilan kung bakit suportado pa rin ng mga Pilipino ang mga tinaguriang senador?
11: Yun?
13: Yeah.
21: O yun na.
13: Pasabog.
21: Hindi ko nga magets.
11: Oh.
21: Diba? 64% ng mga tao naniniwala, we cannot trust China.
11: Mm-hmm.
21: Pero at the same time, pinagkakatiwalaan nila based dun sa research ng congratulations pala, Professor Cleve.
11: Thank
21: sa
11: you.
21: Momentum Research.
11: Thank you.
21: Pero yun nga, how does that, paano natin mapapaliwanag yung ganong klaseng
20: dissonance? Ever since now, dissonance, diba, galit tayo sa corruption, and then tingnan mo yung mga listahan ng mga tao in-elect natin. Galit tayo sa mga incompetent, tingnan mo naman listahan ng mga number one minsan pa nga sa mga surveys, or number one sa tatlong mataas na position. Yeah. And then of course, dito sa issue ng China. Para sa akin, ito rin ay nagre-reflect ng pagkakulang ng mga progressive and centrist forces. I mean, to be honest, no? Like for instance, ng 2025 midterm elections.
11: Kasalanan na naman natin. Dito.
20: Kasalanan natin lahat. Kasi kung napansin mo, hindi pinag-usapan masyadong West Philippines sa issue. Isang senador lang, si Tolentino, bandang dulo na hindi naman mananalo.
19: Let's say investigation.
20: At yun yung dating Ronald Llamas ni Digong. Di ba? Political Affairs Secretary siya. Di ba? So, medyo weird yun. But kung titignan mo yung messaging ng mga ibang kandidato, including mga centrist and progressive, naintindihan ko, focus sila sa, you know, positive issues, positive messaging, yung kabuhayan issues, education, etc. But for some reason, hindi kasi na-articulate yan. I think siguro, mas makikita natin na mas consistent yung sinasabi ng tao dun sa mga voting patterns. Mm-hmm. If may effort sana, na talaga i-point out, etong senador ay ganito dahil sa ganito. And siguro wala talaga sa political culture natin to be like that. At saka wala rin tayong mga debate katulad dati, no? Kung saan talaga lalabas sinong senador, sino talagang patriotic and all. So in a way, nakakalusot yung ibang mga kaibigan natin. And then, of course, I would also add another element. Andito yung expert natin ng survey. Pero for me, ang pagbasa ko rin dyan is, minsan the voters, they may not like you on this issue, pero hindi naman parang ledger accounting yan eh. If they really like you on another issue, they're willing to close their eyes on that. Ako, nalaman ko yan kasi nung panahon ng Digong, maraming mga DDS, I don't know how else to put it, lumalapit sa akin, sasabi nila, alam mo, love ko yan si Digong, pero sa China, issue ng China, alam mo, mas pabor ako sa'yo, mali talaga siya. Pero DDS pa rin siya.
11: Oh.
20: Dahil doon sa mga issues na mas malapit sa puso niya, mas pasok si Digong o kaysa yours truly or something like that. So there's also that kind of psychological hierarchization na nangyari sa mga voters. Okay. But now let's have the real expert.
15: Pero kaya nga binuo din namin yung momentum research is because kailangan talaga ng malalim na pag-intindi doon sa mga contradictions in public opinion. Mm-hmm. And you know, matagal ko nang iniintindi at inaaral yung bakit sinasabi natin na hindi natin gusto ang China. In fact, we want our politician, the government, to take a strong position in the West Philippine Sea. Strong majority lagi dyan. Pero bakit yung mga senador nakakalusot na ine-elect sa Senado noong 2025? Mm-hmm. And it looks like dito sa bagong survey ng Momentum Research, sa 2028, nangunguna pa din yung mga senador natin. No? And my response is actually two reasons. Isa dyan, nabanggit ni Richard. Una ay, it's one thing to ask Filipinos na ikaw ba ay pabor sa, you know, a very strong response in the West Philippine Sea? Ayaw mo ba ng China? Ang sagot dyan ay oo. No? You want a strong response. But it's another thing to ask the question ng, among all of your other priorities in life,
20: right,
15: saan dyan mo irarank yung usapin ng China at West Philippine Sea? And makita natin, when you ask people to rank yung kanilang mga priority issues, mas mataas pa din yung mga everyday concerns, yung mga pangsikmura talaga. Sahod, presyo ng mga bilihin, di ba? Pumapasok din yung korupsyon. Marami sa mga ating mga kababayan, yun yung mas talagang pinapahalagahan nila at yun yung batayan nila ng pagboto din, di ba? Although questionable din kung talagang kung yan yung batayan, ito din ba dapat yung resulta? And the next thing I want to say is that yung contradictions na nga yan, no, may mga previous studies kami, sometimes I talk to Richard about this, no, yung meron kami mga previous studies, no, unpopular ang corruption pero popular ang corrupt politicians. So ito din unpopular ang pagiging pro-China pero popular ang mga pro-China politicians. What a contradiction. But you know what, in that study we learned that marami sa ating mga kababayan, hindi nila na-identify itong mga supposed na senador bilang pro-China. Yeah. Kasi ang naririnig nila when they speak ay, para lang naman sila na hindi tayo masyadong magkaroon ng violence, ayaw nila ng digmaan. So they don't really see them as pro-China. Ang nakikita nila ay, gusto lang nito na hindi masyadong magkagulo. It's to reduce conflict. So mukhang the propaganda of the senadors, it gets through them, diba?
20: Ako, just to add on this, I'm sure both of you have a lot to say on this. Yung issue ng nesting, no? For instance, sabi mo, dun sa priorities, hindi ganun kataas na priority yung foreign policy issue. Pero kung kinonek mo yung West Philippines issue sa issue ng West ng food security, kasi dyan galing yung galunggong natin, kinonek mo yan dun sa livelihood issues, inflation issue, food inflation issue, or yung dangal at saka yung dignidad ng ating mga mangingista. Yes. Because you notice there's a spike in public interest whenever may lumalabas na video na parang inaapi
15: yung mga, tayo.
20: Yun ang hindi nagawa eh. And yun ang expectation ng last election for some
15: reason. Kasalanan mo yun, Richard. Oo.
20: But there's another thing.
15: Kasi maraming nanonood sa iyo.
20: Yung isa pa, hindi ako mag-Dino de Leon na kausapin mo.
15: Hindi kausapin mo.
20: Pero isa pa, alam mo, kasalanan yan din ng ano, at no offense, alam ko magre-respond sila. But there's a suspicion na dahil yung iba takot sila masira yung kanilang algorithm sa TikTok. Marami sa amin, pag nagpo-post kami ng West Philippines Irrelevant
0: Camera
20: issue,
0: ka daw.
20: Pag nagpo-post kami ng West Philippines Irrelevant issue, biglang 0 or 5 lang views on TikTok na almost impossible. Dahil madali mag hundreds of views sa TikTok, especially up tens of thousands of 100,000 followers. Minsan nga biglang nasisira yung account, biglang nabablock yung account natin. At nakita natin, I think there was one incident last year na si, if I'm not missing, even si Vice Ganda, may pinost siya na something West Philippine Sea related adjacent, biglang may mga kakaibang nangyari sa post niya. Hindi ako magtataka if yung ibang politicians, takot lang sila to say something very strong against China dahil that might ruin yung TikTok nila, dahil yung TikTok nila yung kanilang breach to the Gen Z, especially, at saka mga younger generation. So, hindi ko pa narinig yan directly from any of the candidates, pero hindi ako magtataka, isa rin yun sa mga considerations, that the messaging platforms themselves discourage going against China very strongly. And from my own little experience, I say, talagang hirap. Talagang yung TikTok mo masisira
15: at
20: talaga.
15: At dapat pag-usapan talaga yan, ha? Kasi sa ibang bansa, nire-raise nila yan. Bakit kapag ka Hong Kong issue, Taiwan issue, biglang na parang hindi masyadong lumalabas sa feed mo, sa TikTok, no, and other social media platforms. I think it's a valid question.
0: Bagay ba yun yung tinatawag nilang foreign malign influence? Yung ganyang klaseng operasyon na sinisira yung algorithm.
15: Oo, maaari, di ba? Na hindi lang to about na nakakakita ka ng propaganda, ng fake news, no? Pero in fact, truthful news, truthful commentary about the China issue, eh dinidisincentivize, 'di ba? Parang alam niya ng mga nasa social media eh, kapag pagka ikaw ay shadow ban, 'di ba? Sa social media, yeah, hindi ka lalabas sa feed ng mga tao. Yeah.
13: And ang question kasi dito, kung ang gusto nating maiparating sa ating mga kababayan ay balanced na perspective, 'di ba? Ang sa dulo inaasahan natin ang bawat tao na maghanap ng iba't ibang anggulo sa balita. Mm-hmm. Inaasahan natin sila na magkaroon ng political sense ng bago ka mag-commit sa isang view, gusto natin ma-evaluate muna kung ito ba ay sino nagsasalita, sinong interest ang fina-forward nito, saan nanggagaling ang balita, at nag-a-align ba ito sa inyong personal na values, sa inyong personal na paninindigan, and increasingly yung spaces kung saan lumalabas ang ganitong klase ng impormasyon, hindi niya pinapabayaan or hindi niya pinahihintulutan ang mga taong gawin ito. Pangalawa, may kakulangan din tayo sa pag-develop din ng critical thinking ng ating bansa, di ba? Parang naging, and lalo na nung pumasok yung social media, this whole cancel culture, it was all about not making a mistake when you take a stand. So, di ba sa cancel culture, matatakot ngayon yung tao tumindig kasi alam niya, may, hindi lang totoong tao eh, may band of trolls na babaterya sa'yo sa social media. Kung may sasabihin kang hindi na ayon sa kung ano man yung popular opinion of that day, whether or not ethically correct, whether or not morally correct, or whether or not...
15: Nadi-discourage ka na lang.
20: Ako nga, Human Development Index. Even Human Development, I'm not gonna talk about geography, pero even yung HDI, hindi ko na ginagamit kasi parang baka ma-cancel na naman ako.
13: Diba?
20: You know exactly where I'm coming from, right? Yeah.
15: Deserve ba yun? Undeserve na?
20: Nagkaroon tayo ng personal growth. Alam mo, kanina, natutuwa.
13: No, this is your show.
20: Natutuwa lang ako kay Sabrina.
15: Ay, wow. Bakit?
20: Kasi siya yung nagturo ng Tagalog sa akin back in the day. Siya yung tumulong sa akin.
15: You go way back ba? Oo.
20: You're an organization, mate. So kanina nagtatagalog siya sa akin. Ito yung nagturo sa akin. So kung mali Tagalog ko. Kasalanan yan.
15: Sa pagbabalik, mag-uusapan natin ang namumuong love team.
21: Pero bago tayo, gusto ko lang isingit na itong usapin sa West Philippine Sea, pinag-uusapan niya ng Team Pinas sa tinatawag ng Genzenial Tour.
15: Yes.
21: Nag-visit, pupunta kami sa iba't ibang campuses sa buong Pilipinas.
15: At
21: sa Martes na sa Caraga State University
15: Miyerkules ata, Wednesday. Tayo ay nasa Caraga
21: State University sa Butuan.
15: Yan. Tsaka ito talaga yung challenge. Ang challenge kasi ay pagbuo ng public will. May political will sa mga politician natin. Pero sa atin din mga ordinaryong mamamayan, kailangan ng public will. It's not even a question of kaya ba natin lumaban sa China, yung military natin, yung navy natin. Ang question pa, question na yan ni na Mabini, question na yan ng ating mga bayani, dati pa no, na tayong mga Pilipino, magkakawatak-watak ba tayo o magsasama-sama tayo para kaharapin ng isang banyagang kapangyarihan, di ba? Pero marami na po kaming nabanggit at hindi lang naman kami pwede ang magdadaldal dito. Maaari po kayong makisali sa aming huntahan. Tulungan niyo po si Richard at Ina dito na makatanggap ng inyong mga comments. Mga heart
21: thank you, Direk.
15: Mag-comment lang kayo sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa East 30. At syempre, babasahin po namin ang inyong mga komento sa segment na Take It or Leave It.
21: Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang unang tatlong linggo ng impeachment trial. Dito lang yan sa
14: With Due Respect!
15: Valentine's Edition.
21: Bakit kamo?
13: Napaaga ba?
21: Bakit kamo?
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
23: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
23: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo
23: sa PRTV Prime Media.
24: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
25: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
26: Itong calamity noon dahil nga po
3: sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
6: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po nating bayan,
23: anong iyong... Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
8: Ayan. Yes, nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa nagdaang linggo ng impeachment trial. Sumalang bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos.
15: Ayon nga kay Matibag, may ituturing na issue ng pambansang seguridad ang pagbabanta at patuloy ang investigasyon kay VP Sara dahil sa pag-amin sa online press conference na may kinausap na siyang hitman para ipapatay ang Pangulo.
12: Sunod na isasalang sa paglilitis ang Article 1 na may kaugnayan sa sinasabing mga anomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education.
21: Inaasahang mauungkat sa paglilitis ang mga pangalang nakatanggap ng confidential funds tulad ni Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote.
15: Sarap.
21: Nagutom ba kayo? Kala ko mukbang ayan eh. Kaya naman ang tanong ng bayan, totoong tao ba ang mga pangalan sa confidential funds na lulutang o lulutang ba sila sa pagdinig? Lahat yan, sasagutin natin dito lang sa Lead Dive!
15: Ganyan ba yung tinuro mong pagtatagalog kay Richard?
23: Ready ka na ba? Deep Diving! Deep Diving!
20: Naalala ko lang sa'yo.
21: Naisisingit talaga.
20: Medyo nakalusot.
15: Bago tayo mag-impeachment trial, Ina, what do you think? Ano yung progress ni Richard sa Tagalog?
8: Kaya-kaya na ni Richard magsalita ng Tagalog, dire-diretso.
15: So dati ba mas hindi siya sanay?
8: Medyo konyo kasi siya dati.
20: Medyo pa rin.
8: Pero parang hanggang ngayon nandun pa rin, kaya lang niya magpalit-palit.
15: Alin lang nandun pa din?
8: Yung pagiging konyo.
20: Just to be clear, provincianong konyo. Kasi taga Baguio. So this is a different category ng konyo. Hindi ito yung
15: parang si Mayor Baste ba yan?
20: Kasi si Mayor Baste,
15: parang
20: panoorin niya dati videos niya.
15: Pag old videos niya, very konyo. Pero ngayon, katulog na ni Digong yan. Kasi pa 2028 na eh. Medyo nagre-rebrand.
20: Pipinagahan niya. Para sin kami na gano'n.
21: Kung may mga follow-up questions po kayo tungkol kay pagtuturo ni Ina kay Richard, ilagay niyo lang po sa comments. Pero pag-usapan muna natin yung unang tatlong linggo ng impeachment trial.
20: Patapos na. Tatlong
21: linggo na. Diba? Parang bilis at bagal at the same time.
20: Wow.
21: Natapos na finally mag-testimonya si NBI Director Matibag at actually, puro taga NBI, no? Mga naging
15: mga witnesses.
21: So, yun. Sige.
15: Ako, I think, you know, if pag tinignan mo, binaybay mo yung mga nakaraang linggo, mukhang wala namang duda na sa isipan ng ating mga sana, sa isipan ng senator judges, sa isipan ng publiko, na yung pagbabanta ng vice president, it happened. Diba? And na nangyari siya, hindi naman din na dinedeny ng depensa ng mga abogado ni VP Sara. So I think ngayon ang pinag-iisipan at yung challenge sa prosecution ay naging convincing ba sila para ipakita na betrayal of public trust yung grave threats, di ba? Na isang separate na question, di ba? Kaya yun yung pinag-iisipan ko eh, na convince ba ng prosecution yung taong bayan na dahil pinagbantaan ni Vice President Sara yung buhay ng Pangulo at iba pa, mga kamag-anak nito, ito ba ay isang akto ng isang public official na dapat pang manatili sa pwesto o ito ay isang betrayal of public trust na nga talaga? Diba? What do we think?
21: Sige,
8: dagdag ko lang, maliban dun sa betrayal ba siya of public trust, naging strategy rin kasi ng defense sasabihin na
7: did she really mean it? Diba? Pare naman kasing binitawan lang niya yung ganitong mga salita. Context. Katulad nung kanyang ama na nagbibitaw ng mga salita na patayin ang iba't ibang mga addict, diba? Parang kung nasa family history nila ang magbitaw ng mga marahas na pananalita, then the question becomes, itutuloy ba niya? Para enough na maging grave threat siya doon sa kalagayan ng presidente.
15: Actually, naiintindihan ko yung parang tanong ng mga kababayan natin na baka naman nagjo-joke lang. Baka naman hindi nga naman niya di man niya it wasn't really what she meant, and then baka naman bugso lang ng damdamin. Naiintindihan ko 'yan lahat eh. Pero kasi iba po yung pamantayan natin sa isang ordinaryong mamamayan tsaka yung taong pinagkatiwalaan natin ng kapangyarihan, no, ng second highest position in the land, no? Kasi hindi po natin kakayanin na kapag kayong presidente, vice president natin, na we second guess everything that they will say. Kasi ang lumalabas po sa bibig ng presidente, ang lumalabas sa bibig ng matataas na mga opisyalis, that's almost like policy of the land, no? Kaya sa pagkakataong ito, tingin ko yung standards ay iba.
20: Actually, sa international law, no, yung statement ng head of state or head of government, pwedeng gamitin yan bilang ebidensya for settling territorial disputes. So, isang araw lang, na-interview natin foreign minister in Norway. There's a very famous case between Norway and Denmark na kinokontest nila yung Greenland. And then may sinabi lang yung foreign
15: minister. Hindi pa kay Trump na yung Greenland?
20: This is like almost 100 years ago. Pero may sinabi lang foreign minister because it was seen as representative of the government of Norway. Ginamit niyan as an international basis para ma-solidify yung Denmark yung kanilang claims sa Greenland. Kaya nga, ingat dapat yung sinasabi ng pangulo natin, pangalang pangulo natin.
15: Diba?
20: Just a couple of things. So, unang-una, I think Shell Jokno showed the way. Meron tayong mga mahabang analysis yan about why sa tingin ko Shell Jokno was really the man of the hour in the past week. Dahil
15: Shell fever, diba? Shell fever.
20: Kasi chill siya, diba? Shell Jokno. Mamaya pag-usapan natin si Calderon, no? Shell Jokno. Because na-explain niya yung mga komplikadong legal issue in a way na walang legalese, in a way na very easy to understand, and more importantly, parang kung ikaw naiinis dun sa pagka-legalistic debate dati, biglang ngayon ma-interesado ka, and nagawa niya lahat yan in 2 to 3 minutes maximum. Yes. So kung gagawa ka ng shorts, literally you can put in 2 to 3 minutes. Ako, highlights nang nilagay ko, 2 million views. Chill joke, no? Ganyan kagaling. So that is a master of not only the law, pero master of communications na nagagawa ni Shell Jokno. Now, I think yun yung dapat, I mean, with all due respect to other, ano, no, yung prosecutor, everyone's doing a good job. Pero next level yung ginawa ni Shell Jokno. So much so, na nakikita natin, oh, ito, yung isa. Yung mga, ano dyan, nagkakaldero dyan, ha? Kung magdi-defense lang kayo at hindi kayo senator judge, ano na lang, let's be clear na lang kung saan tayo. And I think this is where dapat yung officer in charge, si what's his name?
15: Senator Cheese.
20: Si Cheese. Cheese has to be more strict about this. Kasi yung ibang senator judge, parang ginagamit lang nila yung kanilang mga privilege to defend the vice president or defend themselves from extraneous cases.
15: Right.
20: But nevertheless, nakita mo, yung si Alan Peter Cayetano, for instance, nakita niya na talagang ano eh, wala siyang laban doon sa ginawa na si Shell Jokno. So ngayon, nag-release sila ng mga, spliced video.
15: Ang maganda nga doon, ang nakakatuwa, kahit sino pang senator judge at saka kahit yung defense counsel, mga abogado ni VP Sara, nagde-defer sila kay Kong Chell, diba? Kasi parang hindi nila matalo sa OGN. Batas. Hindi nila matalo sa public speaking, diba? And maganda yung point ni Richard na yung mga shorts, diba, na talagang makita si Kong Chell na napakagaling na prosecutor.
20: Na hindi spliced, ha? Kasi ginagawa ng kabila, sinasplice nila biglang
21: at buti nga
20: ang pogi nila sa spliced.
21: Yes. Buti sinagot ni Kong Chell yun. Kasi pinopropaganda na rin siya sa aspeto
20: na yun. But the last point I want to add, also Kiko had a very good intervention. May isang parte na parang napikon na si Kiko. Kasi sabi nila, kung betrayal of public trust, bakit ang taas ng satisfaction and trust rating niya? Sabi ko, anong kinalaman yun? Ang pinag-usapan dito, kung she broke the law, may ginawa siyang criminal activity, at hindi ito popularity contest. So I think that's very important. Because unfortunately, I think yung pag-intindi ng ibang mga kababayan natin sa demokrasya is, basically, opinion and feelings of the majority. Hindi the rule of law.
15: Yes.
20: Tayo po ay isang constitutional democracy. Yes. Hindi lang majority, tyranny of majority democracy. Kaya kung lumabag sa batas yung ginawa ng isang presidente or vice-presidente, tapos na usapan, wala dapat tayong pake sa surveys.
15: And in fact, no, pagka mas maraming nagtitiwala sa'yo, in fact, it makes it even worse, di ba? Kasi ibig sabihin, napakataas ng tiwala na ibinigay sa'yo ng ating mga kababayan. And that means na mas mataas din talaga yung inaasahan sa'yo yung standard of behavior, diba? Responsibilidad mo.
21: Ay parang nangyayari, imbis na pangalagaan, no, pinangangalagaan ni VP Sara Duterte ang trust na binibigay sa kanya, ay parang ginagawa niya pa yung susi para sa impunity at para hayaan na lang siyang makatakas sa pananagutan.
9: Exactly.
21: So yun yung nakakalungkot. Tandaan natin na ang pagiging government official, continued performance of your fitness.
15: Mm-hmm.
21: Diba? Araw-araw, day in and day out, pero pakita mo dapat na karapat, qualified ka, mm-hmm, maging official na yan. So bahagi yan na kung ang vice president mo ba ay at pag naging ko presidente, vice president, high stakes and high pressure yung klase na trabaho. Hindi mo pwedeng sabihin, sorry, nadala lang ako ng emosyon ko.
15: Mm-hmm.
21: Pagka may kausap na ba, pag sinusugod ka theoretically ng China, sasabihin mo lang, nadala ako lang loob ko. Di ba hindi pwedeng ganun na magiging action natin na inaasahan natin sa mga matataas na opisyal natin.
15: Sana nga ang VP natin makaramdaman naman ng bugso ng damdamin kapag inaatake tayo ng China.
21: Nag-cha-Chinese pa nga yung vice president natin.
15: Sana talaga, ha? Diba?
20: Pero wait, ano yung sinasabing satisfaction rating? Kasi parang wala namang ginagawa yung vice-presidente. I mean, travel vlogger, I'll give that to her. Napakaganda yung reception na ako niya all around the world. Pero hindi naman yun yating job description niya, no? Na travel vlogger.
15: Hindi, kaya nga, alam mo, I always clarify din, kapag ka nagbabasa tayo ng survey, di ba parang laging pinagbabangga, ito yung sa satisfaction ang Pangulo, ito yung satisfaction rating ng Vice President. Actually, misleading yan eh.
20: Correct.
15: Kasi, ang tanong dyan ay yung paggampa ng kanilang tungkulin. Yung sa Pangulo, malaki expectation mo dyan.
20: May totoong trabaho
15: yan. Department yan. Lahat ng issue na pwede mong maisipan, sakop yan ng Pangulo. Traffic, presyo ng pagkain, sahod ng mga manggagawa, lahat yan, inaasa natin na kung may response ba dyan yung Malacanang. Ang Vice President, tanong natin sa sarili natin, ano ba ang tungkulin ng Vice President? Well, technically po at hindi ito pagmamasama, wala. Antayin mo lang na
20: spare tire, sabi ni Kaetano.
15: Antay mo lang. Oo, spare tire. Antayin mo lang na mapalitan yung Pangulo. Kaya kapag tinatanong ay, siya ba ay naging mahusay sa pagganap ng kanyang tungkulin bilang ikalawang Pangulo? Ibig sabihin, naging mahusay ba siyang nag-aantay siya habang habang mayroong
7: pagtatanong. Habang turn niya na maging Pangulo.
15: Hindi, baka yun nga, sabi nila, alam ko na, baka the ratings are about the number of countries.
7: That she has visited, diba?
15: Oo, diba?
7: Aspiration na lang ating world travel. At lahat ng Pilipino gustong ma-experience ang mundo.
15: Diba?
7: Oh, pero gusto ko lang din idagdag to this point, no? Yung idea, kailangan makita natin kung paano na talaga hasang-hasa yung mga Duterte gamitin yung discussion ng respectability versus authenticity. Diba? Napakataas na requirement. Iisipin na maayos ang iyong public officials, maayos silang magsalita, they have measured words, they have commitments, na pag ginamit natin ang term na respectability, may premise doon na sa totoong buhay hindi naman sila ganyan. Diba? So then the Duterte said, actually kami, authentic kami, katulad kami ng ordinaryong mamamayan, magagalit kami, magmumura kami, and because tao din kami. And ginagamit nila yung ganitong connection to maintain the loyalty, to maintain...
20: Weaponize actually.
7: Diba? And wini-weaponize nila yon to undermine the system of democracy. Kailangan makita natin na strategy nila yon na hindi sila tunay na authentic in that sense, pero kundi performative pa rin ito. It's a performance to maintain loyalty. It's a performance to maintain impunity. At higit sa lahat, hindi naman nakinabang yung taong bayan sa ganitong klase ng performance.
20: Tanungin ko lang sa isa pinaka, dahil feminist ka, pag... Kasi may
15: tumingin ka, tumingin ka, masculinity
20: dyan, pero may mga nagsabi, pag na-criticize mo naman si Vice President Sara Duterte about yung kanyang temperament and all, what is a sexist way of way na mali? What is a legitimate way na pwede mo sabihin na this is not a reflection of the temperament we want to see in a leader? Paano mo ma-distinguish yan? Kasi some people are saying misogynist yung mga attack nyo kay Sara Duterte when you say eto, ganyan siya based on her emotional response to issue.
7: Yes, ang basic naman dun ay sabihin kung ano yung mali niyang ginawa.
15: Mm-hmm.
7: Diba, mali na manapak ng sheriff.
15: Mm.
7: Kahit pagano kakagalit eh, diba? Yeah. Alam naman natin, sa bata ituturo mo, huwag kang mamalo ng kaibigan mo eh. Diba?
15: So, whether mali, tama or mali ka, actually bawal. Diba,
7: diba? you would withhold that desire to hurt someone kasi alam mong mali yun sa dignidad ng tao, mali yun dun sa kabutihan or sa well-being ng tao na maapektuhan. So you go with anong mali niyang ginawa, specific act, specific behaviors, at hindi ka tutukoy dun sa pagkababae niya. Hindi ka tutukoy dun sa ideas ng tama at maling pagkababae. Diba? Hindi mo susukatin si Sara Duterte sa tama or maling pagkababae at sasabihin mo, hindi, para naman siyang lalaki kumilos. Therefore, mali siyang vice president. Diba? You will say mali siyang vice president dahil nanapak siya ng sheriff. Mm-hmm. Dahil ganito siya magsalita about the president samantalang vice president siya. So then we separate yung expectation sa pagkababae na si, ang daming kababaihan na nakukulong doon sa bigat ng expectations na yun. Mm-hmm. Ang daming kababaihan na nawawala ng opportunities, ng freedoms dahil sa expectations na yun. And that's what misogyny is all about.
20: Hindi kaya misogyny is yung supporters na nagsabi ganyan siya kasi under stress siya na in-imply dahil sa kanyang gender, pagkababae, ganyan yung kanyang emotion.
7: Tapos yun yung
20: sila yung misogynist, diba?
9: Gusto nyo bang humiwalay ng programa?
7: Kasama ko ba? Dela, tama ito. Tama na pag-usapan.
9: With due respect, Richard and Ina na ba ito?
20: Kailangan ko ng certification. I need a certification from an expert.
7: Tama na pag-usapan.
21: Ginugulo yung moment ni Ina tsaka ni Richard.
15: Hindi, kasi parang ano eh, linggong-linggo, tas ano, kayo lang?
7: Inclusive daw tayo, inclusive daw tayo.
21: Huwag muna dahil sa aming pagbabalik sa tamahin po kami.
20: Clip it.
21: Clip it. Puno ng bakayan. Di na lang yan sa With Due Respect!
15: Ganito sa akin si Richard.
21: Tara, alis po tayo.

0: RTE Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
1: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
2: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
3: Galing makinig sa The Secret of Health.
0: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
4: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
4: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Tiene que ver. Caldero, caldero.
1: Dapat nakalagay ito sa kaldero eh, no?
2: Oo. Pero nasa na ba yung kaldero from last week?
1: Sarap. O, tikman mo na.
2: Ha?
1: Tikman mo na.
2: So, direct
1: sarap ba?
0: Oo. Wow! Talagang food vlogger! Food
3: vlogger! Ano ba ito? Ano ba ito?
1: Welcome pa rin po sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas at tinitikman na ni Carlo ang aming kakainin ngayong hapon. Now, magmumukbang po tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Dito lang sa
0: Mukbangan!
4: Matamis, maasim, mabait! Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbangan!
1: Siyempre.
2: Literally.
5: Ayan na.
0: Bumabawi.
3: Ako, kumain na.
5: Ano ba ito?
1: Ano ba ito? Ano ba?
5: Ano ba? Ano daw ang kulay to?
0: Yung cleave.
3: Ay, para malaman.
1: Maasim ba?
3: Tikman mo kaya para malaman mo.
5: So, may manok, may sabaw.
3: At maasim-asim. Maasim-asim siya. Hindi naman yan sinigang.
5: Performative din ang...
3: Oo.
0: Tawag niyo mga... Take out. Balot ko na to.
5: Maglagay ng plastic. Kaya, Dino, may sakit. Padalahan natin.
0: Ilocado style. Biglang magdala ng balot.
1: Ay, Dino, magpagaling ka ha. Padalan ka namin ng
0: aming
5: sinakain
1: Sinampalukang manok.
3: Sinampalukang manok. Kaya
0: natin si
5: Dino. Uy,
1: so, bakit ba sinampalukang manok?
3: ang balita ko,
5: yes, yes.
3: May isang senador na paborito doon niya itong sinampalukang manok.
1: Sino si Senator Dino De Leon?
3: wala si Dino ngayon para ipagtanggol ang sarili niya. Dati itong PNP chief, pero hindi ito nagtatago.
1: Ah, okay. So, hindi si Senator Bato.
3: Hindi si Senator Bato.
0: Si Senator. Ito pa yung galit sa isang kaldero? Or...
3: Ay, oo. Parang gano'n na nga yata yung nasa-sense ko dito sa
0: pagbangayan. Hindi na bibitaw yan sa kaldero.
3: Diba?
0: Lock-in na yan.
1: Senator Ping.
3: Senator Ping.
1: Senator Ping.
0: May GMRC ba yan? May GMRC ba yan? Maganda yung kanyang value.
1: So, bakit ba naman ang balita si Senator Ping Lacson? Richard, anong masasabi mo sa... Sabi kasi ni Sen Ping talagang...
0: Good luck talaga kaya.
1: Dire-diretso niya daw yung pag-iimbestiga dyan sa SEA Games.
0: Oh. Oh, hindi ako nagsabi yan. Ha? A certain Ronald said, parang Rottweiler yan eh. Mm. Pag kumagat yan, I did it in German. Rottweiler bang? Rottweiler? Weiler? Imagrada aus? Pag kumagat yan, di nabibitaw yan.
1: Si Sen Ping.
0: Oo, pag ito, tinutukan niya itong issue ng kaldero nung SEA Games, napupo, ang daming butas na mahanap mo siya. I think Director Matibak said something about this, na either way, something is wrong here.
1: Yeah.
0: Either someone is falsifying stuff, or someone is using shell companies, or someone is not declaring something properly. So ngayon, dalabas yan. At saka si Erwin Tulfo, another very good fan of Caldero, right? Sabi rin niya, for sure, ilalabas yan sa next na Blue Ribbon Committee. So now, I think makikita natin yung implications of being in the minority and doing the wrong things or basically triggering the anger of yung mga tao na nasa poder ngayon. At least
1: saka ano na yan, pwedeng next week na yan kasi pag nag-SONA, after ng SONA, magse-session na. So nangangahulugan yung Blue Ribbon Committee, maaari nang maghirit.
3: Sino na bang tagapangulo ngayon ng Blue Ribbon Committee?
1: Sino nga ba
3: ang
1: tagapangulo? Si Sen Ping na ba?
0: Si Erwin,
1: or wala
0: diba?
1: Pa
0: din? Si Erwin
1: ba?
0: Di ba Erwin pa rin? Alam ko si Erwin.
1: Check natin ha. Pero ang naaalala ko lang, ang huling nakatalo ni
0: Erwin pa rin, di ba?
1: Erwin ang Blue Ribbon. Pero ang naaalala ko lang, ang huling nakatalo ni Sen Ping, yung madalas na kadebate niya, Senator Marcoleta.
3: Ay, nasaan na si Senator Marcoleta?
0: Ay, wala na yung
3: diba?
0: Mission niya.
1: Di ba? Paano yun? Si Senator Marcoleta.
5: Busy.
3: Hindi,
5: Nag-defend ng sarili.
3: Mag-defend sarili. Kasi parang wala naman siya ginagawa ngayon nakapiit siya eh, no?
1: Kaya di natin alam kung si Senator Alan Peter ba, was it a good decision na bumakbak siya kay, ano, kay Senator Ping, di ba?
0: What do you think is going on really with the Cayetano siblings? I mean, what is really going on? Is this a calculated thing? Ito ba ay meltdown mode? Kasi... yung kanyang bigote ngayon, mas maganda pa sa yung cleave, ha? Nakita pa?
3: At parang mas, ano eh, natina na yung kanyang bigote ngayon, di ba?
0: Pakizoom yung mukha ni cleave.
1: Nasa barbero
0: si
1: ako
0: cleave.
1: Eh.
0: At saka si director.
1: Nasa barbero ako eh, sabi niya sa akin eh.
0: Pakitabi silang dalawa.
1: Parang ano na po kayo, ha? Parang APC na po kayo.
3: Ang tanong dyan, Juan.
1: Basta ano to sa
0: panalo eh. Who did it better?
3: Who did it better?
0: Who did it better? Yeah. Eh, no?
6: Kanini mas makapal.
5: Well, kanino daw ang mas makapal?
0: Close fight, ha? Close
3: pero
0: fight.
3: Kasi si Cliff, di mo naman kailangan ng beard.
0: De, mas maganda yung kay Cliff dito eh.
1: Well, you know, di naman tayo senator judge, no?
0: Ano? Di kay Cliff mas, ano, mas
1: ano yan?
0: Macho. Sinong scruffier, more macho?
1: Well, hindi yan usapin ng...
5: Isa sa kanila.
0: Political correct.
5: At hindi si Cliff ang kapit-kapit-kapit.
3: May tinuturo. May tinuturo yung ipin natin.
0: Ayan,
1: teka lang, may show pa ba tayo? Ano pa? Chismisa
0: na yun. Nawala lang si Dino eh.
1: Gusto ko sabihin na, hindi naman usapin yung pagiging macho, di ba? Tama, Ina, di ba? Ang usapin dyan ay, sinong mas nagpapakatotoo, di ba?
3: Sige ko lang. Hindi lang ito tungkol sa SEA Games, ha? Kasi yung insertions na di o man may kinalaman dun sa Taguig Pateros yes. Area, di ba?
0: Zombie projects.
3: Oo.
5: Nagsabi ko niya.
3: Blood control.
1: Nagsabi ko si Sec Vince, no, na investigadan ulit ang Taguig, no? Kung meron ba talagang mga maanumalyang flood control projects dyan. So mukhang mali yung hinamon ni
0: ATC. Tsaka ang tutulong dyan is the good one. Yung kaitano na isa na mabait. Kumaga, if there's a JV to a Jinggoy,
1: okay. there is a...
0: Lino ba yung pangalan niya?
1: Oo.
0: There's a Lino to AP.
1: Hindi Pia.
3: Definitely.
0: Pia is...
1: What's this?
0: Medyo hindi ko nakikisama, nag-change. I think si ate is just trying to hold the family together.
1: So aabangan natin yan, ha? Medyo next weekend agad. Tingin ko ano agad yan. Fireworks agad yan. Explosive yan agad. Kung ano mga ebidensya yung ilalabas. And may ano, di ba? May kontrasona yan si APC, di ba?
5: Bilang minority,
3: May
0: life selling.
3: Magbubukas ba siya ng Pokemon cards habang ginagawa yan?
1: Live magsha-shave.
0: Ayun.
3: Alisin niya lang.
0: Sabay kayo. Sabay ko na mag-live compare tayo. Who did it better?
1: Grabe na ito. Protesta pala. Si Atty. Dino, kakaway na si Robin Padilla. Ako gusto niyo baka ako.
0: Ayun.
3: Abangan sa aming pagbabalik. Alamin natin kung sino ang mga lucky winners sa ating Magic Ruleta. At bakit nag usap-usapan sa mga kwentuhan, dito lang yan sa
0: With Your Respect!
1: Si Lisa!
7: Nagsaservisyo ninyo Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung magagusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo.

0: sulok ng bansa, ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media.
2: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: Yon! Welcome back! Ito pa rin po ang
1: totoo
0: Chess tayo. Asking. Wow! Ay!
2: Every Thursday po yun, 8 p.m.
0: Oh, yan na. Congratulations kay Attorney Jess. Kaibigan natin si Attorney Jess sa kanyang bagong show. At kayo pa rin po ay nakatutok sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli ako po si Cleve Arguelles.
3: Yes, ako naman po si Ina Gakan.
1: Ako po si Richard Haydarian.
2: Ay, shout out to 2,000 viewers. Woo! 2,000 plus na. At sa mga kaibigan natin sa Bureau of Immigration sa SM North Annex, ah, hello po.
0: Wow.
2: At
1: akala ko may isusumbong ka sa biyaya.
2: Soon.
1: May shout out tayo.
2: May shout out. At ako naman po si Carlo Flores. Excited rin mo kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta. Tulad ng dati, hindi na naman nasusunod to. Ba't natin nilalagay pang mechanics? Ay, dapat quick comments lang.
1: Inspirational.
2: Uy, wala si Dino. Makakamatuloy to. Ang mahiwagang ruleta. At sa mga nanonood at nakikinig, pwede rin kayong maki-join. Share your thoughts sa live stream sa aming DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook page. Ito ang Magic Roulette!
0: Richard, ano? Kasali ka pa?
2: Hindi, sinishare ko nga sa
4: It's time! Maikutin ang Magic Roulette!
2: Okay, clean.
0: Oh, go Roulette!
2: Okay, go Roulette!
0: Go Roulette!
1: Roulette!
2: Senator Risa Ontiveros.
1: Ayun.
3: Yes.
0: Ang naaalala ko kasi kapag kasi Senator Risa, ano, Winry eh.
2: pero parang
0: may bagong love team eh.
2: Ano daw ba yung
0: Senate? May Winry daw sa Senate, pero dito daw merong Rina.
1: Ayun.
0: Richard and Ina.
3: Pero ano, tayo kay Senator.
1: Speaking of ano, Senri, may protect Risa ano na, 'di ba? Kasi may
0: babae sa kanya.
1: Hindi, there's a death threat to her. At saka I think Senator Gachalian made it clear na there'll be extra security if necessary para protektahan siya. So hashtag protect Risa, yung pinapost ko kahapon. Because I think this is, we have to take this thing seriously.
0: Yes.
1: Hindi
0: yes.
1: dapat manormalize yung misogyny, sexist, death threat sa ating bansa. Hindi ko naalam dun sa mga grave threat context, whatever, ni Sara Duterte. But sana hindi natin manormalize yan. So yun yung very disappointing sa akin. Having said that,
0: Si Senwin yeah. naman eh, nagsabi na yung Senate, bilang Senate President siya, nag-offer na sila ng extra security para kay Senator Risa, no? And baka dapat nga din, no? Dahil kailangan natin seryosohin yung ganyang mga pagbabanta. Correct. Hindi naman din bago yung political violence sa bansang ito, no? Lalo pa yung mga binabangga ni Sen. Risa. To be fair, ang lalaki ng mga binangga ni Senator Risa sa mga nagdaang taon.
1: Practically Pogo. All the big players.
0: Pogo, di ba?
1: Yeah.
0: Yung mga Chinese na infiltrator sa loob ng bansa, di ba? Na naging mayor pa ng Bamban Tarlac. So, very, I would assume na talagang yung mga threats na ito, it's coming from, parang serious talaga itong mga threats na to. So, Sen. Risa, mag-ingat po kayo dahil sa inyong performance, I'm sure na kailangan pa kayo ng taong bayan.
1: Tsaka doon nagsimula yung Winry, di ba? Yung team up ni Win at tsaka ni Senator Risa.
0: Oh, doon sa issue ng yung Rina dito nag-umpisa.
1: Sa China infiltration.
0: No.
1: I'll be honest because marami nagbabash sa akin. Oh, bakit sobrang Gachalian ka, Sherwin ka, 'di ba? Si Sherwin top donor kayo, Sara ganun. Yeah, we know that, but in fairness to the guy, may arc of redemption siya. I would say he has gone even way more than redemption.
0: Yes.
1: Kaya ako, I supported his elevation ba to being the Senate President? Because I feel he's the right person to put the whole thing together.
0: Tsaka, I've always talk about this with you, Richard, din, no?
1: Yeah.
0: Alam mo, para magkaroon ng ginhawa yung ating bayan, kailangan natin tanggapin na may mga ibang mga kasama tayo sa politika, may mga kababayan tayo, kamag-anak, na magbabago yung kanilang pagtingin.
1: Correct. And we have to be ready to embrace them.
0: Welcome them and embrace 100%. Them, di ba? Dati sumuporta siya sa kandidatura ni Vice President Sara. Pero makita mo naman, kung nung tines, kaya niya bang tumindig para sa interes ng Pilipinas o kakampi siya sa China, pinakita niya kaya niyang tumindig para sa ating bansa. Mm-hmm. And that's a behavior that should be rewarded and embraced, diba?
1: Well, naging Winry talaga itong episode.
0: Winry to.
2: Yes!
3: At mabalik ko rin kay
2: hindi Winry.
3: Kaya tayo ka. Oo. Mabalik ko rin sa point ng violence against women in politics.
2: Correct.
1: Exactly.
3: Alam, bakit natatargo?

0: Target si Senator Risa Hontiveros kasi matapang siya. Correct. Tumitindig siya laban sa korupsyon, laban sa iba't ibang mga anomalya na nasa likod nito mayayaman, makakapangyarihang mga tao. Diba? Yun yung una, violence against women in correct politics. Tapos next, kapag gagamitin talaga natin yung Facebook, yung comment section sa iba't ibang social media platforms para bantaan ang isang tao, lalo na nababantaan natin sila on the basis of their gender or their correct sexuality. This is called technology aided gender-based violence, mm, 'di ba? Mm. So nakikita natin again yung kultura ng paggamit ng violence laban sa mga kababaihan para sila ay manahimik. Mm. Violence laban sa kababaihan para tigilan nila ang paninindigan sa tama. At higit sa lahat, violence para yung lahat ng mga babaeng nanonood at lahat ng mga taong nanonood sa ganitong behavior ng isang babaeng matapang, matatakot na gawin din ang pagiging matapang, ang pagkakaroon ng pananandigan.
1: Gandang point, ha?
2: Ang mali nila doon, akala naman nila magpapatinag si Senator Risa sa mga pananakot.
1: If they're trying to make an example of Senator Risa, well,
0: Senator Risa will make an example of
3: them. Exactly. Pero ako, ano, I'm still a bit disappointed, again, I'm disappointed with kanino? Some friends. No, I mean, in our own world and circles.
1: Pangalanan mo.
3: Nee, let's be honest. Senator Risa is the only one from the non-DDS camp na sabi niya, bukas siya na tumakbo bilang president.
1: Ah, yes. Mm.
3: And usually what you hear is two completely opposite, diametrically opposed, mutual exclusive things. Parang sa isang banda, di, ano siya eh, kasi mestisa siya, mukha siya mabait, hindi siya pwedeng presidente. And at the same time, di, masyado siyang radical eh. Mm. Aktivista yan, hindi yan pwede maging presidente. She's gonna, I feel that's a very misogynistic, red-tagging kind of conversation. I will really call that out. And sometimes I hear it from people that I expected more from. Siguro may iba silang sinusuportahan, but I feel isa yan sa pinaka mga pathetic na arguments I've heard against her as a potential candidate for the opposition.
1: Ako, I just
3: want to flag that lang. Yeah. Kasi may hugot ako dyan sa ganyan.
1: Oh, appreciate natin, mission ready si Senator Risa.
3: 100%. Yeah. 100%.
1: Alam ko, minsan gusto natin yung mga medyo incompetent, mga walang karanasan sa pamumuno, no? Pero ibang klase din talagang makita na may tao na papasok sa session, naghanda. Papasok sa session, nag-aral. Correct. Bago mag-akusa, nag-imbestiga. Hmm. Kaya gugulong yung investigasyon ng kanyang mga committee hearings. And eto, nagpahayag siya, maaari, interesado siyang tumakbo, at walang duda, may kakayahan, naghahanda, mission ready, di ba?
3: Di ba, kaya nga, yung sinasabi ng Risa, yung relatability. Yung mga iba, relatable, kasi daw, kunyari, tamat-tamat sila. So, parang kung tamat ka rin, makakarili. Baka sa problema, masyado mataas ng standard, intimidate ang tao.
1: Kaya pala ako.
3: I find that very problematic, yung ganyan discourse.
1: Kaya pala ako, kay Sen Risa ako nakakarelate, ha? Linggo, nagtatrabaho.
3: Hindi naman masyado obvious. Siya lang walang eyebox. Sa amin lahat, siya lang walang eyebox. Sino bang ano niya?
0: Pwede momentum tayo.
3: Sino kaya? Oh, nawala yung momentum. Nawala yung momentum.
1: Go roulette.
3: Roulette.
1: Sino yan?
4: Oh, ayun!
0: Sabi ang mission ready.
4: Literal na hot seat, no? Mm-hmm. Sa dalawang araw ng impeachment trial. Mm-hmm. No? So,
3: may love team din pala siya, no?
4: Oo, sino bang?
3: Nang misis niya na congressman, diba? Ng Laguna.
4: Sa linya ng sa defense.
3: Fell in love again, sabi niya. No? All over again, may mga ganyan-ganyan pa sila. Eh. Parang, taray, di ko na. Parang pag tinignan mo siya, di mo ma-expect. Parang masyadong makapa yung transition. Biglang naging love story yung nangyari.
4: Out of nowhere.
3: Oh.
4: Naging medyo controversial siya kasi di ba bago pa umupo si NBA Director Matibag, nagpauna ng sinabi yung kay Tano siblings na palang talay sila allegedly sinithreaten na Senator Judges because binubuksan ulit yung investigation dun sa kaldero ni Senator Cayetano. No? So, yun, tingin ko naman ay naging maayos naman ng pagpapaliwanag eh. Ang pinatanong kanina ay, ang tinanong sa kanya nung trial ay, naging totoo ba yung threat? Mm-hmm. Ginawa ba, sinabi ba, binigkas ba ng Vice President? Kinonfirm naman niya.
1: Ako, parang ano eh, nung nakaraang testigo, tapos ito si NBI Director, parehas nakakakitaan natin na yung mga namumuno sa National Bureau of Investigation, duty bound, diba? Merong threat sa Pangulo, nag-imbestiga sila, ginawa nila yung trabaho nila, sinumitin nila yung kanilang rekomendasyon. No? Mm-hmm. So, I know na minsan talagang very polarized tayo, no? Bakbakan natin yung mga kawaninang pamahalaan kasi anti-Sara sila o dahil pro-BBM sila. No? Pero makita mo dito sa buong takbo ng trial, ma-appreciate mo din na sila, ginagawa lang nila ng mabuti sa abot ng makakaya yung kanilang trabaho bilang may mga sinumpaang tungkulin sa pamahalaan. And you cannot say that for all of the many public officials that we have, you cannot say the same thing, ha? Na ginagawa nila lang mabuti yung kanilang mga trabaho, di ba? So ito, yun yung nakita ko, di ba? And asked and answered, di ba? Pero nakakatawa kasi si the NBI director, pinangunahan niya yung presiding officer.
4: Kaya nga, nagkaroon sila ng ganung light diba? Moment ni SP Cheese. I mean, presiding officer, officer Cheese.
1: Yes, di ba?
4: Pinangunahan ng presiding officer.
1: Okay. Okay.
4: Okay. Okay.
3: Next
4: okay.
3: Na tayo. Okay, yung conjugal.
1: Ano yung conjugal?
3: Conjugal na Cheese and Wingachalian.
4: Ay, magkatabi sila sa...
3: Okay na tayo doon.
4: Okay.
3: Parang okay na ako.
1: Okay.
3: I came
1: okay.
3: to terms na with it. Nung una medyo
1: mahilig parang... ka ata sa conjugal.
3: So, because I felt for Senator Gachalian because the DDS are using it to mock him. But I think, in the end, it's working. Administrative Division of Labor. I mean, hindi ko kamainda yung catering issue pa. Ni Sara naging malaking issue, eh, di ba?
1: Oo nga.
3: Na ininsist nila yung sarili ng catering. You know? So,
4: sure, na ipapabayad sa sarili.
3: Yeah, the sure man to go, wala kami pera dyan. Tama
4: naman.
3: Pero may mga nagsabi, oh, and I'm trying, hindi, ito plan diba,
1: di, pag pumunta ka ng, tsaka pag pumunta ka ng Senado, yung cafeteria nila dyan, kakain ka, minsan kasabay mo senador. Kain lang na isang pagkain.
3: Si Percy Sandanian, yung ano ko, yung batchmate ko sa Supreme Court case, oh. Sabi niya, baka naman pwede kami makikain dyan. Kasi, talagang inisist niya yung sarili ang catering. But, you know, I was talking to some legal experts, sabi na, they could use this excuse na baka lasunin yung mga team niya. Sabi ko, kailangan mo ba lasunin yung mag, kung ganyan lang yung defense team niya? Wag na, diba?
1: Hindi, minsan kasi, minsan din kasi,
3: gumaling pa. Yun.
1: Minsan kasi iisipin mo,
3: by the way, this is a joke, okay? Baka mamaya.
1: Hey, minsan
4: nga kasi, diyan, kakatapos lang natin sa isang issue.
0: Sabi natin, pag nagbibitaw so, ng salita, may higher standards.
1: Natin, sa bagong kaso, ni Richard Aydan. Pero, iisipin mo din, saan ba kasi nanggagaling yung ini-imagine nila na maaaring may problema sa pagkain, kaya kailangan may sarili silang catering at ipapabayad sa Senado. Baka kasi ang iniisip nila, yung mga sarili nilang mga
3: ano?
1: Behavior at imagination. Kasi, to
3: ayaw
1: be fair,
4: projection.
1: Projection. Kasi to be fair, yung pagbabanta, pag-hire ng assassin, pangmura, pagpapapatay ng
3: medyo
1: mga tao.
3: Paranoid,
1: medyo sa kampo po yan, sa kampo po nila yan associated.
4: Ano ba yung sabihin? You the are paranoia, what you say,
1: diba? Paranoia is maybe
3: you
1: a projection.
3: You are what you eat. Diba? Kaya kailangan mo na sa'yo yung mong caterer.
0: Ay, tipago na lang.
1: Or baka ang isi-serve pa ng caterer, Mary Grace Piatos.
3: Yo! Yan ang point.
4: Baka hindi lang
3: maligaw what's going on there.
1: Oo. Sino ba ang preferred caterer ng OVP.
3: Yun nga eh.
4: Ay, hindi ko alam.
3: The way natin. Sherry said, wala kami pera dyan. Pisa may social. Mahal, mahal.
4: Okay. Pero hindi, alam mo, consistent dyan, yung pagiging entitled ni VP Sara.
0: Ay, correct.
4: Diba? Na parang kailangan lagi
3: hindi obvious. Siya,
4: no?
3: Hindi
4: special
3: obvious
4: treatment.
3: At all.
4: Lagi ikaw na lang yung biktima, ikaw na lang lagi yung kawawa.
1: Oh, tama, oo.
4: Oh. Again, at the cost to the Filipino people.
3: But can we blame her? If she's treated like that, like a goddess by her supporters. Nakita niyo kanyang ano, light
4: niya. Oh, di ba?
1: Can you show us?
0: Okay, again.
3: Odysseus ng ano.
0: I think kailangan natin si Go Roleta. At this point, Go Roleta na tayo.
1: Go Roleta.
3: Go Roleta.
1: Sino na?
0: Ayan. Asa na?
3: Yun! Okay.
1: Eto kaya, kumusta kaya?
3: Next topic.
4: Senator Odante Marcoleta.
0: Kung magtrabaho, gusto magtrabaho.
1: May catering ba dito?
4: Ay, hindi ko alam. May alam ko, alam, sure ako may pakitering dyan everyday sa Piitan. Kasi pinapakain. Hindi ko lang alam kung sweet ba yan or triple sharing or quadruple sharing dun sa Zelda. Kasi alam ko nasa Gen Pop na to si Senator Marcoleta.
1: Kasi yung BJMP yan, di ba? Oo, yung tinatry na kumpletuhin.
4: Oo, meron na tayong bong.
1: Oh.
4: May Jingoy na.
1: Oh.
4: May Marcoleta na.
1: Oh.
4: Ano yung P?
1: Pink's
3: yung P ba is it, middle name, family name, nickname?
1: Oh, nickname, di ba? P is for Pink's best friend.
4: Pink's best friend.
3: Pero ano ah? I was asked, kasi si Justice Carpe is, kanina catering tayo na catering. So, si Justice Carpe is like my Michelin, right? For like, sinong legal luminary or not.
0: Okay.
3: Medyo nag-leak yung isang live namin na hindi niya alam na live. Anong is Mark Oleta a legal luminary?
1: Oh, what did he say?
3: Pinatanggal na lang niya. Pero yung sinabi ni Ascuna, he has not yet met the summit of his talent. Love na love kayo si Ascuna.
1: Very diplomatic.
3: Oh, very diplomatic. Para siya mga The Voice, di ba? Okay ka sana, pero you, next season. No, but tinanong ko, ito, ano nangyari dito? Kasi sila Pia, no? The way they talk, parang talagang litigation.
4: Mm.
3: So, magaling ba ito mga? Tapos sabi, actually, yung pinakamagaling sa campo nila was Mark Oleta.
1: Wait, ako,
3: talaga, in terms of actual experience of litigation and all, wala sila, ano, masyado yung mga
1: pero ako I mean syempre kung ang measure ng galing ni Marcoleta how he defended himself siya yung nagpahamak sa sarili
3: pero yun nga sabi
0: diba, siya naman yung tumanggap siya.
3: Now, the irony is that I think this has become a new tradition na luto sa sariling kaldero. Di ba? Ah. Para problema. Sa sobrang they get away with things.
5: Naluto na
3: biglang, whoop! Reacting to that.
5: Oo, tumalo na.
3: Yan ang problema.
1: Kasi alam nyo, si Senator Marcoleta, pinagko-comment na ng Sandigan Bayan kung bakit hindi daw dapat siya ay isuspend, preventive suspension. Kasi pag may plunder case ka, pwede kang magkaroon ng preventive suspension, no? And alam mo, ang what the law imagines kasi is that a high public official accused and charged of plunder should be preventively suspended, no? For several reasons. One is that because you are an influential person, nasa kapangyarihan ka, maaari mong itamper ang ebidensya, ang mga testigo, di ba? Kaya may dahilan, kaya kailangan ka isuspend. Pangalawa, yung integridad din ng public office, di ba? One charged with the most serious crime of plunder should not be entitled to exercising public power, mm-hmm. di ba? Hindi dapat nagpapatuloy, i-protect natin yung integridad ng kapangyarihan ng isang public position. And lastly, uso to di ba? What is sauce for the...
3: Goose?
1: Is sauce for the guy.
3: Favorite ni Isko Moreno yan.
1: Preventively suspended na si Senator Jinggoy for the same charges, no? And I think it dapat follow. Lang... i-apply din sa kanya na correct. Siya din ay preventively suspended.
4: Yeah. Okay, yun lang ang gusto ko lang din idagdag na parang dun sa usapin lang ng legal luminary ay baka nga naman sobrang feeling niya above na sila ng law. Kasi masyado na silang nakatakas sa impunity na because of impunity eh. Yeah. Parang nalalasing na sila sa kapangyarihan. Nakala nila hindi sila makahabol ng batas. So, yun, deserve na mahabol kayo ng batas.
3: But I'll
4: finally.
3: Give Marcoleta at least itong in fairness, let's give him due credit. Hindi ito plan B.
4: Hindi plan B.
3: Hindi yan plan B kasi hindi mo...
1: Ako may plan B na ako.
3: Hindi, ito. At least
1: check
3: siya.
1: Check out our service.
3: At least siya. Very gentlemanly. He surrendered. He went to be process. Fair. Unlike yung isa nagdrama-drama pa si Jinggo. And unlike yung isa nagtatago ngayon. Hindi ko alam kung nasa ruleta siya. Yung isa nagtatago. Kung umaasa ka na masasara yung ICC dahil sa mga bullying ng mga Amerika and all, I'm sorry, it's not gonna happen. I got a clear assurance dun sa mga European leaders na they'll do everything possible to keep the ICC functioning, including developing their own credit card system, email system, everything, para siguraduhin na hindi mawala yung ICC. Kaya yung mga kadidias natin na umaasa dahil kay Tatay Trump, si Tatay Digong ay mapalaya, I'm sorry, it's not happening. If anything, baka mag-double down pa sila ngayon because they want to show that they're gonna survive this, they're gonna come out of this stronger. Buya ka siya.
1: Okay. Mm. See you around, Senator Marcoleta. Go Marcoleta!
0: Marcoleta!
1: Sino na to?
3: Ay! May presidente pala tayo!
4: President Bongbong Marcos!
3: Yan ang problema. Pero nakakalimutan natin siya pala. Afterthought na siya.
4: Diba? Ay, mag-anniversary na ang speech niya from last year. Kasi magsasono na ulit mukha.
1: So, anong napala natin, Carlo?
4: Hindi, napala natin. Talagang ang statement ng Pangulo na ginagamit sa Sona will shift public direction.
1: Okay.
4: Malaki talagang impact nun sa...
3: Momentum.
4: Bagay-bagay.
1: Diba? Diba? He has shifted public attention on the flood control. And unfortunately, ngayong papalapit na Sona niya, bukas, di ba? State of the nation. Yan ang inaantay ng taong bayan. Ano ang sasabihin ng Pangulo kaugnay nung mismong inumpisa niyang issue ng flood control? Anong update dyan? Anong hakbang na ba ang na-take? No? At sino pa ba ang hinahanap? Di ba? Ilan ang nakasuhan? Ilan ang makakasuhan pa? Ano pa yung mga challenges? Di ba?
3: Habang nasa momentum ka ng analysis, let me ask you, will it even matter what the president says anymore? Because, I mean, in terms of articulation, good speech, wala naman problema si BBR. I think all of his speeches were pretty okay, right? Pero ang problema is parang walang audience impact. Which is like the complete opposite of Digong. Pag nakita mo yung transcription, doesn't make sense. Pero ang lakas ng audience impact. Like, can he really leverage any speech to make a big impact? Or it's more like, just don't make more mistakes, baka lalong lalala pa yung situation.
1: Hindi, yan nga yung pwedeng option eh. Baka short, sweet, di ba? And then, out of the limelight na lang ang presidente. Oh. Pero, the other thing is that, I think kung i-approach nila tong Sona tomorrow na kailangan magpakita ng mga bagong patakaran, mga bagong pangako, bagong achievements, that might not be the best use of the Sona.
3: Time.
1: I think ang kailangan ipakita ng Pangulo ay na kaya niya pa rin panghawakan yung tiwala ng taong bayan. Anong mga hakbang, ano yung kwento niya, 5 years, bago, 5 years yung termino, simula nang nanungkulan siya bilang pangulo, bakit karapat dapat pa din, di ba? Na
3: yeah, I mean,
1: ibigay ng
3: tao yung
1: tiwala sa kanya.
3: This is going to be the most consequential because the next year one is basically goodbye party niya. Mm. Swan song na yan eh.
1: Okay, okay.
3: Yun dun pwede na siya magsabi na ito na achievement ko, ito yung ibigay ko sa successor ko. Pero this year, talaga kailangan niya i-prove na unang-una, he meant what he said last year.
1: Yes. Mm-hmm.
3: Na mahiya naman kayo.
1: Uh-oh.
3: So he has to explain to us bakit tayo nandito? Mm. Have we come far enough? Mm. Obviously, kung ikumpara mo sa impeach, sa ombudsman dati na figurine na walang nangyari, a lot has happened. But is it enough? Or may paparating pa na more prosecution and all. Right. The second thing is he has to reassure his base of support.
1: Mm-hmm.
3: After all, this president, for him to be an effective president, dapat yung coalition niya ay buo. Mm-hmm. Whether sa Kongreso, sa Senado and all. And I think this is where he's really in trouble. Because if he goes all the way, baka kung matamaan pa yung closest allies niya, baka the whole thing implodes. Mm-hmm. And he ends up a complete lame duck in his last year in office.
1: Oh, yeah.
3: At the same time, there's a credibility gap. He has to show to the people na hindi selective yung justice and all. But really, what I want to ask also Sabrina here, because she's the economist here. Sabrina, do you think... Kasi may people
1: ask, talaga nakakalimutan
3: yung dito si Ina. Kamusta yung mga investments? Kasi nga gentleman ako eh. Hindi ako katulad ng iba na ano eh. Life
1: ako
3: seller.
1: Ako nagpapakatotoo ako, Richard.
3: I mean, from kasi si BBM, mahilig siya sa economics kasi PPE siya ng Oxford. Kamusta na saan na tayo sa investment? Itong Paxilica, there's a lot of discussion about this. I mean, people don't know. Has this president achieved anything? Has he brought any investment? What's going on with the economy? Because the inflation looks bad, the peso is collapsing, the outlook is not very good. And at the same time, upper middle income na tayo. Medyo feeling yayaman eh.
1: Ikaw, what do you think?
3: Ikaw na, economist na sa atin. Go!
0: Mukha naman kasing itinuloy niya yung mga proyekto nung dati pang mga pangulo, di ba? Sa akin, ang pinaka-inaabangan ko na hindi naman natin pwedeng i-attribute directly to PBBM ay yung pagpapatuloy ng pag-expand ng transport system natin.
3: Yun.
0: Di ba? Meron tayong inaabangan ang ilang tren, may subway, pero tandaan natin, nasimulan to bago pa siya dumating.
3: Pinoy pa yan eh.
1: Pinoy.
0: Diba? So, kumbaga lahat ng gains ng ekonomiya na at some point na undermine pa ni Digong, may investment kasi from the previous administrations. Mm-hmm. So, in a way, parang medyo swerte si Kuya.
4: Kaya nga. Tapos medyo unique lang itong zona na to kasi para magkoconvene ng dalawa, tatlong, lahat ng branches ng government sa gitna ng isang impeachment trial. Na parang it hasn't happened before sa pagkakailo. Okay. So, parang hindi ko alam kung kasi meron pang pwedeng gawin si PBBM.
1: So, syempre, hindi naman atin si Sarah.
4: Okay, kasi nga, nasa abroad. Di ba? Ako, ang personal curiosity ko,
3: Birmingham.
4: I-announce kaya niya na bibigyan niya na ng permiso ang BIR na ibigay ang records. Kasi pwede niyang gawin yun, being bagi ng impeachment trial. So, we're living in interesting times for this zona.
1: Okay. Oh.
0: Go Roleta.
1: Kita-kita sa zona bukas.
0: Kita-kits. Go Roleta.
1: Meron pa ba naman ang ating Roleta? Si
0: ayun na.
1: Hoy, si Conchel.
4: O, di ba?
1: Conchel joke.
4: Pag nakikita ko siya sa floor ng Senate, dito yung sasabihin mo, ako nga pala yung pinagpalit niya dun sa dalawang nakakulong. Di ba? Kasi parang pag nagsasalita siya sa Senado, masaya na ako nasa Kongreso siya, pero I think we need someone of his caliber to be in the upper
3: chamber. Sulit yung vote ng tao sa kanya bilang kongresista. And I think now you can see, even as a congressman, kasi siyempre tingin ng tao, pag senador, yun lang may impact. Mm-hmm. Even as a congressman, you can make a lot of good impact on the country and capture the imagination of the people at pinakita niya yung mga gawa niyan. Pero ako, hindi pa rin ako naka-move on na sa isang legislative race na tinop ni Robin Hood Padilla, hindi nakapasok si Joke, no, even in the top 16, I think, if I'm not mistaken. Medyo traumatized pa ako dyan. And I hope, sana, maayos natin to end. Kasi malapit na ako mag-plan B. Kakabalik pa lang, pero yung plan B ko, parang gusto ko na mag-plan B. So give me hope.
1: Pero
3: diba,
1: ano din, di ba, parang ang observation ngayon, tignan mo na lang, grabe yung nagbago talaga yung gulong. No? Dati kasi, yung Senado, nandiyan ang mga kapitapitagan, mga respetadong mga mambabatas. Ngayon, si Conchel talagang nagrepresent ng House, diba? Parang nabaliktad eh.
3: Correct.
1: Parang baliktad na yung pagtingin natin eh, diba? Sino yung lower at upper house? Lower by tradition, yung mga nasa House, mababa yung pagtingin sa mga mambabatas dyan eh, mga district representatives. Pero makita mo naman, no? And I feel like si Conchel very at home sa Senate, sa session floor, ah.
0: Napakahusay. Kasi nagtagay siya doon, diba?
3: Tsaka party leaders are strong now, no?
0: Yes.
3: I mean, Sabrina, like, I mean, you can, like, part. We work, no, because we, back in the day.
1: Yeah. Ano yan, ano yan?
3: No, no, back we work the day, part of
1: back
3: the day.
1: Back in the day.
3: Baka magkaroon ng ideas yung director natin. Okay. Okay. No, back in the day, we work with party list. Alam mo, mahirap kung party list ka, parang marginalized ka. Yeah. Think. Ngayon, malakas ang party list. Front and center, lahat ang party list sa prosecution team and all. Diba?
0: Yes, bumabalik na naman yung, and para saan ba yung pag-represent ng mga marginalized perspectives? Para saan yung pag-represent ng politika na hindi naman karaniwan nating nakikita? Mm. And ito ang dala-dala ng party list system na sana ma-maintain natin throughout the next election cycle. Mm. Kasi ito yung, kumbaga, fresh air ng politika, fresh air ng perspectives, fresh air ng laban na manggagaling dun sa mga hindi, well, hindi dynasties, period. Diba? Pinagtatawanan nyo talaga. But the idea is, kung meron tayong reason para kiligin, diba?
3: Hydration break.
0: Kiligin tayo break. Sa possibility break ako dito. Ng mas maayos na politika na dala ng mga representante katulad ni Chel Diokno at Akbayan Party List.
1: Di ba? Tsaka hindi...
3: Si Laila de Lima!
0: Laila de Lima!
3: Ang daming magaling!
1: Tsaka hindi talaga to, hindi to tungkol sa personalidad, no?
3: Correct.
1: Tungkol ito doon sa yung Senado. Ibalik natin yung dignidad ng Senado. Mm-hmm. Maghalal tayo ng mga mahuhusay, may kakayahan, marunong sa batas, di ba? At higit sa lahat, syempre ay tumitindig para sa interes ng taong bayan, no? Baguhin na natin yan. Mahaba pa po yung laban hanggang 2028.
0: Yes! At sa ating pagbabalik, akala nyo, akala nyo, tapos na. Pag-uusapan pa rin natin ang performance ng ilang senator judge sa impeachment trial. Dito lang yan sa
3: With due respect!
1: Happy Rina Day! Ay, sorry. Mali.
5: Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: Ocenang Gabi sa PRTB Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Yeah.
2: Alam mo ba?
3: Sunday?
2: Oh, ano? Sobrang pasabog daw yung bagong love team ng With Due Respect.
3: Na naman tayo.
2: 2.4K na yung nanonood sa atin. Hello po sa inyo lahat. Yeah. Salamat.
3: Isipisa natin yan sa love.
1: Beautiful. Anong great specimen of...
2: Dapat pala hindi na ako magtayo ng survey firm. Showbiz show dapat.
1: Sartorial.
2: Matchmaking. Bagong dating show dito ah.
3: Paalala ko lang, welcome back pa rin, di ba? Pero with due respect pa rin po tayo, kasama ang Team Pinat.
1: Nagana buhay lang tayo.
3: At dito sa segment na BS Politics, we with you, Attorney Dino. Also known as Bawal ang Balat Sibuyas, pag-uusapan natin ang mga controversial na pahayag ni Senator Judge Robin Padilla sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Trending ang senador pero dahil sa mga questionableng pahayag sa gitna ng paglilitis.
4: Ito po yata yung episode na walang naduro sa show na to. Gatong sundino, kami nandito ang pagsagot ni Padilla sa pagpayag ng ombudsman sa sesyon ng impeachment court kaugnay sa pag-isnab ng senador sa kautusan. Nasagutin ang reklamo hinggil sa pagtakas ng puganting si Senator Bato de la Rosa. Nanindigan ng ilang senator judge na dapat talakayin ang sitwasyon ni Padilla sa sesyon ng Senado bilang legislative body at hindi isang impeachment court.
2: Swerte ni Senator Robin, may sakit today si Attorney Dino de la Rosa. Pero marami rin komisyon sa pahayag ni Padilla na dapat hindi maging one-sided ang House prosecution team. Buhok ba yan? Ganun na one-sided? Na trabaho makonvict si VP Sara. Sinitapan ng senador ang mga nag-react sa loob ng plenaryo at iginiit na hindi maaaring mag-ingay sa impeachment court. Napaka-sensitive talaga ni Senator Robin. No?
1: Pero naindigan si lead prosecutor, public prosecutor Jerry Luistro na bias talaga ang prosecution pero sa mandatong ilatag ang kaso. Siyempre, trabaho nila yan. Alam naman, i-defend mo yung kabila, di ba? May dahilan kaya ang mga questionableng pahayag ni Padilla sa paglilitis. Sasagutin natin yan dito lang sa...
2: Balat Sibuyas!
1: Minus Dino.
0: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
1: Padilla dito ah.
2: Ano ka mo?
3: Sige nga.
2: Bulong si Richard eh.
3: Sige nga.
1: Okay. Plan B edition talaga.
2: Hindi ako, mauna na ako sa Plan B ah.
4: Ano Plan B mo?
2: Hindi kasi, baka naman nga, nalilito lang talaga ang ating mabuting Senator Robin Padilla.
3: Tago sa trabaho.
4: Mabuti?
2: Oh. Alam mo kasi, hindi, courtesy yan ah.
1: The good gentleman.
2: Ikaw naman.
1: Okay. Kina-translate
2: hindi yan, hindi yan judgment or assessment sa kanya pong performance. No? Pero, kasi naman, well, sa survey din, lumalabas, marami sa kababayan natin, ang litong-lito na, confused and they find it difficult to follow the impeachment trial. No? Yan sa survey ng Momentum Research. And tingin ko, so I wouldn't fault Senator Robin Padilla kung kahit siya po ay litong-lito na din kung ano bang trabaho ng prosekusyon at depensa. Pero ang pagkakaiba dito, of course, is that ang challenge ko lang kay Senator Judge Padilla is that syempre, yung mga ordinaryong mamamayan, they have the luxury and maybe they can have the excuse of being confused and finding it difficult. But you are a senator judge, no? I'm sure meron pong mga kabahagi ng inyong opisina, may access po kayo sa mga mahuhusay na abogado at iba pang mga advisors dyan. Pwede nyo naman pong aralin, no? Yung takbo ng impeachment trial. Magkaibang prosecution, magkaibang depensa, one-sided po sila kasi may mga kliyente silang kailangan na i-serve, no? the House, prosecutors being the House of Representatives, the defense being the Vice President. Yung Senator Judge ang dapat na hindi one-sided.
1: Pero hindi ba ang parang problema was more like articulating what he really meant? Kasi, in fairness, magaling staff niya. Kasi magandang mga statements eh. Whenever may statement yung
2: parang
1: office
2: kaibigan
1: niya
2: mo ata yung mga staff eh.
1: Yung staff niya magaling. So the next thing in-explain nila, hindi naman niya ibig sabihin na the prosecution should do the job of both sides.
2: Okay.
1: It's more like the way they handle the witnesses, the way they interpret the evidence, the way they try to, you know, steer yung discussion and all. So
2: pero
1: it's more like
2: teacher,
1: the quality of cross-examination and assessment of the evidence.
2: Pero yung prosecution, kapag pinagsasagot nila yung witness, of course, it has to serve the interest of the prosecution, di ba? Alam nga namang tulungan nila yung defense na mag-cross-exam.
4: At ni remedyo naman yung defense. So kung sakaling feeling nila dehado, pwede naman silang mag-object na ginagawa naman nila very religiously. So may mga mekanismo naman na nababalanse. Dapat, no? So,
1: or baka hindi lang niya nag-gets kasi batis siya.
2: Okay.
1: Nice. Hindi rin siya one-sided eh. I don't know kung judge siya, DDS siya, entertainer siya. Kasi this is where kay Kapuna, nakala ko, andito si Attorney Kapuna, excited na ako. Di ba sabi niya, Attorney Kapuna, parang basically magpasalamat tayo kay Robin at Padilla.
2: Brings the color.
1: Meron ano eh, he keeps the fire, ano eh, the embers of excitement going eh. Yun ang gusto ko sa kanya. Dahil sa kanya, parang we're still keeping, di ba, tune in pa rin tayo sa hearings. Yun lang, kawawa lang daw yung mga nasa likod niya kasi... Hindi na lumakokontrol. Pinagalitan tuloy sila, di ba, ni Nian. Pero baka hindi niya naintindihan na bati siya dapat, one-sided din siya. Ibig sabihin, side ng judge, hindi side ng isang kampo dito. Diba? So, I think there's a philosophical, ontological...
2: Medyo,
1: ano dyan?
2: Medyo mahirap talagang makinig sa mga senator natin. O, kasi talagang mauwi ka sa mga ano yung mga semantics, dictionary. Parang yung fourth with dati, di ba? Hindi daw ibig sabihin niya na immediately or agad-agad. Ngayon naman, iba na yung ibig sabihin ng one-sided. Iba talaga dyan sa Senate. No? May sariling dictionary dyan eh. Kanya-kanya talaga tayo dito.
3: For the one-sided. Oh.
1: Pero momentum. May momentum tayo. May momentum siya.
2: Nakabahan ako dito kay Richard eh.
4: Bumabawi si
1: may momentum siya. Okay. Number one pa rin siya. At least just before the impeachment, before yung moment of brilliance.
2: Yes.
1: Diba? I think the first days, yung mga surveys na nakita ko, I think Okta, you guys, you covered the first. He's still very strong to be the next top senator, even as a vice president. And sabi nga ni, ano, ni, what's his name? Yung isa pang legal luminary, si Panelo.
2: Ah, okay.
1: Sabi niya, he's even in the position
2: ako,
1: in the replacement
2: si,
1: for Star.
2: Ano, si Attorney Sal, ano sa akin yan, fashion luminary. Diba?
1: You mean in the in the way na
2: nahilig ako sa mga suits eh.
1: What,
2: minsan tinitingnan ko yung kanyang mga sinusuot.
1: What not to do? Parang Panelo or Panalo? Pag may fashion show ako, is that Panelo or Panalo?
2: Hindi, pero yun nga. Mukhang sa iba't ibang survey, no, sa amin man, sa Momentum, but also the others, medyo consistent ha. Number one,
1: si
2: Robin Padilla sa 2028. Ano pa lang, malayo pa naman yan. At ito naman ay hypothetical na voting intention. But number one siya, no? So mukhang meron din siyang ginagawa. Nagugustuhan ng ating mga kababayan.
1: 3 years na siyang senador. I mean,
2: sabi
1: it's not
2: nga,
1: like...
2: I wouldn't fault him kung nalilito siya. Nalilito din yung mga kababayan natin. And baka that's the appeal.
1: It works for them.
3: Huwag natin kalimutan ang legacy ng Robin Padilla.
2: What is the legacy?
3: As an actor. Okay. Diba?
2: Tama.
3: Napakadaming dekada na nakita mo si Robin Padilla, ipinaglaban ang pinakakawawa. Sabi niya, maging sino ka man, di ba?
1: Ba't di nanalo si Cesar Montano?
3: Pero si Ramirez.
1: Ikaw naman? Bakit wala silang talent?
3: Tama naman yun. Pero sa akin, congrats na lang kay Senator Robin Padilla for always trying, for always showing up. Gusto natin mapaalala sa mga tao, may proseso tayong kailan pagdaanan para matuto. Baka ito ang silbi ni Robin Padilla ngayon, maipakita anong itsura ng trying and still showing up kahit hindi na natin maintindihan kung ano ba yung talagang gampanin natin bilang senador.
1: I think yung inspiration niya sana is si Senator Pacquiao.
2: Ikaw, sinong inspiration mo?
1: Senator Pacquiao. Kasi, you know, si Senator Pacquiao.
4: Huli-huli yung
1: diba,
4: moment.
1: Diba, hindi siya... Hindi siya, di ba? Parang, I'm the world champion and all, tapos ng laban. I mean, he's a really global Filipino celebrity, the first, right? Really, let's give it to him. And then, nag-aral siya, di ba? Nag-aral siya ng political science, nag-NC PAC siya. You know, he even stood against President Duterte on certain issues on West Philippines and all. Yes, he didn't do well, but he's now doing well again in the service, no? Si PAC, top five ulit. So, I mean, you know, like, if celebrity power lang, right? Robin Hood is not the only one, a great actor.
2: Tsaka,
1: famous level. But it's what you do with that celebrity, what you do to improve yourself, to you know, blend into the mold of what statesman. Mas idol ko si Pacquiao dyan ng malaya. At sana yun na lang inspiration ni Robin.
4: Tapos, dahil binigyan mo si Manny Pacquiao, 8-time world champion, hiniwalay ni Manny Pacquiao ang trabaho niya bilang senador at ang kanyang boxing champion. Wala namang hinama ng suntukan sa Senado yan nun. Kaya dapat itigil na rin ni Senator Robin Padilla yung pagiging artista at OA niya. Diba? So, yun lang naman yung ginagawa natin. Ang baba na nga ng participation ng taong bayan sa impeachment trial, dumadagdag pa kayo. Responsibilidad ng mga senator judges na linawin ang mga bagay-bagay. May staff naman kayo eh. Meron naman kayong access at rekurso para gawing mas malinaw ang bagay, mga bagay-bagay. So, imbis na sana hindi kayo dumadagdag sa gulo, nagiging kapamaraanan kayo para ipaliwanag yung mga bagay na malabo o medyo confusing sa mga Pilipino.
2: Tsaka ano ha, di ba, syempre, huwag naman masyadong sensitive. Ingay lang eh. Ikaw nga sabi mo yung mga kabataan ngayon, weak eh. Ikaw naman naingayan lang na onti eh. Para ka namang,
4: pa-ethics ka kagad.
2: Oo, para namang hindi ka galing sa mga maiingay na lugar dati, di ba? So, pero swerte po kayo, Senator Robin, eh. Hindi kayo knockout ngayong hapon bilang wala po ang aming senador, Dino De Leon.
4: Ngayon naman, papasahin natin ang inyong komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, magde-decision kami. If you'll either take it or leave it.
1: Yeah, favorite gun, cleave it lahat.
4: Cleave it lahat.
0: Take it or cleave it.
1: Horrible people.
4: Okay.
2: Sobrang excited akong basahin itong mga comments na to.
4: Grabe, i-resign ko yung isa para sa'yo. Ha?
2: Na-miss ko eh.
4: Okay. Oo, sige, ang mauna na ako, sabi ni Jamie Foxx. Di ba ito yung Jamie Foxx na Oscar Award winner?
1: Oo nga.
4: Dapat, ay, nagtatagalog pala si Jamie Foxx.
1: Jamie,
4: sa China Issues United ang mga Pinoy, bakit natin nahayang kupkupin ang bansa at teritoryo natin? Sobrang mali at sinasaktan. O patayin pa ang mga kababayan natin.
2: Take it.
1: Oo.
2: Take it. 100%. Hindi, sabi nga ng ating China expert sa Team Pinas, ha, si Dr. Sherwin Ona, paulit-ulit, na isa sa mga pamamaraan ng China kapag ka sila ay may mga kaaway na bansa, ay hindi actually yung direktang komprontasyon, eh, kundi pahinain yung will to fight, yung loob ng isang bansa, at sabihin mo na lang na, teka, ayoko na, nakakatakot, atras na kami. Peace na lang, wala nang conflict, no? So, kailangan talaga buuin natin yung will to fight.
4: At saka kabilang dyan sa...
1: Ang macho mo ngayon, Cleve, na I like yung will to fight. Ulitin mo.
2: Richard! Kala ko ba kay Ina?
3: I think ang bagong love team ay Cleavery.
1: Para may Odysseus.
3: Cleavery tayo.
2: Genesis tayo. Open naman na tayo sa...
4: Pero, susuga ko lang, bahagi din dyan ginagawa ng operasyon ng China ay mag-impluensya ng mga politicians.
2: Tama.
4: Magluklok sa kapangyarihan, no? Na para mas papadali ang kanilang...
1: Hindi survey, ano?
4: Hindi survey. Ay, hindi natin alam sa lahat ng survey.
2: No comment. Tingin sila sa Australia, sa New Zealand, may mga congressional investigation dyan. Okay. Na-infiltrate talaga sila ng mga China.
1: Taiwan,
4: sa US.
1: Taiwan, UK.
4: Okay.
1: Mission lang yan. Pwedeng sagutin ng Senate yung pagkain ng defense ni Sara on the condition na no objection allowed from defense.
4: Sabi yan ni Maverick 24.
2: Take it or leave it. Ano?
3: Eat. Ayoko nag-deal ng ganito. Ayoko yung principled mga quid pro quo na ganyan. Huwag na lang silang kumain.
1: Kasi, sa totoo lang, okay na yung defense team niya. Nakakatulong sa... stick to it. Ano? Don't interrupt your enemy when they're... Ano,
2: so, ang sagot po namin ay... Walang catering, go object.
1: Status
2: sige,
1: go.
2: Ina, yung pangatlo.
3: Itong pangatlo, mula kay Alma Aranilio, hindi lisensya ng mga politiko na gawing dahilan ang milyong-milyong boto niya para hindi sila punahin o maging untouchable at feeling na hindi sila pwedeng magkamali.
1: Go!
2: Take it or cleave it?
1: Caldero in.
4: Oh, ito yung pinakailangan mo, Cleve.
2: Siyempre, yung huling comment, no? As the
1: Kayanos
2: na po today, ako po ay talent manager na po yung pinakabagong na love team, no? Pero sabi ni Maria Elena Bakabak, wow, bagong love team. Winry sa Senate, Rina sa With Due Respect. Wow!
1: Parang,
2: take it or leave it!
1: Para nakita ko, meron kang account na ganyan ng pangalan.
2: Take it.
3: Pero
2: true
3: tayo sa Winry.
2: Take it.
4: Ako! Ako, take it simply for the reason na ka-level na ba natin ng Philippine Senate? Yun. Sa pag-ship
2: natin. Hindi ako, take it kasi...
1: De, tayo may budget tayo eh. Sila wala. Sila wala ng catering budget.
2: Take it. Love is always the answer. Love is always the answer.
3: Pero balik tayo lang
1: sa... Para sa bayan. Para sa bayan.
2: Ah, so willing ka, Richard?
4: Para sa bayan.
1: Yung catering.
4: May qualifier.
1: Catering.
2: So, sinong manatalo?
3: Kailangan pumili.
1: Yung first.
2: Ivivito ko na kayong lahat. First. Gusto ko manalo si Maria Elena.
4: Ako din.
1: Support. Fake news.
3: Ako, itadagdag ko lang si Alma.
1: Jamie Foxx. Jamie Foxx, no question about it.
2: So, sino yung pangalawa? Si Jamie Foxx o si Alma Aranillo?
4: O, tatlo na!
3: Tatlo na!
2: So, si Jamie, si Alma, at si Elena.
1: O, dato, sir, yung may utang tayo na isang nanalo ng mug, di ba, finarward ko sa'yo, pakibagay yung mug niya, 2,000. Sir, nanalo ka na wala pa yung mug namin.
4: Yung nagbilin po kay Richard, nag-follow through po siya doon.
3: Mapapanood nyo naman po.
1: Sinisingilan na po yung kalsada.
2: Ang i-message nyo po yung executive producer.
1: Ayun.
2: Zandro Ochon.
1: Oh. Yung number niya nasa EdSign. Alam mo yung mga billboard na may phone number? Sa kanya po yan.
4: Ayan, mga napili. Susona na naman bukas, mapanghati na naman ng diskusyon. Iba't ibang opinion na naman ng mga bagay-bagay ang taong bayan. Pero tandaan natin, isa lang ang Pilipinas. Maski 7,107 islands natin, isang bayan at isang lahi lang tayo. Let's watch this video.

0: Ayun.
1: At dyan na naman po, nagtatapos ang isang kalahating oras ng Bardagulon at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
0: Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-bike check at naki-deep dive ngayon hapon. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Kwentuhan lang ha, don't add any more elements. Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo or maybe not.
2: Yes!
0: Plan D!
2: At susunod ninyong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
0: Yun!
3: Tandaan! Wala pong mali sa pag-ibig.
0: Yun!
3: Kaya,
0: macho.
3: Abangan nyo, susunod na linggo ang susunod na episode ng Rina.
2: At Slim Chad. Ano daw yun? Slim Chad.
0: Bigla si Dino makita nila next week.
3: Pero maraming salamat yung pinasa pagsama sa amin na yung linggo.
0: Good.
3: Kaya tandaan nyo po, walang personalan. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
3: Sikat ka lang kayo.
5: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
6: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
8: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
9: Masdan po nating bayan, anong iyong...
10: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
11: Nagpagas na ba ang lahat?
10: Ano man ang opinion mo?
12: Kalma, kalma.
10: Pag-usapan natin yan.
12: Tingnan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
10: Kasama sina Sandro Ochona.
11: Isi ka naman dyan.
10: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
13: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
10: Labagan ng komentaryo.
14: Bakit ikaw ang gustong banatan?
13: Baka ba?
10: Real talk. Wala kang ligtas.
15: Anong klase ka?
10: Sa 4, alas.
16: Si RTV na kami.
10: Kasama si ng Dr. Guido David.
17: Anong ibig sabihin?
10: Michael Fatin.
18: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
10: Alan Herman.
19: Lalong maingay.
10: At Ronald Liamas.
1: Nagkahamon ng debate.
10: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.
5: Ano ba kayo dyan?
3: Agree!

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito, San Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
3: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
3: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
2: Ako po si Naomi Timosyo
3: sa PRTV Prime Media.
4: Mawalang galang na po.
5: Magbabalik po sila
4: para bumanat with due respect.
6: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
3: Richard Heydarian.
7: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
3: Carlos Flores.
8: Eh parang mas marami pang nag-resign kaysa sa napakulong.
3: Clive Arguelles.
9: Seryoso, sincero, at yung buong
3: Dino De Leon.
10: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
3: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
11: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
3: At Cheska Persia.
12: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
3: With you, respect, tuwing Linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sa bayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, at FM Radio Regionals.
13: Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: ng gabi sa PRTB Prime Media.
1: Nagsaservisyo niya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
4: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Masdan po ang ating bayan, anong iyong... Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
5: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
6: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
6: Tingnan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
5: Easy ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
5: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
0: Labagan ng komentaryo.
7: Bakit ikaw ang gustong banatan?
5: Baka ba?
0: Real talk. Wala kang ligtas.
8: Ano klase ka?
0: Sa 4, alas.
7: PRTV na kami.
0: Kasama si ng Dr. Guido David.
9: Anong ibig sabihin?
0: Michael Fatin.
10: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
0: Alan Herman.
11: Lalong maingay.
0: At Ronald Liamas.
12: Magkakamon ng debate.
0: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media. Mawalang galang na po.
2: Magbabalik po sila
0: para bumanat with due respect.
3: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Haydarian.
4: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlo Flores.
5: Eh parang mas marami pang nag-resign kaysa sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
6: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
7: Katotoo lang, so real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Bersh.
9: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing Linggo, alauna imedya ng hapon sa PRTV Prime Media at sa bayang papapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Eastern at FM Radio Regionals.
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
10: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
11: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
11: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
2: Kasama sa Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 3:10 ng hapon.
1: Calling all passengers to flight 784.
2: Buong mundo'y libutin! Sumama na kayo sa amin. Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe.
3: Usapang Biyahe.
2: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals. Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo. Tuklasin natin ang ganda ng mundo. Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl. Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: This is a reminder to all passengers for flight radio sa East 30. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.
2: Trash, trash, trash, trash, trash, trash, trash, trash, trash, trash.

and all aboard! Dito po sa linggo-linggo natin sinasamahan, libreng pagsakay, libreng paggalakbay, ang Travel ni Awel! Ako po ang inyong lingkod, the ever lovable, Papa Awel Paz! Naku, dapat pala, ano, sabi na kagad natin, yung Travel ni Awel, the outstanding travel and entertainment program. Ganun naman ang 4th Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2026. Kung saan nyo po nakikita yung mga billboards po natin. Yun po yun. Baka nakita nyo po mismo sa DZMM Teleradio Facebook page. Ganun din po sa official Facebook page ko po, Awel Paz. Maswerte po at mapalad at isang malaking blessing po na ang Travel ni Awel, yung ating po music video na napapanood po ninyo. Ayan! Naku, nakikita na po sa kahabaan po ng Naiya at sa Skyway. Palakpakpakpakan po. Maraming salamat po at syempre pinagdiriwan kasi natin ang DZMM 44 na po tayo. Kung kayo po ay magagawi sa Skyway papuntang Naiya, may malaking billboard. Yan po yung pinakamalaking electronic billboard dyan. Napakalaki po niyan. Salamat po sa La Visual Corporation. Lana po kay Ma'am Lalaine. Salamat po Alalaine Jeronimo. Shoutout po sa inyo. Salamat po at binigyan po ng parangal ang inyong lingkod. Papa Awel Paz. Bila Outstanding Travel and Entertainment Host sa gaganapin pa lang pong 4th Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2026. Ibabahagi ko po sa inyo yung awards night na po na yan. At mamaya, meron pa tayong isang organisasyon na pasasalamatan. Intro pa lamang po tayo, ha? Marami pa po tayong pag-uusapan dahil ngayon po, ang special episode ng Travel ni Awel ay Culture! Ganun, ibig sa Culture, Tour! Magtutour tayo, mga mahilig mamasyal, para malaman ang kultura ng iba't ibang lugar o bansa. O, ito na, idiretso na kagad natin sa ating babate mula Alaska.

0: Diretso na po kagad tayo sa ating first class passenger at first passenger na rin dahil nga po sa ating pong topic ngayon na culture. Aba, kung may taong ang mantra sa buhay ay work hard, travel harder, mukhang ang guest na natin yan. 2015 noon nang makahiligan niya ang pagta-travel dahil nagkaroon na siya ng trabaho at kaya niyang mag-ipon. Ito ang kanyang naging reward sa sarili at bonding with family. Deserve na deserve. Sa Air National pa lang, nakarating na siya sa Hong Kong, Macau, Japan, Taiwan, Indonesia at Thailand. Ako, ang dami na. International talaga. At kung local destinations naman ang usapan, hindi rin nagpapauli si Debbie. Nakapunta na siya ng Cagayan, Ilocos, Pangasinan, Bulacan, Bohol, Boracay, Guimaras at iba pa. Naku, maraming chika na baon ito kasi ang dami nang napuntahan. Kaya mula personal things hanggang travel itinerary, si Debbie na ang bahala. Kasi nga po, meron daw po siyang, kakaibang OCD or Obsessive Compulsive Disorder. Ito po ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay very well organized. Naku, let's organize ourselves at i-welcome po live via Zoom ang mahilig mag-travel na si Debbie Pahet. Welcome on board, Debbie!
1: Hello po! Gratulong po!
0: Hi, Debbie! Nako, congratulations naman! Para naman buong world, member ka na yata ng United Nations. Sa dami ng iyong napasyalan, ha? Debbie, nako, bumati ka muna sa buong mundo na tutok ngayon via TFC. Lalo na po sa YouTube, 1.5 million subscribers yan. Sa Facebook, 3 million. E, may teleradyo pa tayo at may radyo. Dahil marami kang followers, Debbie, go! Greet them all!
1: Hello po, magandang hapon po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin, Papa Owl, dito sa Travel with Owl. And I'm Debbie from La Union po, ang inyong Miss Gala.
0: Ayun, Miss Gala pala ang tawag. Nung ba nag-content ka na, Miss Gala ang ginamit mo? Or dati pa talaga dahil nga, parang may nunal ka sa paa, kaya biyahe ka ng biyahe tinatawag ka ng Miss Gala.
1: Ano po, ang persona ko is actually Miss Debbie, or yung sa TikTok ko is Plus Size Serena. Kasi po, nagda-dive din po ako.
0: Wow.
1: As one of my hobbies po.
0: Wow, naku, eto na. Ipasyal mo kami sa mga napasyalan mo. Sabihin ko naman sa iyo, syempre lahat yan memorable, no? Pero syempre, meron kayong mga most favorite, yung talagang most memorable na binabalik-balikan. Kundi, kagaya ako, ang first travel ever ko nung college pa lang, Japan. Kaya sa tuwing may Japan, lagi akong bumibiyahe ng Japan kasi maganda talaga ang Japan. Kailangan may Japan dahil masaya ang Japan. Maganda talaga, no? Yun naman. O ikaw, Debbie, anong pinaka-favorite mo sa international?
1: Sa international po, ang pinaka-favorite ko is yung recently, nung April lang po, sa Bali, Indonesia po.
0: Oh, bakit sa Bali? Marami ba bumabali dyan? Ang mga nagtatrabaho, just lang. Pinapasaya lang kita. Oo. Ang ganda dyan sa Bali. Oo.
1: Opo, ang ganda talaga sa Bali and sobrang same yung culture natin. Ang dami pong similarities ng culture natin mga bilang Pilipino at saka sa Bali po. Especially pagdating sa hospitality and pati po food. Ang lapit-lapit po ng mga pagkain natin sa mga pagkain nila.
0: Oo, tsaka di ba sa salita din, makan, mangan, parang ganun, di ba, ate, at ganun, at
1: pati yung number natin sa dos, ganun po, almost the same din po yung ibang mga Tagalog words po natin.
0: Ate, kasabali din ba itong yung meron parang glass swimming pool na pinuntahan mo? Ang bongga naman nun.
1: Yes po, sa isa sa mga resorts sa Bali po.
0: Ano ang highlights dyan na pagpunta mo sa Bali? Kasi di ba, parang araw-araw, parang feeling ko kulang ang oras mo. Bukod sa pagkain, yung mga destinations at syempre, plunging sa pool at sa beach.
1: Yes po. Ang pinaka-favorite ko po dyan is nung pumunta kami sa isang show sa Bali, sa Seminyak po, wherein it's about their culture po. It's about one of their gods and one of the stories sa culture nila. And so, nagpa-perform po sila doon and nag-share sila kung ano yung history ng culture nila. And pangalawa po is yung I was immersed with their religious belief po. Kung saan, meron po yung isa sa mga picture. Yung pong nagpe-pray po kami. So, tinuruan po kami kung paano mag-pray. So yung parang fountain siya. So every time na pupunta ka sa fountain na to, may prayers ka. Mm-mm. And iwa-wash mo yung mga regrets.

0: sets, mga scenes na alam mo, and then from yung pang 12 na fountain is that you are allowed to have wish po.
1: Wow.
0: So we were immersed with their culture po, using kasi po very prominent yung religion nila pagdating din sa ano po, sa culture nila po. So parang intertwined po talaga yung culture and yung religion po nila.
2: Ano yung pinakita mong pareho sa kultura natin at ano naman yung magkaiba na sa tingin mo, uy, pwede sa Pilipinas itong kultura na din na to?
0: Ang isa po sa pinaka gusto ko sa kultura nila is sobra po nilang na-preserve yung culture po nila. And hindi pa rin po sila, hindi parang pag pumunta ka ng Metro Manila, makikakita ka na ng high-rise buildings. Pag pupunta ka ng Indonesia po, karamihan pa rin po ng mga bahay is yung old school na mga bahay nila. Wherein, yung pong mga puntod ng mga relatives nila na namatay na po, is nandun pa rin po doon sa kanilang mga bahay po. So they still pray. And kasama po pa rin po nila sila by heart po. And nandun lang po sa vicinity nila. Which is, I think, hindi naman sa kailangan gawin natin yun. What I mean is that, sana po is we make ways na i-retain kung ano yung original culture natin.
2: Ma-preserve
0: po yung mga, yung original culture natin after, before nung mga naging colonialization for how many years po. So, that is something na I wish na we could still have sa Philippines po.
2: Mga ninuno natin talaga, di ba? Tsaka yung mga lumang bahay, lumang structure na pwedeng i-preserve kasi may kwento yung mga yon at napapalibutan talaga yun ng kulturang pinalolooban ng atin din mga pinanggalingan, di ba? Kumbaga, bahagi na ng kasaysayan. O bukod sa Bali, Indonesia, saan pa yung pwedeng ma-share mo sa amin na, uy, hindi pa namin na-experience yan. Gusto namin ma-experience.
0: Ang isa po is yung sa Thailand din.
2: Ayan,
0: po.
2: Yung sa Thailand naman. Yung mga ano ba dito, mga temple-temple. Bukod sa pagkain, okay na yan talaga. Solve na talaga tayo sa pagkain sa Thailand. Ang sarap talaga, walang tapon. Ano ang pinakanagustuhan mong kultura ng Thailand?
0: May kwento po kasi yan.
2: Go!
0: So, nung bata po kami, bata pa ako, kasama ko si Papa ko, nanonood kami ng Discovery Channel. And then, may nakita kaming show sa Discovery Channel, which is yung performance sa Alcatraz. And they're lady boys. They're dancing there.
2: Mm-mm.
0: So, sabi namin ni Papa, darating yung panahon na pupunta kami dyan.
2: Mm.
0: And out sa lahat po ng mga beautiful temples ng Thailand and beautiful culture ng Thailand, that is one thing na we bonded kay Papa ko. And something na we were able to do po just recently po.
2: Correct. Naku, mas naging memorable kasi bonding with the father and the daughter. Diba? Yun naman yun. Kaya po ang bongga noon, diba? Yun. Oh, after Thailand, saan pa? Sabi sa Japan daw, bongga rin ang iyong naging biyahe sa Japan. Ha? So, from Bali, Indonesia, Thailand, yung Japan naman, anong naging culture na kuha mo doon?
0: Sa Japan naman po, culture shock ang natanggap.
2: Ay, ang ganda nun na. Opposite, ha? Very good. Ang gandang entry nun. Habang nag-Indonesia ka, tapos Thailand, culture, biglang Japan. Culture shock. Bakit? Share naman dyan.
0: Kasi po, si Japan and si Thailand and Indonesia is very the same po sa atin na mga Pilipino.
2: Mm-mm.
0: Pero when it comes to Japan, it's a little bit different
2: okay.
0: po. So, they're more reserved. They're more quiet.
2: Mm-mm.
0: And they're a lot cleaner talaga. Especially po, hindi po ko... Kung sa Tokyo ka, it's very metro. Pero kapag pumunta ka sa mga outskirts Rubinsha. Ng Japan,
2: mm-mm.
0: wherein sa may Mount Fuji po ako malapit pumunta, sa Fujikawa ko.
2: Mm-mm.
0: And dun mo po talaga makikita yung sobrang peace ng country nila.
2: Mm-mm.
0: And sa mismong mga... Nag-stay po kasi kami sa parang old na Japanese house nila wherein sa floor ka nakahiga, may tatami sila.
2: Oo.
0: So, doon po kami
2: yung nag-stay banig, ng yung banig, kami. Para doon sa mga hindi pa naka-experience, yung tatami nila, yung parang banig po siya. Walang lambot-lambutan, sahig, di ba po? Banig.
0: Opo, mm-hmm. Opo. Tapos heated yung buong, ano, yung floor nila.
2: Bang galing. Oo. Yes, kasi baka malapit ka doon sa nature, yung ano kasi yun, yung sa tubig din. Diba? Hot spring. Yes, ganon. Sa hot spring kasi. Akala ko yung culture shock mo nung pumunta ka sa Japan, nag-onsen kayo, tapos wala talagang saplot. Ganon.
0: De, syempre kasama ko naman parents ko. Parang hindi naman pwede.
2: Oo, yun na nga. Diba? Baka naman kasi, diba? O sila ang mas-shock sa atin. Bongga, diba?
0: Nakakagulat po talaga.
2: Correct. Diba? O, kasi diba, ibang-iba nga. Tama yung sinabi mo, yung Thailand tsaka Indonesia, parang halos pareho na rin. Mga Malay, ganyan. Pero pagdating ng Japan, biglang boom! Kaya shock ang ano, mispahit, kaloka, diba naman? So, eto na. Dito naman, nakapunta ka rin ng Hong Kong, Macau, syempre, at Taiwan. Ayan, medyo mga Chinese-Chinese naman yan. Ano naman ang iyong mga natutunan at bonggang naalala dyan?
0: Sa China po, pumunta kami sa Shenzhen.
2: Okay.
0: And I thought, mahal na ang mga lupa sa Pilipinas.
2: Oo.
0: Doon po is actually 10 times more expensive.
2: Oh.
0: Yes po. Oh. Ganun po, sobrang kamahal sa Shenzhen, China, which is parang yun yung parang metro nila sa southern part ng China po.
2: Mm-hmm. Anong kultura nila ang bit-bit mo hanggang ngayon na hindi mo makakalimutan na, uy, pwede kong balikan yun, gusto ko ulit?
0: Yung pagkain po nila ng noodles, grabe. Akala ko sa Pilipinas, yung cute lang na noodles na ganun. Uh-oh. Ang noodles po nila, ganito po kalaki. As in, sobrang laki.
2: Pambarangay, kumbaga. Mukbang kung mukbang.
0: Opo, and sobrang mura po ng pagkain.
2: Ay, oo.
0: Sa Hong Kong po.
2: Correct.
0: Compared sa ibang parts like Singapore or Taiwan po. So, kung first timer ka, and gusto mo ng something na malilibot mo agad, mm-mm, Hong Kong is the best option po. And of course, Disneyland.
2: Correct. Doon sa mga pinutaan mo sa ibang bansa, meron bang na-adapt ka na, uy, eto na, simula ngayon, ganito na magiging gawi ko. Lalo ko na sa pagbiyaya, pakikitungo sa ibang tao, or pagkain. Kunwari sa Japan, di ba nagpe-pray tayo? Na-adapt mo ba pagkas mag-pray, nag-i-itadai kemas ka na rin? Ganon?
0: Itadai kemas!
2: Yeah! O di ba? Ako nagugulat ako sa mga restaurant, siguro sabi ko kagagaling lang nito ng Japan. Sumisigaw pa tayo, itadai kemas! Gaganyan talaga sila, di ba? Tsaka ano, gochosama, dashita, ganyan, ganyan, di ba? Ano yung mga na-adapt mo? Yung ano, bit-bit mo pa hanggang ngayon na nakapulot ka ba dun sa dami ng mga bansang yon na kultura na, oy, pwede to.
0: Opo. Mm-mm. Kung may isang bagay po ko na na-adapt, is their, especially sa Bali po, is their prayer, way of praying po. Like, they start their day praying po. So, the very first thing that they do is lalight po ng incense.
2: Mm-mm.
0: And then they will recite a prayer po.
2: Correct.
0: So, every day they do that. Although, every day sa kanila po maraming beses nila ginagawa. Pero sabi nila, as part of their culture and their religion, every day po, they do not forget to pray.
2: Yes.
0: So, if there's one thing na natutunan ko po sa kanila is that, kasi ginagawa po sa ibang kultura yun eh. Bakit sa Pilipinas parang medyo nakakalimutan na natin yun na prayer is part of life na nila po. And I would like that na to continue doing that po.
2: Mm-mm.
0: Every day before we start our day and before we end our day is we pray po.
2: Oo.
0: God po.
2: Correct. Siguro meron pa rin, marami pa rin naman sa atin bilang Katolikong bansa, marami nagpe-pray. Mga Christians, lahat din, anumang religion na nandito sa Pilipinas, sinisimulan pa rin yung araw, pero maganda na maipaalala natin. Marami pa rin naman gumagawa ngayon, baka lang may mga nakakalimot na magandang magpasalamat agad tayo, nakagising tayo, di ba? Kung yung iba hindi na nagising, tayo ay nagising pa. Kaya dapat there's something na dapat we should be thankful for, ganyan. Ayan yung sa mga ibang bansa. Siyempre, syempre dito sa Pilipinas, ang dami mo rin nalibot. Eh, ikaw talaga pala si Miss Gala. Nako, saan-saan ka naman gumala, Miss Debbie Pahit, sa Pilipinas? At ano mga favorites mo?
0: Opo, sa Pilipinas po is more on taga Northern Luzon po kay La Union. So almost lahat ng Northern Luzon. Medyo konting proud na napuntahan ko na po kasi goal ko rin po 'yun na every province ng La Union ay ng Philippines, I'm sorry, is makapunta po ako at least once in my life po. And if there's one thing na gusto ko pong i-mention, special mention,
2: yes,
0: is yung recently na pinuntahan po namin, which is Corregidor.
2: Okay. O, ayan ako, maganda yan. Ano ang masasabi mo sa Corregidor? Kasi di ba parang nag-day tour ka dyan, ganon. Tapos na-experience mo yung history. Nanahimik ka ba doon? Di ba? Bawal mag-ingay, kanyan-kanyan. Anong ma-share mo naman sa Corregidor?
0: Opo. Sa Corregidor, meron po kasing tour guide doon.
2: Yan, okay.
0: And ang kwento niya is, simula nung nag-pandemic, wala na pong masyadong bumibisita sa Corregidor. Aww. And medyo nakalimutan na siya na part din siya ng history ng Pilipinas po.
2: Oh.
0: And if there's one thing na gusto ko po sanang i-emphasize is that it's a very beautiful place, pero forgotten po. So, bilang parte siya ng Manila, Metro Manila, and nadadaanan po siya ng mga waste natin galing sa Metro Manila po.
2: Mm-mm.
0: So, kung makikita nyo po doon sa paligid is that punong-puno, para siyang catch basin.
2: Mm-mm.
0: And sayang, nakakalungkot pong isipin na yung napakagandang history is napapalibutan po ng ganun kadaming dumi.
2: Mm-mm.
0: Pero, kung bibisitahin nyo po ang Corregidor, sobrang preserve po ang history ng Pilipinas doon po sa lugar na yon. And mga caretaker po doon, everything is sobrang maayos po sa loob ng Corregidor except doon po sa water park niya sa tabing dagat po nila. And makikita mo doon ang kung paano po inalagaan ng mga Pilipino at ng ating mga kasama ang Pilipinas po, kung paano nila, it's part of our history po. It's part of who we are right now po.
2: Mm-hmm.
0: And I would really, really recommend everyone to also visit these places po na hindi lang siya ganda-gandahan, kundi matututunan po natin kung sino tayo, saan tayo galing.
2: Correct.
0: And kung paano natin magagawa na i-maintain kung ano at sino po tayo.
2: Oo. Two points. May extremes ka na naman. Ang sabi, Debbie, una, sabi mo, masaya ka kasi na-preserve yung history na punong-puno at laman ng Corregidor kaya dapat natin puntahan. Pero medyo nalungkot ka rin kasi parang catch basin at sa paligid niya ay may karumihan. So ito dapat ang ma-maintain naman natin at ma-preserve. Tama ba, Debbie?
0: Yes po. Uh-oh. So kung mas marami kayong bibisita doon, mas makikita po yung anong nangyayari. And maybe one way or another, matutulungan ang Corregidor po.
2: Ayan. Panawagan na rin yan sa lokal na pamahalaan, tsaka sa Department of Tourism, tsaka kung sino pa ang nangangalaga sa Corregidor. Di ba parang meron yatang separate attached agency na nangangalaga dyan sa Corregidor. Ayun. At syempre, di ba, pagpunta mo doon, pwede i-share mo sa amin paano pumunta. Di ba, magpe-ferry, magpupunta doon. Mabilis lang, di ba? At ano, day tour, pwedeng-pwedeng gawin. Para naman makaingaan nyo ka pa, Debbie.
0: Yes po. Oo. So, may dalawang paraan po. Meron silang official site, which is, i-google nyo lang po, is mahanap nyo na doon yung nagbibigay ng tour, at least every weekend lang po, Saturday and Sunday.
2: Mm-mm.
0: And ang entry point po natin is sa Bataan.
2: Yun.
0: So, from Bataan is kukuha po ng ticket mag- ferry na maliit, na cute na boat, papunta po ng Corregidor.
2: Ayun. Tsaka meron din naman, sana nagpa-function pa rin yung galing dito sa CCP area o sa Cavite. Meron na rin sanang gano'n na ituloy pa rin sana yung pagbiyahe dyan, di ba? Pero ikaw, Debbie, saan probinsya ka ba nang galing? At anong kultura sa probinsya ninyo na kakaiba na pwede mong i-share?
0: Ako po ay galing
2: North
0: ng La Union.
2: Oo.
0: And
2: correct.
0: Ano po? Sorry. Galing po ng La Union and ang mga taga-Maynila, kabisado
2: yes
0: ang
2: LU.
0: LU, San Juan, yes. LU po. So, kami po ang surfing capital of the North. Isa sa mga capital of surfing capital in the North po. sa San Juan po. If there's one thing na tourism namin po talaga is ang aming mga magagandang dagat dito po sa La Union po.
2: Correct. Naku, Debbie, meron ka bang hindi na i-share sa amin o baka meron ako hindi na itanong na parte ng ating culture na nilibot mo sa ibang bansa man o dito sa Pilipinas? Kasi, naku, sa Pilipinas, ang dami mo rin napuntahan na Pangasinan, Ilocos, Bulacan, Bohol, Boracay, Cagayan, Guimaras, at iba pa. Ano pa ang gusto mong i-share, ikwento mo na hindi mo pa nakukwento kahit kanino?
0: Opo. Sa Pilipinas po, kung iko-compare mo sa mga pinuntahan kong island countries po, Philippines is really beautiful po.
2: Of course.
0: I've been through different countries na magaganda ang dagat, Thailand, Indonesia. Pero Philippines is also globally renowned and top rated po. Sobrang ganda ng ating mga tubig. And especially po, isa po doon is yung Mindoro sa Apo Reef.
2: Yes.
0: Second largest reef, connected reef sa buong mundo. Ang first po is Great Barrier Reef po. So, Mindoro is very nice po. Sobrang healthy. Yan po yung sa video. Ipapakita mamaya. So, it's very healthy. And I hope po everyone could see the beauty of Philippines and also protect it po.
2: Ayon. At syempre, since pinapakita natin ang iyong diving skills at ang iyong hobby sa pagda-dive, naku, how would you encourage everyone naman to try this sports and hobby na rin?
0: Opo. It's called free diving,
2: okay.
0: But take note, it's not really free.
2: Okay. You need to pay.
0: Opo, kasi with the gears and once you learned how to do free diving, hahanapin mo po talaga kung saan ang magagandang diving spot sa buong Pilipinas.
2: Mm-mm.
0: And learning free diving really helped po kasi it's very calming and it will help you discipline yourself po. So, follow niyo po ako sa TikTok plus size Serena and sa IG Miss Debbie so that you can message me if you want to know more about free diving and I can recommend places or people who can teach you how to do proper free diving properly po.
2: Ayun, namoy na nga. Naku, maraming salamat sa iyo, Debbie Pahit. At eksakto, na-promote niya na kagad ang kanyang social media account. Ang naano mo lang yung TikTok, meron ka rin bang ibang social media account? At syempre, kung ipopost mo ito, please do tag us sa Travel ni Owl, tsaka sa akin na rin, Papa Owl Paz. Go, Debbie, please promote your other social media account so that masundan nila ang Miss Gala.
0: Yes po. So ang aking IG po is Miss Debbie. So MSDEBBEE_. So that's my official IG account. Also plus size Serena sa IG po. Akin po yung dalawa. My TikTok account is plus size Serena po. So I am proud that I am plus size, but I'm also very proud that I can do everything na kaya po. So sa mga tulad ko din na medyo healthy. So, do not be afraid to do what you can and what you want po.
2: And you are beautiful, Debbie.
0: Thank
2: and
0: you
2: stay
0: so
2: beautiful
0: much,
2: inside and out. Thank you very much. Mabuhay ka. Please do travel the world. At lalo mo papalaganapin. At i-share mo rin yung kultura natin sa iba para natututo ka at matuto rin sila sa iyo. Thank you very much. God bless, Debbie Pahit. Yan po ang ating unang-unang passenger na ang daming bit-bit at ang dami na niyang nabiyahe. Kasi nga, pahit. O diba? Biyahing-biyahe. Ang Debbie Pahit, ang ating Miss Gala. Mga kapamilya, tutok lamang po. Marami pa po tayong bisita, ha? Dahil ang oras na po sa buong kapuluan, 3:38 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: At patuloy pa rin po ha ating show at meron pa po tayong mga bisita na magbabahagi ng kanilang culture. And speaking of bisita at mga nagse-celebrate dyan po sa Osaka, Japan. Nagse-celebrate po ang good friend po natin at lagi nakatutok dito sa Travel ni Owl na si Maria Pangilinan. Happy birthday, Maria Pangilinan! At syempre si Papa Mike at yung dalawang kids ay masayang-masaya sa iyo dyan sa Osaka, Japan. Magaling mahilig na singer po yan, performer, front act kung front act. At ang dream niya ay makasama si Ian Veneracion. Diba naman? Happy birthday, Maria Pangilinan. At magbabalik pa rin po ang Travel ni Awel.
3: Hi, Travel ni Awel. Ako to si Kong TV. At kung ako ang tatanungin nyo kung ano ang dream destination ko, eh walang iba sa ngayon kundi ang Amerika. Kasi hindi pa ako nakapunta ron sa gusto kong makita yung mga iba-ibang anong may offer nila and ano yung pwede nating matutunan sa bansa nila na may uwi rito sa atin.
4: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi na mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
14: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Mga kapamilya, ang oras po sa buong kapuluan, 3:42 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel!
2: At masaya nagpapatuloy po ang Travel ni Awel. Naku, nakakatuwa lang po dahil out of 1.5 million subscribers, pumalo na po ng more than 1,200 live viewers tayo sa YouTube. Maraming salamat po. At dahil dyan, syempre, mabilis ang isa-shoutout na po kagad natin silang lahat. Thank you very much. Nakatutok si Julius Bangalando. Of course, si Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Si Mercy G. Salamat po sa inyo. Professor Paz Diaz, of course. Thank you. ALBB4, thank you very much sa inyo. Louis Basco, thank you. Freshness. Freshness talaga, no? Siyempre, nandiyan din po si Nasosimo Gasmin Jr. Thank you very much. Rimo Lilimo, thank you very much. Thank you very much, ALBB. Thank you, thank you, thank you. Farah Robles, unforgettable experience daw sa kanya. Nakakita siya ng snow for the first time. Thank you very much sa inyong mga biyahe at travel. Ryota Takashi Kabalan O'Hara, thank you. At sa mga nanonood po sa atin, J60137, thank you. Jericho Ferrer, Donald Figueroa Bagisa ng San Miguel, Bulacan, maraming salamat sa inyong panonood. Siyempre, Professor Paz Diaz, share out po sa inyo. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin po ang mga pagmemensahe ni Nati Talina Ho, Dulce Orate, Jericho Ferrer, bearer. Thank you very much po sa inyo. Ito na pa ang ating second passenger at matutuwa din po tayo sa kanya dahil sa panahon ngayon, nagalaganap talaga ang content creation tungkol sa pranks at fake news. Itong guest natin ay abala naman sa paggawa ng content na makabuluhan at talagang may matututunan. Naku, 32 years old from Quezon Province. Pwede mo siyang pagdating sa mga kaalaman sandigan, kumbaga. Tungkol yan sa mga pasyalan at kwento ng kultura sa ibang-ibang lugar sa Pilipinas. Para sa kanya, bawat lugar ay may sariling kwento, may sariling kultura at may mga taong talaga namang dapat makilala at bigyan pansin. Nagsimula siya sa paggawa ng content noong 2018 at hindi nakapagtataka kung bakit love niya ang pagta-travel dahil graduate siya ng tourism. Nakarating na siya sa maraming bahagi ng Pilipinas, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. At madalas din siya sa Mindanao para mas makilala ang mga lugar na hindi pa ganun kakikilala o tinatawag niyang uncommon destinations. Diba naman, nakikahalibulo siya sa mga lokal, tinitikman ang mga pagkain at sumasama sa mga pista. Sa Quezon, ipinakita niya mga festival tulad ng Alimango at Pahiyas Festival. At sa Tawi-Tawi, naranasan niyang mangisda kasama ang mga lokal kahit gabi na. Sa likod ng bawat video na to, may research at may puso upang mas makilala pa ang ganda ng Pilipinas. Eto na, kilalanin po natin si Lost Juan PH. Welcome aboard, Sandy Jones Pilarca! Yuhuu!
15: Hi, Sandy. Hi everyone.
2: Nako, isang mataas na pagsaludo tayo sa iyo, Sandy, kasi masyado mong itinaas talaga at pinagkapuri ang Pilipinas mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, di ba?
15: Hanggang Tawi-Tawi.
2: Oo.
15: Yes po.
2: Aside from being a tourism student, kaya ka nahilig dyan, parang syempre, o requirement din sa inyo, mamasyal, ganyan. Talaga ba, bata ka pa lang, gusto mo na talagang libutin ang buong Pilipinas at buong mundo, Sandy?
15: Well, nung bata pa po ako, hindi ko naman talaga pinangarap na mag-travel sa Pilipinas. Kasi nagsimula ako as a photographer before. And then during college days, doon ako nag-start na umakyat ang mga bundok. Then nawili ako na mag-take ng photos and videos until na gumagawa na ako ng mga video ng mga akyat ko ng bundok. Hanggang sa, ayun, nagtuloy-tuloy na siya pag-graduate ko ng college. Hanggang sa gumagawa na ako ng contents. And then I realized na ang sarap pala magbahagi ng kwento. Especially kapag yung sa bansa na kinalakihan mo. And ang daming storya na pwedeng ibahagi sa atin.
2: Totoo yan. At syempre, ang maganda dito, sa bawat natututunan mong mga kultura, binabahagi mo rin. Di ba naman? Sige, kwentuhan mo kami. Saan-saan yung mga favorites mong napuntuhan? Hmm. At ano dito yung mga, uy, kakaibang kultura na natutunan mo?
15: Syempre, I'm from Quezon Province po. Mm-hmm. And isa talaga sa ipinagmamalaki namin is yung kultura ng Quezon.
2: Tama.
15: Especially yung Lukban Quezon, kapag sinabi mo kasing cultural tourism, isa talaga sa mga naiisip ko ang Lukban. Mm-hmm. Siyempre kilala siya sa Payas Festival, pero tama, hindi lang yung pinaka-festival lang dahilan kung bakit special siya. Makita mo talaga dito kung gaano na pinapalagan yung kanilang kultura mula sa pagdiriwang ng payas, sa mga pagkain tulad na lang ng pansit habhab.
2: Ang sarap ng pansit habhab, tsaka yung longganisa, yes, tsaka yung paraan, yes, na pagkain ng pansit habhab. Yun ay kultura in itself,
15: kultura,
2: diba?
15: Oo. Na sa Lukban lang talaga ginagawa.
2: Correct.
15: Then hanggang sa pagiging proud po nila sa tradisyon na hanggang ngayon ay talagang buhay na buhay pa rin na makikita mo kapag nasa Lukban, Quezon ka.
2: Correct.
15: Kaya nga, kapag meron po ako mga friends from Manila or other provinces, kapag sinabi nila gusto nilang pumuntang Quezon, you should visit Lukban, especially during the festival in the month of May.
2: Correct. At nagkaroon kami ng special episode dyan. Nakausap po mismo namin ang tourism officer ninyo sa inyong munisipyo. At noong May 15 kasi, 15-16, di ba? San Isidro,
15: yes,
2: Labrador,
15: yes,
2: Pahiyas Festival, ganyan. Pero mabuti naman, Sandy, hindi ka lang nanatili sa Quezon at inaas ang kultura ng Quezon. Nakapunta ka pa sa Tawi-Tawi at talagang nakikihalubilo ka daw sa mga lokal. Pwedeng i-share mo sa amin kung gaano rin kaganda ang experience mo sa ibang lugar, lalo na sa Tawi-Tawi, at gaano ito kakumpara sa napakamakulay na buhay at napaka-rich ng culture ninyo sa Quezon.
15: Kapag anong nakarating naman po ako ng Tawi-Tawi, actually, that's part of Sambas Multawi, which is Sambuanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Mm-mm. And knowing na yung Tawi-Tawi is talagang nasa pinakadulo ng Pilipinas, sa southern Mindanao, pagdating ko doon, sobrang laid back. And feeling ko, bumalik ako sa 1990s, kasi hindi mo talaga makikita doon yung pagka-modern ng lugar. And yung mga tao, simple pa rin namumuhay. Yung pagbebenta nila, meron silang tinatawag na barter. Which is palitan lang ng produkto. Ang may mga ganun pa rin sila. And yung pamumuhay naman, naranasan ko po doon yung mangisda ng gabi. Kasi kapag nagda-travel ako, gusto ko talaga ma-experience yung kung ano yung kinabubuhay nila, kung ano yung ginagawa nila, pagkain, para mas maintindihan ko yung culture na meron doon sa lugar.
2: Correct. Ang ganda ng mga pinadala mong pictures kasi makukulay yung sa Pahiyas Festival sa Quezon. Makukulay din yung pinakita mo dun sa Tawi-Tawi pagpunta mo dyan ng iyong tour, di ba? Pero syempre, sa Pahiyas, halos pareho sila ng wow, ang ganda ng visuals. Pero sa Pahiyas, meron ikaw ay Katoliko, San Isidro Labrador. Na-experience mo rin ba na pumunta sa mosque? Paano naman yung experience mo sa relihiyon nila na Islam sa Tawi-Tawi?
15: Sa Tawi-Tawi naman po, marami akong napuntahan din ng mga mosque, especially yung pinakaunang mosque na tinayo sa I think that's in Tawi-Tawi. So kailangan i-respect mo yung pagpunta po doon, hindi lang basta kung ano lang yung suot mo, kailangan mag i-cover mo yung legs kapag papasok ka ng mosque. And ayun, sobrang ganda rin ng mosque nila. Kumpara, iba rin naman yung ganda rin kapag yung mga churches natin as a Catholic.
2: Ayun. Tsaka hiwalay yung babae sa lalaki? At paano yung nire-respeto dun yung mga kababaihan?
15: Yes po.
2: Yun. Tapos syempre, yan naman ay sa Tawi-Tawi. Nakapunta ka pa naman sa iba pang parte ng Pilipinas. So, Quezon, dahil sariling probinsya. Tawi-Tawi, di ba? Eh sa North, nakapunta ka na rin daw?
15: Yes po, sa North naman po, kung saan yung pinakadulong dilaga naman ng Pilipinas, which is Batanes.
2: Yes,
15: sa Batanes, sobrang ganda ng landscape. Mm-mm. And para sa akin po, mas memorable yung mga tao talaga sa Batanes, especially yung mga Ibatan. Kilala sila sa pagiging simple, sa pagiging honest, pagiging resilient. Kasi maging yung mga stone houses nila, may kwento, ginagawa talaga para kayanin yung mga malalakas sa bagyo tumatama sa kanila. Mm-mm. And doon mo makikita talaga ang kultura nila na nabubuo dahil sa paraan ng pamumuhay nila at sa environment na kinalakihan.
2: Wow, napakaganda mo magsalita, Sandy, at naikukwento mo ng malinaw. At yung pagpapahalaga mo sa iyong mga napuntahan ay damang-dama namin, di ba naman? Doon sa Batanes, noong nagpunta ka bukod sa pagkain, syempre, yung kultura ng mga tao doon, ng mga Ibatans, na-experience mo ba na makasalubong ng bata at nagmamano sa'yo?
15: Yes, sobrang bait po nila doon. Na parang pag pumunta ka doon, hindi mo mapifeel na turista ka. Kasi mapifeel mo doon na belong ka sa kanila. Mm-mm. And isa po sa pinaka nagustuhan ko rin doon, yung kapag meron silang celebration, meron silang tinatawag na bunong, which is yung pagkain na nakabalot sa dahon.
2: Yes.
15: And kapag merong handaan, everyone is invited. Kasi maliit lang community ng Batanes.
2: Tama.
15: That's why kahit invite nila lahat, kaya.
2: Very nice. Nako, di ba doon mo masasabi na ang kultura ng Pilipino ay buhay na buhay at hitik na hitik, mayaman na mayaman tayo sa kultura, di ba? Meron ka bang mga natutunan? Uy, parang hindi namin ito pinapractice sa Quezon. Ay, hindi namin pinapractice ito sa bahay. Mukhang pwedeng-pwede kong gawin o kaya ay isabihin ko sa aming komunidad na, uy, pwede rin itong kulturang ito ay mga gawi at gawa. Mm-mm. Meron kang natutunan na pwede mo isabuhay din at magamit sa pang-araw-araw mong buhay dun sa mga biyahe mo na ginawa?
15: Actually, sa mga biyahe naman po sa akin, sobrang daming pwedeng i-apply kung saan ako lumaki.
2: Mm-mm.
15: And nagagawa ko naman po siya, especially kapag sa Batanes. Well, yung sa pinaka nabili ba ko doon yung Honest Tea Store.
2: Yeah,
15: bihira talaga natin sa makita sa iba't ibang parte ng Pilipinas sa pinupunta natin. Pero I think kaya namang gawin yon. Pero syempre medyo mahirap sa panahon ngayon.
2: Oo. Oo. Pero kung may introduce natin yan, kasi nakilala natin sa Batanes yung Honesty Store na baka pwedeng umpisan. Kasi diba dati nagkaroon tayo ng mga sa kitchen, yung mga nung pandemic tsaka nung mga kinakailangan.
15: Community kitchen.
2: Community yeah. kitchen, diba? O yun. Be honest kung ano lang ang kayang kunin at sapat sa inyo, yun ang kunin kasi marami pa ang nangangailangan dyan. Na kung Sandy, ikaw ba yes, nakapasyal na rin sa ibang bansa?
15: Yes, well, actually, kagaling ko lang ng China 2 months ago.
2: Mm-mm.
15: And yung experience naman doon is sobrang overwhelming.
2: Mm-mm.
15: Na kung inaakala natin yung China is more unpolluted. Mm-mm. Or masyadong modernized.
2: Yes.
15: Well, modernized siya, pero at the same time, nakakabilib yung infrastructure.
2: Mm-mm.
15: And kung paano nila pinapahalagaan yung environment, which is napaka-importante na pahalagaan environment. Kasabay ng advanced na technology natin.
2: Very
15: and
2: nice.
15: Doon nakita ko na sobrang daming panel.
2: Mm-mm.
15: Pero walang bundok na nasisira. Walang mga masyadong puno na napuputol.
2: Correct. So, ano naman, may mga balak ka na mapuntahan yung mga nasa bucket list mo na, uy, dream ko itong mapuntahan. Saan-saan naman ito, Sandy? At ano yung gusto mong matutunan na kultura doon?
15: Actually, yung mga dream destination ko naman po na mga major dream mm-hmm. destination po is napuntahan especially yung Batanes,
2: wow.
15: Sagatawi, Sagada, mm-hmm. South Cotabato.
2: Mm-hmm.
15: Diyan po talaga yung mga destination na sobrang madaming matututunan.
2: Mm-hmm.
15: And also, yung mga iba na hindi ko pa napupuntahan, like Samar, Leyte,
2: uh-oh.
15: Mga hindi ko pa po masyadong na-explore. And
2: Cebu!
15: Ayun.
2: Davao!
15: Cebu, Davao,
2: Ilocos.
15: Nakupanto na rin po siya. Ilocos, yan, marami po.
2: Ayan.
15: Pero out of 82 provinces, I think naka-60 plus pa lang ako.
2: Wow, pero marami na yung 60 ha. Mabuhay ka doon. Mm. Hindi lahat ay nagkakaroon ng chance na makapasyal na ganyan karami. Eh sa ibang bansa, meron ka man planong puntahan?
15: Ibang bansa po.
2: Mm-mm.
15: Siguro kung may pupuntahan po ako is sa... Iceland.
2: Kasi
15: sobrang kakaiba po talaga siya.
2: Correct. Titingnan mo yung Northern Lights doon, tsaka ano, yung mga vulkan, di ba naman? Naku.
15: Yes po.
2: Oh, ang Lost One PH ba ay saan pwedeng mag-subscribe? At ano-ano pa yung mga pinapakita mo dyan sa Lost One PH? I-promote mo ang iyong content. At sana kung i-upload mo to, paki-tag ang travel ni Owl. Tsaka ako na rin, Papa Owl Pass. Please promote, Sandy.
15: Para sa mga naghahanap ng mga bagong destination, undiscovered places dito sa Philippines, or kung gusto nyo matuto ng mga iba't ibang kultura, pagkain, at pamumuhay ng ating mga kapwa Pilipino, you can follow me on YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok at Lost One PH po.
2: Ayun! Ako, thank you very much! Lost One PH, Sandy Jones Pilarca. Napakagaling mo magkwento at napakaganda ng mga bit-bit mong kwento. Keep it up! Naku, mag-ingat lagi,
15: thank
2: Sandy.
15: You.
2: Sana magkita tayo dyan sa Lukban pag napasyal ako dyan. Di ba naman?
15: Yes,
2: thank you!
15: Thank
2: God bless!
15: So
2: ayan po si Sandy Jones Pilarca ng Lost One PH. Nakakatuwang kausap. Samantala mga kapamilya, ang oras muna sa buong kapuluan, 3:57 ng hapon.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: At syempre sa ating pagbabalik, may bisita pa po tayo ha. Ano naman kayang kultura ang matututunan po natin sa kanila. Pero bago po lahat yan, siguro po nakita niyo na po yung post po natin. Bukod po doon sa Outstanding Travel and Entertainment Host po ng Philippines Business Finest and Outstanding Achievers, nagpapasalamat din po ang inyong lingkod muli at muli. Wala pa po akong chance na mapasalamatan dahil bit-bit din po natin ang travel ni Awel sa ating pagkapanalo po sa first first ever FAMAS Broadcast Arts Award. Naku, maraming maraming salamat po sa bumubuo ng FAMAS sa makasaysayang pagkapanalo na ito. Ito po ang kauna-unahan. Sa ngalan po ng mga kapamilya natin sa DZMM Teleradio, salamat po. Kabahagi po kayo sa ating pagkamanalo bilang Best AM Radio Anchor. At sabi ko nga po, marami pa po mga anchors po dito sa DZMM na mas sinasaluduan at mas magagaling po. At sana nga po ay mabit-bit din po natin yan sa iba pa nating pag-travel. Sa ngalan po muli ng dalawa natin, ating programa Alam na This at Travel ni Awel, maraming maraming salamat po sa FAMAS. God bless us all po. At magbabalik pa rin po ang Travel ni Awel.
16: Hi, ako po si Luis Landy at ang dream destination kong mapuntahan ay London. Kaya ako gusto mapuntahan kasi balita ko napakaganda ng lugar na yon. Tsaka hindi ko pa siya napupuntahan ever na tapos nandun yung mga ibang klase yung mga infrastructure nila doon, napakaganda. So sa picture ko lang siya nakikita. Tsaka yun, hindi ko pa napupuntahan kasi.
17: Mundo'y libutin! Sumama na kayo! Travel ni Awel!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras sa buong kapuluan, eksakto in punto, 4 o'clock in the afternoon.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities. On the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pag-unlad ng ekonomiya.
8: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Hiya naman kayo.
7: Transportasyon.
8: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
7: Kalusugan.
8: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
7: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
8: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
7: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage, ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Mga kapamilyang, oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Let's explore the world together. Travel ni Owl.
0: At sa ating pagpapatuloy, nagbabalik po ang ever-lovable, Owl Paws. Ito na po ang inaabangan po ninyong Travel Trip and Tips.
12: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Trip and Tips.
0: Eto na nga po, bago bumiyahe mga kapamilya, mag-research muna tayo tungkol sa lugar, lalo na kung sa kultura at tradisyon nito. Dahil minsan may mga bawal na hindi natin alam, kaya mas mabuting handa at may alam. Ito rin ang paraan para maging considerate at magpakita ng respeto sa kanila. Kung may tour guide, naku, makinig sa kanilang mga paliwanag at huwag mahihiyang magtanong. Diba naman? At kapag nasa mga simbahan, templo o iba pang sagradong lugar, sumunod sa rules ng lugar at panatiling mahina ang boses, gumamit lamang ng indoor voice. At ha, ayusin din ang kasuotan ha, dapat bilang respeto at paggalang. Siguraduhin puno ang battery ng phone para sa emergency at pag-take ng photos and videos. At bago mag-picture o mag-video, lalo na sa mga local o cultural performers, ugali ang magpaalam muna. Maging bukas sa experience kung may mga local products o pagkain, subukan natin at suportahan. Huwag din magkalat at galing itapon ang basura sa tamang lagayan. Tandaan, ang tunay na traveler hindi lang marunong mamasyal, dapat marunong din rumespeto sa tao, sa kultura at sa bawat lugar na kanyang binibisita. Kaya tandaan, para sa mas wise na travel, iyan ang payo ni Papa Awel.
12: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripid Tips!
0: At sino ang gusto pumunta o pupunta sa Spain? Naku, oras na para puntahan natin yan. And speaking of oras, ang oras muna sa buong kapuluan, 4:05 na ng hapon.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Mga lengguwaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
0: At para sa ating Lengua de Viaje, thank you Teleradio. Naku, kung kayo pupunta sa Spain, naku, Spanish yan ang ating use it. Ano sa Spanish ang sugar, spice, and everything nice? Use it!
14: Use it!
0: Ay, madali lang kasi parang gamit na gamit natin. Azucar, flores y muchos colores. And I repeat, azucar, flores y muchos colores. Yan ang ating lengua de viaje.
12: Mga lengguwaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
0: Mga kapamilya, ang ating third and special guest na ko nandito po mismo, live na live sa studio. Marami tayong matututunan sa kanya kasi naman, bata pa lang siya, nasa puso na niya ang pagtuklas sa mga lugar at bagay-bagay. Noong grade school nga, habang ang mga kaklase niya ay nagkukwento tungkol sa kanilang bakasyon sa Disneyland, siya naman ay nakikinig lang at nag-i-imagine. Pero ngayon, ang bisita natin, nakakapunta na rin sa iba't ibang lugar. Tulad ng minsang pinangarap at imagination lang talaga niya noon. Mahilig mag-travel ang ating guest. Hindi lang para mamasyal, kundi para na rin mag-reconnect with nature at mag-build ng genuine connection and friendships. Nagsimula ang lahat sa isang youth camp sa Iba, Zambales, kung saan na-discover niyang hindi lang pala destination ang mahalaga, kundi ang mga taong makikilala at makakasama mo. Dito rin nagsimula ang pagiging game niya sa adventures at pag-immerse sa iba't ibang communities. Kaya kapag bumabiyahe siya, hindi lang siya namamasyal, pinupuntahan niya ang mga cultural show, sinusubukan ng mga pagkain, pinag-aaralan ng kanilang tradisyon at tinutuklas ang lahat-lahat na. Sa lahat ng kanya napuntahan, isa sa mga tumatak sa kanya ang Mati, Katil at Caraga sa Mindanao. Doon niya napatunayang iba pala ang realidad kaysa sa mga akala at napapanood lang. At ang mas nakakabilib, mula sa pagiging traveler, isa na siyang DOT accredited tour guide. Wala naman daw bucket list ang mga naging tour guide, pero isang pagkakataon lang na makita niya ito online. Kaya oras na para kilalanin natin ang ating pong regional tour guide mismo, ha, ng Region 3 Central Luzon, Bataan Tour Guide Corridor Island. Please welcome Aisel Conanan. Welcome on board, Aisel.
15: Hello po, mabuhay. My name is Aisel from Bataan. And I am so happy po na na-invite po ako dito sa DZMM for an interview of about culture.
0: Yes.
15: So, marami po siguro. Sana po kayo makuha dun sa aking mga pwedeng ma-share.
0: Oo, naku, marami excited sa'yo kasi ang dami nagte-text dito. More than 1.2! At diba, 1,200 plus na ang ating nanonood ng live viewers, ha? Si DZMM Teleradio version 2.0, si Tita Lina ho, si Jenny Reyno, o diba naman, tuwan-tuwa sa si Kalin, thank you, Farah Robles, diba? At syempre, ito, nagsabi pa talaga na talagang palakpakan daw para sa iyo dahil si Mercy G. Tsaka si Maria Soledad Limlenko from Santa Cruz, Laguna. Excited makinig kung ano daw ang makukwento mo. Wala na si J60137. Pag nagsisimula ka ba ng iyong pag-tour guide? Siyempre, hindi lang naman yung basta lang certain group ito. Di ba parang meron kang standard na pagpapakilala dyan? Gusto naman namin makita yung mga hindi pa natatry sa iyo. Paano ba yung mabuhay? gustong-gusto ko yung kanina, mabuhay para talagang ano, no? Tatak natin yan.
15: Yes po, every time that we have a guest, standard po talaga ni Department of Tourism to greet with the Mabuhay Guest Tour. So, it is something po that we put our hand in between our chest and say, Mabuhay,
0: yes.
15: Chin up po.
0: And smile.
15: Yes, with all full of your smile po and your the warmth of being a Filipino kasi doon po talaga tayo well known. And aside from that, of course po, when it comes to may standard process, pero syempre, iba-iba pa rin naman po dahil iba-iba po kasi ang characteristics ng bawat tour guide.
0: Tama.
15: So it will really depend on how deep kayo po rooted dun sa mga isi-share nyo or dun sa itineraring gusto nilang puntahan.
0: Correct. Pero diba, traveler ka muna bago ka naging tour guide, ganyan.
15: Yes po.
0: Oo, syempre, bakit hindi ka nalang nagkunwari? Karamihan kasi ngayon nagko-content eh. Mas inako mo at pinasan mo yung responsibilidad ng pagiging tour guide.
15: Apo, nung at first po talaga yung pag-travel, it's just something na gusto kong gawin kasi katulad po nung na-mention kanina na before yung bata po ako, nag-i-imagine lang ako ng mga places na kinukwento ng mga classmates ko kasi nagkaroon po ako ng chance na makapag-aral sa isang good school and yung mga classmates ko po medyo anak po ng magaganda po yung work ng mga family nila. Parang they could really afford to travel overseas. So, pag every time galing po ng bakasyon, sila naman, pinagkukwento nila, galing kaming Canada, galing kaming Hong Kong. Ako talaga wala kong idea ano kaya yon. So, I will just read books. And then from there on po, nung nagkaroon na ako ng chance na kaya ko nang makapag-travel dahil my profession po kasi, I am a real estate broker. So, doon po, hindi pa rin talaga naka-focus on traveling eh. So, more of gusto ko sanang mapuntahan yung mga places kung saan, kasi po, di ba, iba-ibang projects yung mga pag nasa real estate ko. So, kung saan ka ma-assign, you would just like to get to know the background of each places and then from there on po parang oo nga no, ang ganda ng Pilipinas, hindi siya mahirap mahalin kasi there are a lot of stories to share off at the same time, hindi ka lang basta magkukwento, it's just that parang yung pong pagmamahal mo dun sa place, dun din siya na-engrave, dun siya nagsistart. So siguro po dun ako nagkaroon ng interest of being kasi very recent naman po yung pagiging tour guide ko. So, doon ako nag-start na sabi ko, ay, gusto ko talagang i-share gaano kaganda yung Pilipinas.
0: Very nice. That explains it kung bakit full of energy, masaya, nakasmile, at talagang masiglang-masigla ang ating guest na si Aisel. Naku, speaking of masigla, Aisel, may papasalamatan lang ako kasi mga kapamilya, para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM, ang gardenia sa pag-atid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya, gardenia. Naku, dapat pag nag-tour guide ka, magbaon ka ng gardenia. Ganun, di ba? Pag-utom, di ba?
15: Opo, totoo. You have to really have a snack on your bag kasi hindi mo na mamamalayan na dumadaan yung oras because you are really trying to share information doon sa ating mga guests po.
0: Kailangan busog para mas makaisip din at may energy ka magsalita. Pero eksakto, Corregidor Island, Regional Tour Guide, Region 3, Central Luzon. Kanina may guest tayo. Super binida niya talaga. Uy, na-preserve ang history. Doon mo matututunan sa Corregidor Island. Kaya lang daw, ayun nga, sa paligid, medyo may napansin siya. At kapansin-pansin daw talaga na medyo hindi yata napanatili doon. Anong punto de vista po ng Bataan Tour dyan?
15: Yun lang po ang ika-clarify
0: ko. Okay, go.
15: Corregidor Island is part of Cavite City.
0: Cavite City. And kaya kanina tinanong ko kung may biyahe from Cavite kasi diretso dahil meron din ganung ferry, di ba? Tsaka sa CCP.
15: But, yun po, ang Cavite kasi is nearer by water po in terms doon sa papunta sa Corregidor. Pero ang mas mabilis po na

0: niya po kasi pinakita mm-mm. din dun sa picture.
1: Yes.
0: Dapat talaga maging responsible tayo as citizen mm-mm. kasi yung pong basura na iyon ay nagmumula sa Manila Bay.
1: Mm-mm.
0: Every time po na habagat season, all mm-mm. of the trash, dun talaga po. Dahil yung pong, kung nanggaling po siya ng Bataan, yung area po na yon cove siya, maliit. So the water really cannot pass throughout.
1: Mm-mm.
0: So, naiipon po yung basura doon.
1: Paano po natin na papanatili po yung kalinisan? Meron po ba pong pumupunta doon para linisin yung Corredor Island? Kasi di ba meron tayong mga lagi taon-taon na International Coastal Cleanup Drive. Tsaka sa mga LGUs, di ba po, every weekend may coastal cleanup din po.
0: For that po, kasi meron naman tayong mga naka-assign po na sa Coast Guard and yung po sa ating Marine. So may regular pong naka-standby doon na from government offices, and the TIESA is taking care of the trash. It's just that po kapag talagang habagat,
1: mm-mm.
0: yung pong pagpasok po ng basura, mm-mm. yung pong flow po ng tubig, ay papasok po talaga, itinutulak yung basura dun sa pinaka-cove ng area na yun po kung saan po nag-jump in yung mga turista po natin na gustong bumisita ng Corregidor.
1: Opo, hindi lang po yan sa Corregidor ha. This applies yeah. to all tourist destinations and locations po natin. Kaya kayo po bilang tour guide, idiretso na po natin. Anong mensahe nyo po dun sa mga turista? Lalo na po may mga pinapakita rin po. Kung kahit mga mountaineers nasa bundok, bigla makita mo lahat ng plastic na iniwan doon. Sabi nga natin, sana iwan natin ang lugar na ating pinuntahan na mas maganda kesa dinatnan natin siya. Ganun. Ano po panawagan
0: nyo? Nothing but memories po, yeah. diba? Not trash.
1: Yes.
0: Kasi yun din po ang makakapag, para po ma-pass through natin ng maganda ang ating mga tourist spots with the next generation, mm-mm. we have to be a responsible tourist. Number one, you should be always be conforming po first. Hindi po katulad po kasi ngayon, uso na yung mga DIY na gusto, mm-mm. basta pumupunta sila sa place.
1: Yes.
0: Number one po kasi doon would be their safety.
1: Yes.
0: If they're not so familiar with the place,
1: mm-mm.
0: at syempre po kung it's more of nature, kailangan nila ng kasama or local po na magko-confirm na okay yung bisitahin.
1: Oo.
0: O kaya naman po pag mga malalaking group, may mga times din po na yung mga bibisitahin natin, hindi po sila sanay sa maraming
1: correct.
0: Tao. So
1: oo.
0: We have to ask din po parang permit or permission to go there.
1: Yun.
0: So, yun po. Pero number one talaga, kung pupunta pa kayo, whether it's beach, kapag po nakakita kayo ng mga, like, meron po kasi ako nakikita mga pinupos, siguro natutuwa sila mm-mm. sa starfish.
1: Oo.
0: And hinahawakan po
1: oh.
0: nila. That's
1: oh, no.
0: a big no-no.
1: Oh.
0: Even the travel agencies, we mm-mm. encourage po na kapag nagpo-post po kayo ng mga ads nyo,
1: uh-oh.
0: If your guest, nakita nyo na, hinawakan nila yon, let's be the one na mag-ano po sa kanila, magbawal mm-mm. na, mag-remind na, kung ano nakikita nyo, i-enjoy lang natin by our eyes and not to touch those na doon talaga yung kanilang ecosystem.
1: Ayun.
0: Kaya po malaki yung role talaga natin bilang tourist kasi we have to pangalagaan po yung ating mga binibisita, hindi lang just for the aesthetic itself, but we also have to be intentional visiting the place para kung mag-share tayo, we ourselves would know kung ano yung ma-feel ng locals natin.
1: Ayan, take it from the expert, from our tour guide, di ba naman? Pero syempre, ang tour guide natin na puno ng mensahe at paalala, aba, puno rin niya ng mga memories na kanyang pinasyalan. E unahin na natin i-discuss yung kanyang pagiging tour guide sa Corregidor Island. Ano ba talaga yung mga makikita pa dyan? At baka may iba pang lugar sa Region 3 na pwede nating puntahan, di ba mga kapamilya? Kasi oras na para alamin natin yan sa oras din na 4:19 ng hapon.
2: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: At eto nga, kasama pa rin po natin Miss Aisel Cunana. Naku, kung kami po ay mamamasyal doon sa Region 3, saan nyo po kami dadalin?
0: Of course, love mm-hmm. your own.
1: Yes.
0: So I am from Bataan.
1: Mm-hmm.
0: Of course, dun po namin ko kayo unang i-invite na mm-hmm. mabisita. We have a lot of places to visit like the Mount Samat,
1: yeah.
0: which is connected po dun sa story ng Corregidor Island.
1: Yes.
0: Mount Samat is also a place wherein our...
1: Samat pala, hindi Samat.
0: Opo, Samat.
1: Samat. Naku, lagi. Naku, ang ina ko pa naman Samat. Samat, di ba naman? Teka muna. Kasi ako sasabi, Mount Samat, lagi ko ina-encourage pumunta dyan kasi ang sarap niyan dyan sa taas at makikita mo talaga yung history at na-preserve pa yung museum. Tsaka makikita niyo po along the way yung Death March, di ba po? Ituloy niyo po, ma'am. Samat pala.
0: Opo, Samat. It's Samat.
1: Okay.
0: And

0: Yung pong, yung pinaka, right now lang po yung cross kasi it's under retrofitting at saka museum. Mm-hmm. But yes, our place is very rich in terms of the World War II history, not only in the Philippines, mm-hmm. but worldwide. Yes. Kaya po karamihan talaga ng bumibisita ay yung pong mga descendants ng mga World War II soldiers mm-hmm. coming from United States or even po yung mga Filipinos po natin na nadala na rin sa mm-hmm. sa States. So sila din po ang unang bumibisita talaga. Correct. Then you will be able to feel the nationalism in terms of approaching po yung pong death march. So imagine nyo po, during that time, it was 78,000 of Filipino-Americans who joined po the, kumbaga sila po yung mga pinalakad ng ganong kalayo from Bataan to Capas, Tarlac.
1: Correct. So, kaya death march along the way, nagsisimatay na dahil hindi na po kinaya, nangihina, ganyan. Tapos yung mga Pilipino, gusto naman talagang tumulong, hindi kinakaya, di ba po? Tsaka parang pinakita sa atin na talunan tayo, pero lumaban tayo, di ba? Yun. Ang kagitingan natin, yun nga kaya pa, sa araw ng kagitingan, doon yung pinagpipiesta, di ba?
0: Yes po, every April 9, yun po yung time kung saan isinuko o binigay po ang pag we surrendered in the Japanese. Yes. But that is also a way to re-strategize para po maka-return ulit si, di ba, si Douglas MacArthur.
1: Si paring Douglas. Hello, paring Douglas. Hello talaga kay paring Douglas.
0: Makikita nyo din po siya sa Corregidor Island. Nice. So, meron po yun. But aside from that, so hindi lang naman din po mayaman sa history ang Bataan. We are also rich in terms of the natural resources. Yes. We have our pawikans in Morong Bataan. So magiging season po noon. So kung gusto nyo pong maka-experience ng pag-release ng mga pawikan or yung mga hatchlings po, we have this activity wherein tinuturuan po namin ang aming mga bisita na mag-conserve at saka kung paano po protektuhan yung pong mga sea turtles natin.
1: Opo, kasi part natin ang ecosystem natin yan, tsaka yung marine life, di ba po, kailangan mapanatili po natin yan, di ba po? O yun, bukod po dyan sa ano po, sa Morong, ano-ano pa pwede makita sa Bataan, kasi syempre po sa Bataan, swimming!
0: Yes, ganon. We have a lot of beach. Uh-oh. Beach po in the area, so we also have that white beach, kung gusto nyo pong pumunta, meron kami yan sa Mariveles.
1: Yes.
0: So meron din po kaming iba't iba, bukod po sa mga beach, pinaka-isa din po, nabanggit nyo po yung pong marine life.
1: Yes.
0: So we also have very rich in seafood. So ayo pong ibang bayan, they like po Arani Bataan, sila po ang nagse-celebrate for the crab alimasag or alimasag or yung pong
1: alimasag
0: festival. Ganun. So meron din po kaming iba't iba. So well known din ang Bataan sa iba't ibang delicacies like yung Araro cookies po coming from our town. So I am from Samal, Bataan. Kaya po pag makikita nyo yung page ko, yung po ang pinaka-flagship ko kasi doon po ako galing. So we also cater po yung kupong mga local livelihood programs po that we have for our Capiz artisans.
1: Mm-mm.
0: Capiz is yung pong mga window paints for classic houses na nakikita nyo na parang Spaniard. Yung pong pinaka-window, di ba? Lagi sinasabi nyo, parang bahay ng Kastila, but we have it bahay na bato. So, yun po yung mga usual na ginagamit. So, meron kaming mga ganun po. At the same time, we also have the sino bang hindi nakatikim o gustong matikman ang tinapa ng Bataan.
1: Wow.
0: So, very kilala din po kami dyan. And when it comes to food, very diverse. If you would like sweets, we have Gabi ice cream.
1: Oo, naku, napaka-famous niyan. Talaga buo-buo pa yung Gabi ice cream. Oo.
0: Yes po. So, hindi lang kami nagde-dwell into the main or kung ano yung mga pang-ula. Meron kaming for dessert and other delicacies.
1: Nice.
0: And then, meron din po kaming kung gusto nyo naman po medyo trekking and all, we have this in Sinagtala area. Sa Orani din po yun. So, yung pong mga activities like yung pong nagbabike on air and yung pong
1: hiking, trekking, biking, lahat po pwede po dyan kasi marami pong matataas na lugar dyan sa Bataan. Ako, mabuhay po. Pumalo na ng 1,300 live viewers po tayo sa YouTube. Shout out sa 1.5 million subscribers natin tsaka sa Facebook, diba? Gano'n din kay King 2 Ball, 1, 2, 3 at sa iba pang mga nakatutok sa atin. Ah, yun, diba naman? Eto naman empate, 'di ba? Nakakatuwa lang kasi nagme-message din ang mga fans natin na si Miss Para Robles sa Morong Bataan daw, Ann Via Cove, maganda rin. Tsaka yung Las Casas Pilipinas,
0: yes.
1: 'Di ba?
0: Las Casas Pilipinas is one.
1: Oh, oh.
0: Kasi it is also a place where in all the old houses coming from different provinces was placed in one area. So makikita nyo po doon yung history ng mga bawat bahay, kung paano siya ginawa, bawat ating mga sculpture po, kung gaano nila binigyan ng oras ang pag-sculpture ng bawat parte ng isang bahay, makikita nyo po doon. And they also give cultural shows para hindi po din mawala. So through dancing. Kaya po minsan kapag may mga guests din kami, we ourselves as tour guides, we dance with our guests para they would be able to immerse themselves dun sa locals. Kasi naniniwala po kami na being a tourist, more of para mas authentic ang kanilang experience, they have to be, they need to act like as a local.
1: Correct. Nako, eto na. For more details, pwede, meron ba kayong Facebook page or website na pwedeng puntahan sa mga gustong mamasyal sa Bataan? Please promote po. Tsaka ang inyo pong social media page.
0: Yes po. Mabuhay muli. My name is Aisel. And I have this Facebook page po. Yun lang ang aking online po na social media. It's Aisel of North, Bataan Tour Guide. So doon nyo po makikita yung mga places kung saan ko po dinadala ang aking mga guests. Not only in Bataan and Corregidor, but in Central Luzon. So I am a regional guide. So marami pa pong ibang magandang babisita, not only in Bataan, in Bulacan, from Aurora up to Zambales. Madaming po tayong pwedeng babisita.
1: Ayun, ako maraming salamat po, Miss Aisel Cunanan, ang ating pong regional tour guide ng Region 3 Central Luzon Bataan Tour Guide ng Corregidor Island at lahat na ng lugar sa Bataan. Thank you po, God bless. I-shoutout ninyo, greet niyo yung two kids ninyo na nandito.
0: Yes, I have congratulations to my kids. They joined the swimming tournament yesterday and they won. Hello po, to my Bataan Peninsula Tour Guides and sa aking mga kabatch po in Region 3 na Regional Guides. Hello po sa lahat. At muli, please visit kung saan Where Endless Stories Begin, Central Luzon.
1: Thank you very much po. At thank you rin sa live nating viewers sa YouTube. 1,322 and still counting. Maraming salamat po. At sa mga kapamilya natin worldwide. And thank you for flying on air with DZMM Radio Patrol sa Estrella. Maligayang paglalakbay po sa DZMM Teleradio. Isang kasiyahan po ang makasama po namin kayo sa biyaheng ito. Sa ngalan po na ating piloto, Gerson Cruz, kasama ang ating flight purser na sina Sweet Margen, John Paul Pasawa, Charlotte Dison, Sarah Sinfuego, Jay Yabut, at ang ating mga flight attendants na sina Joyce Mansay, Don Gise, Carlo Martinez, at ang ating birthday girl, happy birthday, Ate Hannah Alquizar, we love you. Ito po muli ang inyong lingkod, Papa Awel Pass, hanggang sa muling pagbiyahe ng Travel ni Awel. Susunod na po, TV Patrol Weekend. Bye and God bless. Travel ni Awel.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa Lunes, all systems go na. Iba-ibang grupong magpo-protesta sa SONA, handa na rin. Lalaki, nag-ala Spider-Man sa pagtawid sa malakas na agos ng sapa sa South Cotabato. Baha at landslide na itala rin sa ibang lugar sa Mindanao. Sunog siniglab sa residential area sa Pasay City. Lalaking na-trap sa nasusunog na bahay, patay. Umento sa sahod sa Metro Manila, umarangkada na. Ilang manggagawa natuwa. Pero mga negosyante, iba-iba ang reaksyon. Pinay tennis ace Alex Ayala, umatras na sa doubles ng Mubadala DC Open. Pero tuloy ang laban sa singles. At James Reid at Catherine Bernardo, viral sa kanilang Ale Dance Trend.
1: Kapamilya, all systems go na para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, July 27. Ayon sa isang political analyst, malaki ang hamon sa Pangulong kumbinsihin ang taong bayan sa kanyang mga pangako at plano, lalo't patapos na ang kanyang termino. Live mula Batasang Pamansa sa Quezon City, nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervis, kamusta ang sitwasyon dyan sa Batasan ngayong bisperas ng SONA?
3: Yes, then all roads lead to Batasang Pambansa nga bukas para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon ay nakapwesto na ang mga pulis at handa na rin ang mga kamera sa loob at tanging ang pagdating na lamang ng Pangulo ang inaabangan para sa kanyang talumpat. Nakapaskil na ang mga banner at mahigpit na rin ang seguridad sa Batasang Pambansa para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Nauna nang sinabi ng palasyo na mismong ang Pangulo ang nagsulat ng kanyang talumpati. Ngayong bisperas ng SONA ito inaasahang matatapos. Pero posibleng may baguhin pa ang Pangulo bago siya humarap sa taong bayan.
4: 90% na talagang halos tapos. Pero totoo naman, ang Pangulo kasi mga last minute, minsan may binabago pa siya mga words eh.
3: Walang sinabi ang palasyo sa posibleng lalamanin ng SONA o kung may pasabog ba.
5: Mahiya naman kayo.
3: Gaya ng flood control scandal na isinuwalat ng Pangulo noong isang taon. Sabi ng isang mambabatas, inaasahan ng mga miyembro ng Kamara na mag-uulat muli ang Pangulo ng update sa flood control projects. Mataas naman anila ang moral ng mga mambabatas sa mababang kapulungan kahit may ilang miyembro silang nasangkot sa flood control scandal mula noong isang taon. Nito lang Sabado, kinumpirma ng Sandigan Bayan na nagsampa ang Office of the Ombudsman ng 14 na kaso ng graft laban kay Uswag Ilonggo Partylist Representative Jojo Ang at 2 kaso naman ng graft at malversation laban kay dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go at 3 pa respondents. Kaugnay pa rin ito ng umano'y mga questionabling infrastructure projects.
6: The mood, I think, is hopeful that we can move beyond the politics, that we can move forward as a country, but also learning the lessons from the past year. While hindi naman po tayo privy, of course, on what the exact message of our president will be as he addresses the nation on Monday, sigurado po ako na nakikinig ang lahat po ng sangay.
3: Ayon political analyst na si Cliff Argueles, malaki ang hamon sa Pangulo ngayong patapos na ang kanyang administrasyon.
7: Challenge talaga sa kanya ay ano na yung magiging legacy? What is the story of the administration now that it's about to end? Ang main challenge ay papaano kukumbinsihin ng ating Pangulo na maibalik ng taong bayan yung tiwala.
3: Hindi inaasahan ni Argueles na matatalakay ang ilang sensitibong isyong may kinalaman sa politika, tulad ng mga paglilitis ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte sa ICC at Senate Impeachment Court. Pero magandang pagkakataon aniya ito para mag-update sa taong bayan sa mga nagawa ng Marcos administration para mapanagot ang dapat managot.
7: The most important power of the president is always the power to persuade the public. Kaya yung SONA, napakahalaga pa din, tututok ang taong bayan, manonood, makikinig. That's the power of the State of the Nation address. It can change the narrative, it can change the political landscape.
3: Isang araw bago ang SONA, nagpahayag na ang mga kabataan ng kanilang bersyon ng State of Youth Address. Panawagan nila pagtuunan ng pamahalaan ang lumalalang krisis sa edukasyon.
8: Sa sektor ng edukasyon, iba pang mga batayang serbisyo ay magbigay ng sapat na budget para sa lahat, no, ng mga batayang serbisyo, no. Dahil sa nagdaang mga taon ay nakita ng sambayanan, no, na kanilang inaalat ito, no, sa korupsyon, sa katiwalian.
3: Nakatakdaging sumama ang mga kabataan sa SONA ng bayan ngayong Lunes. Then, alas 4 ng hapon bukas, haharap sa taong bayan si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang ikalimang SONA. Pero bago yan, ay magbubukas muna ng sesyon ang Senado at ang mababang kapulungan. Simple ang inaasahang SONA, walang mga pakulo, walang celebrity directors at ang PCSO Coral ang aawit ng lupang hinirang. Then,
1: maraming salamat, Jervis Manahan. At sa iba pang balita, patay ang isang Pares vendor matapos bugbugin at saksakin ng 6 na customer sa Batangas City Sabado ng gabi. Ayon sa pulisya, lasing umano ang mga suspect ng kumain sa Paresan. Naubos pa nila ang kanilang order, pero matapos ito ay inireklamo nila kung bakit walang karne ang kanilang Pares. Nakipagtalo sila sa biktima hanggang umabot ito sa pisikalan. Kinuyog ng 6 ang 44 years old na vendor. Isa sa kanila ang umano'y bumunot ng balisong at pinagsasaksak ang biktima. Isinugod siya sa ospital pero binawian rin ng buhay. 2 sa 6 na suspect ang naaresto habang tinutugis ng pulisya ang iba pa.
9: Isa ang patay matapos matrap sa sunog sa Pasay City na sumiklab nitong Linggo. Naging hamon sa mga bumbero ang pagputok ng mga kable ng kuryente habang inapula nila ang sunog. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
10: Nilamon ng malakas na apoy ang magkakadikit na mga bahay sa Gamban Street, Barangay 138, Pasay City. Bago mag-alas 4 ng madaling araw ngayong Linggo, nagkumahog ang mga bumbero na apulahin ang apoy na mabilis na tumutupok sa mga bahay. Paghupa ng apoy, natagpuan ang sunog na katawan ng isang 39-anyos na lalaki. Ayon sa Bureau of Fire Protection, narinig pa ng mga residente ang biktima na humingi ng tulong.
11: Tumisigaw eh, nandito na kaya patayin yung apoy, hindi na siya nakalabas, mausok na si natrapo. Ganun po nangyari.
10: Bukod sa namatay, wala na naitalang nasaktan sa sunog na tumupok sa 7 bahay kasama ang barangay hall na matatagpuan sa unang palapag ng gusali. Karamihan sa mga nasunugan, walang naisalbang mga gamit.
12: Nung anak ko po, mga 2:30 ng madaling araw, sabi niya mama, nangamoy ng kuryente, tapos may usok. Tapos inuubo na sila sir kasi nag-usok-usok nga.
13: Naubos po lahat ng gamit namin. Ultimo damit namin wala. Gulong-gulo isip namin eh. Ang hirap na nasunugan. Manakawang ka na. Kailan masunugan.
10: Ayon sa BFP, mahirap ang pag-responde ng mga bumbero dahil sa makipot na daan patungo sa lugar. Ikinabahala rin ng mga responder ang pagsabog ng mga kable ng kuryente habang isinasagawa ang pag-apula sa sunog.
11: Itong structure, malumang bahay na, kahoy sa taas, yung sa baba ay concrete. Kaya nung nasunog siya, mabilis siyang nag-spread dahil light materials.
10: Sa investigasyon, lumabas na nagsimula ang apoy sa barangay hall. Sa unang palapag ng gusali, patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi na sunog na tinatayong umaabot sa halos 900,000 pesos ang halaga ng pinsala. Pansamantalang tumutuloy sa evacuation site ang mga apektadong pamilya. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
9: Naging peligroso ang pagtawid ng ilang residente sa mga sapa at inog sa South Cotabato at Sarangani. Kasunod ng matinding pag-ulan at pagbaha, dulot ng habagat nitong nakaraang Linggo. Sa Surala, South Cotabato, nag-ala Spider-Man ang isang lalaki para makatawid sa kabilang pampang ng sapa noong Biyernes ng hapon. Tinangka ng lalaking tumawid sa ginagawang tulay na kawayan, pero ilang beses siyang naglambitin at muntik pang mahulog dahil sa lakas ng agos. Sa huli, nagpa siya na lamang siyang lumusong sa tubig at maglakad sa madudulas na bato para makarating sa kabilang pampang. Sa malapatan sa Rangani Province, na-rescue ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at ng Philippine National Police Maritime Group ang lalaking natrap sa isang river island. Bigla umanong tumaas at lumakas ang agos ng tubig-ilog habang nasa gitna ang biktima dahil sa walang humpay na pag-ulan. Na-rescue rin siya kinalaunan. Sa Zamboanga del Sur, gumuho ang isang bahay nang gumuho ang lupa sa Purok 1, Barangay Tubod, Lakewood nitong Sabado. Agad na rumesponde ang mga otoridad matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen. Wala namang naitalang sugatan o nasawi sa insidente.
1: Tampok sa pinakabagong hit Korean serye na The East Palace ang istorya ng isang spirit slayer na naatasang lumipol sa mga kaluluwang naghihiganti sa isang kaharian. Ang panayam sa mga sikat na K-drama stars sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
14: Isang reluctant pero magaling na spirit slayer ang ginagampanan ni Nam Joo-hyuk sa supernatural drama series na The East Palace.
15: This being your comeback project, could you describe how you felt on your first day on set?
16: I loved it. And honestly, the duration of a year and 6 months, I don't think that it's too long. And so when I was back on set, it felt quite unfamiliar for just a little while, but I immediately got adapted to it.
14: Samantala, inamin naman ang leading lady na si No Yun-soo na excited siya sa positive reaction sa The East Palace. Dagdag pa nito, ginagamit niya ang anumang papuring natatanggap para pagbutihin pa ang kanyang pagganap.
16: I know that the greater the expectation, it's always, it can lead to a greater disappointment. So I only try to focus on what I can do, only on myself and my performance. I try to be aware of everything that I need to improve on and work to further develop that.
14: Mapapanood ang 8 episodes ng The East Palace sa Netflix. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
1: Susunod, dalawang nagpanggap na pulis at nanutok ng baril, arestado sa Quezon City. At Kings of P-pop SB19, bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: TV Patrol sa DZMM.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Ring, ring, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
20: Pambatang Lagundi, Plemex!
21: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pag-unlad ng ekonomiya.
22: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
0: Transportasyon.
22: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
0: Kalusugan.
22: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
0: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
22: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
0: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
23: Ako to, si Chang Ami.
0: kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Arestado ang dalawang nagpanggap ng mga pulis at nanutok ng baril sa dalawang babae sa loob ng bar sa Quezon City. Kinilala ng Quezon City Police District ang mga suspect na sina alias John at alias Ray, nakapwa 26 anyos at mga residente ng Marikina City. Sa investigasyon ng QCPD, walang naipakitang katibayan ang mga suspect na totoong miyembro sila ng PNP. Wala rin umano silang lisensya o otorisasyong magdala ng baril. Ayon pa sa mga pulis, posibleng dahil sa kalasingan, kaya malakas ang loob ng mga suspect na takutin ang mga biktima. Desidido ang mga biktimang magsampa ng reklamo dahil sa dinanas nilang trauma.
1: Ikinatuwa ng ilang minimum wage earners ang 60 pisong paunang aumento sa arawang sahod sa Metro Manila na ipinatupad simula nitong Sabado. Magkakaiba naman ang reaksyon ng grupo ng business owners at employers hinggil dito. Nagpapatrol, Liza Aquino.
2: Alas 7 pa lang na umaga, kumakayod na bilang barista ang 22 anyos na tourism student na si Lea Mangubat. Bilang minimum wage earner, labis ang ikinatuwa ang bagong aumento sa sahod.
4: For me po, malaking tulong sa akin and also sa parents ko para makabawas ng din sa expenses nila. Siyan po kami magkakapatid and bunso po ako and ako pa lang po yung makakagraduate if ever. For me as a working student po, it's very important po yung salary increase kasi nakakatulong siya sa expenses ko everyday like food, transport.
2: Masaya rin sa upinto si Christian Castillo na isa rin barista lalo na't gusto niyang makapag-ipon at makapagpundar ng maraming bagay para sa limang kapatid.
5: Pang tulong sa bahay namin, like yung mga bills namin, tapos yung ibang pagkain namin. Kasama ko pa po yung lola ko, tapos parehong magulang ko. Maganda-ganda kasi kahit papaano, yung sa iniipon ko po, madadagdagan po.
2: Ang aprobadong 85 pesos na aumento sa sweldo para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila ay hinati sa dalawang tranches. Ang unang tranche ay 60 pesos na ipinatupad na nga kahapon, habang ang natitirang 25 pesos ay ipatutupad Enero susunod na taon. Ibig sabihin yan, ngayon ay 755 pesos na ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa non-agriculture sector, habang 718 pesos naman ang daily minimum wage ngayon para sa mga manggagawa sa agriculture sector, sa service sector, sa retail services at mga maliliit na manufacturing firms. Pero pangamba ni Castillo, posibleng mawalan ng halaga ang dagdag sweldo, lalo na kung sasabay din ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Para naman sa coffee shop owner na si Mark Vasquez, bagaman suportado niya ang pagbibigay ng dagdag sweldo para sa kanilang mga empleyado, nangangamba siyang baka makaapekto ito sa kabuuang operasyon ng kanilang negosyo.
23: Masaya ako dun sa naging implementation dahil dati rin akong service crew. Alam ko yung pakiramdam na kapag tumataas yung minimum. Ang pinaka-challenge lang sa amin ay kung kakayanin nga ba nung mismong mga branches yung ating pasweldo dito sa NCR. Sinusubukan namin na i-check ulit yung ating mga costing, yung ating mga operations para at least malaman namin kung kaya ba.
2: Hamon din aniya sa kanilang negosyo ang nakaambang oil price hike sa darating na Martes.
23: Lahat nagmamahal, hindi naman nababawasan yung mga bilihin lalo na sa mga raw materials namin. Pero ang tanong, hanggang kailan nga ba kakayanin ng mga business owner na hindi magtaas ng presyo? Kung initial na usapan namin ay isang buwan itatry namin, and then kapag hindi, i-check namin kung kaya ba naming magbaba or liitan namin yung serving Ganun na po yung naiisip namin ngayon eh.
2: Sa July 28, inaasahang magpapatupad ng dagdag na 7 to 8 pesos kada litro sa diesel, 6 to 7 pesos kada litro sa gasolina, at 5 to 6 pesos kada litro sa kerosene. Suportado ng Employers Confederation of the Philippines ang 85 pesos daily wage hike sa Rion, kahit pa mas mataas ito kumpara sa inirekomenda sana nilang 50 pesos wage hike. Anila, makakaapekto ito ng lubos sa mga micro and small business owners or entrepreneur, lalo na't paiba-ibang presyo ng krudo sa world market.
3: Pagka hindi naman kaya ng merkado, yung taas na masyado, ay babawas ang tao. So kung wala, ay sasara. Maraming nagsasara ngayon at maraming nagtihintay kung anong mangyayari. Nadagdagan pa ng tariff ni Trump na hindi natin malabang kung paano mangyayari. It will affect inflation, lalo na bumabalik na naman yung cost of fuel.
6: Diesel is the backbone of the logistics market. Sa mga trucking, sa mga commuters. So we're afraid that there might be some adjustment on that. Definitely the economy will slow down. Itong mga consumer natin, sa dagdag ng cost nila, sa pagkain, sa transportation, they will have less money to spend.
2: May panawagan din sila sa pamahalaan, lalo na sa darating na State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes.
3: Despite all the efforts na mag-imbita tayo ng investor, kulela tayo sa investment, kulela tayo sa turista, sana sa zona. Mag-focus tayo sa economic problems, bawasan natin yung konti politika.
2: Siniguro naman ang Department of Labor and Employment na mayroong nakalatag na budget sa ilalim ng Adjustment Measures Program na layong tumulong sa mga kwalipikadong micro, small and medium enterprises na hindi kakayaning ipatupad ang naturang wage hike. Liza Aquino, ABS-CBN News.
9: Pinalagaan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang pagpanggit sa kanyang mga pahayag sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Binanggit ni NBI Director Melvin Matibag ang Davao City Mayor dahil sa kanyang pahayag sa isang rally ng Rage Coalition noong Abril na kasama sa naging investigasyon ng ahensya laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam kay Mayor Duterte sa National Assembly ng PDP laban sa Davao City Sabado ng gabi, sinabi niyang taken out of context o hindi naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa pagtitipon, muli ring nahalal na National Party President ng PDP laban ang alkalde.
7: They always take it out of context and the corniest people.
1: Good News 18! Official ng inanunsyo ng Department of Tourism ngayong Linggo ang pinakabagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Walang iba kundi ang Kings of P-Pop SB19. Kinumpirma ito ng DOT sa kanilang official social media pages. Nagbigay pugay ito sa Mahalima na nagbibigay karangalan sa pagbandera ng world-class Pinoy talent at kumakatawan sa kulturang Pilipino. Bago pa lumipad ang SB19 para sa kanilang world tour, usap-usapan na ang espesyal na send-off package na ipinadala ng DOT na tinawag na Galing Bayan Box. Nauna nang itinalaga ng DOT ang Nations Girl Group Bini bilang tourism ambassadors, kaya naman magkasama na ngayon ang Kings and Queens of P-Pop sa pagsusulong ng turismo ng bansa sa ilalim ng kampanyang Love the Philippines.
9: Susunod, ilang miyembro ng prosekusyon na babahala sa isang edited video na ipinost ni Senator Judge Pia Cayetano. At Alex Ayala, todo ensayo na para sa Mubadala DC Open sa Washington DC sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Pag-unlad ng ekonomiya.
22: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
0: Transportasyon.
22: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
0: Kalusugan.
22: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ang PhilHealth.
0: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
22: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
0: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
25: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
26: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang panukalang iban ang paggamit ng social media ng mga menor de edad. Ito'y matapos mapag-usapan sa 44th ASEAN Apol Conference ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
27: Nagimbal ang lahat sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City noong Hunyo, kung saan sangkot ang 14 at 15 anyos na estudyante. Tatlo ang patay at higit 20 sugatan sa school shooting. Isa sa nasilip na posible na kaimpluwensya sa dalawang minor suspects ang pagkalantad nila sa mga bayolenteng online content at video game na Gorebox. Kabilang ito sa naging paksa sa ika-44 na ASEAN Apol Conference nitong Sabado, kung saan tinalakay ang epekto ng social media sa mga kabataan.
28: If you will connect it to the recent incident in Tacloban, these were perpetrated by minors. And they are called children in conflict with the law. Okay. Of course, upon coordination and upon talk, meetings with our neighboring countries as well as our dialogue partners, meron silang ibang batas, no? And we'll try to consider.
27: Pinag-aaralan na ng PNP ang social media ban sa mga menor de edad. Australia ang unang bansang nag-ban sa paggamit ng social media ng mga kabataang wala pang 16 na taong gulang.
29: Because of course, there are allegations that the suspects, the two minors in the Tacloban incident, were of course influenced by this violent gaming app, allegedly, and it was agreed that perhaps we can borrow certain legislations that could also help us prevent the use of social media and other violent platforms accessible to our children.
27: Mantala, paigtingin din ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies sa ibang bansa para mapabilis ang pagtunton at pag-aresto sa mga Pilipinong pugante na nagtatago sa ibang bansa.
28: I have talked with the Interpol, I have talked with the European who are present during the conference. If we have 600,000 wanted person, siguro about 2%, about 5% are outside our country already. Kaya yun ang kailangan nating makuha.
27: Inatasan na rin ng PNP Chief at kasalukuyang ASEAN Police Chairperson Police General Jose Melencio Nartatus Jr. ang mga unit ng pulisya na palawakin pang intelligence sharing sa ilalim ng ASEAN Pol. Bahagi rin ito ng paghahanda sa formal na pagtanggap sa Timor-Leste bilang 11th miyembro para palakasin pa ang regional security contra transnational crimes. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
4: Sa isang pahayag, hindi sang-ayon ang Save the Children Philippines sa panukalang social media ban. Bagamat suportado nila ang pulisya na proteksyonan ang mga kabataan online at offline, naniniwala silang hindi solusyon ang total ban sa social media. Ayon sa grupo, may karapatan ang mga kabataan sa impormasyon at ekspresyon na nagagawa nila sa social media. Giit nila, nakikipagtulungan sila sa pamahalaan at civil society groups para makapagbalangkas ng mas mabisang proteksyon sa mga kabataan.
9: Hinarang ng Bureau of Customs ang isang barko galing Estados Unidos. Karga ang 3 container van na naglalaman ng mapanganib na e-waste sa Port of Subic noong nakaraang Martes. Hindi na ibinaba ang shipment matapos ipag-utos ng pamunuan ng Subic Bay Free Port na ibalik ito sa point of origin o panatilihing nakalagak sa barko. Base sa intelligence report, inaasahan ang pagdating ng 5 container van ng hazardous e-waste sa Subic Port. Naka-alerto rin ang mga otoridad sa umano ay paparating na shipment sa July 29. Kasado na ang unang makakalaban ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa Mubadala DC Open sa Washington DC sa Estados Unidos. Puspusa naman ang paghahanda ng Pinoy weightlifters para sa 2026 Asian Youth and Junior Championships, habang malaki ang pasasalamat ng Philippine Men's Volcanoes sa suporta matapos ang tagumpay sa 2026 Union's Cup. Nagpapatrol, Paige Javier.
5: Umatras na si Pinay tennis ace Alex Ayala sa doubles ng Mubadala DC Open sa Estados Unidos. Mahakatambal sana niya ang American tennis legend na si Venus Williams. Wala pang opisyal na pahayag si Ayala, pero sa anunsyo ng Mubadala DC Open, si Diana Schneider na ng Russia ang mahakapareho ni Williams. Sa kabila nito, todo ensayo pa rin si Ayala para sa singles tournament. Isang oras nag-ensayo ang Pinay tennis ace kasama si world number 66 Ashlyn Kruger mula Amerika. Present sa training si Coach Joanne Bosch ng Rafa Nadal Academy para gabayan si Ayala sa kanyang routine drills. Matapos ang main draw, makakalaban ni Ayala sa first round ng Mubadala DC Open si Olympic champion King Wen Zheng ng China. Kasalukuyang number 29 sa mundo si Ayala, habang si Zheng ay number 123. Puspusan din ang paghahanda ng ilang Pinoy weightlifters para sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Kabilang dyan si Alexandra Ann Diaz, pamangkin ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo. Umaasa si Alexandra na maipagpatuloy ang momentum matapos manalo ng ginto at makabasag ng world record sa IWF World Youth Weightlifting Championship sa Cali, Colombia.
6: Yung 49 po, parang malapit lang po yung bad weight. Parang yung katawan ko sa 49 talaga.
14: So parang for you, kumpiyansa ka pa rin naman?
6: Yes. Pero kailangan din po mag-train tuloy-tuloy po.
5: Makakasama ni Alexandra si IWF World Silver Medalist at kapwa taga Zamboanga City na si Jody Peralta.
6: Dati po, pangarap ko lang po na makarepresent ng ibang bansa. Dati po, nanonood lang ako ng mga laro nila. Tapos ngayon, ano na po, nakalaro na po ako. Sobrang thankful po.
5: Kabilang din sa babandera sa Pilipinas, si IWF Junior World Championships gold medalist Albert Ian De Los Santos. 13 ang ipapadalang Pinoy weightlifter sa 2026 Asian Junior and Weightlifting Championships na gaganapin mula August 7 hanggang 14 sa Tashkent, Uzbekistan.
6: Emojis, okay.
5: Samantala, malaki ang pasasalamat ng Philippine Men's Volcanoes sa suportang natanggap nila matapos magwagi sa Union's Cup. Nakamit ng Volcanoes ang back-to-back titles matapos ang dominant win sa Malaysia 39-18 sa final na ginanap sa Thailand.
15: It was never about repeating. It was always going out there and writing this chapter and being dominant.
16: It was really awesome to see the boys come together. Some really tough patches, especially in the semifinal and the final. And when you go through hard things together, it makes it that much better when you win.
5: Target din ng Volcanoes, maibalik ang suporta sa National Rugby Program, lalo na't ang bansa ang mag-host ng 2027 Union's Cup.
17: For the likes of those growing up in the Philippines and who are interested in rugby, we could sort of be their voice and, you know, you could see the passion on the field when we sing the national anthem.
5: Sunod na sasabak ang Men's Volcanoes sa Rugby 7 sa darating na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa Setyembre. Paige Javier, ABS-CBN News.
1: James Reid at Catherine Bernardo trending sa kanilang video collab sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
22: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Hiya naman kayo.
0: Transportasyon.
22: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
0: Kalusugan.
22: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
0: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
22: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
0: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
26: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello
24: Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas dos ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas tres ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas kwatro ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas kwatro imedya. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Tuloy ang paglilinis ng mga residente kasunod ng matinding pinsalang iniwan ng baha sa Davao City. Nagdeklara na rin ng state of calamity sa Barangay Los Amigos. Isa ang namatay sa Barangay Talandang matapos tangayin ng rumaragasang tubig. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
5: Matapos malubog sa baha ang bahagi ng Davao City nitong Biyernes kung saan napilitang umakyat sa bubong ang mga residente. Ngayon, matinding paglilinis sa putik, mga sirang gamit at basura ang kailangang atupagin ng mga residente. Di rin pinatawad ang Leon Garcia Senior Elementary School sa Bangkal, Davao City. Kita ang bakas ng taas ng tubig na inabot ng baha. Halos umabot na sa ikalawang palapag ng school building. 18 silid aralan ang apektado ng baha. Basa ang learning materials, school supplies, mga upuan at desk, maging ang mga electronic devices gaya ng telebisyon.

0: taong gulang na lalaki matapos tangayin habang sinubukang tawirin lula ng motorsiklo ang rumaragasang baha sa Luman Peak, Barangay Talandang, Tugbok District. Nagdeklara naman ng state of calamity ang Barangay Los Amigos dahil sa epekto ng dilubyo. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development, mahigit 200 pamilya ang apektado ng baha at may mga nanatili pa sa evacuation centers. Kabilang sa mga binaha ang bahay ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa NHA Bangkal. Anya, hindi ito ang unang beses na binaha ang kanyang bahay sa Davao at kinwestiyon kung ano ang nangyari sa flood control ng lungsod. Wala pang tugon ang lokal na pamahalaan tungkol dito. Pero panawagan ni Senator Christopher Bongo na taga Davao City na huwag nang haluan ng politika ang nangyaring baha sa lungsod.
1: Ang nangyari, no, may mga lugar talaga na nagbabaha. Mabilis magbaha, lalo-lalo na pag-abutan yung mga high tide na malakas yung volume ng ulan. Pag umuulan sa buong Pilipinas, meron naman talagang nababaha na lugar. Totoo lang, hindi po dapat haluan ng politika yung pagbabaha.
2: It's really sa urban development. Nagde-develop yung mga tao na nag-construct ng concrete. Gina-block niya ang mga waterways, mga daanan ng tubig. Siyempre, yung tubig pupunta sa ibang lugar. Oh, kasi hindi nga maganda ang drainage system. Hindi konektado ang drainage system ng mga subdivision ten events sa national.
0: Tapos ang baha, agad namang nagsagawa ng cleaning at clearing operations ang iba't ibang teams ng Central 911, CENRO, CDRMO, City Ancillary Services, BFP at iba pang ahensya ng gobyerno. Hernel Tokmo, ABS-CBN News, Davao.
3: Inararo ng isang provincial bus ang nasa 11 concrete at plastic barriers sa EDSA busway sa may southbound lane ng Quezon Avenue sa Quezon City madaling araw ng Linggo. Ayon sa MMDA, nangyari ang insidente bandang alas 3 ng madaling araw habang patungong Metro Manila ang bus na mula Abra. Gumamit pa ng crane ang MMDA para alisin ang mga nasirang concrete barrier at ikarga ang mga ito sa truck. Isang heavy-duty tow truck naman ang inihanda para hilahin ang bus matapos itong magtamo ng matinding pinsala sa harapan. Sa investigasyon ng MMDA, posibleng nakaidlip ang driver kaya nawalan ito ng kontrol at sinalpok ang sunod-sunod na concrete barrier sa busway. Bahagyaring nagdulot ng pagsisikip ng trapiko ang insidente. Naibalik lang sa normal ang daloy ng trapiko matapos matanggal ang sumalpok na bus at mga nasirang barrier.
4: Dinatikos ng grupong Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura ang administrasyon sa planong pagtatayo ng Artificial Intelligence o AI Hub sa Clark Special Economic Zone. Ayon sa grupo, ang pakikibahagi ng Pilipinas sa proyektong pinangungunahan ng Amerika ay magpapalala lang ng sitwasyon ng agrikultura sa bansa. Ayon sa grupo, maaaring magsulong pa ito ng pangaagaw ng mga lupa sa gitnang Luzon. Maaari rin umanong malagay sa panganibang kasarinlan ng bansa sa supply at produksyon ng pagkain at magdulot ng mga banta sa kalusugan dahil sa pagkasira ng kalikasan at kapaligiran. Pero ang labis na ikinagagalit ng mga manggagawa sa agrikultura ay ang paggamit umano ng administrasyon sa mababang sahod sa kanayunan bilang pang-akit sa mga dayuhang investor. Una lang sinabi ng Basis Conversion and Development Authority na ang proyektong ito na bahagi ng Pax Silica Initiative ay dinesenyo para maging kapaki-pakinabang sa ekonomiya at kalikasan ng bansa.
3: Nagsagawa na ng kilos protesta sa Quezon City ang ilang grupo sa bisperas ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, may paalala naman ang PNP sa mga realistang may planong magsunog ng effigy. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
5: Nagpakalbo ang mga miyembro ng grupong Bagong Alyansang Makabayan sa harap ng opisina ng Department of Environment and Natural Resources sa bisperas ng SONA. Simboloan nila ito ng pagtutol nila sa pagkakalbo ng kalikasan dulot ng ilang proyekto ng pamahalaan. Bahagi ito ng kanilang caravan bago ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Mula DNR, nagtungo ang grupo

0: Sa harap ng opisina ng Department of Agrarian Reform kung saan tinapunan nila ng putik ang mga FEG ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte at saka itinuloy ang protesta sa harap ng Camp Aguinaldo.
1: Bawat ahensya, ipinapakita namin ang kalagayan ng isang sektor at ipinapanawagan namin ang iba't ibang panawagang batay sa kanilang isyong at hinaing na kinakaharap.
0: Okay. Iba-ibang tema ng FEG ang tampok sa mga kilos protesta tuwing sasapit ang sona ng Pangulo. Ngayong taon, tinawag nila itong Puppet and the Puppet Master na nagpapakitaan nila ng tahasang pagkontrol ng Estados Unidos sa Administrasyong Marcos.
2: Year-round military exercises at ngayon ay meron tayong paksilika na kung saan na magbibigay ng lupa, pandarambong ng ating yamang likas.
3: Yung FEG sa esensya ay yung makasining na pamamaraan ng pagpapakita ng galit doon sa kasalukuyan nangyayari. Yung pagpapakita ng patuloy na kahirapan ng sambayanan.
0: Dekada 70 sa panahon ng martial law sa ilalim ng diktadurang Marcos Sr., sinimulang gamitin ang mga FEG ayon sa co-founder ng Project Gunita na si Carl Patrick Suyat.
4: Hindi sinulog yung FEG at the time. Binato ito kay President Marcos paglabas niya ng old legislative building, palabas na siya.
5: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
4: Mikot sa kanya. And ang term at that time was nag-wild west, talaga nagwala ang Manila.
0: Sa paglipas ng panahon, sinusunog na ito ng mga rallyista, simbolismo ng galit sa pamahalaan. Pero ngayon taon, katuwang ng PNP ang DNR sa pagbabantay kung may magsusunog ng FEG.
6: Sila po yung magtutukoy kung meron pong magiging paglabag sa Philippine Clean Air Act or iba pang environmental laws na idodocument po nila. Nandyan po yung ating Bureau of Fire, hindi muna sila arestuhin pero agad pong aapulahin yung kanilang ginagawang susunoding FEG.
2: Ang pagsunog ng FEG, part yan ng protected speech. Ang Clean Air Act, tinutukoy basura. Ito ay hindi naman basura. Artwork yan, saka legitimate protest.
0: Pero kung may kilos protesta laban sa administrasyon, meron ding isasagawang pagkilos ang supporters at mga kontento sa Pangulo kasabay ng SONA.
7: We stand for our PBBM sa Pangulo po. Yun po ang tema ng rally bukas. Ang kanyang pamunuan naman, tuloy-tuloy ang kanyang programa despite na may mga problema sa krisis sa ating bansa. At tuloy-tuloy naman may sa medical, lahat, yung sa mga labor sector, sa mga, dahil na sa West Philippine Sea, yun ang talagang dapat protektahan yung ating yung West Philippine Sea rin.
0: Dahil dito, mahigpit na babantayan ng PNP ang kahabaan ng Commonwealth Avenue. Maglalaan ng tatlong linya para sa daraanan ng mga rallyista pero hindi na sila papayagang makalapit sa batasang pambansa. Maglalagay din ng zipper lane sa bahagi ng Elliptical Road, Filcoa at Doña Carmen upang maibsan ang pagbigat ng trapiko. Suspindido rin ang pasok sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan sa Maynila at Quezon City para mabigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na mapanood ang SONA ng Pangulo. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
8: Bukas ang House Prosecution Panel sakaling unahin ng Senate Impeachment Court ang defense team sa pagtalakay ng grave threats kontra kay Vice President Sara Duterte. Nababahala naman ang ilang miyembro ng prosekusyon sa edited video na ipinost ng isang senator judge sa social media. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
9: Magkakaalaman sa Lunes o Martes kung itutuloy ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa Article 4 o grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Uusad na sa susunod na Article of Impeachment kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds.
10: Ayon sa prosekusyon, wala rin namang problema kung uunahin muna ang depensa sa presentasyon nito kaugnay ng grave threats.
11: Wala ko tayong strong feelings against it, no? So kung yan po yung magiging pagpapasya ng Senate Impeachment Court, then the prosecution will comply.
12: Ay, sa akin, maganda po yun. Dahil unang-una, at least nariwa pa no, sa mga tao para mapipicture po natin yung buong kwento sa kada article bago po tayo mag-move forward sa panibagong article. Kasi kung papatapusin na natin, baka nakalimutan na natin yung nangyari o naganap dun sa unang mga ilang articles.
9: Pag-iisipan pa naman ito ng depensa.
13: May pros and cons po, both, no? In fact, initially, syempre kung titingnan mo, mas maganda na magkasagutan na talaga. Mm-hmm. But because yun na yung nailatag na magiging order ng trial, yun nga din ang isang kinoconsider namin, syempre yung availability of witnesses. I think by next week, we'll have an answer.
9: Ayon kay Chua na siyang nakatokang mamuno sa Article 1, una nilang isasalang ng mga testigo ang dalawang land bank employees na nagproseso sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nasa 13 ang testigo ng prosekusyon sa issue ng confidential funds, pero posible anyang mabawasan ito.
12: Titingnan natin yung magiging flow ng discussion. Kung doon pa lamang ay matibay na at hindi na kinakailangan ng mga corroborating witnesses, babawasan na natin ng mga testigo.
9: Samantala, pinag-aaralan din ng prosekusyon ang gagawing hakbang kaugnay ng inilabas na edited video sa official Facebook page ni Senator Judge Pia Cayetano. Dito makikita ang ilang pinagdikit-dikit na bahagi ng pagtatanong at sagot sa oral arguments ni na House Prosecutor Representative Chel Jocno at Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay ng pagsabina sa bank at tax records ng pangalawang pangulo. May mga kataga itong nagbabaka sakali lang at walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Lumalabas na galing ang video sa page na Bisaya na Put.
12: At the very least, siguro, gagawa kami ng aming manifestation or sulat sa ating presiding officer para ma-actionan po yung mga ganitong klaseng pangyayari. Bago nagsimula ito, nanumpa sila na mag-exercise sila ng political neutrality. Malaking bagay po talaga na hindi dapat nagpapakita ng pagiging bias ang Senator Judge.
9: Ibabahala rin ito ni House Prosecution Panel Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong dahil posible nitong ma-question ng impartiality o kawalang pinapanigan ng isang Senator Judge sa kaso. Giit ni Adyong, tungkulin ng isang Senator Judge na maging patas at magpasya base sa ebidensya at hindi mag-abogado sa alinmang panig. Sa kanyang social media post, nilinaw ni Diokno na ang lumabas na mga pahayag niya sa video ay kinuha sa kanyang pagpapaliwanag kung ano ba ang fishing expedition. Binigyang din ni Diokno na hindi nagbabakasakali lang ang prosekusyon dahil may sapat na anyang dahilan o basehang nakita ang Anti-Money Laundering Council records patungkol sa mga transaksyong dumaan sa bank accounts ni Duterte at kanyang asawa. Para naman sa Akbayan Portalist na kinakatawa ni Diokno, nakalulungkot umanong ganitong klase ang content ng isang Senator Judge na tila umaayon sa linya ng depensa. Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Senator Pia Cayetano pero wala pang tugon ang kanyang kampo. Turned off na rin ang comment section ng kanyang social media account sa mga hindi follower. Sa Miyerkules, July 29, ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court ang paglilitis. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
14: Maghahatid ng saya sa mga kapamilya sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales sa Barrio Fiesta London 2026. Viral naman ang rendition ni Darren Espanto ng kanyang o ng kantang Risk It All. Ikinatuwa rin ng fans ng seryeng Someone Someday ang collab ni na James Reid at Catherine Bernardo sa isang video post. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
15: Good vibes ang iahatid sa Filipino community sa United Kingdom ng real-life celebrity couple Janine Gutierrez at Jericho Rosales bilang headliners ng Barrio Fiesta London 2026 sa Apps Court Farm sa Surrey. Para kay Janine, espesyal ang pagkakataong ito dahil unang beses niya makasama sa isa sa pinakamalaking pagtitipo ng mga Pilipino sa United Kingdom.
16: Matagal na rin akong di nakakapunta sa London, so I'm excited to see the kapamilyas in the UK. I'm just happy kasi syempre we get to celebrate with our OFWs and sana maging happy sila na makita kami.
15: Samantala, excited ding makabalik sa London si Jericho Rosales, lalo na't makakasama niya sa pagtatanghal ang singer na si Jed Madela.
17: I'm excited. I've been there before and we're gonna be with Jed, so it should be fun. Yeah, Jed's such a great performer and singer. We're so excited and it's a great weather.
15: Bukod sa mga performance, sinabi ni Janine na nais ang personal na pasalamatan ang mga overseas Filipino sa patuloy na suporta sa kanilang mga proyekto, lalo na matapos maging number one sa Prime Video ng The Loyalty Game.
16: Ako syempre happy ako na makapag-thank you ng harap-harapan sa lahat ng suporta nila sa mga palabas natin, of course. And yun nga, makisaya lang and hopefully makapagdala ng konting ligaya sa mga kapamilya.
15: Samantala, muling nag-trending ang singer na si Darren Espanto matapos mag-viral ang kanyang rendition ng kantang Brisk It All ni Bruno Mars. Bukod sa mga fans, pinuri rin si Darren ang kanyang mga kasamahan sa industriya, gaya ni na Alexa Ilacat, Ann Curtis, Jonah at iba pa. Inawit ni Darren ang kanta sa harap ng Sydney Opera House habang nasa Australia para sa ASAP-XP Australia. Speaking of trending, ikinatuwa rin ng mga netizen ang collaboration ni na Catherine Bernardo at James Reid na mga bida sa sering Someone Someday. Ipinost ni James ang cute na video nila ni Kat sa loob ng sasakyan habang sabay na kinakanta ang kantang Ale. Sa caption, kinongratulate ni James ang buong produksyon ng Someone Someday matapos maging number one ng serye sa Netflix Philippines. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
18: Yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
14: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo at sa mga kapamilya platforms ang ASAP-XP.
19: May lahat.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras, 5:33 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga puputok na i-issue. Mga balitang dapat abangan. Malalim na talakayan. Ating pakinggan. Tinig ng magkabilang panig. Ating iparirinig. Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas sa Story Outlook. Story Outlook.

0: para sa ating story outlook. Mga Pilipino, umaasang matutugunan ng korupsyon at mataas na presyo ng bilihin sa SONA. Labor groups humiling ng pulong kay Pangulong Marcos kaugnay ng dagdag sahod. Senate President Sherwin Gatchalian umaasang mababanggit sa SONA ang isyu sa ekonomiya at mga hakbang laban sa katiwalian. Ilang grupo nagprotesta kontra sa Pax Silica sa New Clark City sa Tarlac. Mahigit demanda ang pamilya sa Ilocos Norte, inilikas dahil sa epekto ng bagyong Quiapo. Habagat nagpabaha sa ilang bahagi ng Davao City, tatlo na trap sa baha sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, nasagip. At panibagong malaking taas presyo sa petrolyo asahan sa Martes. Sa mga detalye.
1: Story SONA 2026.
0: Ilang Pilipino ang umaasang maghahain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga konkretong hakbang laban sa korupsyon at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA bukas. Kabilang sa mga inaasahan ng publiko ang pagpapanagot sa mga sangkot sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects at mga hakbang para mapababa ang halaga ng bigas at iba pang pangunahing pangangailangan. May ilan ding umaasa sa mas mataas na sahod at karagdagang tulong para sa mga manggagawa at mababangkitang pamilya. Samantala, nakalatag na ang seguridad ng SONA kasama ang pag-deploy ng libo-libong pulis sa Metro Manila. Hinimok ng samahan ng mga manggagawa si Pangulong Marcos Jr. na makapulong ang labor groups para matalakay ang hiling na dagdag sahod. Sinabi sa DZMM ni Federation of Free Workers Vice President Julius Cainglet na hindi pa nagkaroon ng pulong si Marcos at ang labor groups mula pa nang magsimula ang administrasyon noong 2022. Patuloy namang isinusulong ng grupo ang nationwide na aumento sa sahod dahil sa anilay kakulangan ng regional wage boards. Kahapon ipinatupad na ang dagdag sahod sa mga manggagawa dito sa Metro Manila na hinati sa dalawang bugso na 60 piso, 60 pesos po ngayon, habang 25 pesos o 25 pesos sa Enero 2027. Nais ni Senate President Sherwin Gatchalian na mabigyang diin sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga usapin sa ekonomiya at mga hakbang para malabanan ang katiwalian. Ayon kay Gatchalian, bumabagal ang paggastos ng gobyerno kapag mayroong isyo ng korupsyon sa bansa gaya ng flood control scandal, kaya't marami pa anyang dapat mapanagot. Iginiit din ni Senate President Gatchalian na mas hihimayin ng Senado ang 2027 budget para hindi maulit ang anomalya. Bukod pa rito, umaasa rin si Gatchalian na matatalakay ng Pangulo ang problema sa edukasyon. Sa iba pa mga balita, sa oras na 5:37, nagkasanang protesta ang ilang estudyante, youth groups at non-government organization kahapon sa Quezon City para kontrahin ang pagtatayo ng Pax Silica Coalition ng pasilidad ng sa New Clark City sa Tarlac. Ayon kay League of Filipino Students National Chairperson Gabriel Magtibay, hindi dapat magpalin lang ang mga Pilipino sa umano'y malilikhang trabaho at pag-unlad ng itatayong tech at semiconductor hub sa mahigit 1,000 ektaryang lupain sa lugar. Makasisira rin anya sa kalikasan ang proyekto at posibleng madamay pa sa girian ng Amerika at China ang Pilipinas. Pero ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, walang dapat ikabahala sa proyekto dahil gagamit ito ng sarili nitong power supply. Ipagpapatuloy ng grupo ang pagpoprotesta bukas sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Mahigit 500 pamilya o mahigit 1,000 individual ang inilikas sa Ilocos Norte dahil sa epekto ng bagyong Quiapo. Sinabi sa DZMM ni Ilocos Norte PDRRMO Officer Marcel Tabihe na pansamantalang nananatili sa evacuation centers ang mga apektadong residente dahil sa pagbaha. Nailigtas naman anya ang isang mangingisdang nagpumilit na pumalaot sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Umapaw ang ilog sa bahay ng Vintar dahil sa nasirang spillway. Habang lumubog sa baha ang bayan ng Paway, Curimao, Solsona at Batac City. Gumuho naman ang lupa sa gilid ng National Highway sa Barangay Barit, Lawag City. Kaugnay pa rin ang sama ng panahon, lumagasa ang matinding baha sa ilang bahagi ng Davao City dahil sa ulan na dulot naman ng habagat. Biyernes ng gabi nang biglang tumaas ang tubig sa ilang bahagi ng bangkal sa Barangay Talomo proper. Kahit hindi umulan sa naturang lugar, lagpas tao ang baha dahil sa pag-apaw ng Talomo River, bunsod ng malakas na ulan sa mga upland area. Agad nirespondihan ng rescue teams ang mga residenteng stranded sa mga bubong ng bahay at nakakapit ng iba sa mga puno. Bukod sa bangkal, binahari ng ilang barangay sa Tugbok District. Sa paghupa ng baha kahapon ng umaga, tumambad ang putek at mga napinsalang sasakyan, kaya kanya-kanyang linis ang mga residente. Wala namang naiulat na nasawi. Samantala, sa Sultan Kudarat, tatlo ang nasagip sa Bagong Bayan matapos matrap sa baha Huwebes ng gabi. Ayon sa MDRRMO, dalawang barangay ang pinaka napuruhan ng matinding buhos ng ulan. Sa bayan ng Lambayong, inilikas ang nasa 500 pamilya mula sa 5 barangay dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa Ligwasan Marsh. 5:40 ang ating oras. Oy, attention po mga motorista, makinig po kayo. Palibagong malaking taas presyo sa produktong petrolyo ang aasahan po sa Martes, Hulyo 28. Ay, talaga naman. Maglalaro sa 7 hanggang 8 pesos kada litro ang siret sa diesel, 6 hanggang 7 pesos sa gasolina at 5 hanggang 6 pesos sa kerosene. Bunsod pa rin po ito ng lumalalang sigalot sa gitnang silangan. Diyan po sa Middle East. Bukas nakatakdang i-anunsyo ng Department of Energy ang magiging price range nito. Wala pang abiso ang DOE kung hihilingin ulit sa mga kumpanya ng langis na utay-utayan ang dagdag presyo sa petrolyo. Magandang hapon mga kapamilya, ako po si Christian Yosores at yan ang ating Story Outlook.
2: Yan ang istoryang aabangan. Ngayon, issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
0: Magandang hapon po mga kapamilya. Kayo po ay nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Muli ako po si Christian Yosores. Samahan niyo po ako hanggang 7 PM ngayong araw ng Linggo para po talakayin natin ang mga pinakamaiinit na balita at mga pinakahuling ganap po sa ating bansa. Partikular na po dyan ang nakaschedule na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos na idadaos po bukas dyan sa Batasang Pangbansa. Nakatutok po ang buong pwersa ng DZMM para magbigay po ng coverage sa magiging ulat sa bayan ng Pangulo. Siyempre, hindi pa rin po natin na nakakalimutan ang usapin po ng impeachment dahil yan po ang pinakamainit. Ang pinakamalaking storya po na almost araw-araw nating binabantayan for the past 3 weeks. At sa papasok po ng panibagong Linggo para po sa Senate Impeachment Court ay may panibago pong tatalakay na Article of Impeachment ang Senado. Mamaya po may makakausap din po tayo para talakayin ang impeachment trial. Pero bago po yan ay pag-uusapan po muna natin ang SONA ng Pangulo. Kung kayo po ay meron mga katanungan, kung meron kayong mga suggestion, meron po kayong komento o gusto nyong sumali sa aming diskusyon, pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming Viber number na 0919-278-3000. Pwedeng-pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM sa YouTube, sa Facebook. Patala rin po sa aming TikTok kaya na lamang nila Rolando Luna na maaga nagko-comment sa atin at yung kumpare ko si Kimye Lee saan sa Cavite. Hanggang 7 o'clock po kami ngayong Sunday kaya pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Dahil po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan po muna natin ang supply at operasyon ng tubig. Kung maalala po ninyo, last year's SONA, isa doon sa mga highlight na binanggit ng Presidente ang may kinalaman po sa operasyon ng ating mga local water utilities. Bukod sa usapin ng supply, kung sapat po ba ang tubig sa ating mga dam, sa ating mga water reservoir, kamusta naman ang operasyon ng mga local water utilities na dinadaanan ng tubig para may lumabas sa ating mga gripo. Kung kayo po ay may mga concerns sa inyong mga gripo, sa inyong mga tubig, sa inyong mga tubo, baka po meron kayo katunungan sa ating panauhin mamaya dahil pag-uusapan po natin ang paksa ng tubig at ang naging plano at direksyon ng administrasyon sa nakalipas na taon kaugnay po sa operasyon ng ating mga local water utilities. Ang oras po natin ay 5:44 ng hapon. Magbabalik po ang programang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
3: Ihatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: DCMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook.
7: Story Outlook.
6: Story Outlook.

0: 5:47 ang ating oras. Nagbabalik po ang programang Story Outlook. Gaya po ng ipinangako ko kanina ay pag-uusapan po natin ang talumpati ng Pangulong Marcos bukas para sa State of the Nation Address. Pero bago po yan ay pakinggan po muna natin ito.
1: Tulad ng pagkain, nakasalalay ang buhay natin sa tubig. Marami tayong mga malalaking proyekto na nakalatag para sa butihing supply ng at malinis na tubig sa buong bansa. Meron din tayong mga makabagong sistema upang salayin ang tubig at gawin itong malinis para mainom, lalo na para doon sa mga taga-isla. Ganunpaman, marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng LUWA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng LUWA na mailalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot-kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito.
2: DZMM SONA 2026. SONA 2026. Story Outlook.
0: Yan po yung bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos sa nakaraang SONA kung saan po nabanggit niya ang usapin ng supply at pati na rin po ang operasyon ng tubig sa ating bansa. At para po direktang himayin at balikan po yung naging bahagi ng talumpati ng Pangulo, kasama natin live on studio. Maraming salamat po ang mismong administrator ng LUWA, ang Local Water Utilities Administration, Sir Jose Moises Salonga. Admin, magandang hapon po. Maraming salamat.
3: Good afternoon rin sa ating taga-pakinig, sa iyo at mga taga-panood.
0: Opo, balikan natin, admin, yung naging pahagi ng talumpati last year. Napag-usapan din natin kanina, no? Ano ba ang naging initial reaction ng LUWA last year nung biglang nabanggit ng presidente na, uy, may portion ng kanyang SONA speech ang na-mention ang LUWA?
3: Na-shock kami doon, no? Talagang nagulat kami doon. Kasi, LUWA is a small agency, but admittedly, mabigat ang kanyang responsibilidad, no, nationwide. Kaya nung na-mention ng LUWA mismo, by name, yung agency namin sa SONA, na-shock kami na kailangan we have to do a better job. Lalo na tingnan yung sinasabi ni Presidente na nandun naman sa aming mga sinabi sa kanya. Talagang naimbestigahan namin yan.
0: And if we can recall, historically sa mga previous SONA, even ng past administrations, hindi popular na nami-mention ang LUWA eh, or at least yung issue sa mga local water utilities.
3: Kahit nga yung misis ko, hindi alam kung saan ako na-appoint nun. Hindi namin. Yes, but hindi talaga eh. It is an agency na matagal na. No? It's a 53, turning 54-year-old agency. Pero hindi masyado nabigyan ng ano eh, ng limelight. No? We were part of the idea of then-President Marcos Sr. To develop the countryside. That's why meron NEA for electricity. Yeah. Meron LUWA for water. So, ganun yung, that was the idea. That was the intention. Na to develop the countryside and you have an agency developing water networks.
0: At so, ang LUWA po ay under what department? Or loan agency?
3: No. Under kami, ang LUWA, ang history niyan, ping-pong yan. Dating OP, DOH, DPWH, DENR. And then merong proposal nga na sa itatay yung Department of Water.
0: Yes. Pero currently
3: sir, we're under the DNR kay Secretary Mitch Cunha.
0: Opo. And alam naman po natin ang siguro ay maaari naging ugat kung bakit biglang nabanggit ng Pangulo ang LUWA last year was because yung mga bigla ang sumulpot din ng mga issues and complaints sa mga local water utilities, particularly sa Prime Water. Siguro balikan natin, admin, from that statement ng presidente, give us an overview. Ano ba ang mga naging pagbabago po as far as the law is concerned?
3: No, okay. You have to give credit where credit is due, no? Matagal na yung problema pala sa Prime. Doon mm-hmm. sa tiningnan namin. Mm-hmm. It's only President Marcos Jr. who actually addressed it.
0: Mm-hmm.
3: So, ang nangyari dyan, dati hindi naman kasama ang LUWA sa usapan dyan. Those JV agreements, hindi naman kasama ang LUWA dyan eh.
0: Mm-mm.
3: Yung ibang mga water districts, pumirma na lang diretso. Niwala nga kaming kopya niyan. That's why nung binigyan kami ng task, investigate, pinakuha namin lahat ng kontrata na yan. All 77 sa Prime, lahat ng water districts concerned. So, after that, we took a look, tiningnan namin yung mga obligations, tiningnan namin yung mga pagkukulang, tiningnan namin yung ano pa ang kailangan gawin, and provided recommendations to the president moving forward.
0: Mm-mm. Paano naging posible yon, admin, sa pag-investigate na ginawa ninyo na without the authority ng LUWA, may mga venture agreements na naging posible na hindi nakarating sa inyo ang mga papel?
3: Kasi hindi naman ano eh, parang PPP contract sila.
0: Ah, okay.
3: So, merong issue nga doon na iba ang regulatory body pagka nagkaroon ng private partner. So, hindi naging LUWA yon, di ba? And then, it was only the time of President Bongbong Marcos na sinabi that LUWA was asserting na they remain to be water districts, they remain to be under the jurisdiction of LUWA, mm-hmm. and hence we have to investigate and be responsible dito sa mga consumers natin, no, na talagang sumisigaw na ng tubig.
0: Hindi naman supply ang tubig ang naging problema talaga, di ba, admin? May supply ng tubig, yung delivery sa mga bahay dahil okay. sa operations ng mga water utilities.
3: Okay. Water districts are distribution utilities yan. Mm-hmm. Tubig talaga. Mm-hmm. But they also develop water sources.
0: Ah.
3: Naging problema, yung infrastructure.
0: Mm-hmm.
3: Yun nga eh, minsan, hindi na treat yung tubig properly. Hindi na maintain yung equipment,
0: mm-mm.
3: walang generator, hindi na maintain, marami ng tagas. So yun. Tapos yung water districts are parang you could treat it as living things. Merong kakailangan habang lumalaki yan, merong kakailangan nilalagay. Kasi lumalaki yung demand, lumalaki yung network mo.
0: Correct.
3: So, hindi nagawa.
0: Mm-mm. So despite may mga na-develop, may mga na-discover yung mga water sources, as you mentioned, admin, yung infrastructure yung naging problema sa pag-investigate nyo, siguro particularly doon sa Prime Water dahil yung pinakamalaking na-mention last year.
3: Mm-hmm.
0: What did you found out?
3: We found out that there have been lapses regarding yung promises, no? Yung obligations. Eh. Basically, they entered into an agreement kasi nga, wala nang mabigay na pera. Ang number one issue noon, walang pera si LUWA to basically fund their growth. So, malalaking water districts to, di ba? So, hindi na, kasi ngayon, dati LUWA was basically taking a look lang doon sa mga maliliit.
0: Mm-mm.
3: Yun yung tinitingnan. Eto, malalaki na eh. Billion-billion na yung kailangan.
0: Mm-mm.
3: Eh, magkano lang naman ang pondo ng LUWA. So, hindi niya mabibigyan ng ng appropriate funding yung mga water districts sa paglaki nila. So, they entered into joint venture partnerships. Ang promise was that they will be able to finance their growth and lahat ng infrastructure projects.
0: Yung mga private sector.
3: Yung private sector was
0: partner sa mga local water
3: districts. Mm-hmm. Hindi natupad yun. Mm-hmm. Kaya, pag hindi natupad yun, na-compromise mo yung pangangailangan ng mga tao naman. Kasi lumalaki yung population eh.
0: Mm-hmm.
3: And this needs to be operated and then maintained. So, yun ang nangyari.
0: Opo. Ang binanggit ng Pangulo kanina doon sa pili nating video, admin, sa issue ng hindi niya binanggit kung sa Prime Water, pero ang binanggit niya ay more or less 6 million customers yung naapektuhan doon sa issue. When you say na hindi natupad ng mga private companies na nakipag-joint venture sa ating mga local water districts, ano yung mga hindi nila natupad, admin?
3: Basically, yung capital expenditure.
0: Mm-hmm.
3: Hindi natupad yun. Saka yung mostly yung operational responsibilities doon. Yun ang nangyari doon. Kaya hindi na deliver yung tubig appropriately sa mga tao.
0: Pero sila ang lumapit, hindi ba? Sa mga local water districts with the intent na mag-operate, magbigay ng service sa mga customers, pero bakit hindi nila na-fulfill yun?
3: Yun nga, di ba? Wala naman nag-iisip na gagawa ako ng masama ngayon para sa mga nasasakupan ko. Walang ganun. Mm-hmm. Di ba? But yun, it is what it is. It happened. 'Di ba? Nakipag-agreement yung ibang mga water districts and then yung nakasama nila hindi tumupad. So, we were tasked to make sure kung meron mga responsibilidad yung kailangan kumalas, tulungan yung kumalas. Mm-mm. Mahirap yung kontrata nila. Okay. Mahirap yung kontrata nila. It's not that easy.
0: And we're talking about how many customers ba dito sa Prime Water Admin? Kasi I understand parang buong Pilipinas meron silang mga naging joint venture, di ba?
3: Yes. That's around, tama si Presidente doon. The detail came from us. Around 6 million people. Oh,
0: Prime Water alone pa lang yun.
3: Yeah.
0: Mm-mm. Ganong kadami. From Luzon across Visayas and Mindanao.
3: Yeah. Ang ano yun, ang computation doon, tiningnan natin yung number of connections times 5, which is the average number of a household in the Philippines.
0: So, kamusta na ngayon, Admin, after a year, nung nag-investigate kayo, kamusta na yung mga residential areas or communities na pinaservisyo noon ng Prime Water? Anong naging update?
3: Yeah, ang update doon, tinutulungan namin yung ibang, out of the 77, meron mga 20 plus, no? I think 26, 27 rin na gustong kumalas dun sa Prime. No? And then, ang latest dyan, nabili ng grupo ni Mr. Lucio Co. Yung Prime.
0: Ito yung Crystal Bridges Holding Corporation.
3: Yes, and I think now they're called the Hiraya Water Company. Parang ganun na yata yung pangalan nila ngayon, no? To differentiate themselves from the old Prime.
0: Opo.
3: So, government approval for the sale happened, as I've been told, mid-April.
0: Recently.
3: And a corporate takeover happened mid-May.
0: Mm-mm.
3: So, kami naman, hindi kami tumitigil doon. Pinukpok namin ang pinukpok. Out of 77, 53 water districts already have cumulative, no? Hinihingi namin to with receipts. No? Pinatawag na namin kagad, kailangan ayusin to. 53 water districts, cumulatively, meron silang 6.3 billion projects na. And ongoing na yon. Ang pinaglalabanan lang dito, yung battleground water districts nila na gustong kumalas.
0: Ah, okay.
3: So, yun ang mga issues nila ngayon. Yung iba, we make sure na itong obligations na to,
0: correct,
3: matutuloy ito.
0: Hindi pwedeng pwede word of mouth lang na porket na ipagbili na, ipapangako ulit sa luwa na, sige, mag-ooperate kami, ipapondohan namin to, and then later on, marirealize natin na kung mukhang hindi na naman nila finulfill.
3: Hindi, humingi kami, may resibo, dala ko nga, pati mga pictures.
0: Mm-mm.
3: Yung pinaglalabanan na lang ngayon, I think yung ibang mga gustong kumalas, no? Sinusuportahan rin namin yon, meron kaming mga pag-uusap ng mga water districts.
0: Mm-mm.
3: Paano gagawin, ano ang kailangan gawin, kung kailangan yung technical legal support, nandun naman kami. I'm always there. Meron kaming chat group.
0: Apo. Pero paano yun, Admin, kung kumalas yung ibang mga water districts? Nabanggit nyo nga kanina, medyo limited yung budget ng luwa. Kaya umabot sa naikipag-partner sa mga private before.
3: That's an issue na talaga. Kami naman sa luwa, nagiging masinop kami dun sa paggastos ng pondo. So right now, we're taking a look at our corporate funds on how to support water districts kung kailangan. No? Maliit lang kami, but yun nga, tindi ng responsibilidad eh.
0: Sakto, magbabudget deliberation sa tayo after SONA. Are you planning to propose at least a bigger budget or give them the picture na para, hey, bigyan din nyo rin ng pansin ang luwa para ma-resolve natin itong issues?
3: Hindi, kami, we've been always proposing a bigger budget. But ang problema nga sa agency is that maraming pondo sa luwa ang hindi pa masyado nai-utilize. And that was the consideration last time na ayusin nyo muna yung paggastos ng ibang mga pondo na nakalagak sa inyo.
0: Mm-mm.
3: And we've been doing that already. Hopefully, pagbigyan kami ngayon. Mm-mm. Kasi laki ng laki ng pangangailangan sa tubig eh. Lalo
0: correct
3: na if the issues with yung El Nino natin, di ba?
0: Mm-hmm.
3: So, kailangan natin bigyan ng na tamang pansin. Luwa makes its own money.
0: Mm-hmm.
3: Okay naman kami.
0: Mm-hmm.
3: Ang kailangan namin sa gobyerno is subsidy or support. Kasi ang luwa nagpapautang eh.
0: Mm-hmm.
3: Hindi lahat ng water districts makakautang.
0: Mm-hmm.
3: Yung iba na medyo kailangan mong bigyan ng pera.
0: Mm-hmm.
3: Yung suporta ng gobyerno na nilalagay sa luwa, binibigay namin yun as grants. So hindi siya pautang. So hindi kailangan singilin sa mga tao. Yung luwa pagka nagpautang, papasa rin yun kasi sa mga ano, although we give it at a very low, below market rate.
0: Mm-mm.
3: So yun lang. Sana mabigyan ng pagkakataon yung luwa na masuportahan yung ibang mga water
0: kasi
3: visits.
0: Kumbaga naging considerate din naman para doon sa mga customers din, sa mga constituents na gumagamit din po ng inyong serbisyo.
3: Yes. Saka ano eh, nationwide eh. Saka yung reach ng luwa needs to be ano, ano ba ang kailangan doon? Spread out. Maliit yung ano eh, for the magnitude and importance of water. Kailangan siguro lagyan ng konti pang support.
0: Mm-mm. Lalo pa't sinasabi niya, di ba, admin, na di baling mawala ng kuryente, wag lang mawala ng tubig kasi mas basic na pangangailangan ng tubig.
3: Tingnan mo yung ano, statistics dito. Sa luwa, mahina yung collection efficiency, sa water districts, ah, mahina ang collection efficiency na 95%. Meaning 95% ng customers mo nagbabayad on time.
0: Mm-mm.
3: Hindi ganun sa power. Correct. Sa water, bayad ng mga tao. Mm-mm. So, yan ang katotohanan dyan talaga.
0: Tsaka relatively, well, siguro sa experience ko, hindi malayo ang range talaga ng presyuan kapag singil ng kuryente at singil ng tubig eh. Malayo-malayo talaga.
3: Malayo, isa pa yan, no? But we're one of the cheapest water. Sa baliktad, sa kuryente, lumalabas, di ba, one of the most expensive electricity price tayo. Dito sa Pilipinas, I think we're one of the cheapest na ano, water provider as a country. Ha?
0: Mm-hmm.
3: So I think that's one way. No? Kasi kung ang serbisyo or water mura masyado, hindi mo titipirin eh.
0: Correct.
3: So dapat lagyan natin ng value, ng tamang value para maano yung mga tao natin na siguro kailangan natin tipirin to. Lagyan natin ng value.
0: Going back doon sa Prime Water admin, syempre hindi naman ligid sa kaalaman na this was previously owned by the Villars. What happened? Kasi ang tanong, ang naging katanungan din noon ay may mapapanagot ba? Ano ang itinatakbo ng investigation? Katulad ba to sa flood control na baka mabaon din sa limot at hindi na mapag-usapan after some time?
3: No, even yung ano, nung pumunta sa amin, yung pinatawag namin, nagsinamo namin yung ano, yung bagong may-ari, no? Sinabi namin, this will not stop accountability. And tuloy-tuloy yung investigasyon dyan. No? Meron naman tayong mga batas regarding that matter, regarding mismanagement, alleged mismanagement. So, tuloy-tuloy yan.
0: Pero as of the moment, admin, wala pang mga na-file na complaints against kung kanino man regarding sa issue last
3: Wala time. Pa. Wala pang ganyan. Eh, nagulat nga kami bigla pa nagkabilihan.
0: Mm-mm. At ang bilis ng transition kasi ay hindi wala pang isang taon since pumotok yung issue na nagkaroon ng transition to panibagong may-ari.
3: Mabagal nga.
0: Mabagal na yung timeline na
3: for
0: yun.
3: Me, ha? For me, ah, kasi ano eh. But yeah, April. Mm-hmm. April, May ang turn and takeover.
0: So yung full ownership and operations po ngayon nung you mentioned Hiraya ay with the ano na, with the itong Crystal Bridges Holding Corporation. Wala nang papel dito ang Prime Water. Ang
3: I don't think I think it was 100% buyout.
0: Mm-hmm. Ano po yung ano improvements doon sa mga pinoint po ninyo kaninang mga issues? Kung meron man po admin na mababanggit ninyo mga improvement when it comes to delivery since nagkaroon ng bagong ownership itong Prime Water with Hiraya.
3: Okay. Meron pa rin mga sporadic complaints especially dun sa ano mga 22 water districts na sa kanila battleground diyan. The rest ayun na, nagkakaroon na ng mga projects and construction regarding their water facilities. Halo-halo eh kasi iba water source development, network expansion, saka tinitingnan ko rin yung ano eh non-revenue water issue kasi yung non-revenue water, yun yung tagas.
0: Mm-mm.
3: So El Nino ngayon, pag hindi nyo na tinipid yung tubig, kailangan importante yan. So, tinitingnan rin namin yan. So, okay. Mostly, umiikot dun sa tatlong klaseng projects na yan. Saka yung mga water treatment, no, para safe yung water delivery, saka yung output.
0: Pero ibig sabihin po ngayon, admin, wala nang masyado or at least wala nang mga complaints po kayo natatanggap na ang tagal na namang walang tubig, tapos ang taas-taas ng singil.
3: Wala namang usually nagsasabi na mataas ang singil.
0: Mm-mm.
3: maraming complaints na walang tubig. In fact, kagabi nga lang, may kausap ako eh, na sa isang water district, nagmamakaawa siya kasi nga daw, yung parents niya na nakatira doon sa probinsya na yon, wala pang tubig. Tapos, ilang linggo na daw yon. Ang nangyayari, walang tubig sa gripo, dinideliver. Eh, senior citizens yun. Mm-mm. Hindi naman maaasahan na igib ng igib.
0: Sila,
3: na, sila yun, di ba? So, yun yung travesty dito. Yun yung ayaw kong naririnig. At talagang nagpupukpuk ako. Pinakita ko sa kanina eh, na tinawagan ko mismo yung general manager saka yung chairman. Hindi, magpadala kayo ng tubig dyan. Ayusin nyo yan.
0: And this is under Hiraya, sir?
3: Yes, nung, okay. Yes, yes.
0: So, mayroon ba kayong binigay na timeline sa kanila na since nakapag-transition na tayo, kayo na ang bago may-ari, may full authorization na kayo, dapat as soon as possible ma-resolve lahat ng ito?
3: Humingi ako ng catch-up plan. Nandito na. Pinapag-gun chart ko na nga eh, para alam ko. Saka ano, maglalagay kami ng project monitoring team. Diba, dagdag responsibility. Dapat tinitingnan namin yung mga projects ng water. Ngayon, meron pa kaming gagawing project monitoring team para to ensure na yung obligations sa mga joint venture contracts sila eh matupad.
0: And speaking of joint venture admin, bukod sa Prime Water, sa pag-investigate nyo rin sa iba pang mga joint venture ng mga local water districts, may iba pa rin po bang, private companies?
3: Meron din. Hindi naman isolated eh. Maraming mga water districts rin na may ka-JV na hindi prime. No, lahat dyan hindi immune sa complaints. Meron mga complaints
0: at
3: din.
0: At same na mga issues din.
3: It's usually the same issue. It's usually the same. Doon lang yun. Walang tubig ngayon. Sa age natin ng social media ngayon, ang daling mag-complain. Minsan nga ang problema, hindi nakakarating sa amin sa social media lang.
0: Correct. At minsan kasi medyo ang hirap din i-validate kapag pinost sa social media kasi lalo kung tipid naman sa details, kung wala namang mga pictures or videos, panghirap ding i-verify.
3: Yes, pero dito ako ha, mapagmamalaki ko naman to. Noong 2025, dun sa call center ng bayan, yung contact center sa mga complaints, 100% resolution rate ang luwa.
0: Nice.
3: Basta pag nakarating sa amin, ibabato namin kaagad sa water district. Tapos magpapadala pa kami to verify kung tama ba yun. Tapos meron pang titingnan kung ano na ba nangyari dyan.
0: At least merong action immediately. Kasi yun ang usual na complaint ng iba, admin, na parang nag-a-announce tayo ng mga hotlines, ng mga email, pero pag nagpadala ang tao, wala namang sumasagot, wala makitang action agad.
3: Hindi, ang ano doon kasi, hindi naman kami technically yung call center doon eh. Kasi ang nire-reklamo nila is the water district. So dapat tawag sa water district, wala kaming tubig. Pero inaako na namin yung responsibility na yon kasi hindi lahat eh. Fragmented yung water regime namin eh. Kaya nagiging call center din kami. Pag naka-receive kami ng tawag, bato kagad kay water district, tapos may follow-up kagad. Ano na nangyari?
0: At least, directly sa inyo, wala nang magfi-filter pa, walang kumbaga extra layer ng communication. Pwedeng makadirekta po agad sa luwa.
3: Yes, yes. Nakakadiretso sa amin. In fact, marami ng beses na announce yung telephone number ng luwa. Marami rin kaming nare-receive talagang calls. No? So, aside, minomonitorin namin yung mga social media ng ibang mga water districts.
0: Apo. Nag-announce ako kanina kasi admin sa mga viewers natin, baka meron silang mga katanungan or gusto nilang sumali sa discussion. May isa lang po kong query dito na babasahin.
3: Sure.
0: Kay Sir Dagok, sabi niya, dito po sa Giginto, Bulacan, nire-reklamo niya yung baho at dumi ng tubig nung Hiyas Water Resources Incorporated. Are you familiar with that?
3: Yes, yes, yes. One of the water providers natin.
0: Hiwalay pa yun sa Hiraya. Magkatunog eh.
3: Hindi, hiwalay yun. Taga-Bulacan ako, sige. Hahanapin, gagawa ko ng paraan.
0: Specifically daw po sa Barangay Malis, Parang, sa Tabing Ilog. Yun daw po, ang i-shout-out lang niya na situation nung pinag-uusapan po natin yung tubig.
3: Itatawag ko mamaya.
0: Lagot kayo. Ayun na, live pong ninyong narinig yung response sa atin ni admin. So, moving forward yung direction natin, admin, kasi nakaisang taon na tayo since nabanggit sa SONA, pero nga, nabanggit ninyo na matagal ng problema itong mga ito. I assume before you were appointed sa luwa, ito na rin yung dinatnan ninyong problema.
3: Before pa, nandun na yung problema na yun. It only took a President Marcos to re-examine and actually heed the call, no? Naging political issue eh.
0: Correct.
3: di ba? Yung political issue. Hence, lumaki. And it got traction.
0: Mm-mm.
3: And it naging national scope na.
0: At umingay siya eh. Biglang marami rin nang move forward na nagpapakilalang mga customers na naapektuhan, kumalat. Kasi dati naging concentration niya sa Bulacan lang eh.
3: Yes.
0: Bulacan lang daw.
3: Yes.
0: Pero meron din pala as far as Visayas, as far as Mindanao, meron din.
3: Mm. Lahat yun, tinitingnan namin.
0: Opo. So moving forward, admin, nabagit nyo na tuloy-tuloy ang investigation natin, may hahabulin pa rin natin yung accountability. Ano po ang plans moving forward ng LUWA coming into the last 2 years ng administration?
3: De, una, ano yun natin, no? Ang trabaho namin is to make sure water there is first, no? Itong panunuro ng ganyan, it will happen. Pero right now, lagyan muna natin ng tubig doon. Kasi yun ang trabaho namin, 'di ba? Okay. Ang ano namin mananatiling nakatuon ng LUWA sa pangangalaga ng kapakanan ng mga consumers sa tubig sa pamamagitan ng pagtitiyak na maaasahan, ligtas at abot-kaya ang serbisyo ng tubig. Patuloy kami makikipag-ugnayan sa mga water districts, ka-joint venture nila kung meron, upang ma-resolve ang mga natitirang issue, mapabuti ang kalidad ng serbisyo, at matiyak ang pananagutan ng lahat ng responsable sa pagkukulang ayon sa ating umiiral na mga batas.
0: Yun din po siguro ang gustong asahan din ng publiko, lalo na po ng mga customers na specifically ay umaasa rin po sa serbisyo ng LUWA on the ground. Ma-point ko lang, admin, ang LUWA ngayon ay merong, tama ba, ongoing na partnership with Asia Development Bank for a development project. Can you shed light on that?
3: May mga projects, yun nga eh, bigla na lang napapansin ng LUWA ngayon, no? Merong proposed projects with JICA, ADB, the Netherlands. So ADB right now has a project with LUWA. Iba-ibang klaseng projects yan. Iba, source development, non-revenue water, sanitation. Patapos na. Patapos na yung mga projects na to. Can be delivered by the end of the year.
0: And ano po ang mga end goals ng mga projects na yan? Specifically po itong sa ADB.
3: Halo-halo sila, no? Yun nga, sabi ko, hindi ba dyan source development? So, pagkukuha ng ibang mga pagkukunan ng tubig. Yung iba, non-revenue water. So, pagpapaayos ng kanilang network. Yung iba, expansion naman. Pagpapalawak. Ayan. Yun yung mga, yung iba, modernization.
0: So, we can safely expect ba, sir, na at least before the end of the administration ay mababawasan or at least mawawala na yung maririnig natin complaints na walang tulong ng tubig sa mga bahay namin.
3: Mapapabuti ang serbisyo ng patubig dito sa Pilipinas. Hindi ko masasabing mababawasan na nagre-reklamo. Mm-hmm. Parang padami ng padami. Minsan nga kasi iba na ang nire-reklamo eh.
0: Yes.
3: Pero definitely, gaganda ang serbisyo ng tubig sa Pilipinas.
0: For this SONA, bukas, admin, dahil nabanggit last year, nag-expect ka ba na baka mabanggit ulit ng presidente ang LUWA sa kanyang speech SONA? Or ano ba sigurong expectation niyo as far as the water utilities are concerned?
3: Well, akin ng ano, I would only expect that the president supports LUWA and yung water industry natin dito. I would expect that the president remains committed to his promises in developing a better future for the Filipinos.
0: At sakto nga, dahil after SONA magba-budget season, well, we hope na sa usapin ng budget, ma-push natin yung mga agenda natin sa budget concerns ng LUWA para mas tuloy-tuloy po yung mga projects na fruitful pa para sa ating mga consumers.
3: Yun nga, di ba? Ang sabi, di ba, all politics is local. Nakikita rin dito ngayon na pwede palang pagtuunan yung tubig kasi correct. Iba yung naging

0: Bukas po ay muli nating maririnig ang accomplishment at mga plano ng ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Pero isa po sa mga ibinida ni Pangulong Marcos sa kanyang ika-apat na sona last year ay ang kontrobersyal na flood control projects. Saan nga po ba nakarating ang imbestigasyon sa mga isyong ito? Narito po ang aking special report.
1: Sa Sona 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinakatumatak sa mga sinabi ng Pangulo ang ibinunod niyang korupsyon sa mga flood control projects, kung saan ilang opisyal mismo ng gobyerno ang sangkot umano sa mga kickback o pagbulsa ng pondo. Kaya hindi naproteksyonan ang mga Pilipino sa mga malawakang baha ng manalasa ang malalakas na bagyo at habagat noong nakaraang taon.
2: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binulsan nyo lang ang pera.
1: Sunod-sunod ang ginawang inspeksyon ng Pangulo sa mga flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa na siya mismo ang nakakita ng kapalpakan ng ilang proyekto. May ilang substandard o mahina ang material, habang may ilang ghost project o hindi talaga nagawa kahit pa idineklarang natapos. Para matutukan ang imbestigasyon ng iskandalo, inilunsad ang sumbong sa Pangulo website kung saan nakalista ang lahat ng flood control projects at pwedeng magpadala ng reklamo ang publiko. Itinatag din ng Independent Commission for Infrastructure na nag-imbestiga sa loob ng 6 buwan sa iba't ibang opisyal at kontraktor na idinawit sa mga questionable infrastructure projects. Sinampahan ng reklamo at ikinulong ang ilang personalidad, kabilang ang mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Discaya na humakot ng malaking kontrata sa flood control projects. Hindi rin nakaligtas maging ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno, gaya ni na dating Senador Bong Revilla at incumbent Senator Jinggoy Estrada na nakakulong na ngayon habang iniimbestigahan ang kanilang mga kasong graft at plunder kaugnay ng anomalya. Ilang senador at kongresista rin ang patuloy na iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit sa iskandalo, pati na ang mismong pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez na nagbitiw bilang House Speaker sa kasagsagan ng imbestigasyon. Sa kabila nito, patuloy ang pagkalampag ng publikong nakukulangan sa aksyon ng gobyerno dahil hindi pa nakakasuhan at naparurusahan ang mga itinuturing na big fish o malalaking personalidad at opisyal na sangkot, gaya ni dating ako Bicol Partyless Congressman Zaldico na nagtatago ngayon sa Europa at humihiling pa ng asylum sa France matapos ipaaresto ng korte dito sa Pilipinas. Aminado si Pangulong Marcos na maging siya ay hindi pa kontento sa ginagawa ng gobyerno sa mga maanomalyang flood control project.
3: Well, I cannot say that we have done enough because we are not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find.
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Sona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Abangan po ninyo bukas, July 27, ang special coverage ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para po sa ikalimang State of the Nation address o SONI ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alauna po yan ng hapon kasama sina Peter Musni, Rica Lazo, Danny Buenafe at Tony Velasquez. Pati na rin po ang buong pwersa ng DZMM Radio Patrol para maghatid po ng mga pinakahuling update sa SONI ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dyan po sa Batasang Pangbansa.
4: DZMM Sona 2026. Sona 2026. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
9: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2020.

0: 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook!
5: Story Outlook.
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Story Outlook.
6: Ang oras natin ay 6:23 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama niyo pa rin Christian Yosores. Ngayon po ay 6:23 na ng gabi. Kamusta po ang mga kapamilya? Yung mga lumuluwas na po papuntang Maynila at yung mga pauwi pong probinsya, ingat po kayo. Ay bukas sa holiday, di ba? O walang pasok sa mga eskwelahan sa Quezon City tsaka sa lungsod ng Maynila dahil po sa sono ni Pangulong Marcos. May mga activities din po kasing gagawin, kaya stay tuned po kayo. Alamin na po hat ng maaga para po kayo ay makapagplano ng mabuti kung kayo po ay may mga aasikasuhing lakad bukas po, araw po ng Lunes. Pero gaya po ng narinig ninyo kanina sa ating stinger, ay pipihit tayo ng kaunti sa isa pang malaking paksa na pinag-uusapan natin sa mga nakalipas na araw. Iyan na nga po yung impeachment trial ni Vice President Sar Duterte. Papasok tayo sa ika-apat na linggo dahil nakatatlong linggo na po tayo sa impeachment trial. Balikan lang po natin at siguro pag-usapan natin moving forward kung ano pa ang pwede nating asahan at analisahin natin ano ba ang mga nangyayari dyan sa Senado. Kasama po natin ang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney, welcome back po sa DZMM. Christian po.
1: Good evening, Christian. Magandang gabi sa ating mga kababayan.
0: Maraming salamat, Attorney, on a Sunday evening. Siguro quickly lang po, no, or briefly po, after 3 weeks po nitong impeachment trial ni VP Sara, ano po yung nakukuha natin? Ano po yung nabibigyang linaw so far dito po sa pagtalakay ng Senate Impeachment Court?
1: Well, obvious na doon mismo sa loob ng impeachment court, may hidwaan at may bangayan yung mga senador. Pangalawa, nakita rin natin na merong iilan lang naman sa mga senador ay hindi ho sila impartial judges. Yung iba sa kanila, nagle-lecture, nag-grandstanding. Yung iba naman, nagiging parang abogado ng magkabilang panig. Yung iba naman ay naglilihis o kaya nagtatakip dun sa mga partido. At yung iba naman, tanong ng tanong, kahit walang kabuluhan, tuloy mas nadidiin yung respondent. At lastly, nakita rin natin sa maraming pagkakataon, mm-mm, yung ginagawa nilang parang criminal case ito at masyadong focus o masyadong emphasis ang technicalities and mga legal procedures. At ito ay nakadagdag dun sa humaba yung paglilitis na kung in hindsight titignan natin, sana natapos sa loob ng 3 araw lang. So sana bawas-bawasan nila ito, bawas-bawasan nila yung kanilang grandstanding at mag-focus sila dun sa main case at iwasan na nila yung pamumulitika, yung grandstanding o yung pagdi-delay ng proseso. Because under the Constitution, ang impeachment proceeding ho dapat mabilisan, hindi dapat pinapatagal ito. Simple lang ho naman yung impeachment. Ginawa ba o hindi ginawa ito? At will that amount to an impeachable offense? Yun lamang ho ang titignan nila. Huwag na sana silang masyadong mag-ano dun sa mga pampahabang mga detalye na overly technical na hindi naman kinakailangan dito sa impeachment trial.
0: Opo, yun nga po ang next question ko, Attorney. How does it affect yung pagtakbo ng impeachment trial? You mentioned may mga senator judges na technically, parang clearly, parang meron silang conflict. May mga nag-grandstanding. Pero at the same time, ang sinasabi po ng rules ay dapat mabilisan ang impeachment trial. So, yung mga gantong nawi-witness natin among the senator judges, ano po yung nakikita ninyo magiging implikasyon nito moving forward kung hindi po nila mapipreno yung kanilang mga sarili dyan sa mga nangyayari sa impeachment court?
1: Well, babagal yung proseso at hindi nakakatulong yan. Sapagkat maganda sana kung sa lalong madaling panahon matumbok yung totoong issues at yung mga katotohanan or facts that are already clearly established, wag na nilang masyadong balik-balikan. So the delay will not help anyone. Malulugi ang taong bayan dyan, malulugi yung prosecution, malugi din ang defense. So sana ho iwas-iwasan nila. Ang isa pa dyan, Juan, na to me it was very important, nasisira yung credibility and integrity ng Senado as an impeachment court. Sapagkat anuman ang desisyon dito sa impeachment trial nito, convict or acquit, kinakailangang malinaw at matatag ang integrity at kredibilidad ng Senado. Kasi kung hindi, mauuwi ito sa gulo. At meron tayong kasaysayan sa ating republika na merong mga impeachment cases na nauwi sa gulo. Mm-mm. Sana ho naman natutunan na natin ang leksyon natin. Rule of law tayo eh.
2: Apo.
1: So palagi na lang bumabalik tayo dun sa kanya-kanyang estilo at binabaliwala yung rule of law. Pati nga ho yung duty, malinaw kasi merong rule 18 sa impeachment rules na yung sub judice rule. Ang daming mga senator judges at mga partido at kanilang mga abogado nagba-violate na nito eh. They are not supposed to discuss the merits of the case outside the impeachment court. Eh, ang palaging ginagawa nila ito eh. Ginagamit ang social media at yung mass media para kanya-kanyang mga propaganda. Hindi ho ito nakakatulong, nalilito ang taong bayan, natatakpan ang katotohanan at nalilihis sa dapat litisin.
0: Opo. At yun nga din, attorney, paano nito naapektuhan yung substance din mismo ng mismong impeachment trial bukod sa ipapadelay niya, tatagal yung proseso, yung substance ng impeachment trial, yung rason kung bakit nga ba tayo merong impeachment trial. Sa tingin po ninyo, mababawasan din po ba yun? Kasi mukhang ang publiko, doon na lang tututok sa bangayan nilang mga senator judges. Makakaligtaan yung usapin kung bakit nililites ang vice-presidente.
1: Tama ka dyan. At the very least, madadilute yung focus ng taong bayan. At the worst, ma-redirect dun sa hindi katotohanan o dun sa hindi tama. Kasi simple lang ho ang impeachment, Christian. It's just may ginawa o hindi ginawa o pag-aabuso o kasalanan yung matataas na opisyal ng gobyerno natin. At kung ito ay nagawa nila, kailangan managot sila. Matanggal sa pwesto at hindi na pwedeng muling manilbihan sa republika natin. Yun lang kasimple ito. Wala ko namang teknikalidad. Pero dahil may political aspect ito, importante sana na yung taong bayan nasisimplehan at natutumbok. Eh ito, hindi imbes na clarifying the issues, ginugulo nila. Imbes na simplehan nila, ginagawa nilang complicated at nagpapasok ng mga legal technicalities na hindi naman kinakailangan.
0: Opo. Nagtapos po ang unang tatlong linggo na tinalakay yung Article 4, yung grave threat attorney. Ano ho yung siguro assessment po ninyo? Nailatag po ba ng maayos ng prosekusyon? Nalansag naman ba ng mabuti ng depensa yung mga argumento ng bawat isa sa tatlong unang witnesses po na hinarap ng prosecution?
1: Nagawa naman ng magkabilang panig ang kanilang tungkulin. Yung sa prosecution, naipasok naman nila on the record as evidence yung mga dokumento, yung mga record ng videos at yung mga testimonya ng tatlong opisyal ng NBI. At nasagot naman nila yung mga cross-examination. Doon ho naman sa depensa, magagaling naman at mabibilis at alisto yung kanilang mga abogado at sinubukan naman nilang i-capitalize at maximize yung pagtitibag sa credibility, accuracy at yung integrity ng mga testigo. But you know, the defense lawyers can only do so much. Kanilang attempt, hindi rin nila pwede kasing mapalitan yung katotohanan at yung na nakita ng karamihan na sa atin.
2: Apo.
1: So it is a valiant effort, they've done their best, pero ang mas pwede nang husgahan yan, timbangin ng mga senador. Ang mas disappointing sa atin, yung role ng mga senator judges. Merong iilan sa kanila na mukhang iba ho ang kanilang agenda. Sana naman, the senators will take better control of their proceeding. Yung presiding officer has done well relatively, pero kinakailangang rendahan naman niya yung kanyang mga kasamahan para matumbok natin ang katotohanan, hindi tayo malihis.
0: Opo, yun nga po eh, malaki po ang responsibilidad ni Presiding Officer Chief Escudero para at least prenuhin yung kanyang mga kasamahan, yung mga senator judges na wala nang kinalaman niya dito sa pinag-uusapan natin. Balik tayo doon sa rason kung bakit tayo merong impeachment trial.
1: Good. Role niya yan at very important yan kasi Christian, under the rules, kahit nakikita na ng mga abogado na wala na sa lugar yung mga tanong, hindi sila pwede mag-object eh. kasi mga senator judges ito, ang pwedeng to call them off ay yung presiding officer nila. Mahirap din kasi kung ang tatawag ng pansin kanila yung ibang mga senador, kasi mauuwi lang ito sa debatihan eh, at mas lalong hahaba. So ang pwedeng mag-rule sana dyan, gently but firmly, yung presiding officer.
0: Opo. This week po, ang nakalatag na schedule ay tutuko na tayo doon sa article of impeachment na may kinalaman po sa confidential funds. Pero on the other side, posible naman daw po na bumalik tayo doon sa grave threat na article of impeachment, pero yung defense naman po ang maglalatag ng kanilang mga witnesses. I know normal naman daw po yung ganung proseso, attorney, pero yung magiging dynamics lang, mas makakatulong ba kung talagang idiretso na natin tapusin yung grave threat na article of impeachment, or pasadahan muna natin yung next article of impeachment ng prosecution, balikan natin to lahat after mailatag lahat ng prosecution side?
1: Sa tingin ko, mas maganda na they take it or they present evidence, both sides, per charge. Kasi kung hihintayin natin matapos sa lahat, alam mo, merong ano sa trending sa paningin ng taong bayan. So baka lang hindi rin yan fair doon sa nasasakdal. Mm-mm. At maganda rin na itong unang charge, mas maganda na since tapos na ang presentation ng prosecution, mas maganda sana na yung defense naman para matuldukan na ito. At pwede na itong pag-usapan ng taong bayan kasi nakita na nila ang both sides. At saka pupunta dun sa second charge. This way, kasi kung kumbinsido na at sigurado na yung prosecution na they have enough votes at malinaw yung paglatag ng kaso na ito at sigurado sila sa desisyon ng korte, baka pwede nilang i-withdraw yung iba. And that's an option. Pero ideally, mas maganda rin na kahit ganun na ang paningin nila dito sa first charge, mas maganda siguro tapusin nila ng mabilisan ang iba pang charges para mapawi naman yung paningin o yung akusasyon ng iba na ito ay para bang witch hunt lang o kaya political vendetta lang. Huwag na ho sanang mauwi sa ganun. So, that's why nga yung panawagan natin, bilis-bilisan naman nila, simplihan lang nila para sa taong bayan.
0: Oh, lalo pa po, attorney, ang haba ng listahan ng mga witnesses. Mahaba yung listahan ng prosecution per charge. Mahaba rin yung listahan nung sa defense. Kaya yung iba talagang in-expect na baka abutin ng next year. Pero kung binabangit nga po ninyo na kung mas mabuting per charge, parehong witness and prosecution ang maglatag na ng kanilang mga witnesses, sa tingin niyo kahit paano, kayang ma-shorten at talagang masunod yung isinasaad ng rules na mabilis lang na paglilites?
1: Kaya naman kung gugustuhin nila. Kaya lang rendahan nila yung iilan sa mga senador na mukhang agenda nila either mag-grandstand o kaya i-dribble-dribble ito. That is not fair to everyone. So sila lang ang nakikinabang sa ganito eh. Of course, sometimes yung ginagawa nila, it betrays and it reveals their true character.
0: Correct.
1: Kaya lang, we cannot sacrifice the whole impeachment process. We cannot sacrifice the interest of the prosecution, taong bayan, and or the accused, ang vice president, dahil gusto nating pagbigyan itong mga gusto mong grandstanding. Opo. So I think we hope at maging sensitive, at kuminsan sensitive naman yung mga senador sa mga public opinion. So maganda yung ginagawa ninyo, tinatalakay nyo, nagtatanong kayo sa iba't ibang mga nakakaalam sa proseso at yung ibang karaniwang taong bayan para may feedback sa kanila. Maganda na nakikinig, nanonood tayong lahat. Pero mas importante, mag-feedback tayo sa ating mga elected representatives na mga prosecutors at mga hukom.
0: Opo. Ang isa rin po sa naging highlight ng mga nakaraang araw, attorney, ay yung nagdesisyon ang impeachment court na ipasabpina yung tax records at financial records ni VP Sara na may kinalaman po doon sa article of impeachment na unexplained wealth. Ang laking contention, attorney, yung may malalabag bang batas ang Senate Impeachment Court sa pagpapasabpina considering na under the tax code, kailangan ng authority ng presidente or ng taxpayer, which is the vice president, bago ilabas o ipadala yung kanyang tax records doon sa Senado at buksan po sa publiko?
1: Well, expected na yan ang sinasabi ng defense o sino man ayaw makita yung tax records. Pero sa totoo lang, wala ho namang batas na linalabag ang Senado. At sa totoo lang, sa mga kaso ng ordinaryong taong bayan o mga lower ranking public officials, pag involved yung hidden wealth at yung corruption, relevant at material yung income tax return, relevant and material ang bank records, so yung AMLAC report. At yan, pinapayagan naman ng korte sa marami ng beses sa mga ordinaryong mga government officials. Bakit iibahin dito sa vice president? Diba? Pangalawa, malinaw ho naman na mangingibabaw ang interest ng public interest, ng katotohanan, accountability, at yung pagdidesisyon sa mga nasasakdal kesa ho yung private rights. At malinaw din naman, mismo dun sa mga batas na yan, may mga exception. At kung titignan natin ang jurisprudence, ay pwede naman yan. Dito lang ho nila binabaliktad o binabaluktot kasi yung mga legal arguments. At kuminsan, dahil popular sila, nagpapaniwala yung ibang kababayan natin. So maganda rin na open hearing ito at nakakapag-komento yung mga ibang nakakaalam din sa batas para mas malinaw sa taong bayan, para hindi didikit yung akusasyon na nagkakapolitikahan lang dito. Ang mas importante ho dito beyond politics is katotohanan at accountability of public officials.
0: So, may basihan din po yung sinasabi ng Malacanang na dahil sila nga ang sinisingil na kailangan daw ng authority ng President bago i-release ng BIR. Pero ang sabi po kasi ng Malacanang, hahayaan na nila ang impeachment court na mag-desisyon dyan. Ibig sabihin po, wala rin magiging problema sa parte po ng Malacanang o ng Presidente kahit hindi siya magbigay ng authority at ang mismong impeachment court lang ang mag-desisyon doon sa kapalaran ng mga tax records.
1: Well, sa tingin ko, di ba, pinasumpina na. But yun din, huwag tayong masyadong maguluhan dun sa sumpina. Kasi ang sumpina, ibig sabihin, dadalhin lang sa korte. Pag yan ipipresenta, pwede rin uling questionin yung is it material or relevant. Pero sa tingin ko, material and relevant talaga yan. Necessary nga eh. So, as to whether or not the Senate court can command the release of this, sa tingin ko pwede. Nasa poder ho yan ng anumang korte. But of course, dito sa presidente, maganda rin ho na huwag na nang masyadong patagalin, trabaho ho niya eh. Sa mga ibang kaso nga, sinasabi ko, nag-authorize ang presidente. Bakit dito biglang hands off siya? Ano, para bang yung para bang nag-evade pa sila? Meron nga, ayaw ba niyang tumulong na malaman ng taong bayan ang katotohanan? Dahil lang gusto niyang pakita na neutral siya dito. Sana ho ba medyo bawas-bawasan na nila yon. He has also to cooperate and use the powers of his office to make sure that the truth is determined at merong relevant and material evidence na kinakailangan ng korte para matinong makapag-desisyon dito sa impeachment case.
0: Ang ganda ng puntong sinabi niyo doon, attorney. Siguro matulong natin sa mga susunod na araw kung ano ba ang pwedeng gawin o magiging tugon po ng Malacanang doon when it comes sa involvement or at least papel ng presidente sa impeachment trial. Attorney, maraming salamat po sa napakaganda po mga paliwanag niyo sa ating diskusyon at till next time po ulit dahil ang haba-haba pa itong impeachment trial. Maraming salamat, attorney.
1: Maraming salamat. Magandang gabi ho sa lahat.
0: Magandang gabi po. Si Atty. Domingo Igon Cayosa, constitutional law expert, past president ng Integrated Bar of the Philippines.
2: Story Outlook. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Pagkatapos po ng impeachment, balik po ulit tayo sa SONA kasi nga po bukas na yan. Bukas na po ang SONA ni Pangulong Marcos. Kanina pinag-usapan natin yung concerns po doon sa Luwa, sa ating mga local water districts. Sa dakong ito naman po, makinig po yung mga estudyante, lalo na po sa kolehiyo, yung mga magulang din po, lalo na po yung mga nag-aaral sa mga state universities and colleges, yung mga nagpaplano pong pumasok sa ating mga public universities and colleges. Dahil pag-uusapan naman po natin kung ano nga ba ang estado rin ng ating mga SUCs. Ano ba ang sitwasyon ng ating mga public schools sa kolehiyo, di ba? Sa nakalipas ng taon ng administrasyon and moving forward, kung ano ba ang kanilang kahilingan at inaasahan po sa ating Pangulo sa kanyang SONA bukas. Tinalikad ko yung speech ng Presidente last year. If I remember it right correctly din sa aking pagkakabasa sa aking research material, halos hindi nabanggit yung usapin ng mga state universities and colleges. Parang wala masyadong mention. May nabanggit sa sektor ng edukasyon, yung plano, yung hiring ng mga additional guidance counselors, pati ng mga teachers. Pero walang nabanggit specifically ang Presidente when it comes to plano para sa mga state universities and colleges. Yung libreng matrikula para sa kolehiyo. Ano ang plano para sa mga plantilla positions sa mga universities, sa ating mga teaching staff sa mga universidad, at ano yung pagpapabuti ng curriculum sa ating mga higher education institutions. Yan yung mga gusto natin tanungin sa ating susunod na panauhin, dahil siyempre yung mga batang nag-aaral ngayon, sa malamang ang direksyon naman yan pagkatapos ng elementary, high school, senior high school, kung didiretso sa trabaho o hindi na tutungtong ng kolehiyo. Yun ang huling step ng karamihan sa atin bago pumasok sa professional careers at pagtatrabaho po, no? Kaya gusto nating malaman mula sa grupo po ng mga nasa industriya po ng state universities and colleges kung ano ba ang gusto sana nilang marinig mula sa Presidente, at ano ba ang dapat na natatamasang sitwasyon o achievement po ng ating mga state universities and colleges para po mabigyan ng magandang edukasyon din yung mga scholar ng bayan. Tawagin na po natin ang ating susunod na panauhin. Siya po ang National President ng Philippine Association of State Universities and Colleges at ang Presidente po ng Batangas State University, the National Engineering University, si Dr. Tirso Ronquillo. Dr. Ronquillo, maraming salamat po. Good evening.
2: SONA 2026.
0: Si Dr. Tirso Ronquillo. Dr. Ronquillo, good evening po. Maraming salamat.
3: Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig.
0: Gaya po nga po na nabanggit ko kanina, no, magre-recap tayo sa SONA ng Pangulo. And if you would agree sa akin, sir, parang last year's SONA, wala masyadong nabanggit ang Pangulo tungkol sa estado po at plano para sa mga SUCs natin.
3: Actually, as I recall, the mention was all about education in general.
0: Sa mga nakalipas po na taon, kamusta po ang estado ng ating mga SUCs sa Pilipinas? If you will share po kung ano ang observation ninyo sa ating mga SUCs.
3: We may recognize that there are only 113 state universities and colleges out of more than 2,000 higher education institutions in the country. And of 113, generally, I could say that our state universities are developing. The 113 are at a different levels of development. And it's good to note that a good number of our SUCs are developing. When they say developing, they are now more empowered to do research. They are more empowered to have their institutional development in general.
0: Po. Ano po yung mga, siguro po, puntahan na natin, Dr. Ronquillo, yung mga points po para po sa mga state universities and colleges na sa observation po ninyo ay kailangan po ng improvement para po sa delivery ng education sa ating mga scholar?
3: Generally, in the 113 state universities and colleges, our challenge is on access. If you may, I don't know if you know or our listeners know that education in state universities and colleges are totally free.
0: Yes.
3: We are now availing free higher education. Our students are not paying both tuition fees and miscellaneous fees. And because of that, enrollment in state universities and colleges, or SUCs for short, are really increasing. Because, of course, our students may take that opportunity. And, the government in recent years is not yet able to pay fully or subsidize fully this pre-higher education for all our students. And that is the challenge among us, state universities and colleges. The leaders of state universities and colleges have to manage well to cope up for this unpaid pre-higher education. Over the last 4 years, we have the government have accumulated 12.3 billion deficiency in pre-higher education. But the good news is this time, or just recently, Department of Budget and Management is able to pay us, or starting to pay us, through the allocation made by Congress, because that's one thing we lamented during the last budget season. But still, as we observe this year alone, because I'm speaking of the deficiency for the last 4 years, this year alone, we still have deficiency as projected. So generally, that's the state, you know. Maraming estudyante ang pumapasok sa state universities and colleges, assuming or expecting that their tuition fees will be all paid by the government. But not all, I may say not totally, are getting paid by the government. That's the challenge now.
0: Opo. Nakahingi na po ba kayo ng paliwanag mula po sa CHED? Or ano po ang paliwanag sa atin ng CHED bilang, especially this year, Dr. Ronquillo, ang education sector ang may pinakamalaking budget. At kasama po kayo dyan, ang mga SUCs natin. Bakit po malaki pa rin po yung deficiencies when it comes po doon sa mga sa enrollment po sa mga pumapasok na estudyante?
3: Actually, it is well explained to CHED. It's not that CHED who is having this, shortcoming. It is the way the Department of Budget and Management is allocating budget for the projected number of enrollment in state universities and colleges. In fact, the payment of deficiency over the last 4 years is partly subsidized by CHED. The Higher Education Development Fund of CHED is or was used or was allocated, I think, on the bigger proportion of their HEDF was allocated to pay this deficiency. We just have some, I'm not saying trouble, but concern on how the BM is allocating budget for pre-higher education. They are, over the last 4 years, using the data of the last year's enrollment instead of using the data for projected enrollment when they allocate budget. Of course, let's say, for example, this year we have enrollment. It is expected that next year, enrollment will increase.
0: Correct.
3: But the budget must be proportionate or must be equivalent to that projection. But DBM is not using that formula. That's where the challenge or the issue is coming in, that deficiency.
0: Opo. Ano po kaya yung dahilan, Dr. Ronquillo, bakit nagkakaroon ng bottleneck sa DBM? Meron ba sila mga hinihinging complicated requirements sa mga SUCs doon sa pagre-release ng pondo? Mahigpit ba yung kanilang proseso para lang ma-release sa mga SUCs yung fund?
3: Actually, it's not all about release. It's all about the allocation. Mm-hmm. The law or the guidelines or the implementing rules and regulations is very clear. The budget allocation must be determined by the projected enrollment, not by the enrollment of the previous years. Mm-mm. We have repeatedly pointed out with DBM, and I think it's DBM who should be asked of that question. Why are they keeping on allocating budget based on last year enrollment? Mm-hmm. When you project budget or when you allocate budget for the next year, it is understood that the budget for that will be determined based on the projected enrollment, not enrollment last year.
0: Opo.
3: I think the DBM must be explaining this to us.
0: Opo. So, ibig sabihin po, kasi halimbawa ngayon, Dr. Ronquillo, after the SONA, budget deliberations na ulit, and ang mga SUCs, ang CHED, maglalatag ng proposed budget for 2027. Hindi ba dapat doon pa lamang po nare-resolve na yung allocation ng DBM sa kung ano yung expected nating budget para sa mga universidad for the next year?
3: Tama po. In fact, nag-submit na kami ng protected enrollment.
0: Mm-mm.
3: Let's say 2026 ngayon. Ano kaya ang magiging enrollment nyo? Next 2027, nag-submit na po kami ng aming projected enrollment. Ang tanong lang, bakit hindi ito sinusunod ng DBM? Bakit ang ginagamit nilang datos? Eh ito pa rin 2026 or sometimes the worst, the year before,
0: oh.
3: 2025.
0: Mm-mm.
3: That is something that I think DBM has explained. They're saying to us, you know, na hindi raw naiipakita yung tamang projection formula.
0: Mm-mm.
3: But I think that is very basic.
0: Mm-mm.
3: Year in, year out, we are increasing our enrollment, but it is not computed or it's not allocated the way we have computed the projected enrollment.
0: Oh,
3: that is where this bottleneck or that is where these issues is coming up.
0: Opo. Ano po yung nakikita ninyo na scenario, Doc Ronquillo, if hindi pa ito mare-resolve? Kasi ilabanggit nga po rin nyo, the past years, parang yung previous enrollment ang pinagbabasihan sa allocation ng DBM. If hindi pa rin po ma-resolve ito by the time, ano po ang nakikita ninyong scenario by next year? Kasi magbubukas po ang panibagong academic year.
3: Dahil po dito, muli, may kakulangan uli sa subsidy ng pre-higher education. At nakakulungan pong iyan ay tumutugon sa inadequate na gamit sa aming laboratory, inadequate na learning materials. Ang nagsasuffer po dito ay ang ating mga estudyante. Some other student services may not be provided because of this deficiency. You know, every thousand, every peso, every million of deficiency correspond to the deficiency of student services. We're expected to even do research and development. How can we do that? If in the mere access, we have challenge. How can we internationalize? How can we continue to build our smart campuses? So that is our challenge.
0: Pero nakikita po ba nyo na maaari pong maapektuhan ang enrollment ng mga estudyante? Nakikita po ba nyo na baka umabot po sa punto na hindi po tayo tumanggap ng maraming enrollees dahil nga po nagkakaroon ng problema doon sa allocation. Tumataas po ang deficiency sa mga eskwelahan.
3: Well, that is the natural tendency. Kami po, talagang we cannot, yung iba nag-decide na that they will just copy their enrollment this year. Hindi na sila tatanggap ng karagdagan sapagkat hindi na babayaran. Yung iba nga po na nakita namin sa aming NEP, sa National Expenditure Program, katulad lang, yung allocation for 2027 for pre-higher education is exactly the same as the allocation this year, 2026.
0: Mm-mm.
3: So what we are doing, or usually, we will just be pegging the enrollment for next year the same as this year. So hindi na kami makakapag-expand.
0: Opo.
3: At the same time, kung kulang din ang budget, we cannot build more classrooms. We have limited access. We can only absorb so much. What we can absorb is only within our absorptive capacity.
0: Mm-hmm.
3: Kung walang budget na ibinibigay, we cannot provide for additional classrooms. We cannot provide for additional learning spaces.
0: Mm-hmm.
3: And because of that, we cannot accept additional students. Yun mm-hmm. po ang direct impact nito sa state universities and colleges.
0: Opo.
3: Ang pinag-uusapan pa po natin dito ay access pa lamang. What about the quality? What about the advancement in terms of other learning materials, in terms of other research and development, in terms of internationalization? Hindi pa natin pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan access. So we cannot accept more with this limited budget provided for this FHE.
0: Nakakalungkot po kung ganoon ang magiging sitwasyon kasi syempre marami po sa ating mga, lalo sa mga magulang, di ba, na gusto pong makatipid. At syempre, iba rin ang quality ng pagtuturo sa ating mga SUCs na talagang high level of teaching din and learning yung palaging ini-import po sa ating mga estudyante. Pero Dr. Ronquillo, maraming salamat po sa at least pagbibigay punto po doon. Ako, first time ko lang narinig to, at least pwede nating ma-erase sa ating mga opisyal na makakausap in the coming days. Maraming salamat po, Doc, and good evening po sa inyo.
3: Good evening sa ating mga tagapakinig. But rest assured that we will be continuously fighting for the additional support of government for state universities and colleges. Thank you.
0: Salamat po. Si Dr. Tirso Ronquillo, ang presidente ng Philippine Association of State Universities and Colleges at presidente ng Batangas State University, the National Engineering University. At mabilis sa pagbate sa mga nandyan sa Batangas, binabati natin si Debbie Melissa Malabanan and family. Hello, Alex! At pagbate rin kay Tandy Maano dyan sa Lipa, Batangas. Good evening! 2 minutes before 7 o'clock, tuloy-tuloy po ang usapin ng SONA. Puntahan naman natin ang tagapagsalita ng NCRPO, si Police Major Hazel Asilo. Major, good evening po. Welcome back po sa DZMM. Hi, ma'am.
4: Yes, sir. Magandang gabi po.
0: Opo, mabilis na kwentuhan lang, ma'am Hazel, sa security po sa SONA bukas. Nasa ang stage na po tayo ng preparation po para sa seguridad sa SONA?
4: Almost 100% po, patuloy po yung ating ongoing po yung pagde-deploy natin ng tao. By tomorrow morning po, in place na po lahat ng ating mahigit 23,000 na deployed personnel para i-secure po yung ating SONA. Ganun din po yung mga i-deploy natin sa iba't iba pang areas ng Metro Manila.
0: Opo, dyan po along Commonwealth, Ma'am Hazel, ay may mga naka-schedule na mga protesta. Ano po ang game plan po natin para dyan, para po masiguro pa rin yung security at the same time hindi ma-disrupt yung daloy ng mga sasakyan along Commonwealth?
4: Since meron naman po silang mga designated na rally area, mayroon po tayong dalawang rally area na binigay para po dito sa tatlong grupo, yung area ng Capital Estate 1 para sa bayan at San Lacas, ganun din po yung harap po ng Commission on Audit para naman po sa Better Brighter Movement. Meron po tayong ilalatag na mga CDM contingents dyan, ganun din po may mga concrete barriers din po tayong ilalagay para po magkaroon ng linya, kumbaga ha, hindi po lalampas yung magkabilang panic sa mga lugar na hindi po dapat nila mapuntahan. So kasama po dyan yung patuloy na pagre-remind sa kanila ng mga conditions po ng kanilang permit, gaya po nung pagkakandak po ng kanilang program sa itinakdang lugar at oras. Bawal magmarcha palabas ng designated rally areas at syempre walang total road closure, yung pagpapanatili ng kalinisan at pagsunod sa iba pang mga local ordinances at permit conditions, gaya na lamang po nung pagbabawal sa vape at sigarilyo sa ilang mga rally areas.
0: Apo, meron po bang pagbabago or any changes po sa preparations natin sa security ng SONA compared previous SONA, ma'am?
4: Sa ngayon po, meron po, actually kanina lamang po yung naging pagbabago natin as compared sa mga nakaraan since naglagay po tayo ng additional personnel para po naman doon sa gagawing INC anniversary celebration nila na magko-coincide po dito sa SONA ng ating Pangulo, kung kaya mag-de-deploy po tayo ng additional personnel para po naman dyan sa area ng dyan po sa kanilang Central Temple para po ma-ensure na hindi po magkakaroon ng babagal yung daloy ng trapiko, ganun din po yung pagpunta po ng kanilang mga miyembro ay ma-assist din po natin. So meron po tayong mahigit 1,000 na PNP personnel na i-deploy po along po dyan sa Commonwealth, sa malapit po dyan sa Central.
0: Apo, ngayon po ba, ano po ba ang status ng NCRPO? Naka-heightened alert po ba kayo? Ano po ang estado natin para sa SONA?
4: As of noong 12:01 po ng Friday, 12:01 AM, naka full alert status na po ang NCRPO.
0: Alright po. Ma'am Hazel, maraming salamat po at best of luck din po sa ating PNP na magbabantay po bukas. Salamat po.
4: Maraming salamat po. Magandang gabi.
0: PIA Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o ang NCRPO. Overtime na ako, mga kapamilya. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong Sunday evening. Again, bukas ang SONA special coverage ng DZMM. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng balita dyan sa batasang pambansa para po sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Muli ako po si Radyo Patrol Christian Yosores. Ito po ang programang Story Outlook. Susunod na ang GBU. God bless you. Kasama po si ating Amy Estareja at Father Eric Lacandula, SVD. Happy Sunday evening, kapamilya. Ingat po kayo.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. God bless you.

0: Kayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin makapangyarihan, maraming salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa mga nakalipas na araw. Salamat sa iyong paggabay sa aming mga plano at desisyon sa buhay. At hinihiling po namin, Panginoon, na basbasan mo kami at basbasan mo ang mamamayang Pilipino sa aming paglalakbay sa buhay namin araw-araw. Nawa ay lagi naming maramdaman ang iyong presensya at ang iyong patnubay. Basbasan mo rin ang aming pagnilay ngayong gabi na sana po ay marami kaming matutunan at mapulot na aral at maisabuhay namin ang mga ito sa patuloy naming pagsunod sa iyong anak. At ang lahat ng ito ay naalay namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang evening po sa inyong lahat at welcome po sa God Bless You. Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, at syempre kasama natin ang ating ng programang ito.
1: Magandang gabi po, mga kapamilya at kaservisyo. Ito na naman po ang inyong ating Aimee Estareja. Samahan niyo po kami ni Father hanggang alas 8 ng gabi ngayong last Sunday ng July.
0: Yun, diba? Magkabilis talaga ng panahon.
1: Yes. So, last Sunday po yan, and then 17th Sunday in ordinary time.
0: Oh.
1: 17 na lang. Pasko na.
0: Oo nga eh, kalahati na lang. Actually, 17 pa ulit na ano, kasi 34, magtatapos ang liturgical year natin ng Christ the King, 34th Sunday in ordinary time yun.
1: Diba?
0: So, isang 17 pa.
1: Isang 17 pa. Oo, yun. Kaya, kanina, yun ang sinabi sa simbahan. Ayan, malapit na. Sa isang linggo, mas malapit na. Sa susunod, mas malapit pa ulit.
0: Isang buwan na lang itong hinihintay natin at mamaya-maya, yung mamang kumakanta.
1: Lumalabas
0: na naman yun. Nagpaparamdam na kagad yan.
1: Ano kaya ang feeling niya, no, na biglang kumay Santa Claus ang diba, sa international, sa Pilipinas, may sarili tayo.
0: May kakaiba. Doon lahang yung ibang Ate Aimee, yung ibang lahi na grabe yung mga Pilipino pagdating sa celebration.
1: Yes, totoo.
0: Hindi lang
1: yan
0: sa Pasko, kundi lahat ng pwedeng bigyan ng selebrasyon ay bibigyan ng selebrasyon.
1: At saka sabi nga ng mga isang vlogger na foreigner, isang natutunan niya sa Pilipinas, sa mga Pilipino, ang isang okasyon ay hindi pwede magtapos ng wala kang balot pauwi. At bawat balot na ibibigay sa iyo ay puno ng pagmamahal. Ito'y para mamaya, para bukas, para sa isang araw.
0: Alam mo, Ate Aimee, isa rin sa experience ko nung ako ay nasa Africa ay yung mga foreigner, yung mga ibang mga missionaries na nakasama ko coming from different parts of the world, gustong-gusto nila yung mga Pilipino. Mag-stay sa mga Pilipino, makipagkaibigan sa mga Pilipino. Kasi sabi nila, alam mo yung mga Pilipino, gusto namin talaga kasi breakfast pa lang pag-uusapan na yung lunch at dinner. Dinner pa lang pag-uusapan na kung ano kakainin the following day. So pag may kasama kayong Pilipino sa grupo, hindi kayo magugutom.
1: Yes, totoo yan. At sabi din ng foreigner, sa Pilipinas, akala daw niya resilience lang yung nakikita ng lahat ng buong mundo. Hindi. Ang sabi niya, yun ay merong pinakamagandang katangian daw ang Pinoy, ay ang pagtanggap sa buhay. Yun. Na yan, anuman ang pagsubok yan ay lilipas basta't sama-sama tayo. Yun. O, diba? Napakaganda. Kaya hindi tayo dapat maging na bilang mga Pilipino nakakahiya tayo. Hindi. Tayo po ay may sariling katangian. Pero hindi tayo perfecto.
0: Hindi perfecto.
1: Diba?
0: Grasya yan na binigay sa atin ni Lord. Kasi nga, lagi tayong tinatamaan ng bagyo, mga kalamidad. So, in the course of our experiences sa buhay, nandun din yung kaakibat noon ay yung grasya ng Diyos.
1: Yes, yung faith talaga nandoon. Dito lang daw makakakita ng mga tao na pagkatapos ng flash flood sa kapitbahay may maririnig kang nagtatawanan.
0: Nagbibidyo okay na kagad yan. Yes, pag nakasurvive ang video.
1: Ang naaalala nila yung mga comedy na eksena habang sila ay lumalangoy sa baha, natataranta, 'di ba? Ginagawa parang alam mo yung ginagawang comedy.
0: Tapos yung Ate Aimee, pagkatapos ng baha o anumang may mga memes na kaagad sa online.
1: Correct.
0: Ginagawang katatawanan.
1: Correct. So ganun tayo ka-light.
0: Coping mechanism siguro ito.
1: Yes.
0: Likas na pag-cope ng mga Pilipino sa anumang hamon ng buhay ay napaka-natural sa atin.
1: Pero sabi nga, hindi daw yun basta resilience. Yun ay pagyakap sa buhay. Diba, yung foreigner ang nagsabi niya, di ko lang alam yung pangalan niya. Pero nandyan, viral siya sa magagandang anecdotes niya tungkol sa Pilipinas. Oh. So anyway, speaking of Pilipino, pamilyang Pilipino.
0: Yes, pamilyang Pilipino. Tema. Ang ating tema ngayong gabi ay pamilyang kalakbay, ang salita ng Diyos.
1: Wow, napakaganda. Kailangan natin talaga 'to, 'di ba?
0: Yes.
1: Oo, kailangan natin na may kasama sa paglalakbay. Oo. At ang pamilya 'yan, 'di ba?
0: Sabi nga napakahalaga yung tinatawag na equilibrium, inner equilibrium natin, na dapat yung pundasyon ng iyong sarili, ng iyong pagkatao, talagang solid.
1: Oh, oh.
0: Na kung ano mang pagsubok o mga challenges ang dumating sa buhay mo, hindi ka matitinag.
1: Pwede kang ma-shake.
0: Pwede kang ma-shake, pero hindi ka babagsak.
1: Yes, oo, kasi may balance, no?
0: Lalong-lalo na kung ang pundasyon ng ating pamilya, ng relasyon sa loob ng pamilya, ay nakaugat sa salita ng Diyos,
1: amen,
0: sa Eucharistia, sa pagdarasal. Mm-hmm. Ito yung mga essential. Ito yung mga treasures, actually, Ate Aimee, na binabanggit sa gospel kanina.
1: Oo, actually, yan ang buhay, di ba?
0: So kung nakaugat doon, kahit anong unos, kahit anong bagyon na darating sa buhay natin,
1: yes,
0: ang lahat ng ito ay lilipas lang din at we will remain strong and firm.
1: Sabi,
0: sa buhay,
1: di ba,
0: natin.
1: Wala namang pinangako si Lord na magiging madali.
0: Tama.
1: O mawawala ang mga problema. Oo. Pero ang pangako niya kasi nandyan siya sa atin.
0: Yung tinatawag na eternal presence ng Panginoon.
1: Napakaganda. Oo. At may God bless you question tayo.
0: At ang question natin ngayong gabi ay...
1: Ay, naku.
0: Okay, wala po kaming pinapatamaan dito, ha. Pero kung ikaw itatamaan, so ibig sabihin po ay, this is a challenge para sa lahat. Gaano ka kadalas magbasa ng salita ng Diyos?
1: Ayan, gaano ka kadalas magbasa ng salita ng Diyos? O aminin. Pwede po kayong gumamit ng inyong mga alias kapag kayo sumagot. 0919-278-3000. Gaano ka kadalas magbasa ng salita ng Diyos? Father, bago natin puntahan ang mga bisita, ikaw bilang isang pare, bago ka nagpare, gaano ka kadalas?
0: Dati, Ate Aimee, hindi ako nagsisimba nung bata ako.
1: Oh?
0: It was my grandmom.
1: Talaga?
0: Grandmother who really took the effort na i-invite niya ako laging mag-simba.
1: Talaga? Bakit? Bakit?
0: Ang init sa simbahan Mas gusto ko maglaro Parang pag pumunta ako doon, parang ang tagal ng oras, inaantok na ako Tapos walang pumapasok sa isip ko. Walang nag-register. Kaya later on, para daw kami makinig sa humilya ni Father, para binigyan kami ng assignment ni Papa. Sabi, dapat pagbalik mo dito, mamaya ha, tatanungin kita nung sinabi ni Father.
1: May exam?
0: O parang may revalida. Parang ganun. Kaya naman ako, makuha ko lang isang point. Sabi ko, goods na to. Goods na to. Meron na akong masasabi mamaya.
1: Tama. Pero talaga no, Father, pag bata ka pa, natatandaan ko yung pare, paliit ng paliit sa tingin ko Kasi antok na rin ako.
0: Grabe.
1: Tapos ang mother ko naman, nagsabi siya, kukurutin kita kapag nakatulog ka. Naku, kailangan gising ka talaga, di ba? So doon naman ako natuto na paano mawala yung antok sa mas, maniwala ka.
0: Uh-oh.
1: Kailangan pala, papakinggan ko talaga si Father para mawawala yung antok ko. Doon talaga ako natuto. Kasi
0: so,
1: natakot ako
0: nasa
1: sa puro.
0: Encouragement din ng, ng ating parents kasama sa bahay, kung paano din tayo mag-grow at mag-mature sa ating faith.
1: Yes. At saka talagang dati, nakasabit na yung Sunday dress So hindi talaga pwedeng hindi ka...
0: Wear your best, di ba?
1: Isasabit na yan ng nanay ko. Apat kami na babae. So apat na Sunday dresses. Pero salamat, di ba? So kayo mga pamilya ngayon na nakikinig at nanonood sa atin, kaano po ba kayo kadalas magbasa ng salita ng Diyos? Ayan. Sagutin yan ha, Father. Anong number?
0: Okay, sa Viber po ay 0919-278-3000 at sa hotline ay 8924-4101.
1: Yes, locals 5671-5672 at 5673. At ngayon, Father, dahil syempre nandito yung ating bisita. Hindi pala, mag-ano man muna tayo, mag-excited
0: servisyo
1: kasi
0: nga.
1: Ako
0: dahil
2: serbisyong simbahan.
0: Ginawaran ni Pope Leo XIV ng Pro Ecclesia et Pontificia Medal si Darlene Zornak, isang deboto ng Our Lady of Manawag na isang misa sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag sa Pangasinan noong Hulyo 18. Pinangunahan ni Linggayin Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang misa at sinabi sa kanyang humiliya na ang pasasalamat ang puso ng kabanalan. Ayon kay Zornak, ang parangal ay hindi lamang pagkilala kundi panibagong panawagan upang higit pang paglingkuran ang simbahan at ang mahihirap. Ang Pro Ecclesia et Pontificia ay isa sa pinakamataas na parangal ng Santo Papa para sa mga pari at laikong may natatanging paglilingkod sa simbahang Katolika.
1: Samantala, 29 na taon matapos siyang ordinahan bilang pari ni Cardinal Orlando Quivedo, na ordinahan na rin bilang obispo si Bishop Nick Vaquilar ng Diocese ng Urdaneta sa Bantay, Ilocos Sur. Sa kanyang mensahe, hinimok naman ni Cardinal Quivedo ang bagong obispo na maging isang synodal bishop na malapit sa mga pari o malapit sa mga pari at mamamayan at mamuno bilang isang mapagpakumbabang lingkod. Samantala, sinabi ni Nueva Segovia Archbishop David William Antonio na ang pangunahing tungkulin ng isang obispo ay ang ipanalangin o panalangin at pakikinig upang magabayan ang simbahan ayon sa Ebanghelyo. Ganun pala ang role ng pari, ano, ng isang obispo, Father.
0: Yes, yung pinakauna dyan, syempre, yung buhay pagdarasal, buhay kabanalan. Mm-hmm. Kasi nga, di ba, you cannot give what you do not have.
1: Yeah.
0: Oo, mm-hmm. Ikaw ay tagapamagitan. Oo, mm-hmm. Ikaw ay isang pastol.
1: Mm-hmm.
0: At ang pastol ay syempre yung pag-care mo sa iyong nasasakupan, mm-hmm. yung pakikinig, lalo na ngayon yung ating simbahan, yung tinatawag na The Synodal Church,
1: yes.
0: na tayo ay naglalakbay bilang isang pamilya ng Diyos,
1: mm-hmm.
0: na mayroon tayong goals na dapat nating ma-realize sa ating paglalakbay na ito. At ipinapahiwatig din sa atin na hindi tayo naglalakbay mag-isa. We journey together.
1: Yun ang importante.
0: Yes.
1: Kaya doon sa mga nagsasabing makiramdam ko mag-isa ko sa mundo, hindi. You just have to open your eyes and your heart. Yun nga eh, kapag kahikulang tayo talaga sa salita ng Diyos,
0: mm-hmm.
1: doon natin nararamdaman na tayo ay mag-isa. Di ba, Father? At ngayon, para masimulan na natin ang ating magandang usapan, Father,
0: mm-hmm.
1: nandyan, may mga bisita tayo.
0: Yun nga, we're so blessed this evening na naman.
1: Yes, pero saglit lang.
0: Okay.
2: Palaganapin ang salita ng Diyos, at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahaginan.
1: Okay, blessed tayo ngayon. May kasama tayo sa studio.
0: Yes, sila ay mga miyembro.

0: Garcia at si Sister Baby Garcia. Welcome po sa God Bless You.
1: Magandang
2: gabi po sa inyong lahat, Father Eric, Ateng Aimee.
1: Yes po.
2: Sa ating mga tagapanood at tagapakinig, magandang gabi po sa inyong lahat.
3: Magandang gabi po at maraming salamat po sa pag-imbita sa amin sa napakasayang programa nyo, Father Eric.
1: O, kwentuhan lang po tayo.
0: Kwentuhan lang po talaga kami ni Ate
3: Aimee. Kami sa pakikinig.
1: Naku, kumusta po kayo? Naku, salamat dahil pareho po kayong doktor, di ba? So, siguradong busy-busy kayo. No. So, paano po ni? Ako, yun ang unang tanong ko parati sa ating mga professional sa dumarating, di ba? So, paano nyo po nababalanse, di ba? Kasi ang hirap, pareho kayong doktor. Malamang bihira kayo magkita sa bahay. O paano ba ang work around ninyo? Sige nga po, pa-share sa amin.
2: Actually po, magkasama naman kami ng isang hospital lang, isang College of Medicine din. Kasi ano kami, ako ay practicing general surgeon at associate professor ng College of Medicine.
1: Okay po.
2: So, yun, magkasama kami.
3: Wala po siyang kawala, ating ayaw. Nasaan po siya nag-arouse ay nandoon din ako. At ako naman po ay isang pediatrician. At pareho nagtuturo din po ako sa College of Medicine. Currently, the chairman of the College of Medicine sa MCU University of Manila Central University,
1: yes,
3: Department of Pediatrics. So, bukod po doon, meron po kaming apat na mga anak, tatlong lalaki at isang babae. Kaya po, yun po talaga ang aming pinagkakabalahan sa buhay. Bukod doon, yung aming mission sa Word of God through the family disciples of the Word.
1: Opo. So, paano po kayo nagkakilala?
2: Sa ospital na.
1: Opo. So, bilang mga doktor na.
3: Ako po ay nag-training pa lang. Siya ay doktor na. So, opo. Opo.
2: Under ko siya.
3: Opo.
2: Wala siyang reklamo.
1: Na-in-love talaga.
3: Na-in-love, opo. Alam mo, ating Aimee, kapag ka ikaw ay doktor, ang iyong ruta ay bahay lamang at hospital. At ang iyong tututukan lamang parati ay mga libro at mga eksaminasyon. So, usually, kapag ka nasa hospital ka, makikita mo love life. Sa hospital din.
1: Sa hospital din.
3: Opo, diba, Father?
1: So, parang taga-media din pala to, no? Taga-media na din na naging ka-partner. So, paano po, nabanggit mo, diba, talagang hospital, bahay. So, paano ninyo nagagawang isingit, no? Or baka nga priority talaga nila?
2: Oh.
1: Itong Family Disciples of the Word Community.
3: It happened later on na, ting Aimee. Kasi po, nung kami bagong kasal, tapos nagkaroon na ng mga anak, sobrang busy po. Hindi po kami madaling imbitahin sa mga gawaing pangsimbahan. Actually po, ang aking buong pamilya na imbita na ng isa kong kapatid para mag-join sa isang Catholic Charismatic Community. Kami lamang pong dalawa ang hindi niya maimbita. After po 3 years na persistent na invitation, ating Aimee, sakalang po kami napapayag. Yun po yung aming naging struggle, yung pagiging busy sa buhay, yung pagiging tutok sa gawain, at kasama na rin po yung pride na alam na namin yan, nag-aral naman kami sa Catholic schools, high school, alam na namin yan. Yung pride, di ba, Father? Panghadlang, akala mo nasa iyo na, alam mo na ang lahat. Spiritual pride. Kaya tanggi po kami ng tanggi. Until such time na si Lord na siguro yung talagang nagsabi sa amin, ay hindi po pwede na hindi kayo magiging malapit sa akin. At eventually, tumango din po kami. So nauna po kami sa isang Catholic Charismatic Community. At yun nga, naging tutok na po kami sa pagsisilbi doon. Until such time, si Brother Norman ay ginawang head ng shepherding, Father, shepherding. So doon nagsimula yung paghahanap namin ng Word of God. Paano isi-shepherd ang mga tao kung kami mismo na shepherds ay hindi alam kung ano ipapakain sa aming mga nasasakupan. So, ikwento mo nga, Brother Norman, paano nagsimula tayo sa Word of God?
1: Sige, from kumbaga from medical books, 'di ba? Napunta ka sa Bible.
0: Spiritual.
2: Mahirap talaga yung balanse ng oras, pero decision namin na kasi every Friday night ang prayer meeting, so dapat maaga kami alis ng hospital para makapag-attend kami ng prayer meeting. So talagang decision yun.
1: Apo.
2: And naging regular ang aming pag-attend.

0: So nung time ng bandang 2001 yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Si Father Arloya pa aming naging spiritual director. At doon na-introduce siya yung itong tinatawag na liturgical Bible study.
1: Okay.
0: Apat kaming nagpunta sa Biblical Center ng Christ the King Seminary, kaming dalawa ni Sister Bibe at saka dalawang kasister namin. Sinampulan niya kami. Nagtanong siya, sinagot namin yung binasa yung gospel, binasa niya. Namangha kami, parang ang simple pero malalim siya na yung mensahe nakukuha.
1: Uh-uh.
0: So mula noon, yun na naging advocacy namin sa ministry at until finally sa Family Disciples of the Word, talagang yun ang aming gustong ipalaganap sa pamilya po siya, hindi lang sa amin o sa magulang o sa mga bata lang, sa pamilya talagang advocacy ng community.
1: Ang ganda, di ba? So ngayon, bukod sa inyo mag-asawa, yung apat na anak, and then pati mga, sabi mo kanina, yung
2: yes,
1: kapatid mo, yung mga kamagkaanak-kaanak pa.
2: Opo. Kaya po, Family Disciples ang tawag sa amin dahil pamilya po kami nagtatrabaho, nagpapalaganap ng salita ng Diyos.
1: Okay.
0: Kasama. Pati nga po yung kasambahay, kasama po.
1: Ay, maganda.
2: Kasama po.
1: Kasi extended family.
2: Yes,
1: diba?
2: Yes,
1: oo.
2: Yes,
1: oh. At saka talagang the family that prays together stays together, diba? Oh.
2: Yes,
1: ako
2: po.
1: talagang paniwalang-paniwala dyan talaga. Mm-hmm. Kasi napakahalaga talaga, Father, na iisa kayo, kumbaga, iisa kayo ng tono, kumbaga, sa isang choir. Diba? Pagka ngayon, pag medyo may isang napapalayo.
3: Nag-segway.
1: Oo, nag-gaganyan, lumiliko. At least meron kayo, isang pamilya kayo nakukuha din sa kanya.
3: Mm-mm.
1: Di ba, Father?
3: Yung ano kasi po, yung sa Family Disciples of the Word,
1: mm-mm,
3: ay binibigyan ng importansya yung relationships ng mga reading, yung connection.
1: Okay.
3: Yeah, halimbawa, sa Sunday, meron tayong tatlong readings, no? Mm-mm. Sa Catholic Church, sa Misa, meron tatlong readings.
1: Yeah.
3: Yung first reading, yung usually sa coming from the Old Testament.
1: Yeah.
3: Tapos yung second reading coming from the letters of Saint Paul.
1: Yeah.
3: Tapos yung gospel.
1: Yeah.
3: No, coming from Matthew, Mark, Luke, and John.
1: Mm-hmm.
3: So ngayon, hahanapan mo siya ng tema na magkukonek dun sa tatlo.
2: Yes.
1: Mm-hmm.
3: Oo. Na maiintindihan mo siya at mapapalalim at mai-relate mo sa iyong karanasan sa buhay.
1: Yes, kumbaga para yung tao makaka-connect din siya doon sa sinasabing sermon, di ba? Okay. So, sa ngayon, ilang taon na po ito? Ilang taon na ninyo to, itong Family Disciples of the Word community?
2: 13 years na po ang Family Disciples of the Word.
1: Tagal na din pala. So, ang dami na nitong miyembro.
2: Ang advocacy po namin ay hindi kami dumami ng dumami.
1: Okay.
2: Nag-outreach po kami.
1: Okay.
2: So yung gawain ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi kagaya ng halimbawa ititrain ka namin na mag-facilitate ng liturgical Bible study. Miyembro ka na namin. Kailangan umattend ka sa amin every week.
1: Uh-oh.
2: Sa amin po palabas, ituturo po namin siya sa isang parokya or sa isang komunidad din.
3: Mm-hmm.
2: At tapos, kayo po bumuo ng liturgical Bible study ninyo.
1: Mm-hmm.
2: So, it strengthens also the parishes.
1: Okay, so hindi siya parami, palawak.
2: Palawak
3: po.
2: Opo.
3: Tapos yung community nyo online, meron din, di ba?
2: Meron din po online, lalong-lalo na po nung nakaraang pandemic. Sa iba't ibang bansa po ay nakapag-training kami online lamang upang doon sa Canada, Hong Kong, US, makapag-form sila ng sari-sariling liturgical Bible studies.
0: Sa Pilipinas, nakarating na po kami ng Marinduque, Mindoro, Laguna.
2: Marami po
0: marami
2: sa Laguna.
0: Opo.
1: Siguro yung mga patients ninyo, kahit papano nakaka, 'di ba? Kasi iba yung doktor na malalim ang pananampalataya.
3: Yes,
1: kasi yun ang talagang may pagmamahal, may concern doon sa pasyente, hindi lang basta gumagamot, 'di ba? Bilang doktor, kasi parang ano yan eh, may ibang ewan ko, 'di ba, Father?
3: Ibang-ibang perspective na tinitingnan ng isang doktor.
1: Yes.
3: Na syempre, ang doktor ay ano ng science, no?
1: Oo.
3: Oh, so, ito, formula na ito, ito na yung mangyayari sa'yo.
1: Yeah.
3: Oh, ito na yung kondisyon ng kalusugan mo.
1: Mm-mm.
3: In the next 2-3 months, ito na yun siya,
1: mm-mm,
3: ang output. Pero kung siguro yung isang doktor ay may malalim na pananampalataya,
1: mm-mm,
3: rooted sa Word of God, tapos yung kanyang pananampalataya, yun yung nagiging force niya sa paggawa niya ng kanyang ministry, ng kanyang trabaho, mas lumalawak yung perspective niya, I believe.
1: Kasi
3: hindi mo lang science na yung ano mo eh, yung tinitingnan mo.
1: Totoo.
3: Doon ka magbibigay ng isang perspective na may awa ang Diyos.
1: Oh,
3: ito yung condition mo ngayon, pero huwag kang mawawalan ng pag-asa kasi may awa ang Diyos.
1: Oo, diba? So, yung faith, kumbaga, napapatibay.
3: Yun,
1: sa pamamagitan, nung kanilang trabahong ibinigay din naman ng Panginoon talaga.
3: Yes. Diba? Gift yan eh. Gift. Bukasyon yan na binigay ng, regalo na binigay ng
1: Kaya
3: Diyos.
1: Kaya nga kailangan, pag binigyan ka ng bukasyon, do your best. Diba? Kasi, ano yun, meron kang pananagutan. Kahit ano, however small yung binigay sa yung responsibilidad.
3: Yung bukasyon, nabanggit natin to, Ate Amy, last time. Yung bukasyon is always connected sa mission.
1: Yes.
3: Kasi yung bukasyon comes from the Latin word bukare. Call. Hindi ka naman tinawag ni Lord
1: nang wala lang.
3: Tinawag ka ni Lord kasi mayroon siyang mensahe at mayroong mission.
1: Tama.
3: So yung mensahe niya, yung mabuting balita na ibinibigay sa iyo is that ma-realize mo siya doon sa mission na binibigay sa iyo. Kung naalala natin noong last Sunday, may nagtanong din ang pagkakaiba ng discipleship.
1: Ah, yes, oo.
3: Ito 'yon siya, Ate Amy.
1: Okay, nakikinig siya tiyak.
3: Related
1: ngayon
3: siya sa lahat ng ito.
1: Mm-hmm.
3: Kasi hindi ka naman pinili ni Lord at tinawag kung wala kang particular na mission.
1: Oo, meron at meron.
3: Oh, sa lahat ng kaniyang mga tinawag, ibig sabihin may special siyang mission na ipinapagawa sa iyo.
1: Amen.
3: At ang mission na yon, ang pagtawag sa iyo ay may mensahe si Lord na ipinapadala na ma-realize mo dun sa iyong mission.
1: Kasi 'di ba bilang mga disipulo, 'di ba? Talaga namang ikaw ang parang extended arm ng Panginoon.
3: Oo.
1: So hindi naman kasi siya pwedeng makita ng lahat o bumaba pa, 'di ba? So nandito siya, gumagamit din siya talaga ng mga tao, ng mga bagay para ipaabot yung kanyang nais, 'di ba?
3: Yeah.
1: Plano sa ating lahat.
3: Tama,
1: so napakapalad nga kapag ikaw ay tinawag. Baka may magtanong, how do we know na kami ay tinawag?
3: How do we know?
1: Yes.
3: So una, dapat kang maging reflective.
1: Mm-hmm.
3: Oo, kasi yung si Lord kasi po, pag tumawag sa atin, lagi magbibigay ng pattern yan.
1: Okay.
3: Oo, magbibigay ng pattern yan. May binibigay na signs yan. Hindi yan basta-basta na out of the blue. Kundi in the course of your experiences, life's experiences mo, mayroon na siyang, piniprepare ka na niya.
1: Mm-mm.
3: And later on, marirealize, kaya pala.
1: Kaya pala nangyari yun.
3: Kaya pala. Kasi dito pala niya ako nililid.
1: Yes.
3: Hindi ka lang basta-basta na ililid ni Lord sa isang path na wala siyang mga preparatory na mga instances sa buhay mo or mga sitwasyon sa buhay mo bago kanya ili doon.
1: Kaya nga po, huwag tayong mag-ano kapag medyo mahirap yung sitwasyon, tayo'y nasasaktan, di ba? Kalma lang, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Pause and pray and then hayaan mong siya ang magbukas ng mga dahilan. Bakit nangyayari ang lang? Kasi totoo everything happens for a reason. For a great reason.
3: Tama. Diba? Ano, tuloy-tuloy pa ba ito?
1: Yes, tuloy yan. Ayaw nga. Gagap pala muna tayo. Yes. Parang ako ngayon na nakalimot, Father.
3: Actually, tinitin ako lang ang cue mo eh. Baka naman mabitin tayo.
1: Sige. Magagap lang po kami at babalik ulit kami dito ng ating mga bisita. Dito po rin po sa...
3: God bless you!
4: GBU. GBU. God bless you. God bless you.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Pag-unlad ng ekonomiya.
7: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
5: Transportasyon.
7: At tiyakin tama ang kalidad, matibay. At nasa takdang oras ang pagtatapos.
5: Kalusugan.
7: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
5: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
7: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
5: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: GBU, God bless you sa DZMM. Palaganapin ang salita ng Diyos sa nataan at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina. Lakbay Bahagina.
2: Okay, 7:33, Father.
3: Oh, yun na nga, Ate Aimee, na sila ay galing sa isang community and then napunta sa, tama po ba? Sa Family Disciples of the Word community. So, paano po binagon ang inyong buhay?
2: Paano nangyari?
3: Ano pong mga pagbabago na nakita ninyo nung nandun na kayo sa community na ito?
2: Yes. Oh,
3: paano binago ng salita ng Diyos ang buhay ninyo? To simplify the question po.
4: Malaking pagbabago. Nung nasa charismatic po kami, nag-grow po kami. Kasi may mga talks, may mga prayer meetings, ganyan. May outreaches, may LSS pa po nun. Tsaka may LSS encounter. Pero, nung ito po sa Family Disciples of the Word, kasi based on the Word of God talaga po siya. Unti-unti na nabago yung ako sa ugali ko, halimbawa. Well, yung nabanggit yung sa misa kanina, dati, pag nagsisimba, siguro papakinggan, tapos, pero pagdating ng homily,
5: naantok.
4: Antok-antok.
5: hindi attentive.
4: Pero napakalaking pagbabago nung nag-LBS kami, Liturgical Bible Study, na talagang in-anticipate namin yung readings, tapos yung sasabihin ni Father, parang sa loob-loob namin, gising kami, talagang nakikinig. So, tama kaya yung napag-aralan namin, ganyan. Tapos sabihin ni Father siya. Yung napag-aralan namin, tapos yung homily ni Father, dagdag po yun sa naging kaalaman namin. Pero hindi lang po yun ang epekto eh. Sa pag-ugali nga, dati mainit ang ulo. Mainit ang ulo ko, madaling magalit. Stricto.
2: Halata
4: yung example ko po yung dati kasi pag nagdadrive ako, may nga-jeep na mga driver na jeep, tatabihan ko yun, tapos sisigaw ako. Pero unti-unti binagon ng Word of God ang ugali ko, pati paano magtrato sa ibang tao. Magaan akong humingi ng sorry, magpatawad din. So, ganun po naging epekto niya. Talagang hindi lang kaalaman na binibigay ng salita ng Diyos, kundi yung pagbabago ng pananaw sa buhay ng pag-uugali.
5: Sa akin naman po, sa pagpapalaki ng mga bata, nabanggit ko kay Father, 9 years old po yung panganay na aming anak nung nagsimula kami sa Liturgical Bible Study. Yung bunso ay 3 taon lamang. So, lumaki po sila na exposed sa Word of God. Sumasali na po sila sa Liturgical Bible Study as soon as yung lalo na yung bunso ay marunong na magbasa, pwede na po yung mag-join sa Liturgical Bible Study. Lumaki po sila na natuto sila ng analytical mind, na hindi sila po basta-basta naniniwala sa anumang naririnig ng mga fad, lalo na sa mga kabataan or yung mga ibang ideologies. Hindi sila basta-basta naniniwala. Naging instinct po nila na kapag kami natatanggap silang mga salita, parang Liturgical Bible Study, ina-analyze din po nila muna bago sila maniniwala. At sa pamilya po, nagkaroon ng open communication. Halimbawa po, sabi ni Father kanina na kinukuha namin yung tema ng lahat ng mga pagbasa at pagkatapos, paano ito inia-apply sa ating buhay.
3: Yon.
5: Pagdating po sa puntong yun, yung mga bata, nakakapag-open up po sila kung ano ang mga nagiging current struggles nila, kung may mga tanong sila. At hindi lamang po ang mga bata. There came a point na kami na po ang dalawa ang pinagsasabihan nila. Sila sila na po yung nagre-remind sa amin, ah, mami, hindi mo dapat binabanggit yung ganyan, or daddy, dapat hindi ganyan. So, naging maayos po ang samahan sa pamilya at komunikasyon, at may time po na ang mga anak namin nagkaroon ng pagkakatampuhan. Syempre, hindi po ito nawawala sa pamilya.
2: Yes,
5: so, tinipon po namin sila. Nagkaroon kami ng family meeting, and we started out with the Word of God. Ano sinasabi ng Word of God? And then, saka po nangyari yung conflict resolution. Naging open po sila, naging maganda yung conflict resolution, at nagkaroon ng mas maayos na pagkakasundo sa mga magkakapatid.
2: Maganda.
5: So, yun po yung naging maganda na naging immersed po kami sa salita ng Diyos as a family.
2: Opo. Pero paano po nabuo itong Family Disciples of the Word community? Kasi di ba, from your own
5: yes,
2: family.
5: Po.
2: So, when did you decide na, okay,
3: dito na.
2: Dito opo. Na. Buuhin na natin ito. Itatag na natin ito.
5: Opo. Napaka-devoted po namin sa pagsisilbi doon sa Catholic Charismatic Community. Pero sinasabi nga nila na may way si God. Hindi kami po basta aalis doon sa dating community, na where we grew and we found friends also. Pero may mga masasakit na pangyayari, Father, hindi mo naiintindihan sa mga panahong yon.
3: Yeah,
5: na bakit nangyayari to? Very devoted po kami sa service. And we found out that God was trying to direct us into another path. And yun pong Word of God, siguro niya gusto niyang ma-highlight. Gusto niyang maipakalat pa sa mas marami. And so that There were 12 of us together with Reverend Father.
4: June 12 po yan.
5: June 12. There were 12 of us.
2: Independence Day?
5: Oh. Independence Day po yan. Kaya po, memorable. And 12 of us had a meeting and decided na we form our own community. Maliit lang po. We started out as 12. And lumawak po ng lumawak hanggang sa yung gawain ng pagpapakalat ng salita ng Diyos ay nakarating po sa mas marami.
2: Ang ganda, Father, di ba?
3: So, ganoon naman, di ba yung the parable of the sower, no?
2: Yes.
3: So, tayo yung, hindi lang kasi si Lord yung ano, yung sower, kundi tayo rin mismo na nakatanggap na ng mabuting balita, o, ay maging sower din tayo sa mga taong nasa paligid din natin, na tayo rin ay pinapadala ni Lord na maging sower din, instrument na makapagtanim, makapaghasik ng mabuting balita o nasalita ng Diyos sa marami pang mga tao.
2: Amen. At saka, Father, no, ako para sa akin, ano, the fact na kinoconnect-connect ka dun sa mga tao na nasa kanya,
5: yes,
2: it's really a sign na, anak, meron akong special assignment for you too. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Oo. So, yun yung nangyari sa kanila.
3: Oo.
2: Oo.
3: Siguro yung ano na lang natin, dagdagan na lang natin yung ating mga pagninilay at yung ating mga pinag-usapan. Ang liturgical Bible study, ito yung distinct sa
5: yes,
3: sa family, disciples of the Word of God.
2: Okay.
3: Na siguro ito rin yung maipopromote natin, no, sa ibang sa mga taga-subaybay natin na for them
5: yes,
3: to grow.
5: Father.
3: Oo, sa kanilang pananampalataya na magkaroon ng time.
5: You
3: yes, have to
5: Father.
3: Sit, you have to reflect,
2: yeah,
3: at you have to share. Parang dalawa po kasi yung ano yung breaking na nangyayari sa misa.
5: Mm-hmm. Yes.
3: Yung sa Word of God, may breaking kasi doon na nangyayari din. You have to break
5: yes,
3: it para ma-digest, para mapagnilayan, para ma-absorb ng tagapakinig. Ang another breaking na nangyayari sa loob ng misa, yung breaking of the bread.
2: Yes.
3: So ito, sa Family Disciples of the Word of God, i-ano natin, nakasentro sa ano, nakasentro sa salita ng Diyos.
2: Mm-hmm.
3: Na I do believe ito yung pinaka- distinct na ano, na
2: yun talaga,
3: activity.
5: Yes, Father.
3: Comparing sa ibang mga communities.
2: Yes. At saka ito kasi, Father, ang distinct pa sa kanila, talagang yung pamilya.
3: Mm-hmm.
2: Yes. Yun yung talagang malinaw na purpose ng inyong Family Disciples of the Word community. Family.
3: Oo.
2: Kasi hindi individual yes, ang target nila. So talagang pag pumasok sila at kumatok, yung buong pamilya na yon plus extended family, kung meron.
3: Ay kasama.
2: Ay kasama.
4: Welcome po sila.
2: Oo. So maganda kasi yun nga, sabi ko nga, di ba, iba yung pamilyang sama-sama talaga na nasa kawan, di ba? Kasi pagka ganun, magiging mas maayos siguro. Magiging din siguro, magiging mas maayos tayo bilang mga tao at ang ating komunidad ay mas magiging payapa. Di ba? Eh kanina nga, yung isang interview namin doon sa isang program, napasabi yung presidente ng isang samahan, di ba? Sabi niya, parang wala nang pag-ibig ang mga tao ngayon. Di ba? Nung sinabi niya yun kanina na, masaktan, sakit sa pakinggan na parang oo nga, bakit ba parang wala nang pag-ibig? Kayo po bilang mga disipulo, di ba, na pamilya talaga yung ano, ano po ang masasabi nyo sa ganong sitwasyon ngayon na, na parang wala nang pag-ibig?
4: Marami po kasing kalaban eh.
3: Factors.
4: Ibang paniniwala, ibang ideologies, malawak po yan. Ang kailangan po talaga maging masigasig ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos.
2: Pamipamilya.
4: Pamipamilya po eh. Kailangan po talaga yun.
2: Hindi pwedeng itatarget mo lang yung isa. Diba? Kasi pag uwi niya sa bahay, kunyari, si Mrs. lang ang dumadalo. Usually, Mrs. ang nauuna. Diba? E pagbalik niya sa bahay, sasabihin ng asawa, oh, ginabi ka na naman dyan. Mm-hmm. Diba? Yung mga bata, ganito, ganyan. So, masusumbatan pa siya. So, pwedeng isang araw bibitaw siya out of pressure. Yes. Oh. The same para sa anak. Diba? Mm-hmm. Gusto niyang dumalo. Mm-hmm. Hindi na, umuwi ka na. Sayang lang oras mo dyan.
3: Oh. Siguro, ito yung pwede nilang ma-advise doon sa may mga sitwasyon na ganito sa loob ng pamilya. Mm-hmm. Yung isa o dalawang miyembro lang ng pamilya, yung active, tapos medyo hindi naman hostile, kundi hindi supportive. Hindi supportive yung ibang
2: minsan
3: members.
2: Minsan hostile talaga. Oo.
3: Napaparinggan ka. Yes. Parang binabash ka pa nga eh.
2: Oo. Diba?
3: Yung so ano po ang pwede niyong maipayo sa kanila po?
2: Siguro both dun sa taong nagiging parang nababash na sarili niya, pamilya o kaibigan, at saka dun sa taong siya naman yung nandun at dadat na naman ng tao na nagpipilit talagang maglingkod.
5: Father, kapag ka-exposed tayo sa Word of God, nag-iiba po ating aura. At makikita po yun ng mga tao, lalo na sa within the family. Magtataka sila, bakit parati kang masaya? Bakit parati kang, ano,
2: kinaiinisan pa ng iba yan.
5: Oo.
2: Diba?
5: Kinaiinisan.
2: Parang, diba? Dami-dami nang problema eh. Parang
5: happy. No? Paano mo pa nakikitang makukuha ng umiti? So, makikita po sa character natin kung ano epekto ng salita ng Diyos sa atin. At, siguro, hindi siguro, Father, talagang maraming dasal ang kinakailangan upang yung mga kumukontra sa atin ay finally makita nila yung wisdom ni God, yung enlightenment. Tulong-tulong po yan. And we also pray as a community, as a family, para mas malakas po dating sa langit. Sama-samang pagdadasal. Kasi nga po, nabanggit ni Brother Norman, napakaraming kalaban. Pero kahit ano po ang laki at lakas ng kalaban, wala pong mas lalakas sa ating panalangin sa Panginoon.
3: Amen.
5: Wala pong mas lalakas sa kanyang wisdom. At yun po ang ating sandigan sa lahat ng oras.
3: Amen. Beautiful. Napakaganda.
2: Diba yung hostility? Diba? Kunyari sasabihin, ito personal na karanasan ko, kapatid ko. Hindi ba merong nangyari, di ba? Hindi, ano na lang na, hindi, ano, sige, ano, si Lord na naman. Ako ate, hindi pwedeng puro si Lord. Ganon. Di ba, may ganon, makakatanggap ka minsan ng ganong salita. Pero, pagka ganon, tatahimik ka muna, hayaan mo na lang muna. Kasi, hindi mo pwedeng kontrahin yun, Father.
3: Yes.
2: Oo, magtatalo lang kayo, di ba? At hindi rin magiging maganda ang bunga. Pero, yun nga, sabi nga, huwag ka mapapagod, diretso lang. Tuloy-tuloy, di ba? Kahit na hostile sila sa'yo, ngiti ka pa din.
3: Pero umabot din po ba sa point ng ano,
2: na
3: sa inyo po, na mayroon ng medyo nag-comment ng kakaiba?
2: Oo. Lalo sa ospital.
5: Marami po, lalo na po sa ospital. Marami, Father.
3: Ano po, paano nyo po in-overcome yun?
5: Actually po, si Brother Norman, tinatawag sa ospital na minsan bishop, minsan father. Opo. Kasi po, Father, hindi naman po compartmentalized yung buhay namin eh. Tama. Hindi po kami family disciples ay banal. Pagdating sa ospital, hindi na po kami banal. Doktor na po kami doon. So, ang buhay po dapat, kung ano po yung tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, kahit saan ka, nasa bahay ka, nasa ospital ka, nasa universidad ka, yun po ang ipapakita ninyo. So, kung...
2: Ang hirap.
5: Opo, yung tama talagang, po yun.
4: Ano po yung sabi niya, persistence, yung talagang, sige, okay lang yan, kahit ano sabihin nila, tuloy-tuloy lang.
5: Opo.
4: Gaya sa amin, sa department namin, o sa mga estudyante namin, iba-ibang lahi.
2: Aha.
4: May mga Indians, may mga, tapos iba-ibang religion.
5: Ibang religions.
4: Yes. Pero binibigay namin yung LBS, yung Bible study sa kanila. Mini ano lang, yung readings sa coming
5: we
4: Sunday.
5: We give the message.
4: Kini-share namin yon. Kahit na, halimbawa, Islam sila or ano.
5: Yan, they appreciate.
4: Nakikinig po eh, nakikinig sila. And na-appreciate yan, natutuwa sila, merong ganun. Kasi marami sa mga, yung mga fourth year, yung graduating students, nag-duty sa hospital, busy, hindi nga makapagsimba.
2: Mm-hmm.
4: So, napupulot nila yung gano'n. So, yun nagbibigay ng inspiration na patuloy lang sa gawain.
2: Oo. Mm-hmm. So, parang sa simula, pagka kunyari, pagbukas ng klase, di ba, magbibigay kayo ng gano'n, parang, siguro may gano'n muna, tataas muna yung kilay.
3: Oh, bakit na ganito ito?
2: Magtatawanan, di ba? Merong hagigikang maririnig, tama po ba? Pero eventually,
3: pag nasanay,
2: hahanapin na nila. O bakit parang wala yata today?
3: Bakit prayer? Bakit wala ng prayer?
2: Oo, di ba? Alala mo yung kwento ko noon, yung taga Victory Church.
3: Yes, oo.
2: Di ba, panay ng padala, araw-araw. Di ko pinapansin noon, pandemic. Padala ng padala. Eh, biglang tumigil. Ba't wala?
3: Wala na.
2: Tapos pangalawang araw, pangatlong araw ako nag-text, sabi ko, uy, Candido yun ni si Cesar. Candido, ba't wala ka pinapadala? Uy, nahanap niya. Tapos alam mo bandang huli, ako ang nag-search kung saan niya kinukuha. So ganun din po yun. So nagtatanim ka, minsan akala mo hindi nag-grow, pero actually sa ilalim nagkakaugat.
5: Yes.
4: Amen. May dagdag lang po sa pamilya po na paano sa pamilya. Kasi, siyempre, pero dapat umpisan po sa mula bata po yung mga sila eh. Buuin yung culture of faith. Tapos, magpakamagulang ang magulang po. Ang mga anak ang susunod sa magulang.
2: Magpakamagulang ang magulang.
3: Yun.
2: Okay, so ano muna natin, puputulin natin ulit saglit. Saglit na saglit lamang po. Hindi pa po kami tapos dito sa
6: God Bless You!
7: God bless you sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
8: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Hiya naman kayo.
7: Transportasyon.
8: At tiyakin tama ang kalidad, matibay. At nasa takdang oras ang pagtatapos.
7: Kalusugan.
8: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
7: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
8: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
7: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: GBU, GBU, God bless you, God bless you.
11: Inyo ang Panginoon. Ano maituturing mong dakilang kayamanan sa iyong buhay? Kapag narinig natin ang salitang kayamanan, ang unang pumapasok sa ating isip ay mga material na bagay. Pera, mga property, negosyo at impluwensya. Ang kayamanan ay hindi lang material na bagay. Ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos ay ang mga bagay na maglalapit sa atin sa kaharian ng langit at maghahatid sa atin sa kaligtasan. Ang ating ebanghelyo ngayong linggo ay patungkol sa mga talinghaga, tungkol sa kayamanang nakabaon at nahukay, at tungkol sa mamahaling perlas. Mga kapatid, ang lahat ng bagay sa buhay natin ay mga yaman, mga biyaya at grasya na nagmumula sa Diyos na dapat nating ingatan at palaguin. Maraming kayamanan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kasama na doon ay ang mga talento, kakayahan at abilidad. Dapat nating pagyamanin, dapat nating i-invest at i-develop. Dahil ang mga ito ay magiging daan para mapaglingkuran natin ng Diyos, mapaglingkuran natin ang ating kapwa, at maghatid sa atin sa kaligtasan. The greatest treasures are those invisible to the eyes, but found by the heart. Katulad ng faith, virtues, and gospel values. Real treasures are felt by the soul. You know these gifts by how they make you feel, not by looking at them. Mga kapatid, ang tunay na kayamanan ay may hatid na kagalakan, may hatid na kapayapaan at kapanatagan ng kalooban sa ating buhay. Ang tunay na kayamanan ay maghahatid sa atin sa kaharian ng langit, at hindi sa kapahamakan, hindi sa gulo, at sa pagkakawatak-watak. Amen.
2: Ang ganda, di ba? Wisdom and intelligence. Diba? Yung tunay na kayamanan. Kasi yung pagka material things, that's happiness.
12: Oo.
2: Pero kapag eternal things, galing kay Lord, that's joy.
12: Joy.
2: Yun ang difference, di ba? Mm. So, yung i-achieve natin, ang pilitin natin ma-achieve yung joy.
12: Yes.
2: Di ba?
3: May tinatawa na, the joy of the gospel.
2: Yes.
3: Sabi ni Pope Francis, the joy of the gospel, yung kagalakan na nagmumula dun sa salita ng Diyos.
2: Amen.
3: Oo.
2: Mm-hmm. At saka ano ha? Ay, sorry.
3: Yung nakuha mo, yung insight mo, yung joy mo ng pagbabasa at i-apply mo sa buhay mo, yun siya, the joy of the gospel.
2: Alam mo, sabi nga tandaan po natin na before we land our feet sa sahig, di ba? Pagkagising sa umaga, magdasal muna tayo.
3: Oo.
2: Yan. Magdasal muna tayo. At makikita nyo talaga, iba yung maghapon. Andun pa rin. Medyo may taray ka pa din. Tao ka pa rin naman, di ba? O pero, kaya mo nang kontrolin. Sabi nga ni Brother Norman, di ba? Makokontrol mo talaga. At isang mawawala talaga, pag-worry mo sa future at pagbabaliktanaw mo sa pangit na nakaraan, kasi talaga ma-appreciate mo na yung present.
3: Yun.
2: Oo, 'di ba? Present, kaya po siya present kasi regalo yung today. Okay. Basa muna tayo bago natin sila hingan ng last message.
3: Sabi ni Dory Banez, napakahalaga po na kapag ang pamilya ay lagi nakatuon sa pagpapahalagang spiritual, nararapat lang na ang ating buong pamilya kasama ang ating mga anak lalong-lalo na mamulat ang kaisipan at pagpapahalagang spiritual. Magkaroon sila ng oras sa pagbabasa ng Biblia upang maunawaan ang salita ng Diyos. Bagaman minsan ay matatalinghaga ang mga mensahe na nakapaloob sa Biblia, subalit kapag ito ay nakaugalian at nabibigyan natin ng oras, ay hindi imposible na unti-unti nating nauunawaan ang mga matatalinghagang salita ng Diyos at nagiging sandigan at pinagkukunan ng lakas ng buong pamilya upang mas mapalapit pa kami sa Panginoon. Salamat po.
2: Kaya nga ang pagbabasa po ng Bible hindi in one sitting, ha?
3: Oo, dapat magbibigay lagi tayo ng oras.
2: Okay, matagal nyo nga manood ng Netflix eh, di ba? Ayan, si Rita Ray po ng Numancia, Aklan, nag-good evening lang naman siya. Salamat daw sa pagbalita, Father, sa anniversary ng Diocese ng Kalibo. Happy talaga ako, avid listener every Sunday. Salamat, Rita Ray.
3: Sabi naman ni Rayo Tata Kashika Balo na Hara.
2: Ang haba po ng pangalan ninyo.
3: Shout out po kay Darwin Sidelio Kabalan, Lirio Sidelio Kabalan, Rayo Tata Kashika Kabalan, o Hara Rosario Sidelio Kabalan sa Barangay Katmon, Malabon City. Maraming salamat po lagi sa inyong pagsubaybay.
2: At hello po kay Calando Marquez ng LTAP. Nakikinig na naman sila at nanonood ngayon.
3: Oh, binabati ko rin ng magandang evening yung kaibigan ko sa Surigao City.
2: Wow.
3: Oh, nakakaabot pala doon Ate Ivy. Malinaw. Si Joan Dialogo Idera. Good evening, Jo.
2: At kanina may nag-missed call. Actually, missed call lang yung para sabihin nakikinig siya. Ayan, si Emil Carion. Ayan, ang ating kaibigan din sa media.
3: Yun.
2: Okay. Oh. So, hingan po natin ng last message ang ating mga bisita. Brother Norman and Sis Baby Garcia.
4: Opo. Tandaan po natin ang salita ng Diyos ay hindi lamang binabasa. Ito'y pinag-aaralan, isinasaisip, sinasapuso, isinasabuhay. At sa amin, ihigit sa lahat, ipinapamahagi sa pamilya.
3: Yun.
5: So, nasa salita po ng Diyos ang pag-asa at ang lakas. Andyan po ang wisdom ni God na gusto niya iparating sa atin. At pangako po sa mga pagbasa ngayong linggo, kapag natamo natin ang wisdom ni God, then everything will work for good for those who love God.
2: Amen! Napakaganda, di ba, Father? Okay, so kailangan natin ulit ganun talaga. Kapag may simula ay may katapusan, pero at least masaya tayo nagtatapos parati, di ba? Susunod po sa amin ni Father Eric, si K-Pop's Playlist. Kasama naman syempre si Pops Eric G. Tulad ng dati, sinasabi ng inyo ating Aimee, kung tayo po ay punong-puno na ng agam-agam at katanungan sa buhay, just let go and let God. I love you!
3: Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, na lagi nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. God bless you at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabi. Bye-bye!
10: GBU, GBU, God bless you. God bless you. GBU, God bless you. Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 8 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county jail. Come shake your body, baby, do that congan. Mga Paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Join na lang kayo. Let's all have a good time. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: Kapamilya, huwag ka nang magkaila. Sumayaw ka, di ba? Magandang gabi, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Punas-punas muna ng pawis, bilis. Habulin na yung tawa. Ayun naman. Mga OPM dance, OPM dance hits of the early 2000s. Actually, pwede pa akong magtuloy-tuloy sana eh. Kaso, tatlo lang, hanggang tatlo lang talaga tayo dyan. Si Gerson, napagod na oh. Napagod kakanood. Si JP ba yung sumasayaw dyan? Napagod na kakanood. Ayun nga, siyempre maskulados ang inyong huling narinig, di ba? Jumbo Hotdog mula sa taong 2004. At siyempre ang Sex Bomb Girls noong 2003, abay sumikat ng husto at ang dami-dami naman talagang nahumaling kasasayaw dyan sa spaghetti song. Ako mas gusto ko yung spaghetti pataas. Abay siyempre going up, di ba? Maganda yung kaysa sa pababa. At sinimulan po natin ang ating palatuntunan ngayong gabi, mga kapamilya, with, of course, Quiz Bong Navarro, ang kanyang Totoy Bibo. Magandang gabi at welcome sa Sunday edition ng ating palatuntunan, K-Paps Playlist, Bida ang OPM dahil Linggo. At mamaya, sisimulan na natin ang ating OPM. EPM mo. Bukas na bukas po ang ating linya, 0919-278-3000. Tatanggap po tayo ng inyong mga OPM requests hanggang alas 10 ng gabi, kapamilya. Kapiling po ninyo ang inyong pops ng bayan, pops ng baryo, pops ng syudad, pops ng probinsya. Ako po si Pops Eric Galang,
1: your favorite DJ.
0: Thank you. Hoy, alam nyo kagabi, di ba, sabi ko nga eh, inuugali kong batiin ang mga naka-staycation, ang mga naka-bakasyon. Dahil sabi ko nga, marami sa mga hotel sa Pilipinas, majority po ng mga hotel sa Pilipinas, malamang sa hindi, eh ang kanilang cable provider, merong DZMM teleradyo. So di ba, kagabi, binati ko yung aking kaibigang si Nixon C. Nasa Boracay, nanonood ng teleradyo. Sabi ko nga eh, maraming mga nagbabakasyon, nag-holiday sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yung iba nagsistaycation lamang sa mga hotel dito sa Metro Manila. Maraming nakatutok talaga sa DZMM teleradyo. At hindi nga ako nagkamali. Hindi ko lamang nakuha ang pangalan. Nakalimutan kong tanongin yung pangalan eh. Kanina po kasi dyan sa, dito sa Novotel, sa Cubao. Di ba nga po, ako, lagi ko naman sinasabi, ako po'y kabilang, ang aking pamilya, kami po'y kabilang sa The Feast, sa Feast Novotel Cubao. So every Sunday, that's where we hear Mass, and that's where we attend The Feast. So kanina, after ng morning session, kami na nanghalian muna doon sa Katabing Mall, tapos bumalik na ulit sa Novotel. Merong napaka-grasyosong magandang lalaki. Di ba? Ang pogi ni Kuya. Oh. Nakaupo lamang siya dun sa may lobby. At sinabi nga niya, uy, nanonood ako siya kagabi. And from the looks of it, they were parang pa-check out na sila eh. So malamang naka-check in the previous night sa Novotel. So, hindi ko nga lang nakuha ang pangalan. Sayang, isa-shout out ko sana. So kuya, kung nakikinig ka man ngayon or nanonood ka pa rin, very much appreciated yung iyong pakikipag-converse, pakikipag-usap sa akin. Ganyan. Ako'y natuwa talaga, genuinely. Nakakataba naman talaga ng puso. Kapag meron ka na i-encounter sa labas na, uy, pinakinggan kita kagabi. Uy, napanood kita kagabi. Hanggang ngayon, I've been doing this for close to 3 decades now. And it still excites me. You know, I'm on my 29th year in the business, and it still excites me every time meron akong makikilala or meron akong makakasalamuha sa labas na nakapakinig or nakapanood ng aking programa. So tama talaga, no? Marami sa ating mga hotels in Metro Manila and all around the Philippines, all over the Philippines, ay sa mga oras na ganito ay nanonood sa DZMM Teleradyo. So maraming salamat sa inyo. Gawin nyo rin na talagang ano, Monday to Monday, ganyan. Kasi nga naman, di ba? Balitang kumpirmado at sigurado. Eh, kung ikaw yung tipo ng tao na, anong tawag ng mga ano dyan? Jet setter, yan. Jet setter sa Pilipinas lamang, di ba? Eh, pwede naman yun eh. Ikaw yung tipo ng taong biyahe ka ng biyahe, ang trabaho mo brings you to places all across the Philippines. Eh, pagka ikay pupunta sa iyong accommodation at nagkakataong merong cable TV at na sasagap mo ang DZMM Teleradyo, iyan ang pinakamagandang kuhanan talaga ng balita at impormasyon. Dahil nga, kumpirmado't sigurado. Isang ka pa. Diba?

0: lahat ng yan may meron talaga dito po sa DZMM. Diba? Sige. Babay na po ha, hanggang sa susunod pong... Ay, di. Teka, kasi simula lang natin. Sandali lang. Ibibigay ko ang ating topic for tonight. Kasi nga, di ba, mga the past few days, siguro mula nung Huwebes eh, nagmula nung Huwebes, medyo sumungit na ang panahon. Tapos kanina lang talaga medyo lumiwanag dito sa Metro Manila. Pero marami pa rin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang patuloy na nakakaranas ng ulan, di ba? So, maigi lamang. Eh, alamin ko na sa inyo. Ano bang nararamdaman mo, kapamilya, kapag ka umuulan? 0919-278-3000. Sagutin ang simpleng katanungan na yan. Samahan mo na ng OPM request. At ay gagawin ko naman ang aking makakaya. Hahanapin ko talaga kahit na ano pa yan. Basta OPM. Pag di ko mahanap ng one try, yun yun. Walang tiyaga. Anong nararamdaman mo kapag ka umuulan? Yung iba kasi, di ba, nalulungkot, nasisenti. Yung iba naman, yun. Oh, di ba, kuya HB, ikaw, ito, alam ko si kuya HB, pag ka umuulan, ano to, masaya to eh. Kasi libre ligo, di ba?
1: Asan ba yung baseball bat dito?
0: Violent ka na naman eh. Baseball bat ka agad eh. Eh, alam ko masaya ka kapag ka umuulan. Kasi may mga tao naman na nalulungkot kapag ka umuulan, di ba? Yung iba naman, para bagang tinatamad kapag ka umuulan, inaantok, ganyan. Sino ba namang hindi maingganyong matulog? Music to my ears, sinasabi nila yung patak ng ulan sa bubong, di ba? Eh, paano daw kapag ka walang bubong? Hindi patak sa mukha mo, ganyan. Anong nararamdaman mo, kapamilya, kapag ka umuulan? Yan ang ating katanungang naghihintay ng kasagutan. Sa oras nating 20 minutos makalipas alas 8 ng gabi. Sige, let's pause for our first break for tonight. And we'll be coming right back with more music, mga nagagandahang OPM hits. Ang iahatid sa inyo ng K-Paps Playlist. Kapiling po ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
15: Ako to, si

0: Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Paps, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
1: sa DZMM.

0: Alam nyo ako rin mga kapamilya, miss na miss ko mga ganitong klaseng tugtugan, no? Di ba? From 1987, Father and Son with Miss na Miss Kita. Father and Sons pala. Oh, marami yan eh. Sino kaya sila ngayon, no? This was a big hit, mind you. Mula nung lumabas ito hanggang sa... Actually, hanggang ano eh. Mga late 90s to early 2000s, whenever you play this song, talagang na... Napakaraming natutuwa. At syempre, before that, narinig din natin, Miss Imelda Papin, Isang Linggong Pag-ibig. As requested by our EP. Ang napakatikas si Gerson Cruz. Buti nga na-remind sa akin ni Boss Gerson kanina itong Isang Linggong Pag-ibig. Matagal-tagal na nga natin hindi napapakinggan. And of course, that three-song sweep was ushered in by Renz Verano mula taong 1996. Ang awiting Ibang Iba Ka Na. Diba? Dati, paborito ko yun sa video, okay? Pag mga nakakaapat pataas na ako, nabote. Iba na. Ngayon, iba na. Hindi ko na kaya. Oo. Pero kakaiba rin naman talaga ang tunog ng isang Renz Verano. At sa ngayon, na napakagaling pa rin niyang umawit. May mga guesting siya recently na napanood ko. Napakagaling pa rin. Renz Verano was a good friend of our FM station before. Of 101.9. Napakadaling imbitahin sa mga event namin dati. 8:38 ang oras, kapamilya. Pinag-uusapan natin ngayon. Ano ang nararamdaman mo kapag umuulan? Asya, sige, babasa tayo ng mga sagot. Umulan nga bigla. May mga pakulog pang nalalaman tayo dyan, ha? Pero kidding aside, alam nyo kaya napili ko rin ito? Kasi nga, di ba down south? Alam ko sa Davao, may mga lugar na baha pa rin eh. Oo, at talaga namang nakita ko nga yung post eh. Hindi ko nga lang alam kung confirm, pero it came from the page of MMDA GM Torre. Pati nga yung kanyang bahay daw dun sa yung property niya dun sa Davao City talagang binaha din. It was not spared of the floods, of the flooding. So para sa mga kapamilya at mga kababayan natin dyan, alam ko maraming mga nanonood sa atin dyan sa Davao kapit lang po, ha? Hindi literal, ano ba? Ibig sabihin eh, don't lose your hope. Ika nga. Narating, babaligtad din ang sitwasyon. Ika nga, iginhawa din, diba? Asya, basa tayo ng mga kasagutan. At yung mga request nila, ipi-play natin after our break, ha? So, babasahin ko na yung sagot ngayon. And then, iba back-to-back-to-back natin. Tatlo ito eh. Tatlong mga awitin. Tatlong mga awitin ang request nila. Siyempre pa ang ating buena mano, Tita Lina Ho ng Plaridel Bulacan. Sabi ng Tita Lina, K-Paps Playlist, gandang evening and blessed Sunday sa nag-iisang Paps ng Bayan, Paps Eric G. Sagot ko sa tanong, nakakagaan ng loob kapag umuulan, huwag lang bumaha. Masarap kumain at matulog, lalo na kung kumpleto kami ng mga anak ko sa bahay. Wala akong aalalahanin. Naabutan sila ng baha sa labas. Parikas ang OPM song na Tell Me by Joey Albert. Salamat, Paps Eric. See you again next week. Good night and God bless. Salamat din, Tita Lina. Oo nga, ano, nakakagaan ng loob minsan talaga kapag umuulan. Tapos yung alam mong yung lugar mo eh hindi binabaha. Diba? Sana nga ganyan ang ano, mararamdaman ng karamihan sa ating mga Pilipino. Anytime soon, pwede naman eh. Pwede, anytime soon. Diba? Ipagdasal natin na tumino na talaga yung mga flood control projects, di ba? And sana naman din yung mga flood control projects and the scandals and yung mga kinasasangkutan ng mga ilang personalidad, huwag naman sanang i-weaponize din ng ilang pang personalidad. Di ba? Nakakalitot, nakakagulo ng isip ng mga tao. Pero napakasarap talaga. Sarap ng, kasi ako po, lumaki ako sa Marikina talaga. Diyan ako nagkamuwang. And the majority of my younger years, eh natuto akong kung paano mag maglakad sa baha, kung paano mag mabilis na pagtataas ng mga kagamitan sa bahay dahil paparating ng baha. Natuto ring mag-alaga ng mga hayop na iniingatan para sa pagdating ng baha eh, hindi sila malunod. Diba? So ganun yung aking kabataan. So finally, when I got the chance na ay hanggang nung sa mga panahong umalis ako ng Marikina to live with my own family already para kami manirahan dito sa Lungsod Quezon. Up until that time, binabaha pa rin ang Marikina. Pero ngayon, napakaganda ng improvement. Bakit? Kasi sineryoso ng local government ang paggawa ng infrastructure na makakapigil sa madalas at malalim na pagbabaha. Iba minsan kasi hindi mo maiwasan talaga pag sobrang lakas ng buhos, magkakaroon ng ano yan, ng pondo ng tubig. Pero sa ngayon, ha, kasi my youngest daughter still studies in Marikina. So madalas pa rin akong araw-araw nandyan ako sa Marikina. Hatid sundo. So nakikita ko pa rin kung paano tumataas ang tubig sa mga kalsada kapag umulan. Pero makikita mo nga napakabilis nang mawala. Unlike my younger years. Di ba? Doon kasi sineryoso. Ika nga ginawang mainam yung flood control. Sana nga sa mga ibang lugar din sa Pilipinas, di ba? Ay, nalalayo na tayo. Ay, balik tayo sa topic at hand. Nararamdaman lang tuwing umuulan. Di kasi nga, yung sagot ni Tita Lina, di ba, nakakagaan ng loob. Tas, if you don't really have any care about the rain or about flooding, ang sarap pagka umuulan. Sabi ni Romar, good evening DZMM, good evening Paps Eric. Tagal kong nawala. Naging busy ako these past few weekends. Namiss kong tugtugan nyo. Ang daming umaandar sa utak ko kapag umuulan. Overthinker ako kasi. Padalas kong iniisip yung mga past decisions ko, if tama ba yung decision ko. Ganon. So far, I'm happy sa mga decisions ko na lagi kong iniisip kapag umuulan. Speaking of ulan, pa-request po ng ulan by River Maya. Salamat, Paps Eric. Sige, coming up din yan, ha? At eto na yung pangatlo natin dun sa back-to-back-to-back. Ang request naman ni Maymay, si Maria Isabel Hernandez. Good evening, Paps Eric. Request po ng Huling Sayaw by Kamikaze. Ba? Ganda to, ha? De actually, isa to sa mga paborito sa Kamikaze. Kasi kasama nila si Kyla. Kasi ang ganda nung ano, mamaya maririnig nyo naman eh. Yung pagkakasama-sama ng mga tinig ni Jay, Jomal, tapos si Kyla. Para dito sa Huling Sayaw ng Kamikaze. 8:44 ang oras natin. Pausing for this break. Coming back with the requests of Tita Lina Ho, of Romar, and Maria Isabel. Dito po sa K-Paps Playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Pag-unlad ng ekonomiya.
6: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan
5: at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Hiya naman kayo.
6: Transportasyon.
5: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
6: Kalusugan.
5: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
6: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
5: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
6: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage, ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Paps, tugtuga na! Kasama si Paps Eric sa K-Pops Playlist
9: sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 9 ng gabi.
1: Paps, tugtugan na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.

Music coming from Marites. O, diba? Si Marites. Kilala niyo si Marites. Magmamahal, masasaktan mula sa taong 2001. So, 25 years old na rin yung awitin na iyan. Alam nyo kasi, mga kapamilya, no, early 2000s. Diba ito, syempre, para sa ating mga kasing idara natin at yung mga mas matatanda pa. Alam naman natin, noong early 2000s, late 90s to early 2000s, nagkaroon po ng pagdami ng mga awit ng mga magagandang babae. Naging ganun yung trend, di ba? Nandiyang, and singing yung mga sinasabi nating mga jukebox hits. Di ba? Nandiyan ang mga kagaya ni na Selena Sevilla, May Rivera. Diba? Yung mga kagaya si Gabriela. Ayan. Isa po ito si Marites doon sa mga sumikat nung mga panahon na yan. At ang mga awitin na lima, madalas din namin patugtugin dati sa FM. Those were the days, ika nga. At syempre, narinig din natin the April Boys, Sana'y Laging Magkapiling, at ang J Brothers Band, ang Sana'y Bigyan Mo ng Pansit. Eh, pansin, hindi pansit. Pero kung magbibigay naman kayo pansit, wala din naman ako magagawa doon. Tatanggapin ko po ng bukal sa aking kalooban. Kinsi minutos makalipas alas 9 ng gabi, tamang oras sa buong Pilipinas. Ito po ang panatuntunang K-Paps Playlist. Kapiling po ninyo ang Paps ng Bayan, Paps Eric Galang. Hanggang alas 10 pa tayo, ha? So relax ka lang dyan. Pag-usapan natin ang ating topic for tonight. Anong nararamdaman mo kapag ka umuulan? Ayan na, may mga kasagutan dito na babasahin tayo. Ito, unahin na natin si Cesar Corpus. Wala siyang request eh. Siya'y sumagot lamang. Sabi ni Cesar Corpus ng Cavite, nararamdaman ko naman na napapaihi ako kasi malamig. Pa-shoutout mahal ko, Tess Uriam at mga friends Jaime and Lucy Aquino. Ayan. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Cavite, ha? Ayan, si Cesar Corpus. Tama nga naman. Pagkaumulan, malamig, hindi na maiihi ka talaga. Kailangan lang mabilis ka magpunta sa banyo, di ba? Okay, kasi hindi na, lalo sa ating mga lalaki, ha, hindi na po uso, wag na natin gagawin. Ugaliin na nating iwanan na yan sa mga nakaraang panahon. Yung bigla na lahong tatalikod. At magdidilig ng pader o kaya ng poste. Ayan ho naman, hindi yan tumutubo. Yan ho'y mag-iiwan lamang ng mapangheng amoy. Hindi, kasi minsan talaga meron pa rin ako nakikita eh. Yung mga gusto mong sigawan ng traitor, humarap ka! Yung mga ganyan, di ba? Di ba, iwanan na natin sa mga nakaraang panahon yun. Move on na ho tayo sa ganyan, yung napakasamang ugali na yan. Eh, sasabihin na, paano man kung talagang ano na, hingihi na. Pwede naman ho kayong mangatok. Sikat naman ang Pilipinas hospitality, di ba? Tao po, nako, pwede ho bang makigamit ng inyong banyo? Hindi, biro lang, ha? Kasi may security, ano dyan eh, may security issues sa mga ganyan. Pero ang sekreto dyan siguro, eh bago ka umalis dun sa lugar na paniguradong meron kang madadalaw na CR, gamitin mo na, di ba? Kesa yung alam mong aabutan ka sa biyahe mo, kaya kailangan mo magdilig ng pader o poste, mahirap yun.

0: Nalulungkot. Gusto kong balikan ang kabataan ko na naliligo ako sa ulan. Oo nga, no, sarap talagang balikan yung mga alaala na tayo eh. Kasi ngayon, ako lalo. Pag ako'y naligo sa ulan, panigurado sisipunin ka agad. Mahinang resistensya. Pero sarap ng mga panahon na pagka umulan eh, talagang tatakbo ka sa labas, ha? Hanapin mo yung mga kalaro mo eh, no? At sabi ni Julius, I always listening from Camarin, North Caloocan City. Pa-request po ng Kanlungan. Salamat po. Sige, coming up next ng Kanlungan, ha? Isabay na natin, back to back natin yan sa request ni Brother Jerry. Kasi nandito na si Brother Jerry. Ang sagot naman niya sa ating tanong ngayong gabi, sabi niya, sa Pilipinas, may baha at nagkakasakit ang mga tao kapag umuulan at nauospital sila. Mayaman man o mahirap, walang pinipili. So, anong nararamdaman mo kapag umuulan, Brother Jerry? Ayos na yan, ayos na yan. Oh. At ang kanyang request ay tuwing umuulan at kapiling ka, Basil Valdez. Gandang gabi sa iyo, Bro Jerry. Ayan, 9:20 po. 20 minutos makalipas alas 9 ang tamang oras sa mong Pilipinas. Osha, let's pause for this break. Pagbalik natin, ipadugtugin natin ang mga request ni Brother Jerry at ni Julius Bangalando. Pwede pang humabol. Napakalaki pa ng oras ng ating programa. 0919-278-3000. I-viber mo sa akin ang iyong OPM request. At syempre, ang kasagutan sa ating katanungan for tonight, anong nararamdaman mo kapag naulan? Magbabalik ang K-Paps playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities, on the go!
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Paps, tugtuga na! Kasama si Paps Eric sa K-Paps Playlist
1: sa DZMM.

0: Sir Basil Valdez, tuwing umuulan at kapiling ka, napakagandang awitin talaga mula sa mga awit, sa horn section, sa strings, lahat. Favorites natin yan, tuwing umuulan at kapiling. As requested by Bro Jerry. O siya, bago tayo mag-pause for another break. Diba, naging slang bigla. Bago tayo mag-pause for another break. Pagbigyan natin ito ang request ni Enric at meron din siyang kasagutan. Sabi ni Enric, good evening po, DZMM and kay China Pops. Sige yun. Ay, ako pala. Mag-request po ako ng kantang Rainbow by South Border. Sobrang meaningful po kasi ng song, mahahalin tulad kasi yung problema sa ulan. Lilipas din po and better days will always come after the storm. Solid listener po kami sa inyong program and DZMM. Babati na rin po ng advance happy birthday si Aya Timaho. Amats niya po yung mga playlist niya po. I'm guessing pag sinabi niyong amats niya, gusto niya, di ba? Kasi panahon namin iba yung amats eh. Oh, pre, lakas ang amats mo ah. So ngayon,
1: uy,
0: parang ano.
1: Pasama yun.
0: Oh, ikaw, lagi ka may amats dyan eh.
2: Uy, ayun. Oh yeah.
0: Paki-paki-paki-paki-pasa dito yan. Sandali. Ayan, thank you po China Pops. Salamat din Enric. Asya, sige, ito patugtugin natin ang iyong ni-request. Ang galing nung iyong pagkaka, you know, the way you put it. Problema nga parang ulan, 'di ba? Then lilipas and then better days will always come after the storm. So here we go with South Border. Rainbow sa DZMM.

south border with rainbow. Talaga nga naman, dapat maniwala tayo dyan. The rainbow always after the rain. Diyan nga, during the rain, may rainbow din, di ba? Oh, meron yun. Pagka yung manakana ng ulan, pagkidlat lang. Meron. Di ba, after showers, nakikita mo si kalayuan, umap yung rainbow, di ba? Ako, para ano eh, para pa rin bata mag-isip minsan si Pops Eric ninyo, mga kapamilya. Kasi, natutuwa pa rin na may nakakakita ng paghari. Merong ano eh, merong kaibang pakiramdam na nadadala. You'll never get to see a rainbow. Pero mga simple joys na kailangan nating i-enjoy sa ating mga buhay, di ba? Yung nakakita ka ng rainbow, yung nakakita ka ng ibon na matagal mo nang hindi nakikita, di ba? Ako medyo ano man ah, medyo yung iba natatakot, medyo morbid yung dating nung mga ano to, uwak or mga crow. Pero pag ako nakakakita ng mga crow, natutuwa ako. Hindi ko lang bakit. So minsan matatagpuan, makikita ko na lamang. Ako po'y mapalad na ang aming lugar na tinitirhan ay mapuno. So doon mismo sa loob ng aming bakuran, ilan ba ang puno namin doon? May santol, may siniguelas, may rambutan, may kamyas. Merong anong tawag doon? Kalabas. O yung sinasabi nilang miracle fruit. So ang daming pwedeng dapuan ng mga ibon. So ako'y natutuwa kapag ako'y nakakakita ng crow. Marinig ko pa lang yan eh. Alam mo na kagad eh. So yun, simple joys. Nakakita ka ng rainbow, nakakita ka ng ibon. Misa nga kahit bubuli, natutuwa ako kasi bihira na ako makakita ng bubuli ngayon. Di ba? Ang bubuli is salamander eh, no? Tama ho ba? So yan, dapat maging thankful tayo sa mga ganyang pagkakataon. Isa pang bihirang-bihira mo nang makita ngayon, yung gasolinahang mura, yung ano, yung presyo ng gas tsaka diesel, di ba? Simple joy din yan. Pag nakakita ka, nadaan mo, uy, mura! Tigil ka na kagad. Pakarga ka na doon, di ba? Ayan, ha? Alam naman natin, napipinto na naman ho ang pagtaas ng mga produktong petrolyo sa darating na Martes. Martes naman lagi yan, eh. Yan naman po eh, ika nga, kasama yan dun sa kategory ng mga stuff or things that we cannot control. So kailangan ni maano tayo dyan. Kailangan hindi tayo maging magpadala sa ating emosyon sa mga ganyang nangyayari. Because we cannot control that. It's out of our hands. Diba? Pero yung feelings natin, yung ating pag-iisip, yung ating pakiramdam, kaya nating kontrolin yan. So, hahanap tayo ngayon ng paraan para hindi tayo mabugnot ng husto. Ika nga, that's a reality coming to you. Diba? So, even if it, you know, it's not convenient, ang kailangan mong gawin, ipaghandaan natin, di po ba? Kaso, paano, Pops Eric, kung wala na talaga? Wala na akong pangkarga ng gas. Ako, edi, commute muna tayo. Di ba? Wala kang choice. Kailangan mong umalis, kailangan mag-aaral, kailangan magtrabaho. Kung wala ka ng panggas, ang gagawin? Siguro naman meron ka pa pamasahe, konti, di ba? Ayan na, may mga mainit-init pa dito galing sa oven. Ayan, good evening, Paps Eric. Maraming nakikinig ngayon sa DZMM. Galing ito kay Texter 2786. Siya rin ba yung kanina? Oo, yung siya rin nga yung kanina. Ang awitin kong request ay Ikaw Ay Akin. Awit ni Marivic Arias. Thanks, Paps Eric from Davao City. God bless to you and all the... to all family. Tagas ng Davao pala sila, no? Ayan,
Ito naman galing kay June Arnado. Good PM, Eric. Kumusta ka? Dito kami sa relocation sa Rodriguez, Rizal. Okay naman dito. Thank you. Ayos naman ako, June. Tingnan ko nga kung sino siya. Makakilala ko to si June Arnado. Relocation, bakit ano ba nangyari? Kayo ba'y binaha din? O kayo ba'y... Basta, sabi mo, okay naman kayo. Yan ang magandang malaman, di ba? Pati si Cesar Corpus, yung kanina rin nagpadala ng mensahe, may request na. Sabi, kasalanan ba ni Eva Eugenio? O habang hahanapin ko yung mga yan, yung mga request ninyo, sandali lang ha. Dadalawa ko ang aking kamay eh. So tingnan natin kung mahanap natin. In the meantime, pakinggan muna natin ito. Tanya Markova. Mula sa taong 2010 nga ba ito? Alam ko medyo may edad na rin tong awitin na ito. May edad 15 years old, diba? Pero alam ko this song came earlier, so hindi lang ako sigurado. Pero heto na sila, Tanya Markova with Picture Picture. Ito ang K-Pop's playlist sa DZMM.

There you go, Tania Markova. Peacher, peacher. Sa oras nating 12 minutos bago sumapit ang alas 10 ng gabi, o pagbigyan natin ng mga requests dito ha. Iba, back-to-back-to-back natin ito. Etong Ikaw Ay Akin, wala ako nung Marivic Arias version. Meron dito Ruben Tagalog. Pero ito, unahin na natin muna si Cesar Corpus. Sabi niya, kasalanan ba by Eva Eugenio? Si Jerry Juan Ganado ng Nueva Ecija. Sabi niya, gandang gabi, Brad. Ako, nararamdaman ko pag umuulan, inaantok ako. Patugtugin mo nga yung May Pag-ibig Baba na ni Bing Rodrigo. Sige, akong bahala dyan. Para sa'yo, Jerry. At ito naman, sabi ni Felix ng Angono Rizal, siya'y nagre-request lamang ng Sa Aking Pag-iisa by Yoli Samson o ng Cinderella. Ito, unahin na natin itong request ni Cesar Corpus, Miss Eva Eugenio. Sa awiting, Kasalanan Ba? Pagkatapos nito, maririnig natin Bing Rodrigo at Yoli Samson. Ito pa rin ang K-Pop's playlist sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Bing Rodrigo, mga kapamilya. With that baritone of his. Isa sa mga pamosong baritone ng Pilipinas. Bing Rodrigo. At 9:56 on the clock right now. Apat na sandali bago sumapit ang alas 10 ng gabi. Abay, babay na muna ako ha, bago natin patugtugin yung request ni Felix ng Angono Rizal. Ako po'y magpapaalam muna. Pero tayo magsasama-samang muli sa darating na Sabado. Sa Sabado, unang araw na ng Agosto, no? Tama ba? Grabe na ito. Sabi sa inyo eh, Merry Christmas! Pakakawalan ko na ba si Jose Marichan sa Sabado o sa Linggo? Agosto na eh. Hintayin natin ang bare months, ha? Hintayin natin. Para naman hindi tayo apurado, di ba? Bukas po mga kapamilya, abangan ang special coverage ng DZMM, syempre, sa SONA, ng ating Pangulo. Alam ninyo, ito bago ako magpaalam, for our young ones, yung mga kabataang nakikinig at nanonood ngayon, make sure you spend some time or you dedicate time para mapanood ninyo yung SONA. Diba? Kasi ito yung magiging pamantayan ninyo sa susunod na taon. Natupad nga ba? E ngayong taon, siyempre, re-revisahin din natin. Ano nga ba yung mga sinabi ng Pangulo last year? Natupad na nga ba? Diba? This is your chance para sa mga youth natin. Kasi ako'y naniniwala talaga na kayong magdadala, kayong mga kabataan, ang magdadala na, magtitimon sa ating bansa sa mga susunod na taon, di ba? So as early as now, get yourselves exposed and involved with relevant national issues. Sige, social media, mahilig pa rin kayo dyan. Yeah, use that tool to actually, makisaw-saw ng maayos, yun ang gusto kong sabihin. Okay? Eh bukas, syempre, walang lipatan. DZMM tayo, ha? Para sa ating extensive coverage ng SONA 2026. Paano? Pops Eric, paalam muna. Pagkatapos po ng ating huling awitin, tayo po'y sabay-sabay na magdasal ng Santo Rosario, because the family that prays together definitely stays together. Hanggang sa muli, manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630. DZMM Teleradio.

0: K-POP's Playlist sa DZMM.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kaparang noong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
4: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
0: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
6: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
7: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio.
8: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
9: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.

0: ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
0: kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala.
0: Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria.

0: Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Pukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhing Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
3: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanalitian ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinakakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosario.
3: Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
4: Litania sa Mahal na Birheng Maria. Panginoon,
0: maawa ka sa amin.
4: Kristo,
0: maawa ka sa amin.
4: Panginoon,
0: maawa ka sa amin.
4: Kristo,
0: pakinggan mo kami.
4: Kristo,
0: pakinggan mo kami.
4: Diyos Ama sa langit,
0: maawa ka sa amin.
4: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
0: maawa ka sa amin.
4: Diyos Espiritu Santo,
0: maawa ka sa amin.
4: Santissima Trinidad na isang Diyos,
0: maawa ka sa amin.
4: Santa Maria,
0: ipanalangin mo kami.
4: Santang Ina ng Diyos,
0: ipanalangin mo kami.
4: Santang Birhen ng mga Birhen,
0: ipanalangin mo kami.
4: Ina ni Kristo,
0: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng Sambahan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng Awa,
0: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng Grasya ng Diyos,
0: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng Pag-asa,
0: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng Tunay na Dalisay,
0: ipanalangin mo kami.
4: Inang Walang Malay sa Kahalayan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Inang Di Malapitan ng Masama,
0: ipanalangin mo kami.
4: Inang Kalinis-linisan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Inang Kaibig-ibig,
0: ipanalangin mo kami.
4: Inang Kahangang-hanga,
0: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng Mabuting Kahatulan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng May Kapal,
0: ipanalangin mo kami.
4: Ina ng Ating Tagapagligtas,
0: ipanalangin mo kami.
4: Birheng Kapaham-pahaman,
0: ipanalangin mo kami.
4: Birheng Dapat Igalang,
0: ipanalangin mo kami.
4: Birheng Pinakatanyag,
0: ipanalangin mo kami.
4: Birheng Makapangyarihan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Birheng Maawain,
0: ipanalangin mo kami.
4: Birheng May Matibay na Pananampalataya,
0: ipanalangin mo kami.
4: Salamin ng Katarungan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Luklukan ng Karunungan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Sanhi ng Tuwa Namin,
0: ipanalangin mo kami.
4: Sisidlan ng Kabanalan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Sisidlan ng Karangalan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Bukod tanging sisidlan ng Kataim-taiman,
0: ipanalangin mo kami.
4: Mistikal na Rosas,
0: ipanalangin mo kami.
4: Tori ni David,
0: ipanalangin mo kami.
4: toreng garing,
0: ipanalangin mo kami.
4: Bahay na ginto,
0: ipanalangin mo kami.
4: Kaban ng tipan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Pinto sa langit,
0: ipanalangin mo kami.
4: Tala sa umaga,
0: ipanalangin mo kami.
4: Kalusugan ng mga may sakit,
0: ipanalangin mo kami.
4: Sandigan ng mga makasalanan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Aliw ng mga nangingibang bayan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Tuwa ng mga nagdadalamhati,
0: ipanalangin mo kami.
4: Karamay ng mga Kristiyano,
0: ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga anghel,
0: ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga patriarka,
0: ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga propeta,
0: ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga apostol,
0: ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga martir,
0: ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga kompesor,
0: ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng mga birhen,
0: ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng lahat ng mga banal,
0: ipanalangin mo kami.
4: Reyna ang ipinaglihi ng walang manang kasalanan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Reyna ang iniakyat sa langit,
0: ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng Santo Rosario,
0: ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng kapayapaan,
0: ipanalangin mo kami.
4: Reyna ng pamilya,
0: ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
3: patawarin mo kami, Panginoon.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
3: pakinggan mo kami, Panginoon.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
3: maawa ka sa amin.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
3: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Yesu Kristo, aming Panginoon.
0: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
3: Amen. Amen.
0: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
3: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa na mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
3: Siya nawa.
0: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
3: Siya nawa.
0: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
3: Amen. Amen.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ama naming makapangyarihan, salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Gabayan po ninyo kami sa bawat gawain. Bigyan ng lakas, talino at malasakit sa kapwa. Ingatan po ninyo ang aming pamilya, mga tagapakinig at ang buong sambayanan. Naway maging instrumento kami ng kabutihan, katotohanan at pag-asa. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Nagsisimula na pong sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mer Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Now, signing on.
1: ZMM

0: ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4:01.
1: Ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Lunes, July 27, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Tatlo patay, isa nawawala sa gupit ng bagyong Quiapo at Tabagat. Tubig sa Angat Dam lalo pang bumaba.
1: Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr., all systems go na. Ilang grupo nagkilos protesta sa bisperas ng SONA ng Pangulo.
0: Panibagong big time oil price hike, nakaamba na naman bukas. Transport Group, umaasa na tataasan ng gobyerno ang fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan.
1: House prosecutors umalma sa video na ipinost ni Senator Judge Pia Cayetano. Susunod na akbang ng mga taga-usig, pinag-aaralan.
0: Sa lalawigan, batang babae patay sa sunog sa Cebu. Dalagita at kinahasa naman sa Cavite, suspect arestado.
1: At sa balitang sports, Chinese Olympic gold medalist, mga laban ni Pinay tennis star Alex Ziala sa unang round ng WTA 500 Mubadal DC Open sa Amerika.
0: Good morning! Magandang umaga mga kapamilya! Kami po yung makakasama ngayong umaga, Team Pogi Time, up until 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Bano.
1: Good morning, kapamilya! Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. Good morning!
0: At gayon, simulan na po natin ang balitaan.
2: Alerto sa bagyo! Sa bagyo!
0: Tatlo na po ang naitalang patay sa gupit ng habagat at bagyong Quiapo sa report ng NDRRMC. Isa po ang namatay sa Davao at dalawa sa Sarangani. Isa pa ang napaulat na nawawala naman sa Sarangani. Halos 60,000 pamilya o 285,000 individual ang apektado ng kalamidad. Mahigit 2,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center sa kasalukuyan. Mahigit 200 bahay ang nawasak o napinsala ng pag-ulan at pagbaha na dala ng habagat at bagyong Quiapo.
1: TZMM. Isa ang naitalang namatay sa matinding pagbaha sa Davao City noong Biyernes. Lagpas tao ang nalib ng baha dahil sa pag-apo ng ilog, kaya't napilitan ng mga residente na lumikas habang ang iba ay umakyat sa bubong ng mga bahay. Sa ulat ng Office of Civil Defense 11, namatay ang 54-anyos na rider ng anuri ng baha matapos tangkayang tawirin o tawirin ang rumaragasang lumang creek sa Barangay Talandag sa Tugbok District. Isinailalim naman sa State of Calamity ang Barangay Los Amigos dahil sa tindi ng pinsala ng pagbaha. Mahigit 200 pamilya ang apektado ng pagbaha at kaagad namang nagsagawa ng clearing operations ang LGU at iba't ibang ahensya ng pamahalaan paghupa ng baha. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro sa DZMM na nakahanda ang gobyerno na tumulong sa lahat ng naapekto ng dilubyo sa Davao City. Samantala, ilang lugar sa Ilocos Norte ang binaha dahil sa epekto ng bagyong Quiapo. Mahigit 500 pamilya o mahigit 1,000 individual ang inilikas sa lalawigan dahil sa pagbaha at epekto ng bagyo. Sa bayan ng Vintar, umapaw ang mga ilog matapos masira ang spillway. Halos umabot na sa tulay ang rumaragasang agos dahil sa paglaki ng tubig. Binaha rin ang ilang lugar sa Batac City matapos umapaw ang ilog sa naturang lugar. Lumubog din sa baha mga palayan sa mga bayan ng Paway, Curimao at Solsona.
2: Basta AM, DZMM! Alerto sa El Nino! Alerto sa El Nino!
0: Bumaba sa record level ang tubig sa Angat Dam sa kabila ng pag-ulan na dala ng habagat at bagyong Quiapo. Sa record po ng Bulacan PDRRMO, sumansad sa 150.55 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng 70% ng supply ng tubig ng Metro Manila at irigasyon ng ekta-ektaryang palayan sa Bulacan at Pampanga. Ibinaba na sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila at posibleng tapyasan pa ito. Pero sa Bustos Dam, kung saan bumabagsak ang tubig mula sa Angat Dam, nagbukas ng isang gate para magpakawala ng tubig dahil halos umapaw na ito. Nag-abiso ang MWSS sa Bulacan Water District Association ng pagbabawas ng alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Una na nagbabala si PAGASA Senior Hydrologist Richard Orendain na posibleng makaranas ng water crisis ang Metro Manila sa susunod na taon kung hindi aangat sa 210 meters ang tubig sa dam mula sa record low na water level. Dapat anyang nagsimula ng umangkat o umangat ang tubig sa dam ngayong buwan pero kulang ang bumabagsak na ulan sa Angat watershed. Inaasahan po mararanasan ng El Nino sa huling quarter ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027.
2: AM DZMM.
1: Abiso sa mga motorista. Asahan ang panibagong big time oil price hike bukas po yan. Maglalaro mula 7 hanggang 8 pesos kada litro ang dagdag presyo sa diesel, habang 6 hanggang 7 piso naman sa gasolina. Ang presyo ng kerosene tataas ng 5 hanggang 6 na piso kada litro. Ang pagsipa ng presyo ng petrolyo ay bunsod pa rin nang lumalalang tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa pandaigdigang supply. Noong nakarang linggo, inutay-utay ng mga oil company ang big time oil price hike.
2: DZMM.
0: Umaasa naman ang grupong Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na itaas sa 15 pesos kada litro ang fuel subsidy ng gobyerno sa mga pampublikong sasakyan. Sinabi ni ALTODAP President Belencio Vargas na pabor sila na taasan ang fuel subsidy mula sa kasalukuyang 10 piso kada litro. Nakipagpulungan niya ang kanilang grupo sa LTFRB kung saan tinalakay ang posibleng dagdag na fuel subsidy at aumento sa pasahe. Umaasa naman ang ALTODAP na madaragdagan ang mga gasolinahan na nagbibigay ng fuel subsidy para mas maraming tsuper ang makinabang. Matatandang inatasa ng Department of Transportation ng LTFRB na magsagawa ng public consultation at repasuhin ang mga petisyon para sa fare increase. Naghain ang petisyon ng grupong Manibela para sa 2 pisong aumento sa pasahe, habang ang piston iginigiit ang 10 pesos na fare increase.
2: Basta AM DZMM Sona 2026.
1: Alas 4:09 na po na madaling araw, isinasapinal na ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang ikalamang State of the Nation Address o SONA. Iahayag ng Pangulo ang kanyang ulat sa bayan sa harap ng joint session ng Senado at Kongreso mamayang alas 4 ng hapon sa Batasang Pambansa. Ibinahagi ng Pangulo at Malacanang ang larawan at video ng mga huling paghahanda sa SONA. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na halos tapos na ang Pangulo sa pagsusulat ng kanyang SONA pero posibleng magkaroon pa rin ito ng mga pagbabago. Inaasa ng ilang mababatas na magbibigay ng update ang Pangulo kaugnay sa flood control scandal. Mararanda ang Pangulo ang nagbunyag ng manumalyang flood control projects sa kanyang SONA noong 2025. Ayon naman sa political analyst si Clive Arguelles, malaking hamon sa nalalabing termino ni Pangulo na may balik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Magandang pagkakataon anyang SONA para ipaalam sa taong bayan ang mga nagawa ng kanyang administrasyon. Una nang sinabi naman na kanyang na magiging simple at marangal ang ikalimang SONA ng Pangulo.
2: Basta!
0: All systems go na rin ang inilatag na seguridad ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Marcos Jr. mamaya po yung hapon. Tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na handa na ang pulisya sa seguridad ng SONA at nailatag na niya ang lahat ng security protocols. Naka-full alert ang NCRPO at maigit 20,000 pulis ang ipinakalat para sa seguridad ng SONA. Pinalalahanan ni Nartates sa mga pulis na ipatupad ang maximum tolerance sa pagharap sa mga curious protesta at hinikayat ang mga magrarally na makipagtulungan sa mga pulis para mapanatili ang kaayusan. Sinabi naman ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na 2 lugar ang inilaan para sa mga magpoprotesta ngayong araw. Pinayagan anya ang bayan at sa lakas na magkilos protesta sa bahagi ng Capital State 1, habang ang grupong Better Brighter Movement ay magtitipon-tipon sa Commission on Audit. Magpapakalat ang PNP ng crowd dispersal management at maglalagay ng concrete barriers sa mga naturang lugar. Mahigpit ay pinagbabawal ng PNP ang pagsusunog ng mga effigy. Samantala, Police Regional Office 3 nagdeploy ng 1,500 polis para tumulong sa seguridad sa ikalimang SONA ni Pangulo Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Gracie Rutao. Gracie.
3: nagpadala ang Police Regional Office 3 ng 1,500 tauhan upang tumulong sa National Capital Region Police Office o NCRPO sa pagpapanatili ng mapayapa at maayos na pagdaraos ng 5th sona ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw. Ang Augmentation Force ay binubuo ng mga tauhan mula sa Regional Mobile Force Battalion 3 at mga Police Office ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Lungsod ng Angeles. Samantala, bumuo rin ang PRO 3 ng Reactionary Standby Support Force na binubuo ng humigit kumulang 600 tauhan mula sa Regional Headquarters at iba pang Provincial Police Offices. Mananatili silang nakantabay sa kani-kanilang himpilan at handang i-deploy anumang oras kung kinakailangan. Sa kabila ng pagpapadala ng Augmentation Forces, patuloy na pinaiting ng lahat ng unit ng pulisya sa gitnang Luzon ang kanilang mga kampanya laban sa kriminalidad, mga nakatuong operasyon ng pulisya at checkpoint operations upang matiyak na nananatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon sa buong rehiyon. Ayon kay PRO 3 Director Police Brigadier General Jess B. Mendez, bahagi ang deployment na ito ng komprehensibong paghahanda sa seguridad ng Philippine National Police sa ilalim ng pamumuno ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartasis Jr. na naglalayong matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng isa sa pinakamahalagang pambansang okasyon sa bansa. Isa sa ilalim ang buong Philippine National Police sa full alert status simula alas 5 ng hapon Hulyo 24 hanggang alas 11:59 ng gabi Hulyo 27 upang matiyak ang kahandaan sa operasyon ng lahat ng unit ng pulisya at makapagbigay ng sapat na seguridad sa buong panahon ng SONA. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Maraming salamat, Gracie Rutao.
1: 4:30 na po na madaling araw, nag-rally ang ilang grupo sa bisperas ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw. Ilang miyembro ng bagong alyansang makabayan o bayan ang nagpakalbo sa tapat ng tanggapan ng DNR, simpuluan nila ng kanilang pagtutol sa pagkakalbo ng kalikasan para bigyang daan ang ilang proyekto ng pamahalaan. Nagtungo naman ang bayan sa tanggapan ng Department of Agrarian Reform kung saan pinagbabato ng putik ang mga effigy nila Marcos at Vice President Sara Duterte bago tumulak at nagprotesta sa harap ng Camp Aguinaldo. Samantala, nagmarcha naman ang laban sa korupsyon sa gobyerno, ang grupong August 21 Movement o ATOM sa Ayala sa Makati. Tinawag ito ng grupo na Roar Against Corruption kung saan nagsagawa ng maiksing programa sa tapat ng rebulto ni dating Senador Ninoy Aquino. Binatikos ni ATOM President Volt Bohol ang gobyerno saan niya ay kabiguang pabanagutin ang mga korupta opisyal ng gobyerno. Inakusahan din ni Bohol ang mga Senator Judges na Robin Padilla, Alan Peter at Pia Cayetano ng umano'y pagiging bias sa kampo ni Vice President Sara Duterte.
2: Basta AM, DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Pinag-aaralan ng House Prosecution Team ang pagsulat o pagmanifest sa impeachment court para kontrahin ang spliced video na nakapost sa Facebook page ni Senator Judge Pia Cayetano. Galing ang video sa page na Bisaya Napud na ipinakita ang edited video ni House Prosecutor Chel Jokdo at Senator Judge Alan Peter Cayetano sa oral arguments kung saan pinalalabas ang umano'y fishing expedition sa hiling na ipasampina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at Mr. si Attorney Manases Carpio. Sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na pinag-usapan na ito ng kanilang grupo at malian niya ang pinalalabas ng edited video. Nanumpaan niya ang Senator Judge na magiging neutral sa kasagsaga ng impeachment trial sa isang Facebook post. Ipinaliwanag naman ni Jokdo ang buong nilalaman ng kanyang mga pahayag sa oral arguments at iginiit na hindi pag-fishing expedition ang prosecution panel. Hit ni Jokdo, base sa impormasyon ng Anti-Money Laundering Council ang hiling na ipasampina ang tinukoy na bank records. Umalma rin ang Aklayan Partly sa pag-post ni Pia Cayetano ng splice video at mistulang umaayon-an nila ang isang Senator Judge ay pinalalabas ng defense panel. Itutuloy ang impeachment trial ng Vice Presidente sa Miyerkules alas 10 ng umaga. Tawag tuloy nila ngayon, Senatrol Pia.
1: Senatrol na.
0: Nako.
1: Walang planong magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa harap ng impeachment trial laban sa kanya. Sinabi ni Bibi Duterte sa isang panayam na hindi mangyayari na siya ay magre-resign dahil pagtatraydo nito sa 32 milyong bumoto sa kanya. Inausahan pa niya si Pangulong Marcos Jr. na gagawin lahat para tanggalin siya sa pwesto. Dungalo si VP Duterte sa pagtitipon ng mga OFW sa London kung saan binatikos ang vice-presidente ang katiwalian sa gobyerno.
0: Pumalag naman si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa pagbanggit sa kanyang mga pahayag sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Mayor Duterte na taken out of context ang kanyang ibig sabihin sa pagtitipon ng Ridge Coalition noong Abril. Binatikos din ni Mayor Duterte ang Adversasyong Marcos sa pagtitipon ng PDP laban sa Davao City. Inakusahan ni Mayor Duterte ang gobyerno na mas inaatupag ang impeachment trial ng kanyang kapatid. Binuweltahan naman ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro si Mayor Duterte na kagagaling lang sa abroad at masinuunaan niya ang pamumulitika imbes esikasuhin ang mga constituent o mga kababayan po niya na binaha. Dagdag pa ni Castro, malalaman ng mga Duterte mga prioridad at proyekto ng gobyerno kung hindi sila madalas magbiyahe sa abroad.
4: Basta AM, DZMM!
1: Alas 4.18 na po na madaling araw, ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson ng mga bagong ebidensya na nakalap kaugnay sa umanoy irregularidad sa flood control project sa Taguig City na baluarte ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Lacson na kabilang dito ang umanoy dalawang magkaibang proyekto pero iisa ang larawan para sa billing purposes. Isang single slope protection project anya ang nakatanggap ng dalawang budget appropriation. Nakahanda si Lacson ay sumite sa Office of the Ombudsman o Senate Blue Ribbon Committee ang buong detalye at mga ebidensya na kanilang nakalap sa umanoy manumalyang infrastructure project sa Taguig. Natukoy na rin ni Lacson ang umanoy tatlong bagma ni Cayetano sa flood control project sa Taguig. Sinabi ni Lacson na hindi niya sinisingle out ang Taguig pero inatake ni Cayetano ang kanyang integridad. Nanindigan si Cayetano na wala umanong ghost project sa Taguig at handa siyang sagutin ang mga aligasyon na ibinabato laban sa kanya.
4: Basta AM, DZMM!
1: Ang oras!
0: Ano oras na?
1: Hoy, 4:19 na po na madaling araw ha.
0: 4:19?
1: Ay, walang pasok ngayon yung ano.
0: Yung ibang
1: UC pati Manila.
0: Wala. Tapos yung iba sa mga probinsya, wala din.
1: Kasi may bagyo.
0: Hindi, tsaka may rally din eh.
1: May rally
0: may
1: din.
0: May mga packet rallies. Kaya minabuti ng ilang mga LGU na huwag na muna magklase. Wala muna ang pasok para yung mga estudyante hindi maipit.
1: At mga manood ng SONA.
0: Okay, correct.
1: For sure, yung mga assignment niyan, magbigay ng 3 to 500 words. Kaugnay ng inyong reaction mo sa SONA. Oh. Reaction paper.
0: Anong masasabi mo sa SONA ng Pangulo?
1: Ganun ang kanilang reaction.
0: Tapos bukas may kontra-SONA naman.
1: Kontra-SONA na naman.
0: Ay, nako. Miyerkules, impeachment ulit.
1: Impeachment ulit.
0: Ayan po ang schedule na abangan natin this week.
1: Medyo busy.
0: At syempre, kung kayo po ipapasok din naman at kayo may mga ipapagising sa amin.
1: Ayan.
0: At ito yun. At gusto nyo sabihin sa kanila na
5: Good morning.
0: Ipadala nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. Pinapakumusto ka ni ano?
1: Si Ryan ulit, si Maldita na naman.
0: Oo, si Mutiang Maldita.
1: Baka makikita na kami niyan na sa mga susunod na araw.
0: Ayan.
1: Good morning, Maldita. Kung sino ka man.
0: Sa amin pong pagbabalik, airport employee sa Cagayan City, Isabela, arestado dahil sa bomb joke.
1: Nako. At pares vendor binugbog. Hello? At sinaksak ng mga customer sa Batangas, patay. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 4.
1: Gising na, kape.
0: Sarap magkape, oh.
1: Yon.
0: Diyos me, kape.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.

0: Alianza. Radio Patrol Balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-unlad ng ekonomiya.
1: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
0: Transportasyon.
1: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
0: Kalusugan.
1: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
0: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
1: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
0: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Rastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
2: 4:25 ng madaling araw.
3: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Tatlo patay, isa nawawala sa gupit ng bagyong Quiapo at Habagat. Tubig sanggat dam, lalo pang bumaba.
2: Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Marcos Jr., all systems go na. Ilang grupo nagkilos protesta sa bisperas ng sona ng Pangulo.
3: Panibagong big time oil price hike, nakaamba na naman bukas. Transport Group, umaasa na tatasan ng gobyerno ang fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan.
2: At House Prosecutors sumalma sa video na ipinost ni Senator Judge Pia Cayetano. Susunod na bang ng mga taga-usig pinag-aaralan?
3: At sa oras po ng 4:25, kaya baka kayo po'y nagtatanong ano ang ating magiging weather sa sona ng Pangulo ngayong araw. Narito na po.
0: Panahon.
3: Makakausap po natin mula sa Pag-asa si Binibining Veronica Torres. Ma'am, good morning po.
4: Good morning din po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradio. Ngayong araw, Southwest Monsoon na nakaka-apekto sa Luzon at magdadala ng maulap na pawirin at mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog sa lugar ng Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera at Misamis Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas. Sa nalalabing bahagi ng bansa, fair weather ang inaasahan natin at mga chance ng mga localized thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Wala naman tayong gale warnings kahit anong dagat baybay na ating bansa. Minomonitor pa nga rin natin yung bagyo na dating si Quiapo nung nasa loob na ating PAR. Ngayon ay nasa Tropical Depression category na nga lang ito, papalayo pa rin na ating bansa. Wala pa rin naman itong magiging direct na epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. At nabanggit ka natin, papalayo na ito sa layong 1,015 kilometers west-northwest na extreme northern Luzon. Para nga sa lagay na panahon ngayong araw, muli sa Metro Manila, inaasahan natin yung makulimlim na panahon, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagidlat, pagkulog. Yung mga kasamahan naman natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng rainfall or thunderstorm advisory kung kinakailangan. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon, mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
3: Maraming salamat, Binibining Veronica Torres, mula po sa PAGASA.
0: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Oye, ito po sa mga mahilig mag-OMAD. Alam mo, Bert, naring OMAD.
5: Yes.
2: Oo, naku.
5: Ang dami kong kakilala ganyan. Actually, yung isa nagda-drive ngayon, nag-OMAD.
2: Ah, nag-OMAD? Ito, makinig po kayo sa mga nag-OMAD.
5: Yung mga reporter na iba, OMAD. OMAD din yung mga yan.
2: Baka yan yung paraan nila para magpapayat. Di ba? O magpapababa ng mga kinakain.
5: Mm-hmm.
2: Sa ating pong ulat kalusugan, nagbabala yung mga eksperto laban sa magsasagawa ng OMAD o yung 1 meal a day diet nang walang sapat na kaalaman at gabay mula sa mga professional. Ayon sa mga registered dietitian at

0: nutritionist, hindi inirekomenda ang OMAD ng mga may diabetes, sakit sa puso at may hinang immune system dahil maaari po ito magdulot ng kakulangan sa nutrisyon, pagbaba ng muscle mass, problema sa blood sugar at iba pang komplikasyon. Paalala po ng eksperto, mas ligtas na gawin ang ganitong uri ng diet sa gabay ng doktor o dietitian at hindi dapat isagawa ng matagal na panahon. O sa mga mag-OMAD po dyan, ha, hindi yung dahil gusto mo lang.
1: Napag-tripad mo lang, 1 meal a day ka na. Ang hirap
0: kasi uso eh. Eh, OMAD din ako, parang gano'n.
1: Oo, oh, dapat, sige, maki-OMAD din ako, kaya naman natin siguro.
0: May consultation din partner pala ng doktor at dietitian.
1: Eh, paano ka mag-OMAD halimbawa? Eh, kasi, di ba, magbe-meet up kayo sa Angeles ni, ano, ni Mutiang Maldita.
0: Oh, halimbawa, oh.
1: Eh, ang ire-ready niya sa'yo, di ba, yung crispy pata.
0: Lechon,
1: sisig, eh, sarap Angeles siya.
0: Puro
1: eh,
0: rice.
1: Ang galing magluto nito. Ay, magbiling ka na
0: sira.
1: Sa kanya. Nanonood ngayon eh, magbiling
0: gusto
1: ka
0: na. Gusto ko na, ano, yung, adobong manghang
1: aba,
0: na baboy.
1: Ah, okay.
0: Sarap.
1: So, yun ang gusto mo.
0: Longganisa, syempre, di mawawala pampanggay.
1: Yun ang request mo kay Mutiang Maldita.
0: Baka pwede niya ipadala dito para makakain na kami ni Kuya Ross.
1: Gusto niyo rin? Ah, gusto rin daw nila. Ang dami may gusto.
0: Sira ang OMAD.
1: Oh, di ba? Walang OMAD pagdating sa
0: ganyan. Wala. Yan po ating Ulat Kalusugan on a Monday morning.

0: Magandang magandang madaling araw! Yun o, lakas ang tilawak ng manok natin. Good morning. Sa mga kapamilya, magbubukid. Good morning. At mangingisda. Good morning. Kaka, maya pabak po. Good morning. Para sa ating agribalita, namahagi ang BFAR karaga ng mga bangka sa tatlong grupo ng mga mangingisda sa Surigao del Norte at Dinagat Islands. Halos 35 million pesos ang inilaang pondo ng BFAR karaga para sa mga ipinamahagi fishing vessel sa ilalim ng Capacitating Municipal Fisher Folk Program. Layo po na naturang programa na palakasin ang kakayahan ng mga mangingisda na makapangisda sa mas malalim na bahagi ng dagat at madagdagan ang kanilang huli. Ayon po sa BFAR karaga, mababawasan din ang gasto sa mga mangingisda gamit ang mga pinamahaging bangka. Kabilang sa mga nakatanggap ang Loreto Fisher Folk Association mula Dinagat Islands na natuwa at nagpasalamat sa gobyerno sa modernong bangka na kanilang natanggap. At yan po ang ating agribalita muli. Maganda madaling araw sa ating mga kapamilya, magbubukid at mangingisda. Diyos maray naga sa inyo gabos, maya paabak, maayong buntag. Sa oras naman po na 4:31, tara na po, ikuti na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada probinsya, probinsya.
0: Unahin po natin ang Cebu. 4 taong gulang na batang babae patay sa sunog sa Talisay. Nato balitang kumpirmado sigurado mula Cebu, hatid ni Ani Perez Ani.
2: Ayon sa Bureau of Fire Protection, nakulong sa nasunog ang ilang bahay ang dalawang bata na edad 4 at 7. Pawang nasugatan ang dalawa na naisugod sa paggamutan pero namatay ang batang babae dahil sa mga sugat. Ligtas naman ang 7 taong gulang na pag-alaman na nasa second floor ng natupok na bahay ang mga biktima na tulog ang 4 years old na mangyari ang insidente. Locked din ang kwarto nang sinubukan silang iligtas kaya sa bintana dumaan ang mga responder. Iniimbestigahan na ngayon ang insidente pati ang sanhi ng sunog. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez.
3: 4:32 na madaling araw, school building sa isang paaralan sa Zamboanga City, nasunog!
1: Pasada, probinsya! Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Zamboanga City at ni Queenie Casimiro Queenie.
4: Walang naisalbang gamit ng masunog ang gusali ng Taluksangay Elementary School sa Zamboanga City kahit nagpadala ng 2 water tanker ang CDRRMO para tulungan ang mga bumbero na apulahin ang apoy, di pa rin nito napigilan ang pagkalat ng apoy. Mahigit 3.8 million pesos ang tinatayang halaga ng ari-arian na nasira sa insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ng BFP upang matukoy ang naging sanhi ng sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
3: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
0: Samantala, magpapatupad ng online o asynchronous classes ang Don Mariano Marcos Memorial State University Mid La Union Campus sa San Fernando City ngayong araw dahil sa bomb threat na kumalat sa social media. Ayon po sa universidad, nagbanta ang hindi nakilalang suspect na umano'y pasasabugin ang administration building. Nagpatupad din ang work from home arrangement para sa mga university personnel bilang pag-iingat. Nakipag-ugnayan na ang universidad sa mga otoridad para matiyak ang seguridad.
3: Diyan naman po sa Isabela, airport employee arestado dahil sa bomb joke sa Cagayan City Airport.
1: Pasada, probinsya, probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Isabela Titi Cesar Galassi.
5: Isang airport employee ang inaresto dahil sa bomb joke sa Cagayan City Airport sa Barangay San Fermin, Cagayan City, Isabela noong Biyernes, Hulyo 24. Ayon sa ulat ng PNP Aviation Security Group, papasok ng airport ang suspect nang sabihing may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Aviation Security Group kasama ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit at isinailalim sa masusing inspeksyon ang sasakyan. Wala namang natagpo ang anumang pampasabog o mapanganib na materyales. Sa kabila nito, inaresto ang suspect dahil sa umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o Anti-Bomb Joke Law. Inihahanda na rin ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa kanya. Binigyang diin ng Aviation Security Group na anumang banta o biro tungkol sa bomba sa loob ng paliparan ay tinuturing na seryosong usapin upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero at ng publiko. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Sa Cavite naman po tayo. Arestado isang 42 anyos na lalaki matapos umanong gahasain ang isang 16 anyos sa Dalagita sa Barangay Queens Row East sa Bacoor City. Ayon po sa salaysay ng biktima, nagarap umano ang paggagahasa noong June 24 kaya nagsumbong siya sa kanyang ina at nagtungo sa impilan ng pulisya. Agad nagsagawa ng follow-up operation ng Women and Children Protection Desk at iba pang unit ng Bacoor Police na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect. Nahulihan ang suspect ng 4 na sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13,000 pesos, isang improvised shotgun na may bala at patalim. Naharap siya sa kasong rape, illegal possession of firearms and ammunition, paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at resistance and disobedience.
3: Salbay, arestado ang isang lalaki na nang hostage sa kanyang misis at 4 na anak sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Alongong sa bayan ng Libon. Ayon sa pulisya, armado ng basag na bote at kahoy ang suspect na hinihinalang nasa impluwensya ng droga nang ikulong ang kanyang pamilya. Inabutan umano siya ng mga otoridad na hawak na nakapatiwarik ang isang taong gulang na bunsong anak habang nagbawanta na sasaktan ng mag-ina. Matapos sumayigit isang oras na negosasyon, nasa gip ng mga pulis ang mag-iina na natroma sa insidente. Naharap ang suspect sa kasong serious illegal detention at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004.
0: Arestado naman ang isang lalaki na tinangkang kikilan ang 80,000 piso ang dating misis. Ayos to ah. Sa Bacoor City sa Cavite. Ikinasa ng mga pulis ang intrepid operation laban sa suspect matapos humingi ng tulong sa mga otoridad ang biktima. Base sa salaysay ng biktima, hinihingan siya ng 80,000 piso ng suspect kapalit nang hindi na nito pagpapakita at hindi na rin siya sasaktan. Madalasan niya siyang pinupuntahan ng suspect sa kanyang bahay para bugbugin at hingan ng pera. Na-recover sa suspect ang 1,000 pisong marked money at inihahanda na ang patong-patong na kasong kakaharapin nito.
3: Patay naman ang 44 anyos na Paris Vendor matapos umanong bugbugin at pagsaksakin ng 6 na customer dyan po sa Batangas City. Ayon sa pulisya, lasing umano ang mga suspek at nakipagtalo sa biktima matapos magreklamo na walang karne ang kanilang inorder na Paris. Kinuyog ng mga suspek ang Paris Vendor at bumunot ng balisong ang isa sa mga salarin at pinagsaksak ang biktima. Namatay habang ginagamot sa pagamutan ng biktima. Dalawa sa 6 na suspect ang naaresto habang tinutugis ang iba pa.
0: Sa Pangasinan naman, patay ang 2 lalaki habang sugatan ang isang babae matapos magpabarilin ng hindi pa nakilala mga suspect sa bayan Puyan ng Malasiki. Ay sa pulisya, nakatambay umano mga biktima sa gilid ng kalsada sa Barangay Barang nang dumating ang riding in tandem at trat-tratin ang mga ito. Patuloy ang investigasyon ng Malasiki Police para matukoy at maaresto ang mga salarin.
3: Sa Zambales, hinarang ng Bureau of Customs ang barkong mula Estados Unidos na may kargang 3 container van ng hazardous e-waste sa Port of Subic noong nakarang linggo. Hindi binaba ang shipment matapos ipag-utos ng Subic Bay Freeport na ibalik ito sa pinanggalingan o manatiling nakalagay sa barko. Batay sa intelligence report, inaasahan pa ang pagdating ng 5 container van ng mapanganib na e-waste sa Subic Port. Naka-alerto rin ang mga otoridad sa wala'y paparating na shipment sa July 29.
0: Local tour guide at job order employee ng Naga City Hall, sinibak matapos bastusin ang 2 babaeng hiker sa Mount Isarog.
1: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Naga City, hatid ni Vince Villar. Vince!
6: Maliban sa mariing kinundina, sinibak din sa trabaho at permanente ng pinagbawalan na lumahok pa sa aktibidad ng city government ng Naga ang isang lalaking job order personal ng Public Safety Office at part-time local tour guide. Ito'y matapos ireklamo ng pangbabasto sa dalawang babaeng hiker na umakyat ng Mount Isarog sa Panikwaso, Naga City. Kwento ng mga biktima, matapos umano silang makipag-inuman sa grupo ng tour guide, bigla itong pumasok sa kanilang tent at hinipuan sa masiselang bahagi ng katawan ang isa sa mga biktima. Nakalabas ng tent ang isang babae at napahagulhul na lamang sa sobrang takot. Napagalamang kinuha pa pala ng tour guide ang kumot ng mga biktima at kinabukasan saka ipinasolo sa kasama nito. Nang magsagawa ng fact-finding, kaagad na tukoy ang suspect at tinanggal na nga sa trabaho. Maliban dito, hiniling din sa Mount Isarog Natural Park Protected Area Management Board at Department of Environment and Natural Resources o DNR na bawalan na rin makapasok ang taong ito. Babawalan rin ang pagbitbit ng alak sa bundok bilang bahagi ng mas maigpit na security measure. Sasailalim din ang lahat ng mga accredited tour guides sa mandatory refresher course, gender sensitivity training at ethics training for tour guides upang hindi na maulit pa ang nangyari. Adyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar!
3: Alas 4.41 sa Cebu, arestado 25 anyos na SK Kagawad matapos sapakin ang barangay chairperson sa barangay hall ng poblasyon sa bayan ng Siponga. Inaayos ni chairperson Josefina Suerte ang alitan sa pagitan ng ina ng SK Kagawad at bayaw nito nang sumugod sa barangay hall ang suspect. Kinumpronta ng SK Kagawad ang kanyang bayaw na nauwi sa komprontasyon kaya pinilabas ni Suerte ng barangay hall ang SK Kagawad. Pero nagalit ang SK Kagawad at sinapak ang barangay chairperson. Desididong biktima na magsampan ng reklamo laban sa SK Kagawad. Ang oras po natin, alas 4.41.
0: Abangan niyo po sa aming muling pagbabalik. Mahigit 50 OFW na nagpa-repatriate mula po yan sa Dubai, nakauwi na ng Pilipinas.
3: At isa patay sa sunog sa Pasay. Ang detalye sa magbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
0: Yun.
1: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pag-unlad ng ekonomiya.
7: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
1: Transportasyon.
7: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
1: Kalusugan.
7: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
1: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
7: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
1: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
1: Oras po natin, kapamilya, 4:45 na po na madaling araw.
2: Tuloy po tayo sa ating balitaan. Hati ang reaksyon ng mga minimum wage earner at employer sa pagpapatupad ng aumento sa sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Epektibo na noong Sabado ang 60 pesos na wage hike at susundan ito ng 25 pesos sa Enero 2027 para sa kabuuang 85 pesos na aumento. Ikinatuwa ng mga minimum wage earner ang aumento sa kanilang sahod pero nangangamba rin na mawalan ito ng halaga dahil sa pagtasama ng presyo ng mga bilihin. Suportado ng Employers Confederation of the Philippines ang 85 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earner pero makakaapektuhan nila ito sa maliliit na negosyo at negosyante. Posible anila magresulta ito sa pagbabawas ng empleyado o magsasara ang ilang negosyo.
1: Ligtas na nakauwi sa bansa ang 51 overseas Filipino workers na nag-repatriate mula Dubai, UAE. Kasama nila dumating sa NAIA ang 23 dependent. Sinalubong sila ng mga tauhan ng OWA at Department of Migrant Workers at pinagkalooban ng pagkain, financial assistance, transportasyon at pansamantalang tirahan. Magpapatuloy rin ang reintegration assistance, livelihood programs at iba pang suporta para sa mga nagbabalik na OFW.
2: Sa Taguig naman, arestado ang 3 suspects sa pagpatay sa babaeng umano'y police informant sa barangay Tanyag. Natagpuan ang bangkay ng biktima na nakasinid sa maleta. Grabe ito. At itinapon sa creek sa naturang lugar. Ayon po sa pulisya, nagtamo ang biktima ng saksak sa tagiliran at sugat sa ulo. Hinala ng mga pulisa, itinapon ang maleta sa kasagsagan ng ulan noong nakaraang linggo at pinaanod ito sa creek para maitago ang krimen. Pinasok ng mga pulis ang bahay ng living partner ng biktima kung saan naabutan ang dalawa pang sospek. Na-recover sa lugar ang sako na katulad ng ginamit para ibalot ang bangkay ng biktima, gayon din ang mga bakas ng dugo at hibla ng buhok. Ilang motibo ang tinututukan ng mga pulis sa krimen, kabilang love triangle at onsehan sa illegal na droga. Nakakulong ang mga sospek na maharap sa kasong murder at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
1: Sinampahan ng mga reklamong administratibo sa Napulcom ang isang police colonel na dating provincial director sa Calabarzon dahil sa umano'y pambubugbog at sexual abuse sa kanyang karelasyong babaeng pulis. Patong-patong ng mga reklamong grave misconduct, abuse of authority at conduct unbecoming of a police officer ang sinampahan ng policewoman sa dating karelasyon. Ayon sa reklamo, umano'y sinaktan at pinilit ng suspect ang biktima sa mga gawaing sexual. Pinahubot-hubad din umano ng suspect ang policewoman sa video calling at kinukunan ng mga malalaswang larawan. Patuloy ang imbisigasyon ng Napulcom sa nasabing kaso.
2: Patay naman ang 39 anyos na lalaki matapos matrap sa sunog na sumiklab sa barangay 138 sa Pasay City. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, narinig pa umano ang mga residente ang biktima na humihingi ng tulong habang lumalaki ang apoy pero hindi na ito nakalabas dahil sa makapal na usok. Mabilis umano kumalat ang apoy sa 7 bahay at barangay hall na gawa sa light materials. Pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa isang bahay sa 2 palapag ng gusaling ginagamit bilang barangay hall. Umaabot na po sa halos 900,000 pesos ang halaga ng pinsala.
1: Arestado ang 2 lalaking nagpanggap na pulis matapos umanong manutok ng baril sa 2 babae sa loob ng isang bar sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, walang naipakitang patunay mga suspect na miyembro sila ng PNP at wala rin silang lisensya ng baril. Inihinalang dahil sa kalasingan kaya nagawa nilang takutin ang mga biktima. Desidido ang mga biktima na magsampa ng reklamo.
2: Patay naman ang isang mekaniko matapos umanong pagbabarilin ng kanyang katrabaho sa barangay St. Peter sa Quezon City. Ayon po sa pulisya, matagal lang may alitan ang dalawa at pinagbantaan ng sospek ang biktima. Bumalik umano ang sospek na may dalang baril at pinaputukan ang biktima habang nakatalikod. Matapos ang pabaril, tinangka umanong tumakas ng sospek pero kinuyog siya ng mga residente. Na-recover naman ng mga pulis ang baril na ginamit sa krimen. Nasa ospital pa ang suspek dahil sa tinamong mga sugat at sasampahan ng kasong murder kapag nakalabas na. Lumabas din sa investigasyon na dati na itong nasangkot sa kasong illegal na droga, illegal gambling at child abuse.

0: Oras natin, 4:15, nararoon ang isang provincial bus ang nasa 11 concrete at plastic barrier sa EDSA Busway. Sa southbound lane po ito ha, ng Quezon Avenue sa Quezon City. Ayon sa MMPA, galing Abra ang bus nang mangyari ang insidente. Hinihinalang nakaidlip ang driver kaya nawala ng kontrol sa manibela at bumangga sa mga barrier. Gumagamit ng crane at tow truck upang alisin o gumamit ng crane at tow truck para alisin ang mga nasirang harang at ang bus. Bagyan sumikip ang trapiko pero agad ding na ibalik sa normal ang daloy ng mga sasakyan. At abangan nyo po sa aming muling pagbabalik, mahigit 10,000 na heat stroke sa Japan.
1: At sa sports, Philippine weightlifting team, todo ang pag-aanda para sa nalalapit na kompetisyon. Yan at iba mga balita mula sa dito yan sa pagbabalik ng Radyo Patrol. Balita
0: alas 4.
1: Alas 4.
0: Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, Steve!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Pinganza. Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: or 54.
1: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
2: Balita po tayo sa labas ng bansa. Mahigit 10,000 ang naospital. Grabe, ang dami. Dahil po sa heat stroke, bunsod na mataas na temperatura. At 14 naman ang naitalang namatay at karamihan sa mga naospital ay mga senior citizen. Sa Japan po ito ha. Lumubos sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng Japan. Pinayuhan naman ng Japanese Fire and Disaster Management Agency ang publiko na manatiling hydrated at iwasang lumabas ng bahay kapag tirik ang araw. Samantala, 6 naman ang patay kabilang ang 4 na Palestino sa pamamaril sa Tal Village sa West Bank. Isinisi ng Israeli Defense Force sa mga Palestino ang insidente na tinawag nilang terror attack. Kinondena ng Palestinian Foreign Ministry ang pagkamatay ng 4 na Palestino na anyay o anilay kagagawan ng mga sundalong Israeli.
1: Showbiz Balita! Balita!
3: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica!
4: Anong latest?
5: Gandang umaga, kapamilya! Opisyal nang kinilala bilang pinakabagong tourism ambassadors ng Pilipinas ang P-Pop Kings na SB19. Kinumpirma ito ng Department of Tourism at nagbigay pugay dahil sa pagbandera ng kultura at talentong Pilipino ng grupo sa international stage. Nauna nang itinalaga ng DOT ang Bini bilang tourism ambassadors na magsusulong ng turismo sa bansa. Samantala, ito pa nga, makatatanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame ang komedyanteng si Jokoy at singer-actress na si Nicole Scherzinger na kapwa may lahing Filipino. Sa isang post, ibinahagi pa nga ni Jokoy ang kanyang reaksyon nang malaman ng nasabing anunsyo. Habang dream come true naman para kay Nicole ang panibagong achievement. 32 personalidad ang kasama sa Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Para sa kumpirmado, sigurado mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
3: Maraming salamat, Jessica Luna.
1: Balita!
2: Chinese Olympic gold medalist makakaharap ni Pinay tennis star Alex Ayala sa WTA 500 Mubadala Open. Yan at iba pang sports balita yatin ang ating big man at DZMM with a big heart, with a beautiful smile and soft skin and sunshine-izing eyes. Alfred Zalde, Alfred, detalye please.
6: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, kasado na ang unang laban ni Pinay tennis star Alex Ayala sa WTA 500 Mubadala DC Open sa Amerika. Makakalaban ni Ayala sa round 1 ang 2024 Olympic gold medalist at dating world number 4 na si Zheng Qingwei ng China. Umatras naman si Ayala sa sanay muling pagtatambal nila ni tennis legend Venus Williams sa double event ng Mubadala DC Open. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
2: Maraming salamat, Alfred Dalde!
3: Yun! Good morning, kamamilya! Ito na po ha, batiin po natin una si Alex Faustino. Good morning, Team Pogi, Tita Lina ho. Magandang morning po sa inyo. Kay Romeo Valderrama, Sir Romeo Guion, Sir Zosimo Gasmin. Good morning kay Rowena Sempio ng Tondo, Maynila. Kay Mary Jane, good morning partner. Batiin ko lang ng happy, happiest birthday. Si Kira Zarate, si Baby birthday. Kira Zarate, anak po yan ni Sir Don King, Kuya DK Zarate.
7: Si DK, oh, happy isa, birthday!
3: Isa sa pinakamasipag po na kasama natin yan sa trabaho. DK, happy birthday sa inyong unika iha, kay Kira.
2: Ayan. At syempre, magandang umaga rin po ha, kay Teacher Teresita Loria, kay Teacher Rowena Sempio, at kay Teacher Mac Agustin. Magandang morning!
3: Good morning kay Nanay Ineng dyan po sa Kabuyo City, Laguna, kay Nanay Linda at Lolo Johnny Raz. Good morning din po kay Tita Nora Damian, kay Marmagpayo, Antonio Manalo, Elsie Balion Florentine. Good morning!
2: At syempre, good morning din po kay Tita Amanda Reyes, kay Tita Villanueva, kay Madam Norma Guevara, kay Ma'am Fe Santia, Sosimo Gasmin, kay Sir Tix Pakapak, at kay Sir JV Valdez. Good morning!
3: Good morning! O paano? Alas 5 na po na madaling araw, susunod na po ang Pasada Balita. Kasama sina Daddy Johnson Manawat
2: at Christian, your source, Yosores. Bye-bye! Makinig kayo special coverage, ha?
3: Ingat!

kapalangang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Malabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Morning, Pilipinas! Gising bangon mga kapamilya, ngayon po ay araw na naman ng Lunes, July 27, 2026. Oy, huling Lunes po ng araw na ng buwan ng Hulyo. Samaan niyo po kami sa isang oras na balitaan ngayong Lunes ng umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Magandang morning. Ako po naman si Johnson Malabat. Ngayong Monday ng July 27, 2026. Hanggang alas 6 po tayo ng umaga. Narito po muna mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Tatlo, napaulat na namatay dahil sa bagyong Quiapo at Habagat. Barangay sa Davao City, isinailalim naman sa state of calamity.
0: Kongresista at dating mambabatas, kinasuhan kaugnay ng questionableng flood control projects. Proyekto kontrabaha sa Davao City, kinestyon din dahil sa matinding pagbaha.
1: Malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na mumurong ipatupad bukas.
0: Libo-libong pulis ipakakalat para sa ikalimang State of the Nation address o sono ni Pangulong Marcos mamaya.
1: Sa ating Pasada probinsya, vendor patay matapos bugbugin at saksakin dahil lang sa pares na walang karne sa Batangas. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig kayo ng mundo nanonood. Ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
0: Gising, bangon, kapamilya. Ako po si Christian Yosores.
1: Sa detalye ng ating mga balita,
2: TTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Salagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na makararanas ng pag-ulan ng ilang lugar sa Luzon. Bunso dito ng trough o ng buntot ng bagyong Quiapo na lumabas na ng Philippine Area of Responsibility noong Sabado. Kabilang sa apektado ang Batanes, Cagayan, Apayao at ang Ilocos Norte. Inaasahan din ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa kabilang na ang Metro Manila dahil naman sa habagat. Sa oras nating 5:04,
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin natin ang latest mula mismo sa pag-asa mula kay Ma'am Chinelle Dominguez. Ma'am Chinelle, magandang morning!
3: Morning din po sa inyo, Tito Jojo at Sir Christian. Magandang morning din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, sa ngayon po, ito, southwest monsoon ang nakakapekto dito sa buong Luzon. Dulot nito, nasaan po natin magiging maulap ang papawirin na may mga chance po ng mga pag-ulan ngayong araw dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging bahagya hanggang sa maulap ang ating papawirin na may mga isolated rain showers o kaya mataas na chance ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Patuloy pa rin naman po natin binabantayan po yung pagyon dati pong si Quiapo. Ngayon po, tropical depression category na lamang po ito at wala na rin naman po itong direct ng epekto sa anumang parte ng ating bansa. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Thank you. Maraming salamat, Ma'am Chanel.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Sa oras na 5:06, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Pero tumaas lang sa 150.63 meters ang tubig sa dam kahapon mula sa record low na 150.60 meters. Bahagya na magbaba ang tubig sa La Mesa, San Roque at Pantawangan Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Patuloy ding nagbabanta ang epekto ng strong El Nino sa ikatlong quarter ng taon. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Mula sa 48 cubic meters per second, ibinaba ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng Hulyo.
1: Tatlo na ang napaulat na namatay dahil sa bagyong Quiapo at Habagat. Sa tala ng NDRRMC, isang namatay sa Davao habang dalawa naman sa Sarangani. Isa rin ang nawawala habang halos 300,000 residente ang naapektuhan, kabilang ng mahigit sa 10,000 na nanatili sa evacuation centers. Mahigit 400 bahay ang nasira kabilang na ang 90 tuluyang nawasak. Sa Davao City, isinailalim sa State of Calamity ang barangay Los Amigos dahil sa matinding pagbaha. Sa Bangkal, nasira ang ilang gamit dahil sa pagbaha sa Leon Garcia Elementary School. 18 silid-aralan ang naapektuhan at nabasa ang learning materials, mga school supplies at upuan dahil sa mga electronic device o gaya ng mga electronic device tulad po ng TV at ng printer. Kinwestiyon naman ng MMDA. Ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang nangyari sa flood control project sa Davao City matapos pasukin ng baha ang kanyang bahay sa NHA Bangkal. Siguro tatanungin nyo bakit si Torre ang kumukustyon eh, no?
0: Eh kasi
1: taga-MMDA. Eh taga-Davao daw po kasi siya.
4: Correct.
0: Pinakita yung mga video sa at saka picture sa page niya eh.
1: Oo nga.
0: Na talagang na-wipe out yung part ng bahay niya.
1: Ba't daw binabaha pa rin sila hanggang ngayon?
0: Mm-mm.
1: Wala po naman ipinalalabas na pahayag ang lokal na pamahalaan ng Davao City.
0: Muling naitala ang Strombolian activity o mahinang pagputok sa bulkang Mayon sa Albay kagabi. Patuloy din ang pagdausdos ng lava at pagguho ng bato sa bulkan na mahigit 200 araw nang nag-aalboroto. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon at ipinagpabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Ay mga mamang chuper makinig, bangon! Gising na ho kayo, it's Monday! Alam niyo na kasunod ng Lunes. Sa ika-apat na sunod na linggo, posible na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas araw po ng Martes. Maglalaro sa 7 hanggang 8 piso, aba malaki rin ah, ang dagdag presyo sa diesel, habang 6 hanggang 7 piso naman sa gasolina at 5 hanggang 6 piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, gayon din ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Noong Biyernes, bumagsak sa panibagong record low na 61 pesos and 84 centavos ang palitan kada US dollar. Sa ngayon, walang abiso ang Department of Energy kung hihilingin sa mga oil companies na utay-utayin ang dagdag presyo sa petrolyo. Isinulong naman na ilang transport group na itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy mula sa 10 piso. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na posibleng abutin ng 15 araw ang public consultation kaugnay ng hirit na taas pamasahe. Marso, sinuspende ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon, kabilang na ang pisong permanenteng taas pasahe sana sa traditional na jeepney.
0: 5-10, ipinatupad na ang unang bugso ng 85 pesos na aumento sa minimum wage dito sa Metro Manila. Sabado, naging epektibo ang 60 pesos na dagdag sahod habang ipatutupad ang natitirang 25 pesos sa January 20, 2027. Dahil dito, tumaas na sa 755 pesos ang minimum wage sa non-agriculture sector habang 718 pesos sa sektor ng agrikultura at negosyong may 15 empleyado pababa. Suportado ng Employers Confederation of the Philippines ang dagdag sahod kahit mas mataas kumpara sa inirekomend nilang 50 pesos. Pero nababaha na ang grupo sa epekto sa maliliit na negosyo na dagdag ng dagdag sahod at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na may tulong sa mga maliliit na negosyo ang hindi kakayaning magpatupad ng dagdag sahod.
1: All systems go na para sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon. Mahigit 20,000 pulis na ipakakalat para tiyakin ang seguridad sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ayon sa NCRPO, daragdagan ang ipakakalat na pulis sa Commonwealth Avenue dahil kasabay ng SONA ang pagdiriwang na anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila, gayon din sa Quezon City dahil sa SONA. Ipinatupad din ang liquor ban sa Quezon City simula kaninang alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng gabi. Mamaya ba ito, Archie Lagman? Ayon sa Malacanang, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang sumulat ng talumpati pero hindi tiyak kung may pasabog katulad ng SONA nung nakaraang taon kung saan ibinunyag ang maanumalyang flood control projects. Pero umaasang ilang Pilipinong matatalakay sa SONA ang pagpapababa sa presyo ng bilihin at pagsugpo sa katiwalian. Para sa ilang political analyst, hindi inaasang mababanggit sa SONA ng ilang sensitibing issue tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero magandang pagkakataon ito para magbigay ng update ng Administrasyong Marcos sa mahakbang para mapanagot ang sangkot sa katiwalian.
0: Bago ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos, nagprotesta na ang ilang grupo para iparating ang mga hinaing sa pamahalaan kahapon. Kabilang dito ang grupong Bagong Alyansang Makabayan na nagsagawa ng pagkilos sa harap ng opisina ng DENR. Nagpakalbo ang mga miyembro ng grupo bilang simbolo ng pagtutol sa pagkakalbo ng kalikasan dahil sa mga proyekto ng pamahalaan. Mula DENR, dumiretso ang grupo sa harap ng opisina ng Department of Agrarian Reform at tinapunan ng putik ang mga FPG ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Saka ituloy ang pagkilos sa harap ng Camp Aguinaldo. Ngayong araw, tatlong grupo pa lamang ang may permit para magprotesta sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asino na hindi aarestuhin ang mga magsusurog ng FEG pero agad aapulahin ng Bureau of Fire Protection dahil sa paglabag sa Philippine Clean Air Act. Pero depensa ni Bayan spokesman Mong Palatino, basura ang tinutukoy sa batas at hindi ang artwork tulad ng FEG. Nilagyan na ng harang na concrete barrier at razor wire ang Mendiola State bago ang SONA ni Pangulong Marcos.
1: Handa na rin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang tinatawag na kontrasona bukas. Parliamentary tradition ng kontrasona kung saan maaring pabulaanan ng mga senador mula sa minoryang sona ng Pangulo. Nanawagan si Cayetano ng pagkakaisa sa halip na partisan politics kahit siya ang kokontra sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa Facebook Live, hinikayat pa ni Cayetano ang mga pro at anti-Marcos na manood ng SONA ng Pangulo. Hindi pa tiyak kung anong oras magsisimula ang kontra-SONA ni Cayetano bukas.
0: Umalag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa paliwanag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte hinggil sa sinasabing bantang patayin si Pangulong Marcos Jr. Sa panayam sa National Assembly ng PDP Laban sa Davao City, iginiit ng alkalde na taken out of context o mali ang pagkakaintindi sa kanyang pahayag sa Rage Coalition Rally na gusto nila ang ulo ng Pangulo. Nagpaliwanag si Mayor Baste matapos igiit ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial na ikinukonsidera ang posibleng sabwatan ni na Mayor Baste at kapatida si Vice President Sara Duterte sa pagbabanta kay Pangulong Marcos. Bukod dito, inakusahan ng alkalde ang Administrasyong Marcos na ginagawang prioridad ang panglilitis. Malaking banta si VP Sara sa karera sa pagkapangulo sa halalan sa 2028. Pero buwelta ni Castro, inuna pa ni Mayor Baste ang pamumulitika sa halip na tulungan ang mga naapektuhan ng baha sa Davao City. Pumalag din si Castro sa pagbanggit ni VP Sara sa mga sinasabing buwaya sa Pilipinas at iginit na mistulang kinakausap ng Vice Presidente ang kaniyang sarili.
1: Ay, wala mo na maglilipad ng channel. Walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Magbe-break lang muna kami sandali-sandali at magtimpla na kayo ng kape para mawala yung antok.
0: At maapag-unat-unat ng totoo.
1: Totoo naman. Oras po muna natin. Tama na scroll ng cellphone na yan, ha? Oras!
0: Oras sa mga nagsusnooz ng alarm. 5:16.
2: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemix!
4: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Pasada Balita! DZMM! Numero 1 sa aksyon.
5: Balik tayo sa mga balita. Oras po natin 5:19. Bukas ang House Prosecution Team na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon sa apat na articles of impeachment. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalia na pinag-aaralan ng panukalang payagan ang defense team na sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos na ang prosecution sa isang artikulo para mapabilis ang proseso. Sa kasalukuyan, hihintayin muna ang prosekusyon matapos ang apat na artikulo bago makapagpresenta ng depensa. Ngayong linggo, inaasahang malalaman ang desisyon kung uusad na ang prosekusyon sa Article 1 na may kaugnayan sa confidential funds o maglalatag ng ebidensya ang depensa sa Article 4 na may kaugnayan sa pagbabanta ng vice-presidente. Samantala, sinita ni House Prosecutor Chel Jocno ang social media post ni Senator Judge Pia Cayetano hinggil sa splice video na may caption na nagbabaka sakali lang, walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Sa video, ipinakita ang putol-putol na sagot ni Jocno sa hiling ng prosecution na ipasabina ang bank at ang tax records ni VP Sara. Nilino po ni Jocno na hiniling ang sabina para masuri kung tugma ang bank records sa report ng Anti-Money Laundering Council hinggil sa bilyong-bilyong pisong transaksyon ng vice-presidente. Plano ng House Prosecution Team na gumawa ng manifestation o sumulat kay Presiding Officer Chis Escudero para maaksyonan ang mistulang pagpapakita ng ilang senator judge ng pagkiling o ng pagiging bias.
6: 5:21, ibinunyag ni Senator Panfilo Lacso ng ilang ebidensya ng sinasabing irregularidad sa infrastructure project sa Taguig City. Kabilang dito ang mga proyektong may magkakahiwalay na pondo pero iisa lang ang ginamit na larawan sa billing purposes. Kinestyon ni Lacson kung walang kasong kriminal sa irregularidad lalo't na kolekta na ang bayad para sa iba't ibang proyekto. Iugnay ng senador ang findings kay Senator Alan Peter Cayetano na nanindiga ang walang peking flood control project sa Taguig City. Ayon kay Lacson, wala dapat ikatakot ang mga inakusahan na humarap sa investigasyon kung totoong inosente. Nakatakdang ibigay sa Office of the Ombudsman o ipresenta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga sinasabing irregularidad sa proyekto sa Taguig na kilalang baluarte ng mga Cayetano. Nauna lang ibinunyag ni Lacson ang sinasabing tatlong bagma ni Cayetano kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa lungsod.
5: Sinampahan ng 14 na kasong graft sa Sandigan Bayan si Usuwag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kaugnay ng sinasabing posibleng conflict of interest sa ilang infrastructure projects. Iniugnay ang kongresista sa Builders Corporation at Allen Con Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Sinasabing may shares din ng kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH. Nauna na itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampan siya ng reklamo kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Bukod kay Congressman Ang, sinampahan din ng kasong graft malversation si dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go. Patuloy naman ang preliminary investigation ng Ombudsman sa reklamo laban kay Tarlac Congressman Noel Rivera na sinasabing may-ari ng Tarlac 3G Construction kasama ang misis na sa Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Sa reklamo ng United Filipino Against Crime and Corruption, inakusahan na mag-asawang nagsabwatan para mapunta sa sinasabing pag-aaring kumpanya ang 600 million pesos na halaga na

0: at halaga ng perang nakuha mula sa mga korektong nakalista sa report ng DPWH at isumbubo sa Pangulo website. Sa ngayon, patuloy na tinutugis ang iba pang opisyal ng SunWest na nahaharap sa kasong malversation at graft kaugnay ng sinasabing substandard na road dike project sa Oriental Mindoro.
1: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang panukalang pagbawalan ng mga minor de edad na gumamit ng social media. Hindi matapos matalakay sa 44th ASEAN Poll Conference ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban City kung saan tatlo ang namatay. Pinaniniwala ang naka-impluensya sa dalawang minor de edad na suspect ang pagkalantad sa bayolenteng video game na Gorebox. Pero tutol ang grupong Save the Children Philippines sa panukalang social media ban at iginit na hindi lang ito ang solusyon para protektahan ang mga minor de edad mula sa mararahas na online content. Sinampahan na ng reklamong murder at ng serious physical injuries ang 15-anyos na suspect pero hindi kinasuhan ng 14-anyos na salarin alinsunod na rin sa juvenile justice and welfare law.
0: 5:25, gising bangon ka pamilya sa Quezon City. Timbog ang dalawang lalaking nagpanggap na pulis at narutok ng baril sa loob ng bar. Sa investigasyon, nagiinuman ang mga suspect ng kumprontahin ang dalawang babaeng call center agent at tinutukan ng baril. Nagsumbong sa nagpapatrolyang pulis ang mga biktima, kaya naaresto ang mga lasing na suspect na walang maipakitang lisensya sa dalang baril. Nabigo rin ang mga suspect na magpresenta ng ID o tsapa bilang pulis. Desidido ang mga biktimang magsampa ng reklamo dahil sa naranasang trauma.
1: Oras natin, nako tanghali na, bangon, gising na sa mga may maagang lakad po dyan dahil 5:25 na. Sa oras po natin yan, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
1: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang Paris vendor matapos bugbugin at saksakin ng 6 na customer sa Batangas City. Sa investigasyon, lasing ang mga suspect ng kumain sa Parisan. Pero inireklamo daw ng mga suspect kung bakit walang karne ang kinaing Paris. Nakipagtalo ang biktima sa mga suspect na nauwi sa pambubugbog at pananaksak. Namatay sa ospital ang biktima habang naaresto naman ang 2 sa 6 na suspect.
0: Sa Negros Occidental, patay ang 64 na taong gulang na lolo matapos paluin ng bato sa ulo sa bahay ng Calatrava. Sa investigasyon, nakikipag-inuman ang biktima sa mga kapitbahay ng alukin ng tagay ang suspect na SK Kagawad. Uminom ang suspect pero agad ding nagpaalam na uuwi. Pero dahil sa sobrang kalasingan, pinagsisigawan ng biktima ang suspect at binato pa ang bahay. Dahil dito, kumuha ng bato ang suspect at pinalo sa ulo ang biktima. Namatay sa ospital ang biktima habang naaresto na ang suspect.
1: Sa Cavite, patay din ang 2 babae matapos masagasaan ang 2 sasakyan sa bayan ng Silang. Tumatawid ang mga biktima ng unang salpukin na hindi pa tukoy na sasakyan sa Tagaytay Santa Rosa Road. Tumilapon ang mga biktima at nasalpok ng 1 pang sasakyan. Pero sa halip na huminto, agad tumakas ang 2 sasakyan. Namatay sa ospital ang mga biktima habang tinutugis na ang mga driver ng mga nakabanggang sasakyan.
0: Sa Bulacan, patay ang isang motorcycle rider sa karambolan ng 6 na sasakyan sa bayan ng San Ildefonso. Sa investigasyon, nakahinto ang mga sasakyan sa stoplight ng banggain ng humaharurot na truck. Natumba ang biktima kaya pumailalim at nagulungan ng truck sa barangay Sapang Putol. Sinasabing nawala ng preno ang truck na may kargang pataba kaya inararo ang mga sasakyan.
1: Sa Cebu, patay ang 4 na taong gulang na batang babae matapos ma-trap sa nasunog na bahay sa Talisay City. Naisugod sa ospital ang biktima pero namatay din dahil sa tinamong sugat. Sinasabing nakakandado ang kwarto sa 2 palapag ng bahay at natutulog ang biktima ng sumiklab ang sunog. Nakaligtas naman ang 7 taong gulang na batang kasama ng biktima sa nasunog na bahay.
0: Sa Naga City, lalaki arestado sa by-bust operation. Mula sa Naga City, magbabalita si Vince Villar.
3: Tila hindi pa nadala sa 9 taong pagkakakulong dahil sa illegal na droga ang dating preso na si alias Noy, dahil muli na naman itong nahuli sa bypass operation sa isang apartel sa Kumputol, Barangay Bagumbayan, Sur, Naga City, Sabado ng gabi. Ayon sa ulat ng Naga City Police Office, nakuha sa suspect ang 18 pakete ng hininalang

0: na may tinatayang kabu ang timbang na 100 gramo at halagang 680,000 pesos. Nabawi rin ang 500 peso bill na ginamit na Bybus money at ilang piraso ng Budol money at cellphone na ginamit sa transaksyon. Ayon sa mga otoridad, nagsisilbing courier umano ng ilegal na droga sa Naga City ang suspect. Naaresto na umano ito noong 2016 sa kaparehong kaso at nakalaya noong 2025 sa ilalim ng parol. Sa ngayon ay muli siyang maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Pilipinas, pasada balita na!
1: Sa oras nating 5:29, alamin natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Barkong may kargang e-waste mula sa Amerika na harang sa Port of Subic. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
3: Good morning, Johnson Christian. Isang barkong galing ng Estados Unidos, ang MV Tokyo Express, na may kargang tatlong container na naglalaman ng hazardous e-waste mula sa Estados Unidos, na tinangkang ipasok sa Subic Bay Freeport sa Subic Zambales ang hinarang ng Customs Bureau. Ang shipment ay nabigong ibaba sa Subic Bay Freeport noong Hulyo 21 matapos ipag-utos ni Port of Subic District Collector Jennifer Lagmay na ibalik ang shipment sa point of origin o retain on board dahil sa mapanganib. Ayon kay Port of Subic Deputy Collector for Operations Attorney Bong Arulyado, hazardous e-waste ang shipment at nabag ito sa Basel Convention at sa Philippine Domestic Laws. Base sa kanilang naunang intelligence report, may sadyang may padating na 5 container na hazardous waste mula sa Basel Action Network sa pamagitan ng Operation Can Opener na bahagi ng waste trafficking at route diversion mula New York, USA, kaya naka-alerto na ito bago pa man dumating. Inaabangan na rin ngayon ng Bureau of Customs ang isa pang container ng e-waste na base sa ulat ay darating sa Port of Subic sa Hulyo 29, 2026. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you. Maraming salamat, Ata Rod Eason. Sa iba pang balita, sa oras na 5:31, mahigit 1,000 pulis sa Calabarzon ipinadala sa Metro Manila para sa SONA. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuyang Noel.
4: Good morning, Christian and Johnson. Nag-deploy ang Police Regional Office Calabarzon ng 1,500 taong halito sa Metro Manila bilang augmentation force ng National Capital Regional Police Office para sa seguridad State of the Nation address o SONA ngayong araw. Binigyan din ni PRO Calabarzon Director Brigadier General Dominic Bakay ang kahalagahan ng disiplina at profesionalismo ng bawat polis na nakatalaga sa seguridad ng nasabing aktibidad. Inatasan din ni General Bakay mga tauhan na mahigpit na ipatupad ang polisiya ng maximum tolerance alinsunod sa mga umiiral na patakaran ng Philippine National Police, lalo na sa pagharap sa mga kilos protesta. Tiniyak din ni General Bakay na lagi nakahanda ang kanilang halay na magbigay ng karagdagang suporta kung kinakailangan upang mapanatili ang kayusan at seguridad sa gitna ng inaasahang aktibidad kaugnay ng SONA. Samantala, may naka-standby din na 1,000 pulis mula naman sa PRO Mima Rupa para sa deployment sa Metro Manila kung kakailanganin ng PNP National Headquarters. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. DZMM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar. Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
1: Ay, tumatanghali dahil 5:33 na. Sa oras po nating yan, eto na po sila.
2: Metro Pasada.
1: Sa ating Metro Pasada, tatlong empleyado timbog matapos nakawan ng pinapasukang kumpanya sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, magandang morning.
5: at Christian. Sa ulat ng pulisya, nagsagawa ng audit at inventory check ang isang kumpanya sa barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City, kung saan na-discovering nawawala ang ilan sa mga paninda nito. Aabot tumanong sa higit 372,000 pesos ang halaga ng mga nawalang food products, inumin, ingredients at iba pang supply na pagmamay-ari ng kumpanya. Sa CCTV backtracking na ginawa ng mga otoridad, na-discovering ang tatlong empleyado ang tumangay sa mga ito at sa mismong barracks nila itinatago ang mga kinuhang gamit. Agad na inaresto ang tatlo na ngayon naharap sa reklamong qualified theft. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legacy. DZMF.
1: Thank you, Zeus! Sa iba pang mga balita, dalawa arestado sa pagbebenta ng ilegal na droga sa Muntinlupa City. Balita mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Good morning, Rowen!
6: Good morning, Christian at Johnson. Arestado ang dalawang lalaki sa bypass operation matapos magbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na bayar sa isang parking lot sa Barangay Sukat, Muntinlupa City. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Freddy at Christian, kapwa residente ng Barangay Sukat. Nasamsam sa mga suspect ang mahigit 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 800,000 piso. Nakakulong na ang dalawang suspect na nakaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMN.
1: Maraming salamat, Roy Cueto. Lalaki na hulihan ng high grade na marijuana sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia.
7: Good morning, Johnson at Christian. Timbog ang 36 anyos na lalaki matapos mahulihan ng ilegal na droga sa barangay 867 sa Pandakan, Maynila. Sa ulat, nahuli sa akto na nagpapatrolyang mga pulis ang pagsingot ng suspect sa sachet ng marijuana kush. May timbang na 5 gramo ang marijuana kush na nagkakahalagang 7,000 pesos. Nakapit ang lalaki na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.
1: Ito po ang Pasada Balita hanggang alas 6 ng umaga. At gisingin na po natin ang mga dapat gisingin, batiin ang mga dapat batiin dahil meron tayo ngayon 27,000 live viewers ang gising na gising ng nasa YouTube. Magandang morning! May sona kasi ang Pangulo mamaya. Ah, wala pala siyang mic.
8: Wala pala akong mic.
1: Ayun.
8: Ang sinasabi ko po, good morning sa mga taga QC at Maynila dahil wala pong pasok ang mga estudyante dahil nga po sa sona ng Pangulo.
1: Ayun.
8: Pero yung mga nagtatrabaho po sa mga pribadong opisina, ay abangan po ninyo ang announcement ng inyong mga kumpanya kung meron kayong pasok nga po ba o wala.
1: O kaya mas maganda siguro aga-agahan ng alis sa bahay kung kayo manggagaling ng Farview. Baka matraffic na ho kayo mamayang kaunti ah.
8: May ano eh, meron pong mga adjustment sa mga kalsada dyan sa malapit sa Batasan, particularly po sa may Commonwealth Avenue. Kaya paki-double check po yung mga in-announce ng MMDA at ng LGU para makapag-plan ahead po ng inyong mga lakad ngayong lunes.
1: At saka syempre sa mga dadalo po ng birthday ha, dahil sa mga nakakakilala po kay Mama Janet, eh birthday daw po ng Mama Janet ni Calden at ni Carly. Kaya Mama Janet, happy birthday!
8: Happy birthday po!
1: Pinababati ka ni Mama Pat.
8: Happy birthday po!
1: Happy birthday! Birthday.
8: Pagbati rin po ng good morning sa ating mga maagang live viewers dyan. Gaya po nila Ma'am Elsie Balion Florentine at pati po ni Ma'am Sarah Concepcion ng Los Angeles, California. Good morning po sa inyo.
1: Magandang morning din. Siyempre, gising na sina Dr. Maria Festine and Tita Christy Galvez na magandang morning.
8: Tandy Maano ng Ortigas, good morning, happy Monday. At kay Melissa Malabanin and family sa Lipa, Batangas, magandang morning.
1: Si Tita Pines na nanonood at nakikinig din sa atin palagi, nagpapabati ng happy birthday din daw today sa magandang engineer nila sa Valenzuela Medical Center na si Engineer Diday Cuadra. Engineer Diday, magandang morning and happy birthday. Pakisabi na rin daw na thank you sa blowout in advance.
8: Wow.
1: Kaya mga taga Valenzuela Medical Center, birthday po ng inyong engineer Diday Cuadra, sabi ni Tita Pines.
8: Meron ng blowout in advance, so make it happen.
1: Alam nyo na. Sa oras nating 5:38 ng madaling araw.
2: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
1: Kayo ba'y naghahanap ng staycation? Baka gusto ninyong magbakasyon at wala kayong matuluyan pa ha. Eto ho, merong nagbakasyon sa Baguio. Sa ating kakaibalita, balak nyo raw po bang magbakasyon sa Baguio City? Siyempre, pagka magbabakasyon, dapat merong kayong tutuluyan, ano? Mm-hmm. Unless uuwi din kayo sa maghapon. Trending po kasi ang netizen na naghahanap ng matutuluyan sa planong staycation sa Baguio City. Nag-inquire kasi ang netizen na ito ng matutuluyan sa Baguio City Jail Female Dormitory. Pansinin po ninyo kung saan nag-inquire ha. Sa Baguio City Jail Female Dormitory, sa halip na sa hotel.
8: Ay, baka kasi ano, libre ang accommodation dyan.
1: Siguro nga. Kasi nga naman, dormitory eh.
8: Oo, pero wala ka ng labasan dyan.
1: Medyo matagal ha. Inakala po kasi nung netizen na yon na normal na dormitory ang kulungan para sa mga babae. Kaya nagtanong kung meron daw bang available na unit. Eh, baka di pa ho ba dyan?
8: City jail ha?
1: City jail po ito ha, para sa mga babae. Nang malaman hong kulungan ang pinagtanungan, ay nagsorry naman po ang netizen sa kanyang pagkakamali doon sa chat ng naturang social media page. Biro po na ilang mga nag-comment sa post, abay, may libreng breakfast ka na, may libreng lunch at dinner, kung sakasakaling natuloy. Inhong netizen na yon at may kasama pang sleeping uniform.
8: Kompletos rekados. Hindi ka nga lang makakalabas na.
1: Ayun lang. Sa bagay, hindi naman din siya talaga tatanggapin. Kung hindi siya qualified.
8: Oo naman din.
1: Kaya basahing mabuti ang mga pinagtatanungan ng mga tutuluyan ha. Baka kayo po'y matuloy dyan sa female dormitory ng BJMP sa Baguio City.
8: Kasi malamig kasi doon eh. Oo ba? Baguio kasi.
1: Baka ayaw nyo namang lumayo-layo. Merong Quezon City Jail male dormitory dyan.
8: Bago yan, di ba?
1: Bago yan.
8: Tayo lang yan.
1: Mga VIP pa ang makakasama nyo dyan.
8: The feeling special ka ngayon.
1: O, yun. Gusto nyo, malapit-lapit. Mga taga QC. Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
2: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
1: Ay sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo, sa mga kagigising lang, narito po muli ang mga mainit na balita ngayon. Tatlo, napaulat na namatay dahil sa bagyong Quiapo at Habagat. Barangay sa Davao City, isinailalim sa state of calamity.
10: Kongresista at dating mambabatas, kinasuhan kaugnay ng questionableng flood control projects. Proyekto kontrabaha sa Davao City, kinasyon din dahil sa matinding pagbaha.
1: Malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na mumurong ipatupad bukas.
10: Libo-libong pulis ipakakalat para sa ikalimang State of the Nation address o SONI ni Pangulong Marcos mamaya.
1: Sa ating Pasada probinsya, vendor patay matapos bugbugin at saksakin dahil lang sa pares na walang karne, alaidian sa Batangas. Ay, walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita at mamaya pagkukwentuhan po natin mga isyung may kaugnayan sa transportasyon. Dahil makakausap po natin sa Secretary Banoy Lopez ng DOTR Miami ang konti. Baka may mababanggit ang Pangulo sa kanyang zona, bagay hindi natin alam ano. Pero syempre nandyan po yung issue ng mataas na presyo ng produktong petrolyo, yung hirit na taas pasahin ng mga chuper ng public transportation gaya ng jeep. Siyempre, magkakaroon ng domino effect yun. Although may umento sa sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila,
8: correct,
1: eh baka naman dun lang mapunta ang taas sahod sa mga manggagawa.
10: At saka ang update doon sa mga transportation infrastructure projects bilang ang dami pa rin dumadaing sa issue ng public transportation. Ano ba ang maaaring sabihin ng Pangulo at ano ang plano ng DOTR para ipatupad ang mga planong yan?
1: Okay, dyan lang ho kayo ha. Walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Oy, meron nga palang nanonood sa atin palagi daw ha sa
11: mula dyan sa St. Jude Catholic School sa Maynila. Wow. Sina Nanay Carol and Nanay Mel, laging nakatutok daw sa DZM. Magandang morning po sa inyo mga taga St. Jude Catholic School.
10: Good morning po.
11: Dyan po sa Maynila.
10: At good morning kay Professor Gabby Lopez. Magandang umaga po sa inyo.
11: Speaking of Professor, si Professor M ay nanunood na rin pala sa atin at nag-a-attend ang SEC from... Oh, nasa Quezon City kayo? From Quezon City... Greetings from Teray Taray at Professor M. Kala kayo nasa Wyoming.
10: Back in the Philippines.
11: Welcome back sa Zona Ho ng Paolo Miami ang hapon na yan. Oras po muna natin.
10: Oras para sa mga may pasok, 5:44 ng umaga.
12: Pilipinas! Pasada balita na!
13: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Pag-unlad ng ekonomiya.
15: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
13: Transportasyon.
15: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
13: Kalusugan.
15: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
13: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
15: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
13: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita. DZMM, Sona 2026. Sona 2026.
15: Habang ginagawa ang ating mga tren tulad ng North-South Commuter Railway at ang ating mga subway, patuloy din ang pagpapaganda natin sa serbisyo ng MRT at saka LRT. Ang dating 20% diskwento sa LRT at MRT para sa PWD, sa senior at sa estudyante ay tinaas na natin sa 50% na diskwento. Mayroon na po tayong 1 plus 3, Pamilya Pass. Ito ay tuwing Linggo, para naman may konti pang matitipid ng pamilya sa kanilang pamamasyal at sa kanilang pagsimba. Ang tinatawag na dalyan ng mga tren na binili noong pang 2014 at hindi pa nagamit ay sinimulan na natin mapaganda at mapatakbo sa MRT. Halos 50 dagdag ng karwahe ang natenga ng 10 taon. Sayang yung pera. Sayang yung isang buong dekada. Pero ngayon, naayos na natin. Ang tatlong bagon ay nagagamit na ngayon. Asahan ninyo, ang ilan sa 45 ay magagamit na rin natin bago matapos ang taong ito. at ang iba pa ay susunod sa susunod na mga taon. Magtatanong ako sa iba sa inyo, naaalala pa ba ninyo yung tinatawag nating love bus? Ito yung popular na pampublikong bus sa Metro Manila na sinimula noong 1970s. Ngayon, hindi lang natin ibabalik ang love bus, gagawin pa natin itong libre. Pauna pa lamang, pilot testing pa lamang yung nasa Davao at sa Cebu. Susundan pa ito ng ibang mga lugar sa Visayas at sa Mindanao. Ang mga rilis ng PNR Bicol Line na sinira ng Bagyong Christine ay unti-unti nating pinatitibay at naayos na. Kasama ang Binahan Bridge. Hindi magtatagal, madadagdagan pa ang haba ng linya na ito at aabot sa Ragay, Camarines Sur hanggang Tagkawayang, Quezon. Magiging malaking tulong ito sa ating motoristang nagdadaan sa malubhang traffic mula Quezon hanggang sa Bicol. Sa 2026, inaasahang magbubukas na sa motorista ang bahagi ng extension ng SLEX mula Santa Tomas, Batangas hanggang Chaung, Quezon. Kapag natapos itong buong proyekto, ang dating 4 oras na biyahe magiging 1 oras na lang. Kaya inaatasan ko ang DOTR at DPWH na bantayang mabuti ang mga proyekto sa kahabaan ng Quezon patulak ng Bicol. At tiyakin tama ang kalidad, matibay at nasa takdang oras ang pagtatapos.
17: DCMM SONA 2026. SONA 2026.
11: Ilan lamang po yan sa napakaraming binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang nakalipas na sona nung 1 taon. Siyempre after 1 year, magsosona na ulit ang Pangulo mamayang alas 4 ng hapon. Sa dinami-dami ng nabanggit na yun ng Pangulo, alin kaya doon ang nagmaterialize o natupad na sa ilalim ho ng Department of Transportation? Nasa linya po natin, Secretary Giovanni Banoy Lopez ng DOTR. Secretary, magandang morning, Johnson and Christian sa DZMM.
18: Good morning, Secretary.
19: Yes, magandang morning po, Sir Johnson at Sir Christian at sa lahat po nakikinig at nanonood ng iyong program.
11: Opo, ano bang magiging magandang balita from DOTR? Kung sakasakali na bababanggit, sa bagay hindi po natin alam kung anong lalamanin ng sona ng Presidente, pero once na mabanggit uli ang mga proyektong iniata sa inyo ng Pangulo noong 1 taon, ano bang naging accomplishment sa panig ng DOTR para sa nakalipas na 1 taon after ng sona ng Presidente last year?
19: Simulan po natin dun sa nabanggit ho yat ng Pangulo last year, yung MRT3, Sky LRT2 po natin, no? Parating pinapaalala sa atin ng ating Pangulo na ang pagbabiyahe dapat ng ating mga kababayan, hindi lang po ligtas, pero dapat po mas maginhawa. So other than po yung sinasabi natin mga cashless payments, sinimulan na po natin yan sa MRT3, nangyari po sa LRT2 yan, yung pwede na po tayo ng digital payments, no? Mas makakatipid na sa oras ang ating mga kababayan. Pero kung mapapansin nyo rin po na yung MRT3 natin, tuloy-tuloy po yung sinasabi natin pagre-rehab ng ating mga istasyon. At yan po eh, nagsimula na tayo sa Quezon Avenue. Iba na po ang itsura, iba na rin po ang ganda ng Quezon Avenue station natin. Tapos yung 50% discount po na nabanggit din ng ating Pangulo, tuloy-tuloy pa rin po yan. At hindi lang po yan para sa ating mga estudyante, hindi lang din po yan para sa ating mga PWD o senior citizens. Pinalawig din po natin yan ngayon po sa lahat ng pasahero sapagkat mataas pa rin po yung oil price hike natin. So hindi pa po pinapahinto yan ng ating Pangulo. At nabanggit din po ng Pangulo last year yung mga sinasabi nating mga toll road na kailangan tapusin this year. Ito po yung sinabing Santo Tomas, Batangas, punta din po ng Chaong. At inaasahan po talaga namin na matatapos yan by December of 2026. Magiging operational po yan at magagamit po natin. So yung Dayan train naman po, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasaayos natin. So lahat halos po ng nabanggit ng ating Pangulo ay ginawa naman po natin ng paraan at natupad naman po natin sa pagdating sa kagawaran ng transportasyon.
11: Opo, isa ho sa Katarisa, syempre, malapit na malapit sa Sigmura, lalo na mga jeepney drivers, ay yun hong naudlot na implementation ng taas pasahe sa jeepney. Bagamat meron ho yata kayong instruction na sa LTFRB na pag-aralan, yung fare hike petition, anong latest po, anong status po ng pag-aaral na yon?
19: Tama po kayo, Sir Johnson, no? Last week nagsagawa na po ang LTFRB natin ng public consultation. Hindi lang sa Metro Manila pero sa iba't ibang mga rehiyon din natin kasama ang mga regional directors. Ang sinabi ko po sa kanila na hindi lang natin pwedeng tignan yung pagtaas ng pamasahe, mas lalo na po dito sa Metro Manila kasi madadamay din yung mga ibang probinsya at rehiyon. At kailangan natin gumawa ng pamaraan para we can strike a balance pagdating sa commuting public natin. At maaapektuhan din sila dahil din na patuloy pa rin na unstable ang ating inflation in the sense na tumataas. No, mas, I think this week pa nga baka mas tataas na naman ang presyo ng langis. Ngayon po ang isa sa magiging recommendation din po namin is option na baka pwede natin palawigin at expand and extend yung ongoing na fuel discount po natin. No? Fuel subsidy din yun. Ito yung 10 piso kada litro which has 150 liters cup per week. So that's easily 1,500 pesos po para sa mga trooper at operator natin. Kasi kapag yun po yung gagawin natin, and if we can expand it, either dadagdagan ba natin yung litro o dadagdagan natin yung amount of discount, matutugunan natin yung problema ng mga trooper at operator, and in the same time, hindi tayo makakadagdag ng problema at gastusin pagdating naman sa ating commuting public. So last week, Friday, no, nagbigay na po sa ating LTFRB ng draft recommendation. Binalik ko lang po over the weekend kasi mayroon pa ako mga questions doon. Hopefully today po, no, may submit na po nila sa amin, sa akin, sa DOTR, yung the entire recommendations, other options, kung ano mong pwede talagang pinakamabisa na pwedeng gawin para matugunan itong problema. At ito po ay naman pag-uusumite ko sa economic team at pag-uusapan po namin kung anong talaga mabisang option na pwede namin i-implement po.
10: Apo, pero Secretary, how soon kaya yung possible na magiging decision dyan? Kasi nga po, last week tumaas ang presyo ng petrolyo, bukas inaasahan na naman pong tataas. Baka naman po kung kailan nakapag-desisyon ang mga opisyal na magpataw ng diskwento ay baka hindi naman po maramdaman na ng mga motorista o ng mga PUV drivers.
19: Ang pinapalala naman po parati sa atin ng Pangulo is yung sense of urgency. So I'm confident naman po kapag masusumit ito mamaya po sa ating mga economic team, yung ating sinasabing mga suwesyon mong kahi, baka bukas makalawa po pwede na kami magpulong-pulong and hopefully po we can arrive in a very, sinabi natin, in a decision na beneficial po both the transport group and sa ating mga commuting public.
10: Apo, pero hindi naman din po isinasara yung posibilidad na maibalik po yung nasuspending pisong dagdag pamasahe sa mga PUV kasi may mga nakausap po kami mga transport group na parang ipit nga po sila sa sitwasyon, walang adjustment doon sa diskwento, hindi rin tumataas yung kanilang kita dahil po nasuspende yung pisong dagdag pamasahe.
19: Tama po, hindi po natin sinasara po yung option na yun po, no? So tinitingnan lang po natin ngayon kung ano mas mabisa. It's still na hindi natin sinasabi na hindi na po mangyayari yun. It's just a matter of timing po ngayon kung ano mas magandang option at mas mabisa at this point in time po.
11: Secretary, yun hong nabanggit ba na diskwento para sa mga public utility jeepney? Kasi ang hirit po nilang yun gawin daw na 15 pesos. Doon ho ba'y merong ginagastos o inilalabas na pera ang gobyerno para isubsidize yung konsumo ng diesel ng mga public utility jeepneys?
19: Tama po, yan yung sinasabi natin government intervention po natin. Yung diskwento pong yun na binibigay ng ating mga gasoline stations is actually binabayaran po ng gobyerno. Ito po yung this is a partnership with DOE and Land Bank po. So yun yung po yung sinasabi namin na mas maganda ko yata at this point in time na ang sasalo ng ganito mapasakit ay ang gobyerno, hindi po kailangan ipasa sa ating commuting public. So yung hindi po pa sa 15 pesos po ngayon, no? 10 pesos per liter pa lang po ang discount. Yan po yung tinitingnan natin kung pwede nating itaas, no? Nasa 15 or masigit pa sa 15 or i-expand na lang natin kung ilang kada litro ang pwede nilang kuhanin or kunin for 1 week po. As of now, 10 liters per day and cup 450 liters per week po.
10: Bukod po dito sa subsidy na sinasabi ninyo, Secretary, yung iba pang mga mode of transport na sinasubsidize din po ng gobyerno, halimbawa yung sa carousel, pati po sa mga trains natin, gaano ba ka-sustainable yung mga yon, Secretary? May budget pa po ba tayo para saluhin at least yung percentage ng pamasahe ng mga commuter na sumasakay sa mga yan?
19: Actually po, pagdating sa ating MRT3 na lang po, no? Since it's a government subsidized na po yan, na matagal na pong subsidized ang ating mga pamasahe sa MRT3. At tinatawag namin po ito na non-cash loss of revenue. At ang pagiging subsidy naman dito is eventually is pagdating ng GAA natin, kumukuha tayo ng budget sa GAA para tustusan yung operation ng MRT3. So kung makikita nyo po, hindi siya lugi na cash na malulugi ka, sapagkat naman po, kung anong po yung natangkap, kasi fully owned ang ating MRT3 po na ng gobyerno. So kung ano man yung difference supposed to be na revenue dyan na makuha kapag walang diskwento, ayingin na lang po natin yung operations aspect niya po sa GAA po natin, sa budget natin. Pagdating naman po sa ating busway, wala pong actual subsidy dyan. Kasi po kung may estimate, lahat naman ng pamasahe dyan, regulated pa rin ng LTFRP po.
11: Opo, dalawang mabilis na lang sa Qatar. Yun yung update natin sa NSCR project tsaka sa Metro Manila Subway. Nasa ilang percentage na po tayong tapos?
19: Pagdating po sa NSCR natin, ang overall status po, no, is around 61%. Ang construction progress na natin sa NSCR natin is around 41 or 42% po. At tuloy pa rin po at within target pa rin po kami na by December of 2027 or last quarter of 2027, yung segment po na Valenzuela to Malolos ay magkakaroon po ng partial operations. And within target pa rin po tayo, yung Clark, yung Malolos papuntang Clark naman, yung sinasabi nating N2, ay magagawa naman po natin by 2028. Pagdating naman sa subway natin, as of now, ang overall status niyan is around 51-53% po. Ang construction progress niyan is around 31-33% po. Ang kagandahan po dito, nung huli po namin tinignan na in-inspect, maliban po na mataas na po yung ating right of way acquisition dyan, around 90% na po sa tabahan ng subway natin. Yung Quirino hanggang Valenzuela po natin, yung first station na po yan, 100% na po yung tunnel po niyan, no? Northbound and southbound. Tapos pag ganun din po sa North Avenue, papunta naman po sa Tandang Sora, yung tunnel po both sides, 100% na rin po yan. Baka talagang parang going through na po talaga yan. Talagang wala na tayong problema. Yung Camp Aguinaldo naman po papunta sa Anonas, 90% na rin po yan. Ganun din yung Camp Aguinaldo papunta dito sa Ortigas natin. Iyan yung pinakahabang segment. Actually, mga around 2.5 kilometers o yata. Eh, yung tunnel po niyan ay talagang mga 80-90% na rin po both sides po. So makikita nyo po talaga na pinupukan po yung ating mga construction at yung talagang pagsasagawa para po mapabilis natin itong matapos ang ating mga subway. Ganun pa man po na inaasahan namin, based on our schedule, by 2028, bago po matapos yung termino ng ating Pangulo, magkakaroon naman tayo ng sinasabing demonstration run dito sa segment ng ating Valenzuela papunta po sa Quirino Station po.
11: Alright. Secretary, dyan po muna. Maraming salamat sa oras ninyo, ha. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
10: Thank you, Secretary.
19: Salamat po, Sir Johnson and Sir Christian, sa pagkakataon. Good morning po.
11: Opo. Thank you. Nandito na kasi si Alvin, eh. Maraming salamat, Secretary. Ingat po kayo. Si Secretary Bonnie Lopez ng DOTR, sa mag-abang-abang tayong pare-pareho mamayang alas 4 ng hapon kung ano pong lalamanin. Gayunpaman. Alam natin yung pagiging detalye ng zona ng Pangulo. Mga 5:30, no?
18: Oo, or 45. Anong oras mo yun? 5:50 na ata kayo nag-start.
11: Oo nga eh. Si Christian kasi ang dami binabati. Ay, babay na dahil 6:03 na, susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
10: Ako po si Christian Yusores.
11: See you again bukas. Good night. Ingat. Ay, mga tissue nyo.

0: Sonana.
1: 604, wake up, wake up!
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Gising! Gising! Pilipinas! Good morning! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
4: Good morning!
3: Gising na!
5: Gising na!
3: Bango na!
4: Bango na!
3: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
6: Good morning! Good morning!
1: Good morning, peeps! Mr. Gising reporting in the morning. Umpisa na natin kagad dahil ubos na yung oras natin. It's already 6:05. Narito na po mamainit na balita ngayon Lunes, araw ng SONA ni Pangulong Marcos sa Gising, Pilipinas. All systems go na para sa ikalimang State of the Nation address sa SONA ni Pangulong Marcos mamayang hapon. Mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat para tiyakin ang seguridad sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na daragdagan ang ipakakalat na pulis sa Commonwealth Avenue dahil kasabay ng SONA ang pagdiriwang naman ng anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Maynila at Quezon City dahil po sa SONA. Ipinatupad na rin ang liquor ban sa Quezon City simula kaninang alas 12 ng hating gabi hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Ayon sa Malacanang, mismong si Pangulong Marcos ang sumulat ng talumpati pero hindi tiyak kung may pasabog katulad ng SONA noong nakarang taon kung saan ibinunyag ang mga manumalyang flood control projects. Pero umaasa ang ilang Pilipinong matatalakay ang SONA o sa SONA yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin at pagsugpo sa katiwalian. Para sa ilang political analysts, hindi inaasahang mababanggit sa SONA ang ilang sensitibong issue tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero magandang pagkakataon ito para magbigay ng update ang Administrasyong Marcos sa mga hakbang para mapanagot ang sangkot sa katiwalian. Alas 6:00, bagong ikalimang SONA ni Pangulong Marcos, nagprotesta na muna ang ilang grupo para iparating ang mga hinaing sa pamahalaan kahapon. Kabilang dito ang grupong Bagong Alyansang Makabayan na nagsagawa ng pagkilos sa harap ng opisina ng Department of Environment and Natural Resources. Nagpakalbo ang mga miyembro ng grupo bilang simbolo ng pagtutol sa pagkakalbo ng kalikasan o kalikasan dahil sa mga proyekto ng pamahalaan. Mula DNR, dumiretso ang grupo sa harap naman ng opisina ng Department of Agrarian Reform at tinapunan ng putik ang mga FEG nila Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte, saka itinuloy ang pagkilos sa harap naman ng Campo Aguinaldo. Ngayong araw, tatlong grupo pa lang ang may permit para magprotesta sa Commonwealth Avenue. Sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na hindi aarestuhin ang mga magsusunog o magsusunog ng FEG pero agad apulahin ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection dahil sa paglabag sa Philippine Clean Air Act. Nilagyan na rin ng harang na concrete barrier at razor wire ang Mendiola Street bago ang SONA ni Pangulong Marcos. Alas 6:08 na, handa na rin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang tinatawag na kontra-SONA bukas. Parliamentary tradition ang kontra-SONA kung saan maring pabulanan ng mga senador mula sa minorya ang SONA ng Pangulo. Nanawagan naman si Cayetano ng pagkakaisa sa halip ng partisan politics kahit siya ang kontra sa SONA ni Pangulong Marcos o siya po yung kukontra sa SONA ni PBBM. Sa Facebook Live, inikayat pa ni Cayetano ang mga pro at anti-Marcos na manood ng SONA ng Pangulo. Hindi patya kung anong oras magsisimula ang kontra-SONA ni na Cayetano bukas. Sa iba pang balita, bukas ang House Prosecution Team na baguhin ang pagkakasunod ng presentasyon ng apat na Articles of Impeachment. Kasunod po ito na pahayag ni Senate President Sherwin Gajalian na pinag-aaralan ang panukalang payagan ng defense team na sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos na ang prosecution sa isang artikulo para mapabilis ang proseso. Kasi yung original po, tatapusin mo na yung apat na Articles of Impeachment ng prosecution saka lamang po i-entra ang depensa ng sarili din nilang presentasyon. So parang planong gawin ngayon, o Article 4, prosecution, o patapos na, tapos na. O di dapat may Article 4 din yung depensa. Parang ganun po ang gusto nilang mangyari. Sa kasalukuyan, hihintayin muna ang prosekusyong matapos po yung apat na artikulo bago makapagpresentan depensa. Ngayon linggo, inaasahang malalaman ang desisyon kung uusad ng prosekusyon sa Article 1 na may kaugnay naman sa confidential funds o maglalatag na ebidensya ang depensa sa Article 4 na may kaugnayan sa pagbabanta ng BC Presidente. Ayon kay Defense Counsel Michael Poa, kinukonsidera sa desisyon ang availability ng mga iyaharap na testigo sa paglilitis. Sinita naman ni House Prosecutor Chel Diokno ang social media post ni Senator Judge Pia Cayetano hinggil sa spliced video na may caption na nagbabakasakali lang, walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Sa video ay pinakitang putol-putol na sagot ni Diokno sa hiling ng prosekusyong ipasabina ang bank at tax records ni VP Sara. Nililaw ni Diokno na hiniling ang sabina para masuri kung tugma ang bank record sa report ng Anti-Money Laundering Council hinggil sa bilyong-bilyong pisong transaksyon ng BC Presidente. Lalo ng House Prosecution Team na gumawa ng manifestation o sumulat kay Presiding Officer Francis Escudero para maaksyonan ang mistulang pagpapakita ng ilang senator judges ng pagkiling o pagiging biased. Pumalag naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa paliwanag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte hinggil sa sinasabing bantang patayin si Pangulong Marcos. Sa panayam sa National Assembly ng PDP Laban sa Davao City, iginit ng alkalde na taken out of context o mali ang pagkakaintindi sa kanyang mga pahayag sa Rage Coalition Rally na gusto nilang ulo ng Pangulo. Nabanggit ni Mayor Baste ang pahayag matapos iginit ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial na ikinukonsiderang posibilidad na may sabwatan si Mayor Baste at kapatid na si Vice President Sara Duterte sa pagbabanta kay Pangulong Marcos. Bukod dito, inakusahan ang alkalde ng Administrasyong Marcos na ginagawang prioridad ng paglilitis dahil malaking banta si VP Sara sa karera sa pagkapangulo sa halalan sa 2028. Pero buwelta ni Castro, inuna pa ni Mayor Baste ang pamumulitika sa halip na tulungan ng mga naapektuhan ng baha sa Davao City. Pumalag din si Castro sa pagbanggit ni VP Sara sa mga sinasabing buwaya sa Pilipinas sa tiginiit na mistulang kilakausap ng BC Presidente ang kanyang sarili.
5: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
1: Magandang umaga muna kina Ma'am Grace San Mateo. Oy, manood kayo mamaya ng State of the Nation address, ha? Panglima, second to the last na ng presidente. Oh, dapat marami ng masabing achievement ang Marcos administration. Ganon din sa iyo, Ted Cua, manood ka, ha? At Paulo Obalden ng Vera Catanduanes at Gagawad Marlon Nacion at si Mark Hernandez. Manood tayong lahat ng Sona para malaman natin, ha? Punta natin si Zeus Legaspi sa may Commonwealth Avenue. Go, Zeus!
7: Good morning, Alvin. Ayon sa pinakahuling tala ng National Capital Region Police Office o NCRPO, higit 900 na ang mga personnel na nakadeploy dito sa intersection ng Commonwealth Avenue at Batasan Road. Dito yan sa Quezon City. Kasama sa bilang na ito ang makatanguhan ng PNP at ng Bureau of Fire Protection o BFP. Nakahanda na rin, Alvin, yung mga emergency vehicle tulad ng fire truck at mga ambulansya. Bukod dito sa intersection ng Commonwealth at Batasan, sa pag-ikot natin kanina sa may bahagi ng Philcoa, kita natin may puwersa na rin ang mga pulis na nakaantabay doon. Pati sa may kahabaan ng Commonwealth sa may papasok naman ng St. Peter Parish, kung saan inaasahan, Alvin, na magtitipon yung ilang mga grupo bilang pagprotesta na sasabay nga sa ikalabang Sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pag-ikot natin kanina, kita rin natin na mahigpit na yung seguridad, partikular sa North at South Gates ng House of Representatives, kung saan nakantabay na ang mga barrier na kadalasang ginagamit tuwing may protesta. Nakadaraan pa naman, Alvin, ang mga motorista sa lahat ng kalsadang nakapalibot sa kamera. Pero sa abiso ng Quezon City Local Government Unit, inaasahan maya-maya lamang ang pagbagal sa usad ng mga sakyan dito sa Commonwealth. Ipatutupad kasi ang zipper lane mula Elliptical Road Philcoa hanggang Sandigan Bayan at Doña Carmen hanggang IBP Litex para bigyan daan ang mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno at mga bisitang papunta sa Batasan Pambansa Complex. Samantala, Alvin, para sa mga nakapanayam ng Radyo Patrol sa Litex Market dito pa rin sa Quezon City, ngayon na ang pagkakataon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumagot sa mga inaing ng mga pangkaraniwang Pilipino Partikular na gusto nilang marinig sa SONA ang tugo ng presidente sa issue ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin at produktong petrolyo, pati na ang naging hakbang ng pamahalaan sa pagsubo sa korupsyon. Pakinggan natin ang tinig ng ating mga nakapanayam.
8: Sana po bumaba yung presyo ng mga bilihin kasi mahirap yung lalo na't may mga anak ang nag-aaral.
9: May solida dapat para bumaba lahat. Pangunahing bilihin, dapat yung bumaba talaga eh. Nakapwa ako rin yan, layo ba ang dami rin maangal talaga.
10: Siguro yung importante yung pondo talaga ng bayan, yung nangyayaring korupsyon. Kasi maraming taong naghihirap para lang sa pondo na yung tas gagamitin lang sa hindi maayos.
7: Yan ang tinig nila Adora, Jeffrey at Christian, ating mga nakapanayam. Nagkaisa naman sila sa pagsasabing dismayado sa naging performance ng pamahalaan nitong nakarang taon, lalo sa naging hakbang nito para mapababa ang presyo ng mga pangunahing pangailangan. Buo naman ang kanilang tiwala na pagkatapos ng SONA ngayong Lunes, may pagbabago na rin silang matatamasa. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa kaba ng Commonwealth Avenue, corner Batasan Road, Alvin. Yan ang balita, kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Susley Gaspi, TZMM.
1: Naulam ba dyan, Zeus? Ba't parang yung video mo basa yung kalsada? Dito kasi basa. Sa palibot ng ABS, mukhang tuyo naman, naglakad pa nga ako.
7: Sa pag-ikot natin kanina, madaling araw pa lamang, Alvin, na basa na yung kalsada at tila ngayon ay nagbabadya yung pag-ulan, makulimlim at manamig ang simoy ng hangin dito sa Commonwealth Avenue, Alvin.
1: Ako, good luck po sa mga magkikilos protesta. Pero mga yan naman, Zeus, rain or shine yan. Yung mga taon-taon nagkikilos protesta, walang ulan-ulan. Basta tuloy yung kanilang rally.
7: Okay. Tama ka dyan, Alvin, kasi yung ibang grupo, lalo yung mga nakakuha ng permit, ay kit natin, parang sila na rin yung mga taon-taon na talaga at sanay na magmarcha mula doon sa pinagtitipunan nila sa may bahagi ng Commission on Human Rights at maging doon sa may St. Peter Parish, papunta dito sa intersection ng Commonwealth at Batasan, na makarating doon sa may kamera. Alvin.
1: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sunod natin si Trisha Lindo na nandun naman sa area ng Recto Avenue sa Maynila. Go, Trish!
11: Good morning, Alvin. Sarado na sa mga motorista ang ilang kalsada sa Maynila. Malapit yan papuntang Malacanang, kasabay ng State of Nation Address ngayong araw. Simula pa kahapon ay nakalatag na yung mga barbed wire na barikada at container van, particular doon sa mga kabilang bahagi ng Ayala Bridge. Yan yung sa kanto ng Romualdez at yung sa kabila, yung sa General Solano. Ganito rin yung sitwasyon sa Recto Mendiola. Bantay sarado na yung paligid mula pa lamang bago doon sa magbago mag-University of the East hanggang sa Legarda papuntang Bustillos at papuntang Casal. Ganito pa lamang kaaga, Alvin, marami ng mga pulis yung nakatambay sa area. May mga nagpapahinga muna sa gilid. May hanay rin dito na naka-formation at bit-bit na yung kanilang panangga at kahoy. Tinatayang 3,100 na mga polis ang ipinakalat ng Manila Police District sa lungsod ng Maynila. Sa mga oras ito, Alvin, wala pa tayong nakikita nagtitipon at wala pang kumpirmasyon mula sa MPD kung mayroon nga bang mga grupo ng protesta sa lungsod. Sa ngayon ay security measure muna ang pinapatupad bilang paghahanda. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Isunod natin si Ron Cueto. Goro!
12: Good morning, Alvin. Kumuha tayo ng ilang reaksyon ng ating mga kapamilya dito sa nagdaan na daan nating palengke sa San Juan upang alamin ang nais nilang marinig o gusto nilang maaksyonan ng Pangulo sa magiging laman ng kanyang tono mamaya. At sabi ng ilan, naasahan nilang tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at gasolina sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Ayon sa TNBS driver na si Mark Johnson, malaking bahagi na ng kanilang kinikita ang napupunta sa pagpapagasolina kaya't lumiliit ang kanilang naiuwing kita. Umaasa siyang maglalatag ang Pangulo ng konkretong hakbang upang mapababa ang presyo ng gasolina at mga pagkain.
13: Sana masasabi niya na yung bilihin tsaka yung gasolina tumataas na sana mahanapan niya ng paraan na mapapababa niya naman yung gasolina tsaka yung mga bilihin, yung mga pagkain natin dito kasi sobrang hirap na talaga kahit sa amin.
12: Samantala, umaasa naman ang tindera na si Erlene Bernabe na matutupad ng Pangulo ang mga pinangako nito upang mapabuti ang kalagayan ng bansa.
14: Sana yung mga pangako niya, tuparin niya para maging maganda ang ano niya, ang administration niya.
15: Para naman sa meat vendor na si Tim Ka, pinakamahalagang marinig so na ang mga hakbang para mapababa ang presyo ng mga paninda sa palengke dahil direkta na apektuhan ito ang kanilang kabuhayan.
16: E baba niya yung mga presyo ng mga paninda sa palengke. Yan ang importante. Yan dapat. Baba niya. Pag di niya ibabaan, di na kami
15: Ayaw na namin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Roing Kweto, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Roy. Kweto, sunod natin si Manong Rod Izon. Magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
17: Good morning, Alvin. Estado ng kabuhayan ng mga mangisda inilantad bago ang sona ng Pangulong Marcos. Sinimula na ang ilantad ng mga mangisda ang tunay na kalagayan at estado ng kanilang buhay sa ngayon at ang kalagayan ng pangisdaan sa bansa. Kasabay ng State of the Nation Address, sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naglunsad ang mga ito ng sabayang mga pagkilos sa iba't ibang lugar upang sama-samang isigaw ang kanilang mga hinaing, kaligaligan at matinding pambalitong weekend. Isa sa kanilang sigaw ay ang patuloy anilang pagkasira ng Manila Bay, kasama na ang mga banta sa mga municipal waters at dumalalang kabuhayan ng mga mangisda. Sa pamamagitan ng mga simbolikong aksyon at forum, inisa-isa ng sektor ng pangisdaan ang kanilang mga hinaing, kabilang na dito ang paglalantad sa State of Fisheries sa Manila Bay. Kabilang din ang kalagayan ng mga maliliit na mangisda at mga komunidad sa baybayin sa pagkawala ng hanap buhay, pagkasira ng yamang dagat at iba pang banta sa kanilang kabuhayan. Sa Bataan, nagsagawa ng magkakasunod na banner drop ng mga leader mangisda at kabataan sa bayan ng Maribeles, Orion at Limay bilang pagpapakita ng kanilang panawagan para sa mas matibay na suporta sa sektor ng pangisdaan. Sa Zambales, aksyon ang mga mangisda mula sa Masinloc, Palawig at Kabanggan, bitbit ang panawagan na West Philippine Sea ipaglaban, ibasura ang EDCA at pangalagaan ang 15-kilometer municipal waters. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Izon, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Izon. Magandang umaga din kay Dr. Mario Festin. Arnaldo Zaita, go!
18: Yes, good morning, Alvin. Nagsasagawa ng investigasyon ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources matapos lumubog sa baha ang bahagi ng isang barangay sa Taong Quezon dulot umano ng isinasagawang South Luzon Expressway Toll Road 4 o SLEX TR4. Nagugat ito matapos maglabas ng resolusyon ng pamahalang barangay ng kapatang sa Taong Quezon upang masamantala ipatigil ang construction sa isang bahagi ng SLEX TR4 kasunod ng matinding pagbaha na naranasan ng mga residente nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Barangay Captain Sonesto Quito, posibleng nabarahan ng proyekto ang mga natural na daluyan ng tubig sa ilang sapa dahilan upang mabilis na umapa ang tubig sa sityo pook sa kasagsagan ng malakas na ulan. Pahayag pa ng kapitan na umabot hanggang dibdib ang baha sa ilang kabahayan at maraming residente ang hindi naisalba ang kanilang mga gamit. Dahil doon nakikipag-ugnayan na ang DNR at iba pang ahensya upang magsagawa ng solusyon para maibsan ang dinaranas na pagbaha sa naturang lugar. Umaasa naman ang mga residente na maiayos muna ang mga drainage system bago ipagpatuloy ang proyekto upang maiwasan ang panibagong pagbaha sa kanilang komunidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnaldo Zaita, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Arnaldo Zaita. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Kayo ho ba, ano ang gusto ninyong mapakinggan? Anong gusto ninyo sabihin ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanya ikalimang State of the Nation address mamaya? Ah, kayo, Ma'am Lina ho, magandang umaga sa inyo. Ganon din na Eli Trinidad ng Santa Ana, Maynila. Ano

0: Doon naman sa Messenger, o mamaya na kayo, Richard Merka. Doon din si Henrik Val Oliva, watching from Finland. At si Rexine Lu, maganda umaga din sa mga taga-Negros. Tibog taw na kamuda. Sinampahan ng 14 na kasong graft sa Sandigan Bayan si Uswag Ilonggo. O yun, tamang-tama pala yung bati ko. Yung kinasuhan, Ilonggo. Uswag Ilonggo, Party List Representative Jojo Ang, kaugnay ng sinasabing posibleng conflict of interest at ilang o sa ilang infrastructure project. Pero sa totoo lang, ang tagal ko sa Negros, parang hindi ko naman naalala yung may pangalang Jojo Ang doon. Hindi siguro sa Negros to, no? Baka sa ibang Ilonggo-speaking province ito. Iniugnay po ang kongresista sa Builders Corporation at Alencon Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Ay, yung mga Tan, maraming Tan sa Negros. Sinasabing may share ang kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH. Rex, kwentuhan mo nga ako, Rex Hinlo, kung sino itong si Congressman Jojo Ang. Eh kasi ang tagal ko rin nga ako sa Negros, parang dami kong kilala mga politiko, parang hindi ko naalala yung pangalang Jojo Ang . Noon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon, kasunod na rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure, na sampan siya ng reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects. Bukod kay Congressman Ang, sinampahan din ang kasong graft at malversation si dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go. E sa ngayon po, ipatuloy ang preliminary investigation ng Ombudsman sa reklamo laban kay Tarlac Congressman Noel Rivera na sinasabing may-ari naman ng Tarlac 3G Construction kasama ang misis na si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Sa reklamo ng United Filipino Against Crime and Corruption, inakusa na mag-asawang nagsabwatan para mapunta sa sinasabing pag-aaring kumpanya ang 600 million pesos na halaga ng kontrata. Samantala, ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson ang ilang ebidensya na sinasabing irregularidad sa infrastructure project sa Taguig City. Kabilang dito mga proyektong may magkakahiwalay na pondo, pero isa lang pong ginamit na larawan sa billing purposes. Kinwestiyon ni Lacson kung walang kasong kriminal sa irregularidad, lalo't nakakolekta na ang bayad o nakolekta na ang bayad para sa iba't ibang proyekto. Iniugnay ng senador ang findings kay Senador Alan Peter Cayetano na nanindigang walang peking flood control project sa Taguig. Ayon kay Lacson, walang dapat ikatakot ang mga inakusahan na harapin ang aligasyon kung totoong inosente. Nakatakdang ibigay sa Office of the Ombudsman o ipresenta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga sinasabing irregularidad sa proyekto sa Taguig na kinilang baluarte ng mga Cayetano. Nangako naman si Lacson na hindi siya titigil sa pag-iimbestiga sa mga manumalyang proyekto sa Taguig. Noon na ibinunyag ng senador na tatlo ang sinasabing bagman ni Cayetano kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa lungsod. Time check muna tayo. It's already 6:27. Si Congresswoman Gervie Luistro ang pinaka-lead prosecutor po ng Panel of Prosecutors ng House of Representatives sa Duterte o Vice President Duterte impeachment trial sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Monday pa lang.
1: Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: I have sipon, I have body pain. Pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Delivery! Maria Jose?
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
6: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
5: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
7: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
8: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
9: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
10: No processing fee at fast approval pa.
11: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
13: DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
16: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
17: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.

0: Artricin, get going!
1: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artricin! Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Basta AM-DZMM!

0: palitan kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
1: Bakit right pad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Basta AMMM.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
13: Naku, nandiyan na pala si Dr. Bill David. Doc Bill, saglit lang ha. Papasok ko lang itong item related sa SONA. Bago po yung SONA ni Pangulong Marcos, Mayorya ang naniniwalang out of touch ang pamahalaan sa mga ordinaryong Pilipino. Sa survey po ng Ion Tangere Pre-SONA Survey 2026, 53.8% na respondents na naniniwalang bigo ang pamahalaang maintindihan ang mga problema ang kinakaharap ng mga Pilipino. Ayun po talaga isa sa mga challenge pag ika'y nasa poder, nasa Malacanang, tatantsahin mo, ibabalansihin mo, ano ba ang pinakakakailangan ng mas nakararaming mga Pilipino? 55% din po ang nagsabing hindi nakikinig ang pamahalaan sa mga ordinaryong Pilipino, habang 49.4% ang walang tiwala sa Administrasyong Marcos na may kakayahang resolbahin ang mga isyu sa bansa. May higit 48% ang gustong marinig ng solusyon o makarinig ng solusyon sa mga isyu sa SONA, habang may higit 35% naman ang gustong resolbahin ang isyu sa katiwalian, at 34% lang ang gustong makarinig ng update sa dating pangako ng pamahalaan. Nais po ng mga Pilipinong gawing prioridad sa SONA ang isyu sa ekonomiya, inflation, trabaho, sahod, edukasyon, agrikultura at food and security. And speaking of food and security, o food security, agriculture, inflation, naku, may impact po yung pag-uusapan natin sunod. Kasama si Dr. Savilio David Jr., ay Executive Director po ng National Water Resources Board. Kasi habang abala po tayo sa impeachment, pati na rin po sa SONA, kailangan bantayan po natin ang estado ng Angat Dam, dahil bagamat nag-uulan, ay hindi po nadadagdagan yung level ng tubig dun sa Angat Dam, na 90% pong pinagkukuhanan ng supply ng tubig sa Metro Manila, yung potable water po natin. Dr. Bill David, magandang umaga po sa inyo, sir.
14: Magandang umaga, Alvin, at sa ating mga tagapakinig po.
13: Opo, ano bang update ngayon? Ano na yung recent level ng Angat Dam, Dr. Savilio David?
14: Sa ngayon, Alvin, no, ngayong umaga ay nakapagtala ng mga 151 meters, no, ang level po ng Angat Dam. At sabi nga natin na ganun pa man ay mababa pa rin siya, no, dun sa critical level natin na 160 meters. Kaya patuloy po no yung pagmamanage natin itong supply at binabantayan po natin ng maigi at pati po no yung kampanya natin at palawagan natin sa mga kababayan po natin na patuloy po mas maging paigtingin po no yung pagtitipid at pagmamanage po ng mga tubig natin sa ating mga kababayan.
13: But kahit ganyan po ang level ng tubig, for the record, hindi pa po tayo nagbabawas ng alokasyon ng MWSS para po sa Maynila at Manila Water as we speak, Dr. Bill.
14: Tama yun na Alvin, no? Sa ngayon po ay nananatiling 46 cubic meters per second ang alokasyon. Pero ganun pa man Alvin, no? Ang kasama po natin sa NWSS ay minamanage po no itong alokasyon na to at sa lately nga po ay hindi nila pinapa-release ng buo yan, no? Mas mababa po no sa actual ang release po mula po sa hanggat dam at para po hindi rin masyadong bumaba no yung level ng hanggat dam at ginagamit po no yung ibang mga other sources, no? Matatandaan natin Alvin, no, noong 2019 halos 157 meters po no ang level ng tubig sa hanggat dam at nakaranas na tayo ng malawakang interruption at mula po noon na ay ginamit natin yung mga experience natin noon para mapaghandaan yung similar na ano na event na ng El Nino.
13: Mm-hmm.
14: At ito nga po ay medyo unprecedented, medyo mababa po talaga at hanggang ngayon ay July na ay wala pa po tayo masyadong ulan na nararanasan.
13: Opo, pero magkadrechan tayo, Dr. Bill. Ano po, ang sinasabi nyo ba, posibleng mangyari ulit sa atin yung nangyari nung, what was that, 20 anong year yun? Yung nagkaroon tayo ng crisis?
14: 2019.
13: Are you saying opo, na mauulit opo, opo. Po yun this time?
14: Ay, yung ipo ang tinitingnan natin, gusto sana nang iwasan. No? Sabi nga ho natin, kung nung 2019, 157 ay medyo nagkaroon na ng mga interruption. Ngayon po ay medyo mababa na pero sa ngayon po no dahil na rin po no may mga na-develop no ng mga karagdagang supply na mapagkukunan bukod po sa hanggat dam ay hanggang sa ngayon na medyo mababa po ay patuloy pa po no at wala tayong major interruption na nararanasan. Ganun pa man Alvin, sabi nga natin napaka-importante po talaga ng mga pag-ulan no? Na para po ma-charge ang dam. Sabi nga ho natin, itong mga contingency measures at mga alternative sources po natin ay ginagamit po natin. Pero sa ngayon po, kung maasa po tayo na uulan sa mga susunod na araw, para naman po maiwasan tayo natin no, yung posible po no, magkaroon ng mga tinatawag nating mga interruptions po.
13: Opo, eh pero ba't hindi ho natin bawasan yung alokasyon ng 2 cubic meters per second ulit? Hindi naman ganun ka-drastic, hindi gradual lang na pagbabawas. Ba't hindi po natin ginagawa, Dr. David?
14: So ngayon po, sabi nga natin at 46 cubic meters per second, no? Kung titingnan po natin ang nire-release po ng kinukuha po no ng NWSS mula sa hanggat dam sa ngayon, ay lately po halos mga 40 to 42 cubic meters na lang po Alvin no at mas mababa no doon sa 46. So sabi nga natin ay binibigyan po natin no ng flexibility ang NWSS po no para ma-manage yung supply no at gamitin no yung iba nilang mapagkukunan at gagamitin po yung 46 kung kinakailangan pero sa ngayon po ay mas mababa po doon ang kinukuha nila at may mga ibang ginagamit kagaya po ng mga kasi may mga pag-ulan tayong nararanasan dito sa Ipo at La Mesa Dam ay natatap po yung ibang mga tubig doon.
13: Ibig ko po sabihin, Dr. Billis, kasi in terms of messaging, alam mo yung ibang taon, hindi 46 pa. May amo yan po tayo magdipit, 46. Pero actual, ang actual kamo, 40 to 42, right? Eh ba't hindi nalang i-anunsyo o ibaba na ang alokasyon talaga ay 40 to 42? Eh kaya naman pala nila dahil may iba silang pinagkukuha ng supply.
14: Ay isa ngayon po yung binibigyan natin no, ng mga flexibility ang NWSS po no, para ma-manage yung supply. Kasi kung depende po kasi no, sa sitwasyon din ng mga ibang sources na kung kinakailangan po ay pwedeng mas mataas pa doon ang hugutin nila. Kaya nga po kinap muna natin at sa 46. Pero Alvin, no, this week po ay patuloy nating re-reviewin ng NWRB yan kung sakali pong kakailangan mag-adjust ng alokasyon po.
13: Hindi, pero sa ngayon, Ikamo, ang nakukuha ng dalawang concessionaire ay nasa 40 to 42 lang din naman. Tama po? Hindi siya 46? Opo. Or may mga oras na 46?
14: Opo. May mga oras po. Checkin po natin yung dato. Sabi nga ho natin, ay sila mismo po ay nagkakaroon ng adjustment. But check po natin yung mga datos po kung may mga... medyo paibay pa po no yung kinukuha allocation na kinukuha nila.
13: Dr. Bill, isa na lang po no, kasi mga kababayan po tayo, pag hindi mo naman tinakot o wala pa yung crisis ay hindi po aakto, mali po yan. Dapat pinaghandaan po natin yung crisis. Gayun pa man, Dr. Bill, how near are we sa crisis level pagdating sa supply ng tubig natin?
14: Sa ngayon po, Alvin, ito po ang kasalukuyang nire-review po natin no, with NWSS. No, yung mga datos po, hindi lang po naman kasi ang gut dam ang tinitingnan po natin. Ang tinitingnan po natin yung kapasidad po no, ng ibang mga papagkukunan ng tubig. No. Mm. At nire-ready na po natin to, Alvin. No, at kasama po natin ng NWSS at ibang sangay dito. At patuloy po no, yung pagre-review po natin no, hanggang saan po no. Para po parang sinabi natin pagtulungan no yung mga iba-iba pong pwede mapagkuna ng tubig kung sakali pong ang gatdam ay hindi na po mahirapan na rin pong matugunan yung buong pangangailangan po ng Metro Manila.
13: Opo, eh first time pa naman nangyari yun Sir Bila no? I mean first time in history. Opo. Na sumadsad sa yan ba isa palagi ninyo bababa pa sa less than 150?
14: Sana po hindi na Alvin no, at umasa po tayo itong sa mga pag-ulan, kaya nga po itong level na to ay napaka medyo unusual po kasi at sa ngayon po ay dapat nag-uulan na at nagre-recharge na kahit papaano po yung angat dam sa ngayon po ay medyo mababa pa rin no, no sa normal ang nararanasan nating mga pag-ulan, kaya po ito po yung kasalukuyang pinaghahandaan po natin Alvin at sabi nga ho natin medyo basis o sa unang experience natin, no, yung previous natin na 157, ito po yung medyo mas mababa ba, no, 151 po sa kasalukuyan. At ito po yung closely po, no, masusi po nating minomonitor at nire-review po no, yung mga paghahanda po natin. At yung iba naman po ay nakalatag na, no, yung mga deep wells po ay ginagamit na rin, Alvin, at yung pang mga contingency measures po ay nilalatag na rin po at para maging ready po ang mga kababayan po natin sa mga patuloy po na pagbaba ng level ang gatdam at yung pong ibang mga other sources natin.
13: Okay, maraming salamat Dr. Bill. Mabuhay po kayo dyan sa National Water Resources Board. Thank you, sir.
14: Maraming salamat po, Alvin. At huling panawagan na lang po no, sa mga kababayan po natin na magtipid po at para pagtulungan po natin yung kasalukuyang sitwasyon po natin.
13: Mabuhay po kayo. Thank you. Oy, makinig kayo kay Dr. David, ha? Si Dr. Sevillo David Jr. po, Executive Director ng National Water Resources Board. Ako naman in terms of messaging kasi, pag nakita naman ng taon, hindi, wala, kaya pa naman pala sa 46. Eh, pero ang hugot 42 lang. Pero hindi naman official na inaanunso. From that point of view sa messaging, eh sabi nila hindi kaya pa naman eh. Ano mo kami pinagtitipid, di ba? Pero hindi po gawin nating way of life ang pagtitipid. Yun ang punto po niya. May crisis man o wala, dapat way of life po natin yung pagtitipid. Hindi po tayo nag-aaksaya. Mapatubig man yan, mapakuryente man yan, mapapetrolyo man yan. O ano pa po yung commodity. Ha? Di ba attorney ni Chris Bendijo? Na pinapabati na isang happy birthday ang kanyang kaibigang piskal na si Attorney Ana Guzman Cabasa ng isang happy Monday and happy birthday to you, ha? Attorney Ana Guzman Cabasa. Ganon din si Honey Reyes ng BDO. Gising na rin. Ay, hindi ko pa nabubuksan ay yung messenger natin. Pero standby lang muna sa mga nandyan sa messenger. Inaantay natin yung pagpasok sa Zoom ni Congresswoman Jervy Luistro. Alam mo nyo bang namumuro na naman ang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas? Ay maglalaro po sa 7 hanggang 8 piso ang dagdag presyo sa diesel, habang 6 to 7 pesos naman sa gasolina at 5 hanggang 6 na piso sa kerosene. O magpakarga na po kayo, you have last chance today. Pag hindi pa kayo nagkarga bukas, mataas na po yan. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ngayon din po ang paghina ng piso kontra US dollar. Noong Biyernes, bumagsak sa panibagong record low na 61 pesos and 84 centavos ang palitan kada US dollar. Sa ngayon, wala pa pong abiso ang Department of Energy kung hihilingin sa mga oil companies na utay-utayin ang dagdag presyo sa petrolyo. Isinulong naman ng ilang transport group na itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy mula sa 10 pesos. Noon na sinabi ng Department of Transportation na posibleng abutin ng 15 araw ang public consultation kaugnay sa hirit po na taas pasahe. Yung nga po'y kinikustyon natin, na-desisyonan nyo na nga yan dati. Kailangan nyo pa ng 15 araw na konsultasyon. Nasobra na tayo sa dami ng konsultasyon. Yes or no na lang ang sagot dyan. Ibibigay nyo ba o hindi nyo ibibigay? Ay, nako. Marso po sinuspindi ni Pangulong Marcos ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeepney. 6:45 na in the morning. Ano nangyari kaya kay Congresswoman Kong? Gising na. Hindi ba nagising si Chervil? Umuoo po kayo, Congresswoman. Ako, may rapa kami maganap ng panibagong guest. Pakigis, pakikalabit nyo nga po dyan pag nakita nyo si Congresswoman. Amo, may appointment ka dun sa DCMM. Oh. Maganda umaga sa iyo, Bonbon Ramos. Sana po may makapanayam kayo tungkol sa splice video na naipost sa Facebook page ni Senator Pia, watching from Riyadh. Hindi, in the first place, hindi dapat nagre-retweet o nagre-repost ng mga bagay na makakapag-question sa iyong integridad. Kasi bagamat alam naman natin kung anong killing, as an judge of the impeachment court, dapat talaga hindi ka magpapakita ng anumang tunay na killing o an appearance of killing. O, kahit appearance lang po ng pagbabor sa isang partido, dapat hindi pa pwede. Eh kasi nga paano ka maging judge, di ba? O, paano ka maging, sabihin mo, hindi, didesisyonan ko ang bagay na ito nang walang partiality o impartial ako. E, paano ka maging impartial kung kasali ka rin dun sa, ay naka, Ma'am Luz Del Leon, magandang umaga po sa inyo. Ganoon din si Yodge DL na ang sabi ay magandang umaga po sa tropang gising Pilipinas. O, buti na lang kamo pag nalilit yung ating mga bisita ay nakakabati tayo, no? Ganoon din kay Ma'am Elsie Balion Florentine. At si Marilisa Ariola Pancho na nakamonitor po sa special coverage ng DCMM at get well soon daw kay Bigornia. O nga po, may sakit pa rin eh. Nanunod din sa atin si Edner Villasis from Tarlac City. Hindi, nakikinig lang pala. At si Cecil Lopez naman, nanunod sa atin from San Diego, California. Ganon din si Ma'am Lina Ho at si Chris Abarini Castiano. Ano pa kaya ang mga proyekto ng PBBM sa huling taon? O, magandang umaga po sa asawa kong si Ogie. Ayan. At si Ging Pahijing. Magandang umaga sa iyo. At si Ma'am Elsie Balion Florentine. Nabati ko na ata pa. Ulit-ulit ba ako kay Ma'am Elsie? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ipinatupad na po ang unang bugso ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Happy ba sa maunang bugso ng dagdag sahod sa mga minimum wage earner po natin? Nako, umaaray po ang mga maliliit na negosyo. Eh, siyempre po, dagdag gastos po yan ng kumpanya. Narinig nyo dati si Stephen Kua? O, sabi ni Stephen, wala kaming choice kung hindi itaas din ang presyo ng mga tinitinda namin sa supermarket. Eh kasi saan namin kukunin yung dagdag na 85 pesos per day? Eh pag meron kang 100 empleyado, times 85 po yun, times kung how many days nagtatrabaho. Eh kasi nga po arawan, ano po? Eh kaya lang, para naman sa manggagawa, eh teka muna, ba't ako ang mamumroblema niyan? Eh kami na nga binigyan ng dagdag sahod eh. Siyempre, ang mga empleyado po, yung mga consumer din, pagpunta niya sa palengke o pagpunta naman niya sa supermarket, eh tumataas din po ang presyo ng bilihin. So, saan naman niya ngayon kukunin yung pansalo sa dagdag gastos niya sa pang-araw-araw? Hindi ko ba? So, kailangan may paghuhugutan po ang mga minimum wage earner. Eh, ang sinasabi lang naman ng mga manggagawa, kung merong kita ang kumpanya, i-share nyo naman sa inyong mga manggagawa. Eh kaya lang yung mga kumpanya naman, may objective yan, may goal yan eh. Lalo na kung listed companies yan, syempre, ipaprioritize nila yung mga shareholders nila para nang sa ganun, eh gaganda yung kita ng kumpanya, gaganda din yung tubo ng mga namuhunan sa kumpanya. Kaya yun nga po, ipinatupad ng unang bugso ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sabado, naging epektibo ang 60 pesos na dagdag sahod habang ipatutupad naman ang natitirang 25 pesos sa January 2027. Dahil po rito, tumaas na sa 755 pesos ang minimum wage sa non-agriculture sector habang 718 pesos naman sa sektor ng agrikultura at negosyong mayroong 15 empleyado pababa. ay yung mga empleyado ng ano, mga empleyado ng mga supermarket ay mga mall, yung mga dizer. Yeah, kasali ba sila sa minimum wage earner? O dapat tumaas din ang sweldo yung mga sales lady. Yung mga promo boys, promo girls, nakikita mo yan sa mga department store, hindi ho ba? Pati na rin sa mga supermarket, ay dapat kasali din po ang mga yan sa dagdag sahod. Pero nababahala po si Eco President Sergio Ortiz Luis sa epekto sa maliliit na negosyo ng dagdag sahod at pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tiniyak naman ang dole na may tulong sa mga maliliit na negosyong hindi kakayaning magpatupad ng dagdag sahod.
6: DCMM Sona 2026. Sona 2026.
13: Dahil mukhang inindyan po tayo ni Congresswoman Jervy Luistro, ay punta na lang natin yung kamera. Nandun naman si Pame, ha? Punta tayo ng update sa Kamara di Representante sa ikalamang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Go, Pam!
15: Yes, Alvin, good morning. All set na dito sa batas ng mapansa para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Gaya nung mga nakaraang taon, mahigpit ang pagbabantay papasok ng North Gate hanggang North Lobby. Isa-isang pinusuri ang mga sasakyan at tinitingnan din yung car pass at yung SONA ID. Gumagamit din sila ng K-9 unit inspection. Sa ngayon, Alvin, dahil maaga pa naman, kakaunti pa lamang din ang nandito sa mga oras na ito. Nandito yung ilang staff ng kamera, mga miyembro ng media at iba pang empleyado. Gaya nung nakaraang taon din, Alvin, no, ay wala din nga nakalatag na red carpet dito sa main north at south wing lobby. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
13: So tinanggal yung red carpet, Pam. Ito ba'y live ba ito? Ayaw nga, live sa batasan. Nandiyan yes. Ba sa loob?
15: Yes, Alvin.
13: Oh, wala na yung red carpet. Pero rarampa pa rin yan, yung mga mambabatas dyan sa ano na yan o sa daanan na yan.
15: Oo, dadaan pa din dito, Alvin. At ito lang naman ang tinanggal na red carpet yung sa North and South. Pero syempre yung main lobby kung saan dadaan mamaya si Pangulo, meron pa namang red carpet. Dito rarampa o lalakad nga. Pero kasi no, mga nakaraang linggo ay nauna na nga nakiusap itong House Secretary, Office of the House Secretary General na as much as possible, gawing simple na lang yung mga kasuotan ng mga congressman natin, especially yung mga congresswoman natin na naayon din doon sa sinasabing simple but dignified na zona ngayong taon, Alvin.
13: Pero yung mga congresswoman, ay mga congressman at congresswoman, bago mag, anong oras man dating ng mga yan?
15: Dahil 10 a.m.
13: Mag-o-open pa sila, di ba? Mag-o-open sila ng session.
15: Mag-o-open muna ng session ng 10 a.m., Alvin. So kapag may mga early bird, usually mga 8:30 nagsisidatingan na yung mga kong dito and then dumadami yan mga come 9 a.m. bago mag-open yung session, Alvin.
13: Pero pag open yung session, yun lang naman yun, di ba? Wala naman sila ibang tinatalakay, i-declare lang na open, tapos antay na yung SONA.
15: At inaasahan din natin na mag-opening speech itong si House Speaker Faustino D. III, Alvin, mamaya.
13: Pero wala namang banta na may palitan ng liderato sa Kamara, di ba?
15: Sa ngayon, Alvin, wala pa namang ganoon na mga ulat, no? At inaasahan nga natin na mamaya ay makapagbigay ng speech itong si House Speaker D. Alvin.
13: Ayan. Sige. Ay di abang-abang tayo, ano, hindi naalis sa mga yan. Pag nakapasok na ng kamera ang mga mambabatas, dahil syempre medyo mahigpit yung seguridad dyan eh, bago ka makapasok ulit.
15: Oh, actually medyo bago nga din, Alvin, no, dun sa gate pa lamang, kasi magbivideo sana ako first set, pero nakiusap nga yung security gate na bawal daw muna magvideo, kaya konti lang din yung mga nakunan ko na video for materials, Alvin.
13: Bakit bawal magvideo yung facade, ibig niya sabihin?
15: Yung papasok ng gate dito sa main north wing lobby, Alvin.
13: Hindi, okay pa sana yan. Kasi reporter ka naman, eh, bakit ba, di ba?
15: Yung situation, may nagrarally ba? Kahit konti.
13: May nagrarally ba? Wala naman.
15: Yung sa pagdaan natin, Alvin, kanina, wala pa naman akong na-monitor na mga rally.
13: Okay, sige Pam, magiging busy yung araw ninyo ha, hanggang mamayang hapon pa yan at pagkatapos pa ng SONA, kaya i-reserve mo yung energy mo, Pam.
15: Yes, maraming salamat, Alvin. Balik sa'yo.
13: Thank you! Maraming salamat, Pamela Vasquez, ating po reporter dyan sa loob ng Kamara di Representante. Magandang umaga po sa lahat ng mga news team at mga news crew, pati ng mga technical crew na aligaga po ngayon at ready na sa State of the Nation address ng Pangulong Marcos. Alam mo, maagang mag-prepare mga yan kasi may opening eh, no po? So pag nag-opening, kailangan na naman sila. Tapos pahinga na naman ng konti, abang-abang na naman sila sa pagdating ng presidente para sa sona ng mga bandang alas sa 4 ng hapon. Ano po? Bagyan tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Eh, pero tumaas lang po sa 150.63 meters ang tubig sa dam kahapon mula sa record low na 150.60. Ito pong binabanggit ni Dr. Bill David kanina ng National Water Resources Board. Bagyan naman bumaba ang tubig sa Lamesa Dam, San Roque at Pantabangan Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Mula sa 48 cubic meters per second, ibinaba na po ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng Hulyo. Eh, pero sabi nga po ni Bill David kanina, ang hugot, yung aktual na hugot sa mga ilang oras, sa mga nakalipas na araw, ay hindi na 46, kung hindi na sa 40 to 42 cubic meters per second. Alam mo po, dahil meron namang ibang sources ng tubig, ang Manila Water at ang Maynilad. Pero sa totoo lang po, kailangan paghandaan po yan. Kung naalala po ninyo yung nangyari sa atin sa 2019, ewan ko kung naalala nyo pang nagwala ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagalit ang presidente dahil nga po sa naranasang krisis. Naalala ko dati, parang Pila Balde yung mga taga Mandaluyong. Naalala ko yung East eh. Kasi ang tinamaan ng krisis na yon, ng mga panahon na yon, Manila Water. Ang concessionaire po natin sa East Zone, na kabilang po ang Mandaluyong, Marikina, Pasig, yan yung mga areas na yan, hanggang sa Rizal. O, sila po yung mga naapektuhan ng water crisis na yon. Kaya ang Manila Water ay natuto na never again, hindi na po pwede na mangyari ulit yung ganyang krisis hanggat meron pong mga nakahandang additional water supply. Kaya siguro pinapractice nila, no, hanggat ma-perfect nila na kahit bumagsak pa po sa 40 hanggang 42 cubic meters per second ang alokasyon, ay kakayanin na po ng iba't ibang additional sources ng tubig gagaya ng deep well yung sa ilalim ng lupa. O dumasama din po yan sa kalikasan pag sobrang dami. Kasi baka biglang gumuho po. Ano, kasi sa ilalim, halo, mapag nainubos mo yung tubig dun sa ilalim, baka biglang gumuho po, magkaroon ng sinkhole sa area po ninyo. Hindi ho ba? At doon naman sa ibang water sources, syempre hindi kasi laki po. Can you imagine, 90% ng tubig natin sa Metro Manila ay nanggagaling po ng Angat Dam. Yung ibang dam naman, ginagawa pala hanggang ngayon, yung Kaliwa Dam. Wala pa po yan. Hindi yan naabot ngayon sa krisis na kinakaharap po natin. Samantalang yung iba naman, yung Wawa Dam, syempre ang nakagagamit lang po noon ay ang Manila Water. Kasi sila naman yung namuhunan dyan. At yung Manila Water, na ang Maynilad naman, ay meron namang additional source galing sa Laguna Lake. Pero syempre po, hindi po kasing dami na nakukuha po natin sa Angat Dam na magandang klase po ng tubig. Ha? Ma'am Lolit Campanero, ang bilis ng araw, so na ulit ano? Ano kayang bagong pasabog today? Lunes ulit, back to work, attendance check dahil ikaw ang aking orasan. Magpagaling ka, Doris Bigornia. Happy shout out po sa Barangay Mayamot sa aming kapitan si Rico Paulo Estanislao. Ako ka mo yung oras, o yan. 6:58, 2 minutes na lang.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Hindi ka naman nag-signal kasi ulitin natin. Pag-signalan mo ko, ha? 6:59!
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Kaway-kaway, pag may gusto kang pindutin, nandito lang naman nakikita kita eh. Kaway-kaway, para nasa ganun ba mag-jibe tayo ha? Si Sara Concepcion, magandang umaga sa iyo. May magaling po bang mga naging presidente sa mga taong mga reklamador? Please po, nagtatanong lang pa. Hindi naman. Ibig sabihin, hindi naman na karapatan mo naman na humingi ng paliwanag o di kaya humirit ng kung ano man yung gusto mong mangyari sa ating pamamahala o sa ating mga government official. Karapatan mo naman po yun. Ano po? Hindi may ibig sabihin, pag reklamador ka, ikaw masusunod. Hindi po ganun. Ano po? Si Jeffrey Manggay na Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Mga naumaga po sa iyo. Si Name Cannot Be Blank. Si Jojo Ang is the nephew of Alfonso Tan. who owns the International Builders Corporation. A lot of government projects. Ah, hindi. Sinasabi ko, yung mga politiko, kung taga Negros man o taga Iloilo, kasi matagal akong nag-cover sa Negros, wala akong maalalang ganung apelido. Hindi, maraming apelidong ganun, pero yung mga official, wala. Yan lang namang gusto ko sabihin. Sabi ni Quill, maligayang Monday po mga kagising. Curious lang po, hindi po ba nag-take oath yung Senator Judges? Hindi, nag-take oath sila, syempre. Oo. Pero pwede mo kasing ilusot yun na hindi, nagiging masinsin lang ako eh. O, yun ang magiging lusot ng Senator Judge pag inakusahan mo siya ng bias, ha? Magandang umaga sa iyo, Romanga Ravillas. Ganon din si RC De Castro, si Marie Logis, ay Luigos, at si Vanessa Torres from New Zealand. Uy, magandang umaga po sa lahat ng mga taga New Zealand. Gusto ko pa naman sanang bumalik sa New Zealand. Nawala na pala yung direct flight ng Philippine Airlines dyan sa inyo, sa Auckland. Oh my goodness. So, ibig sabihin ngayon, kailangan mong mag-stopover kung sana, no? Australia siguro, bago ka makarating yung New Zealand. Nakakamiss yung New Zealand. Tomasito Villanueva, watching from Winnipeg, Canada. At si Geraldine Izuka from taga Iloilo daw, si Jojo Ang. Oh, thank you, Geraldine, ha. Si Alejo Aganon, sa Surf Center of the North, from La Union. Si Arvin Dizo naman, from Minnesota. At si Roman Garavillas, watching from Perth, Australia. Roman, yan ang gusto kong punta. Hindi ko pa napuntahan yung Perth sa Australia. Pakibati naman ang birthday ko kahapon, si Domi Lozano Bolero ng Lagro. Mamaya nun. PBB ba ito? Rose Flo. Aling Rose! Magandang umaga po si Aling Rose Flores ng Pateros. 701 Radyo Patrol Balita, alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday. So na!
17: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita, alas 7.
13: Ikalamang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, inasang sasabayan ng kilos protesta, libo-libong pulis ipakakalat sa paligid ng batasang pambansa.
18: Vice President Sara Duterte nanindigang hindi magbibitiw sa pwesto sa kabila ng impeachment trial sa Senado.
13: Kongresista at dating mambabatas, kinasuhan kaugnay ng questionable infrastructure projects. Ilang ebidensya sa sinasabing irregularidad sa proyekto sa Taguig City. Inilabas naman ni Senador Panfilo Lacson.
18: Tatlo na paulat na namatay dahil sa bagyong Quiapo at Habagat, barangay sa Davao City, sinailalim sa state of calamity dahil sa baha.
13: Big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad na naman bukas.
18: Barko may kargang mapanganib na e-waste mula sa Amerika na harang sa Port of Subic.
13: Lalaking airport employee inaresto dahil sa bomb joke habang papasok sa paliparan ng Isabela.
18: Sa Showbiz Spotlight, Sara Jeronimo ipinagdiwa ang 38th birthday kasama ang mga magulang.
13: Yan ang ulo naman nagbabagang balita ngayon Lunes, July 27, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
18: Sa pangalan naman po ni Doris Bigornia, ako po si Liza Aquino.
13: Detalye. All systems go na para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos mamayang hapon. Mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat para tiyakin ang seguridad sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na karagdagan o daragdagan ay ipapakalat ng mga pulis sa Commonwealth Avenue dahil kasabay ng SONA ang pagdiriwang naman ng anibersaryo ng Iglesia ni Cristo.
19: Naglagay po tayo ng additional personnel para po naman doon sa gagawing INC anniversary celebration nila na magko-coincide po dito sa zona ng ating Pangulo para po ma-ensure na hindi po magkakaroon ng magbabagal yung daloy ng trapiko. Ganon din po yung pagpunta po ng kanilang mga miyembro ay ma-assist din po natin.
13: Sinuspend din naman ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Maynila at Quezon City dahil sa SONA. Ipinatupad din ang liquor ban sa Quezon City simula kaninang alas 12 ng ating gabi hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Ayon sa Malacanang, mismong si Pangulong Marcos ang sumulat ng talumpati pero hindi patiyak kung may pasabog. At tulad ng Sona noong nakarang taon kung saan ibinunyag ang manumalyang flood control projects. Pero maasang ilang Pilipinong matatalakay sa Sona ang pagbaba ng presyo ng bilihin at pagsugpo sa katiwalian.
20: Mababa yung mabilihin, bigas, baba yung presyo ng mabilihin. Tapos, itaas yung sahod.
21: Ayaw sila niyang mawaplakas niya sa mga problema. Bigas nga lang, pero pinakababa ngayon, 50. Dapat yung bawasan nila yung mga presyo ng ano. Alos na lahat, tumaas na eh.
13: Para sa ilang political analysts, hindi inaasahang mababanggit sa Sona ang ilang sensitibong issue tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kaso ni dating Bangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero magandang pagkakataon ito para magbigay ng update ng Pangulo sa mga hakbang para mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian.
18: Bago ikalimang Sona ni Pangulo Marcos, nagprotesta na ang ilang grupo para iparating ang mga hinaing sa pamahalaan kahapon. Kabilang dito ang grupong Bagong Alyansang Makabayan na nagsagawa ng pagkilos sa harap ng opisina ng DENR. Nagpakalbo ang mga miyembro ng grupo bilang simbolo ng pagtutol sa pagkakalbo ng kalikasan dahil sa mga proyekto ng pamahalaan. Mula DENR, dumiretsyong grupo sa harap ng opisina ng Department of Agrarian Reform at tinapunan ng putik ang mga effigy ni na Pangulo Marcos at Vice President Sara Duterte. Saka itunuloy ang pagkilos sa harap ng Camp Aguinaldo. Tatlong grupo pa lang ang may permit para magprotesta sa Commonwealth Avenue. Sinabi naman ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na hindi aarestuhin ang mga magsusunog ng effigy pero agad aapulahin ng Bureau of Fire Protection dahil sa paglabag sa Philippine Clean Air Act. Pero depensa ni Bayan spokesman Mong Palatino, basura ang tinutukoy sa batas at hindi ang artwork tulad ng effigy.
22: Sila po yung magtutukoy kung meron pong magiging paglabag sa Philippine Clean Air Act or iba pang environmental laws na idodocument po nila. Nandyan po yung ating Bureau of Fire, hindi muna sila arestuhin pero agad pong aapulahin yung kanilang ginagawang susunoding effigy.
23: Ang pagsunog ng effigy, part yan ng protected speech. Ang Clean Air Act, tinutukoy basura. Ito ay hindi naman basura. Artwork yan, saka legitimate protest.
18: Niligyan na ng harang na concrete barrier at razor wire ang Mendiola Street bago ang Sona ni Pangulong Marcos.
13: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, handa na rin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang tinatawag na Contra Sona bukas parliamentary tradition. Ang Contra Sona kung saan maring pabulaan na ng mga senador mula sa minorya ang Sona ng Pangulo. Nananawagan si Cayetano ng pagkakaisa sa halip na partisan politics kahit siya ang kukontra sa Sona ni Pangulong Marcos. Sa Facebook Live, hinikayat pa ni Cayetano ang mga pro at anti-Marcos sa manood ng Sona ng Pangulo.
24: Dun sa mga pro-Marcos, walang problema. Manood po tayo kasi pro-Marcos kayo. Dun sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Isa lang ating Pangulo. State of the Nation, ibig sabihin po ano kalagayan ng ating bansa. Kailangan parati po may starting point tayo.
13: Inipatiyak ko anong oras magsisimula ang Contra Sona nila Cayetano bukas.
18: Pumalag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa paliwanag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte hinggil sa sinasabing bantang patayin si Pangulo Marcos sa panayam sa National Assembly ng PDP laban sa Davao City, giniit ng alkalde na taken out of context o mali ang pagkakaintindi sa kanyang pahayag sa Ridge Coalition Rally na gusto nila ang ulo ng Pangulo. Nagpaliwanag si Mayor Baste matapos igiit ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial na kinokonsidera ang posibleng sabuatan ni Mayor Baste at kapatid na si Vice President Sara Duterte sa pagbabanta kay Pangulo Marcos. Bukod dito, inakusahan din ang Administrasyong Marcos na ginagawang prioridad ang paglilitis dahil banta si VP Sara sa pagkapangulo sa halalan sa 2028. Pero buwelta ni Castro, inuna pa ni Mayor Baste ang pamumulitika sa halip na tulungan ang mga naapektuhan ng baha sa Davao City.
25: Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan.
18: Pumalag din si Castro sa pagbanggit ni VP Sara sa mga sinasabing buwaya sa Pilipinas at iginiit na mistulang kinakausap ng Vice Presidente ang kanyang sarili. Sa panayam sa United Kingdom, nanindigan naman si VP Sara na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng kinakaharap na impeachment trial sa Senado.
13: 7:09 na, bukas ng House Prosecution Team na baguhin ang pagkakasunod ng presentasyon sa apat na Articles of Impeachment. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na pinag-aaralan ang panukalang payagan ng defense team na sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos na ang prosekusyon sa isang artikulo para mapabilis ang proseso. Sa kasalukuyan, hihintayin muna ang prosekusyon matapos ang apat na artikulo bago makapagpresenta ang depensa. Ngayong linggo, inaasahang malalaman ang desisyon ng prosekusyon kung didiretso na sa Article 1 na may kaugnayan sa confidential funds o maglalatag ng ebidensya ang depensa sa Article 4 na may kaugnayan naman sa pagbabanta ng Vice Presidente. Ayon kay Defense Counsel Michael Poa, ikinukonsidera sa desisyon ang availability ng mga iaharap na testigo.
1: May pros and cons po, both, no? In fact, initially, syempre kung titingnan mo, mas maganda na magkasagutan na talaga. Mm-hmm. But because yun na yung nailatag na magiging order ng trial, yun nga din ang isang kinoconsider namin, syempre yung availability of witnesses.
13: Sinita naman ni House Prosecutor Chel Diokno ang social media post ni Senator Judge Pia Cayetano hinggil sa spliced video na may caption na nagbabakasakali lang. Walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Sa video, ipinakita ang putol-putol na sagot ni Diokno sa hiling ng prosekusyong ipasabina ang bank at tax record ni VP Sara. Nilinaw ni Diokno na hiniling ang sabina para masuri kung tugma ang bank record sa report ng Anti-Money Laundering Council hinggil sa bilyon-bilyong pisong transaksyon ng Vice Presidente. Plano ng House Prosecution Team na gumawa ng manifestation o sumulat kay Presiding Officer Francis Escudero para maaksyonan ng mistulang pagpapakita ng ilang senator judges ng pagkiling o pagiging biased.
2: At the very least, siguro, gagawa kami ng aming manifestation or sulat sa ating presiding officer para maaksyonan po yung mga ganitong klaseng pangyayari. Bago nagsimula ito, nanumpa sila na mag-exercise sila ng political neutrality. Malaking bagay po talaga na hindi dapat nagpapakita ng pagiging bias ang senator judge.
13: Si House Prosecutor Joel Chua.
18: Ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson ang ilang ebidensya ng sinasabing irregularidad sa infrastructure projects sa Taguig City. Kabilang dito, mga proyektong may magkakahiwalay na pondo pero iisa lang ang ginamit na larawan sa billing purposes. Kinwestiyon ni Lacson kung walang kasong kriminalidad sa irregularidad lalo't nakolekta na ang bayad para sa iba't ibang proyekto. Iniugnay ng senador ang findings kay Senator Alan Peter Cayetano na nanindigang walang peking flood control project sa Taguig. Ayon kay Lacson, wala dapat ikatakot ang mga inaakusahan na humarap sa investigasyon kung totoo silang inosente. Nakatakdang ibigay sa Office of the Ombudsman o ipresenta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga sinasabing irregularidad sa proyekto sa Taguig na kilalang baluarte ng mga Cayetano. Nangako si Lacson na hindi siya titigil sa pag-iimbestiga sa mga maanomalyang proyekto sa Taguig. Nauna nang ibinunyag ni Lacson ang sinasabing tatlong bagman ni Cayetano kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa lungsod.
13: Alas 7:13, sinampahan ng 14 na kasong graft sa Sandigan Bayan si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kaugnay ng sinasabing posibleng conflict of interest sa ilang infrastructure projects. Iniugnay ang kongresista sa Builders Corporation at Alencon Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Sinasabing may shares din ng kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH. Noon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampan siya ng reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects. Bukod kay Congressman Ang, sinampahan din ang kasong graft at malversation si dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go. Patuloy naman ang preliminary investigation ng ombudsman sa reklamo laban kay Tarlac Congressman Noel Rivera na sinasabing may-ari naman ng Tarlac 3G Construction kasama ang misis na si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Sa reklamo ng United Filipino Against Crime and Corruption, inakusa na mag-asawang nagsabwatan para mapunta sa sinasabing pag-aaring kumpanya ang 600 million pesos na halaga ng kontrata.
18: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue ng 22 billion pesos na tax evasion case sa Department of Justice laban sa ilang opisyal ng SunWest Incorporated na idiuugnay sa maanomalyang flood control projects. Dawit sa reklamo ang presidente ng kumpanyang si Aderma Angeli Alcazar at treasurer na si Cesar Buenaventura. Nagugat ang reklamo sa sinasabing hindi tamang pagbabayad ng buwis ng kumpanya simula 2019 hanggang 2024. Sa investigasyon, hindi tugma ang idineklarang kita ng SunWest batay sa income tax return at halaga ng perang nakuha mula sa mga proyektong nakalista sa report ng DPWH at isumbong mo sa Pangulo website. Sa ngayon, patuloy na tinutugis ang iba pang opisyal ng SunWest na nahaharap sa kasong malversation at graft kaugnay ng sinasabing substandard na road dike project sa Oriental Mindoro.
13: 15 minuto makalipas sa 7 ng umaga, tatlo na po ang napaulat na namatay dahil sa bagyong Quiapo at Habagat. Sa tala ng NDRRMC, isang namatay sa Davao habang dalawa sa Sarangani. Isa rin na nawawala habang halos 300,000 residente ang naapektuhan kabilang ng mahigit 10,000 na nanatili sa evacuation centers. Mahigit 400 bayang nasira kabilang na ang 90 tuluyang nawasak. Sa Davao City, sinailalim na sa state of calamity ang barangay Los Amigos na sa matinding pagbaha. Sa Bangkal, nasira ng baha ang ilang gamit sa Leon Garcia Elementary School. 18 silid aralan ang naapektuhan at nabasa. Ang mga learning materials, school supplies at upuan, gayon din ang mga electronic device tulad ng telebisyon at printer.
3: 1 week ko lang plastic po. Switch to blended, then ang mga hindi affected na mga teachers, sila ang mag-print from kinder to grade 6 po. Baka pwede sila tumulong manual labor and lahat mga school supplies ka na kay lahat ng paper namin, yung mga lahat talaga sir, wala talagang naisalba.
13: Kinwestiyon naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre III kung anong nangyari sa mga flood control projects sa Davao City matapos pasukin ng baha ang kanyang bahay sa NHA Bangkal. Wala pa ipinalalabas na paliwanag ang lokal na pamahalaan ng Davao City.
18: Bagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan, pero tumaas lang siya sa 150.63 meters ang tubig kahapon mula sa record low na 150.60 meters. Bagya namang bumaba ang tubig sa Lamesa, San Roque at Pantabangan Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Patuloy din nagbabanta ang epekto ng strong El Nino sa ikatlong quarter ng taon. Nauna nang sinabi ng pag-asa na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Mula sa 48 cubic meters per second, ibinaba na ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng Hulyo. Pero ayon sa NWRB, 40 hanggang 42 cubic meters per second na lang ang kinukuha ng MWSS para makatipid ng supply ng tubig. Patuloy din ang paghahanap ng ibang supply para hindi maulit ang naranasang water interruption noong 2019.
14: Dahil na rin po no, may mga na-develop no ng mga karagdagang supply na mapagkukunan pukod po sa Angat Dam, wala tayong major interruption na nararanasan. Sabi nga natin, napaka-importante po talaga ng mga pag-ulan na para po ma-recharge ang dam.
18: Si NWRB Executive Director Dr. Sevillo David Jr.
13: Time out. Anong oras na binibining maganda?
18: 7:17 na po mga kapamilya.
13: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mula noon hanggang ngayon,
0: Patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Pag-unlad ng ekonomiya.
8: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
0: Transportasyon.
8: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
0: Kalusugan.
8: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
0: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
8: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
0: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Balikan po natin ang mga istorya sa oras na alas 7:21. Sa ikapat na sunod na linggo, magpapatupad na naman ng big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas, maglalaro sa 7 hanggang 8 pesos ang dagdag presyo sa diesel, habang 6 to 7 pesos naman sa gasolina at 5 piso hanggang 6 na piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Gayon din ang paghina ng piso kontra US dollar. Noong Biyernes, bumagsak sa panibagong record low na 61 pesos and 84 centavos ang palitan kada US dollar. Sa ngayon, walang abiso ang Department of Energy kung hihilingin sa mga oil companies na utay-utayin ang dagdag presyo sa petrolyo. Isinulong namang itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy mula sa 10 piso. Noon na lang sinabi ng Department of Transportation na posibleng abutin ng 15 araw ang public consultation kaugnay ng hirit na taas pasahe. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na kailangang balansihin ang interes ng mga pasahero sa hiling na taas pasahe.
10: Ang sinabi ko po sa kanila na hindi lang natin pwedeng tignan yung pagtaas ng pamasahe, mas lalo na po dito sa Metro Manila kasi madadamay din yung mga ibang probinsya at rehiyon. At kailangan natin gumawa ng pamaraan para we can strike a balance pagdating sa commuting public natin. Option na baka pwede natin palawigin at expand and extend yung ongoing na fuel discount po natin.
13: Marso, sinuspindi ni Pangulong Marcos ang taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa traditional na jeep.
18: Ipinatupad na ang unang bugso ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sabado, naging epektibo ang 60 pesos na dagdag sahod, habang ipatutupad ang natitirang 25 pesos sa January 20, 2027. Dahil dito, tumaas na sa 755 pesos ang minimum wage sa non-agriculture sector, habang 718 pesos naman sa sektor ng agrikultura at negosyong may 15 empleyado pababa. Suportado ng Employers Federation of the Philippines ang dagdag sahod kahit mas mataas kumpara sa inirekomenda nilang 50 pesos. Pero nababahala si Eco-President Sergio Ortiz Luis sa epekto sa maliliit na negosyo ng dagdag sahod at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
11: Pagka hindi naman kaya ng merkado, mataas masyado, nagbabawas ang tao. So kung wala, nagsasara. Maraming nagsasara ngayon at maraming naghihintay kung ano mangyayari. Tatagdagan pa ng tarif ni Trump na hindi natin malaman kung paano mangyayari. It will affect inflation, lalo na bumabalik na naman yung cost of fuel.
18: Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na may tulong sa maliliit na negosyong hindi kakayaning magpatupad ng dagdag sahod.
13: Alas 7:23, pinag-aaralan ng Philippine National Police ang panukalang pagbawalan ng mga minor de edad na gumamit ng social media. Ito'y matapos matalakay sa 44th ASEANAPOL Conference, ang Poamaril sa Paralan sa Tacloban City kung saan 3 namatay. Pinaniniwala ang naka-impluwensya sa dalawang minor de edad na sospek ang pagkalantad sa violenting video game na Gore Box. Panututol ang grupong Save the Children Philippines sa panukalang social media ban. Hari giniit na hindi lang ito ang solusyon para protektahan ang mga minor de edad mula sa mararahas na content online. Silampahan na ng reklamong murder for

0: 7:25 sa Isabela, arastado ang lalaking airport employee dahil sa bomb joke sa Cagayan City Airport. Papasok na sa trabaho ang empleyado nang sabihing may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Ininspeksyon ang sasakyan at wala nakitang bomba pero inaresto pa rin ang empleyado dahil sa paglabag sa anti-bomb joke law.
1: Sa Naga City, nakadakdang si Bakin sa pwesto ang tour guide na sinasabing nangharas ng hiker sa Mount Isarog Natural Park. Sa investigasyon, pumasok ang suspect sa newly hired job order worker sa tent ng walang pahintulot sa kahinarasang biktima. Binawi ng work assignment ng suspect at sinimulan ang proseso para masibak sa pwesto. Para maiwasan ang kaparehong insidente, suportado ng lokal na pamahalaan ang mahigpit na pagpapatupad ng alcohol ban sa regulated park areas, gayon din ang mandatory refresher course ng ethics sa mga tour guide.
0: Sa Batangas City, patay ang Paris vendor matapos bugbugin at saksakin ang 6 na customer sa investigasyon. Lasing ang mga suspect nang kumain sa Parisan pero inireklamo ng mga suspect kung bakit walang karne ang kinaing Paris. Nakipagtalo ang biktima sa mga suspect na nauwi sa pambubugbog at pananaksak. Namatay sa ospital ang biktima habang naaresto ang 2 sa 6 na suspect.
1: Sa Taguig City, natagpuan ang bangkay ng babaeng nakasilid sa maleta sa Barangay Tanyag. Unang bumara sa creek ang maleta kaya inalis ng mga tagalinis. Pero nang buksan, tumambad ang bangkay ng babaeng binalot sa sako at garbage bag. May mga saksak sa tagiliran at palo sa ulo ang biktimang natuklasang asset ng mga pulis at dating nasangkot sa ilegal na droga. Naaresto na ang 3 suspect kabilang ang live-in partner ng biktima.
0: Alas 7:26 sa Quezon City, timbog ang 2 lalaking nagpanggap na pulis at nanutok ng baril sa loob ng bar. Sa investigasyon, nagiinuman ang mga suspect nang kumprontahin ang 2 babaeng call center agent at tinutukan ng baril. Nagsumbong sa nagpapatrolyang pulis sa mga biktima kaya naaresto ang mga lasing na suspect na walang maipakitang lisensya sa dalang baril. Nabigo rin ang mga suspect na magpresenta ng ID o tsapa bilang pulis. Desidido ang mga biktimang magsampa ng reklamo dahil sa naranasang trauma.
1: Daming lasing! Samantala sa Pasig City, arestado ang 30-anyos na lalaking sangkot sa pagnanakaw ng kontador o metro ng tubig sa barangay Pinagbuhatan. Tinatayang 50 bahay na ang nawalan ng kontador sa loob ng 3 buwan kaya maraming residente ang naperwisyo. Sinasabing kailangan pa ng mga residente mag-igip ng tubig sa kapitbahay sa halagang 5 piso kada balde. Naaresto ang suspect matapos makita sa CCTV ang pagnanakaw ng kontador sa MH Del Pilar Street. Narecover sa suspect ang mahigit 20 kontador na ibinibeta sa junk shop sa halagang 480 pesos kada kilo. Natuklasang labas-pasok na sa kulungan ng suspect na sinasabing sangkot din sa ilegal na droga.
0: Alamin na po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Liza. Sa ating Showbiz Spotlight, ipinagdiwang ni popstar royalty Sara Jeronimo ang kanyang 38th birthday kasama ang mga magulang. Sa social media post, ibinahagi ni Sara ang behind the scenes ng recording session kasama ang amang si Delphine. Kita sa video ang emotional moments ng mag-ama habang magkasama sa recording studio. Para kay Delphine, isang emotional experience ang reunion at makasama ang anak na si Sara na kumanta. Sinabi naman ni Sara na dream come true ang magkaroon ng pagkakataon na makasamang mag-perform ang ama. Mapakikinggan na sa YouTube channel ni Sara Jeronimo ang rendition ng mag-ama sa kantang refrain ni Jose Marichan.
3: Sobrang proud ako sa ano.
4: Kasi si Daddy.
3: Siguro sa kanya lang ako nakakuha ng lakas ng loob. Sobrang saya ako tsaka masyado ako na-touch yung mga kanta. Parang, kasi habang kumakanta kami, parang maiiyak eh.
4: De sobra akong masayang-masaya dahil I got to do this kasama ko ang tatay ko ngayon. Sharing beautiful music, performing together is such a dream come true.
2: Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Liza, Happy Monday!
0: Totoo ba yung pregnant si Sara, Giniel?
2: Parang wala pa namang ano, lumabas na ganyan, Alvin, na parang confirmation.
0: Ah, okay.
4: Mga ano lang.
0: Natanong na namin nila. Siyempre excited tayo sa ano. Kay
4: Sara. Parang mag-advance congrats na tayo.
0: Oo. Pero yung...
2: Mag-advance congratulations.
0: Oo. Yung 38, wala namang problema doon sa ano. Wala. Kaya naman, okay, 38, naman. No? Kaya pa yan?
4: Oo, konti na lang edad ko doon. Kaya sinasabi ko, kaya pa yan. Okay pa, healthy pa.
0: Ganyan.

0: Yes, Alvin.
1: Kaya, di ba?
0: Yes, oo naman. Oh, saka iba na ngayon, marami na rin mga ano, di ba? Di ba, Ate Liza? Marami na rin mga...
2: Baka binato mo sa akin yung tanong. Oo, tama. Marami na rin mga science and...
0: Diba, I mean, marami na rin options, di ba, ngayon? Sobrang daming technology, di ba? Kahit na, parang it doesn't matter na rin ngayon kung ilang taon ka eh.
1: Kasi hindi naman. Magmamatter pa rin yung... Magmamatter talaga yung edad. Kasi kung si Tenta ka na, wala na yun.
0: Oh, of course. Pero it's not like yung mga traditional before na parang wala na tayo. Yung magagawa. Ganun. Marami kaya options pa. Sa pwede. Para mag-conceive.
1: At abangan mo na lang yung ano, yung social media nung dalawa. Pag may, di ba, pag nagparamdam yan, alam mo na, ha? Di ba? Exciting.
0: Sobrang excited tayo dyan. Alam mo, mayroon akong friend, super ano, fan ni Sarah Hieronimo. I mean, super love yun talaga yung Sarah. Si She Reyes.
1: Oo, hindi pero magaling naman din.
0: Talaga pinanggit ko dito na si.
1: May dahilan naman talaga. Tingnan mo naman pag nag-perform naman yan. Di ba? Sing and dance yan.
2: Oo.
1: Magaling.
2: Multi-talented.
0: Yes, halimaw yan sa stage si Sarah. Bigla mo di iba siya talaga, Alvin.
1: Correct. Oo, kasi magaling.
0: Parang iba siya in person and iba siya, I mean, actually, iba siya pagka Sarah Hieronimo na artista, ganyan. Pero pag nag-perform sa stage, oh my gosh, halimbawa.
1: Yeah. At nakakatuwa, oh nag-reunion na sila.
2: Yes,
1: no? Nung tatay at nung nanay. First time ba yan, Ganiel?
0: Hindi naman first time. Pero I mean, first time itong kumanta si Daddy Delsin, no? First time yan magkasama sila ni Sarah. Pero yung pagbabati nila, yung pagkakaroon ng pagkakaunawaan ng mag-ama sa kanong buong family actually ni Sarah. Parang taon na din to.
1: Ayun. Ah, nakakatuwa. Okay. Nakakatuwa. Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Sa pangalan po ni Doris Bigoyan, ako po si Liza Aquino.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising
2: Pilipinas! Tapay!
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
6: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising! Gising! Pilipinas! DZMM Sona 2026. Sona 2026.
1: Naku, ang daming naghahanap kay Bigonia, ah. Si Rosalie Pueblo at si Amar de la Cruz. Eh, may sakit yung lola nyo. Ay, papagaling.
2: Get well soon po. Get well soon.
1: Eh, nandito naman si Liza. Buti kamoy na pagbigyan tayo ng Liza Aquino.
2: Pagtiisan nyo na ako, guys.
1: Napaka-busy po nito. Na-schedule po nito. Mahirap pong kunin nito. Buti napapayag po natin. Ha? Masyado siyang busy. Marami siyang racket.
2: Sinabi sa akin, makakatandem kita eh. Sabi ko, auto yes yan mga kapamilya.
1: Talaga nga naman. But thank you for being
2: thank
1: here.
2: Thank you, sir, for having me.
1: For the newscast at saka itong last 30 minutes natin. Bago mo kunin si Nico, ikaw ang tatawag kay Nico. Oh, si, okay. Batiin ko muna si Louis Basco na hindi na po natutulog.
2: Oo,
1: wala
2: nga.
1: Na, mula umaga hanggang gabi, hanggang madaling araw, gising yung Louis Basco.
2: Sa Hello Attorney din, naririnig ko pa
1: kaya
2: yan.
1: Nga.
2: Eh.
1: Grabe, kaya nga, so gising pa rin. Oo. Yan ang loyalista.
2: Yan ang gising Pilipinas, hindi na natutulog talaga.
1: Deva Malosa, magandang umaga po, watching from Quezon City. Ganon din si Sara Concepcion at si Ma'am Lolit Campanero. Ayan, Gopaner, meron ka ba? May babatiin ka ba?
2: Babatiin ko lang itong mga nandito rin. Makilala ko rin yung mga ilan nandito eh. Sila Zosie Mogasmin, sila Altea, Roya Takashi, Chloe Mario. Ito yung mga nakikita ko rin sa Hello Attorney. Mga gising Pilipinas din.
1: Mga talaga sila.
2: Actually, maraming salamat. Hinanap ka ni Zosie Mogasmin noong 40th anniversary. Kaso busy rin si sir, maraming projects.
1: Si Boss Edison Enriquez ay nagpadala sa YouTube natin. Sabi niya, kahawig mo raw si Mayor. Kahawig mo ba si Mayor Jeannie Sandoval?
2: Persona nun, rata ka na doon pagpunta ka. Hindi, joke lang.
1: No, mabait yan si...
2: Hello. Ay, oo, namit ko na si Mayor.
1: Oo, Sando. Kawig mo nga.
2: Hindi.
1: Mas maganda. Sino mas maganda?
2: Talaga, inon. That's what mo ko talaga dito. Siyempre si Mayor.
1: Yeah, nasabi.
2: Siyempre si Mayor. Yeah, Mayor, hello. Namit ko na siya in person. She's a very kind person.
1: O, tawagin mo na si Nico.
2: Ito po. Thank you so much. Segue na tayo ngayon. Alamin naman natin yung sitwasyon sa Philcoa Commonwealth sa Quezon City. Nandun po ating kasamahan na si Radio Patrol Nico Bagsik. Nico, kumusta dyan ngayon?
3: Magandang umaga sa inyo, Liza at Alvin. Live na tayo ngayon dito sa Philcoa. Bahagi ito ng Commonwealth Avenue at nagsimula na ang mga pagkilos at protesta ng iba't ibang militanteng grupo dito sa bahaging ito ng Quezon City. Ang nakikita nyo sa aking likuran ngayon ay grupo yan ng bagong alyansang makabayan, Southern Katagalugan. At sila nga ang unang-unang nagkasa ng kilos protesta ngayong araw. Bukod sa kanila ay nakatakot na magsama-sama ang mga grupo ng militante, pati na rin ang ilang mga grupo mula sa civil society ngayong araw para sa tinaguriang sona ng taong bayan sa iba't ibang bahagi nitong Commonwealth Avenue bago magsimula ang pagmamarcha ng mga makikilahok mamayang alas 12 na tanghali patungo yan sa tapat ng Capitol Estate 1 dito sa Commonwealth Avenue kung saan magaganap ang palatuntunan ngayong ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Bong Palatino, Secretary General ng bagong alyansang makabayan, nabigyan sila ng rally permit ng lokal na pamahalaan ng Quezon City noong nakaraang linggo. Sisimulan, ito na nga, nagsimula na ngayon ang bayan Southern Tagalog yung kilos protesta nila kanilang 7 a.m. ito, no? At nagpapatuloy ito magpahanggang ngayon. Pagkatapos naman ng pagkilos at pagdidipon ng mga miyembro ng ng bayan Southern Tagalog ay pupunta tayo doon naman sa bahagi ng Department of Agrarian Reform dahil doon naman magtitipon-tipon ang mga miyembro ng bayan Central Luzon naman sa sentro ang kanilang protesta sa pagkondena sa Pax Silicano, nakatakdang itayo sa New Clark City sa Tarlac at pinangangambahan na masisira sa kalikasan, makakasira sa kalikasan at sa kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar. Sa ngayon, Liza at Alvin, nagkakaroon ng build-up ano, ang trafiko kung gamang gagaling sila ng elliptical road patungo dito sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue. Medyo may build-up ng traffic dahil nga dito sa nangyayaring tilos protesta sa akin ikura. May mga pulis dito, mga miyembro ng QCPD. Nakita rin natin kanina si QCPD Chief Silvio na tumunta dito na para i-check ito ang nagkikilos protesta ngayon. Meron din tayo nakita dito ng fire truck ng BFP kung sakaling sumugin itong mga nagkikilos protesta, yung mga FPG na nandito sa aking likuran ngayon. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue, bahagi ng Pintoa ito at dito sa nangyayari ng kilos protesta ng Southern Tagalog Bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik! Hoy, mag-stinger ka na. Ngayon naman, ikaw, ako naman yung nagmamadali para sa iyo, AC.
0: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
1: Nasa linya na po natin si Professor Victor Andres Dindo Manhit, ang president po ng Strat-Based ADR Institute at lead convener ng Democracy Watch Philippines. May survey po kasi sina Dindo bago mag State of the Nation address si Pangulong Marcos mamaya. Ano po, alamin natin yung salient points ng resulta ng survey. Hi, Professor Dindo, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning, sir.
4: Good morning, Alvin. Good morning, Liza. Good morning sa inyong mga tagapakinig.
1: Opo. Anong importanteng resulta po ng naging pre-sona survey ninyo, sir?
4: Yung aming katanungan na Alvin, na ito ay aming kinumisyon sa Pulse Asia para maisabay sa kanilang surveys, na lumabas doon sa kanilang unang survey na mataas ang sabi nga nating demand sa ating Pangulo na harapin ang korupsyon at affordability. So, nilaliman namin ang katanungan ay, ang tanong naman namin ay, ano ang gusto niyong mangyari after the SONA o sa masusunod na buwan sa inyong komunidad? That means, how do you, would you like government to address certain issues? Kagulat-gulat na pantay yung affordability, which is at 30%. No? Affordability ng pagkain, lalo-lalo na presyo ng bigas at sa mga baboy at manok, yung ating mga ulam. 2% lamang, which is within the margin of error, yung harapin ng korupsyon, lalo-lalo na sa flood control, at tied sa issue ng korupsyon ay yung trabaho at kita. Ibig sabihin, alam ng tao na mabigat ang buhay, mahal ang bilihin, pero mas maganda siguro kung may trabaho kami o mas maganda ang kita namin, at wala ng korupsyon, at huwag nakawin ang pera ng bayan.
1: Ibig sabihin din do, parang strong ang anti-corruption sentiment ng mga Pilipino.
4: Totoo yan, no? Of course, naandyan yung flood control on one hand, naandyan din yung diskusyon ng impeachment sa Senado. So ngayon, mukhang hinihingi ng tao, kababayan natin, ang sambayanan, across, this is a national survey, iba't ibang demographics as we call it, ibig sabihin ito, iba't ibang age no, ng tao, ay at iba't ibang lugar, geographic area, ay corruption. Harapin, kasi nga pag may korupsyon, nawawalan pa ng mga pang silbi sa taong bayan, no? Itatawag nating pera or resources for public services.
2: Professor, dito po, SONA last year, alam naman po natin na yung anti-corruption po ay isa sa mga naging highlight ng kanya pong State of the Nation address. Pero napansin nyo ngayon na ito pa rin ang sentro ng mga panawagan ng ating mga kapamilya for this year. Ano po, kung babanggiin nyo yung trend ng mga gusto ng mga tao last year to this year, ano pong nakita po ninyo na parang kaibahan?
4: Maganda, Liza, yung punto na yan. Kasi last year, talagang kanamig ang issue. Si Pangulo ang nagpasok ng korupsyon. Pero pinasok niya ang issue ng korupsyon, lalo-lalo na ang flood control. Lumabas ang mga pangalan, lumabas ang mga ebidensya ng iba't ibang grupo, lalo din sa Senate Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson. Ang kulang yata yung may pinanagot na ba tayo? Diba?
1: So ano sagot doon?
4: Mga nahulo. Ang kulang dyan ay parang ang tao siguro may frustration pa.
2: Okay.
4: Nilabas mo to as an issue, kulang pa ang ginagawa mo, Pangulong Marcos. Ano pa ang mga dapat mong gawin? So panagutin. ang mga dapat. At yung panaguti na to ay hindi lamang sentro sa ilang senador, maaaring sentro din sa ibang grupo, even in the executive or in the, even the House of Representatives.
1: So sa palagay mo, Dindo, ay merong parte ng SONA later na magdi-deal sa ganyang issue. Kasi pag nakita mo yung survey na mataas yung anti-corruption sentiment ng mga Pilipino, edi ifo-focus mo rin yung speech mo doon. Kasi yun ang gustong malaman ng tao eh.
4: Ako naniniwala, Alvin, na ang kaya nga namin ginagawa itong mga public surveys at sinishare namin ay sana naman makinig ang pamahalaan, ito ang sentimento ng taong bayan at ang gobyerno ay nagsisilbi lang at nag-i-exist lamang para sa taong bayan. So magandang pakinggan ang frustration o ang hinanaing ng ating taong bayan at bigyan ng klarong programa para harapin ito, hindi lamang in words. No? Sabi nga natin, dalawang taon na lang itong gobyernong ito ay kailangan makita ng aksyon at paano ba ikagaganda ang kabuhayan ng tao at makaharap itong issue ng korupsyon at panagutin ang dapat panagutin kung sino man sila at sino man yung makapangyarihan, lalo-lalo na kung may ebidensya laban sa kanila.
2: Opo, pero Professor, alam naman po natin, ito na yung second to the last zona niya, penultimate zona na po ito ng ating Pangulo. Sa tingin niyo po ba, talagang gagawa pa siya, karagdagan ng mga kaaway niya, second to the last zona niya, sir, o magiging, kumaga parang playing safe na siya? Ano po sa tingin niyo magiging laman ng kanyang zona?
4: Mahirap lang siya to play safe, especially you are now building, sabi mo nga, it was second to the last, you build on your legacy. Paano ka maaalala ng taong bayan kung puro frustration? Frustration na walang nangyari sa issue ng korupsyon. Frustration na ang hirap ng buhay. Mahal ang bilihin, lalo-lalo sa pagkain. At kulang ang aming pagkakataong kumita at magkaroon ng trabaho. So those frustrations of the people will define paano maaalala ang Marcos Jr. administration. Kung ako ang gobyernong Marcos administration, tutukan, harapin, at talagang ipo-focus ang effort sa mga bagay na ito. Paano ba mapapababa ang presyo ng bilihin? Paano ba magkakaroon ng pagkakataon guminhawa ang private investment na magtatayo ng trabaho at mag-i-improve ng kita? At the core of this is yung corruption. Nais mas maganda siguro matapos ang administration na mataas ang pagtingin sa kanila na hinarap nila ang issue ng corruption, may pinanagot kung sino man at kahit gaano ka namang kataas sa posisyon.
1: Okay. Professor, thank you. Maraming salamat. Sabay-sabay po tayo manood mamaya. Naka-monitor din po kayo, I suppose. Ano po?
4: Yes, Alvin. Very good. Monitor tayo at sana mapakinggan ng taong bayan ng ating gobyerno.
1: Thank you, sir. Mabuhay po kayo dyan sa Strat-Based ADR Institute, sir.
4: Salamat.
1: Maraming salamat si Professor Victor Andres Dindo Manhit, ang president po ng Strat-Based ADR Institute at lead convener naman ng Democracy Watch Philippines. Si Liza, day off kasi niya, kaya manunood siya mamaya.
2: Ay oo, nakatutok tayo.
1: Assuming na hindi po siya tulog, kasi magbabawi ng tulog dapat yung mga nagdi-day off, di ba? Alam mo naman mga reporter.
2: Gising tayo dapat dyan.
1: Agigising ako. Sabagay, the next day, day off mo pa rin naman.
2: Oo, makakabawi pa tayo ulit.
1: Makakabawi ka pa rin.
2: Tama, tama.
1: Kasi yung mga reporter po, mga kameraman, mga lahat na nasa news, pag day off, log 2.
2: Kasi good nagbabawi. Night, Pilipinas
1: tayo. Nagbabawi po ng pahinga ng tulog. Ano po. Pero ito, Sona, inaanyayahan po natin ang lahat, tumutok po tayo para kasali tayo sa nation building. Sa pag-call ng attention ng mga tiwali. Dapat kasuhan ng mga kurakot. Diba?
2: Tama. Kasi pera annual report niya to eh. So malalaman natin kung meron nga bang nasagot sa mga pinanawagan niya ng 2025.
1: And moving forward, one and three-fourths year na lang. Wala na, hindi na 2 years.
2: Wala na 2 years. So diba? Ano na ba? Diba? Nasaan na ba?
1: Saan ba tayo pupunta?
2: Yun ang tanong.
1: Yan ang sinasabi ko. Pero kakaiba naman po ang resulta ng survey ng Ion. Alam mo yung Ion, ha? Ion Group. At kasama natin sa Zoom ang President and Chief Operating Officer ng Ion Group. Kasi sa resulta po ng survey nila, mahigit kalahati po ang nagsabing hindi pinakikinggan ng gobyerno ang hinaing ng mga ordinaryong Pinoy. Ibig sabihin, parang detached, hindi ang aksyon ng gobyerno, hindi nagsaswak dun sa pangangailangan ng tao. Parang detached sa realidad. Parang ganun ang gustong ipakahulugan ng resulta ng survey. Ma'am Malin Molina, magandang umaga po, President and Chief Operating Officer ng Ion Group.
5: Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Opo. Thank you for having me.
1: Tama, ma'am, ang sinabi ko na 55% ang nagsabing hindi pinakikinggan ng gobyerno ang hinaing ng mga ordinaryong Pilipino. Ano kaya ibig sabihin nila ng hindi pinakikinggan, ma'am?
5: Tinanong po kasi namin kung ano po ang mga nararamdaman at paano po titingnan ng mga Pilipino ang magiging sona po ng presidente. So tinanong namin kung sa kabubuan natitiwala po ba sila or kung pakiramdam po ba nila ay pinakikinggan sila ng presidente. So ang nakita po namin, and I'm not saying that it's a causation but rather an association, on those people that feel like hindi sila pinakikinggan ng gobyerno at hindi sila naiintindihan. Ang ordinaryong pangangailangan ng Pilipino ay hindi naiintindihan ng gobyerno. Malaki po nakikita namin na distrust doon. Samantalang po sa mga nagtitiwala naman po o pakiramdam nila ay narinig ng gobyerno ang kanilang pangangailangan, mataas ang pagtitiwala. So what it really shows is at the end of the day, kailangan ng Pilipino na pinakikinggan sila na ang kanilang hinaing ay nire-recognize or nakikita ng ating pamahalaan.
1: Opo, actually yung word na ginamit is sa mga headline ng mga payagan, most Filipinos feel government is out of touch with ordinary citizens. Eh, hindi ko maintindihan yun. Siguro kailangan ipaliwanag din kasi pag nag-press release naman ng gobyerno, wagas, di ho ba? At nakikita mo yung programa, no? Ayuda rito, ayuda roon.
2: Yes, oo.
1: Para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya hindi ko maintindihan paano na siya naging out of touch, Ma'am Malin.
5: Kasi po, pakiramdam po namin eh, dahil din sa kahit may mga ganoong programa ang gobyerno, hindi pa rin po nila nararamdaman na bumuti ang kanilang kabuhayan. Kaya po, kasama rin po sa mga nakikita namin na only how many percent didn't feel that their lives have improved. So kahit po may mga programa, gusto pa rin po nilang makita kung paano ito magta-translate sa pangkaarawan nila. So marami po sa mga hinaing or even sa mga gusto nilang marinig mamaya sa SONA ay may kinalaman sa mga economic concerns. So pwede pong dahil kaya nila pakiramdam na hindi sila pinakikinggan o out of touch po is because on the basic things that they needed, kailangan nilang marinig mamaya ang solusyon ng ating gobyerno paano aayusin ang mga presyo ng bilihin o ang presyo ng buhay. Meron din pong mga kinalaman doon na kailangan makita nila ang mga solusyon. Lahat po ito is because yung nakikita at nararamdaman ng pang-araw-araw na Pilipino.
1: Opo, ibig sabihin, hindi sapat yung ayuda lang, yung ayuda ng ayuda ng ayuda, hindi yun sapat. Ano? Kasi ganun ang dating pananaw natin na, hindi, bigyan mo lang ng bigyan ng pera yung mga hindi magre-reklamo ang mga yan. Hindi siya ganun kasimple lang, Ms. Malin.
5: Yes, sir. Kasi Alvin, ang Pilipino, kahit papano, kahit nasa survival mode sila, which is what we have seen in our Philippine Trust Study back in 2024, ang Pilipino gusto na nire-respeto. Meron silang gusto na pagka umayos ang buhay nila, gusto rin nilang dahil sa kanilang, you know, masipa, gusto nilang dahil sa meron silang maayos na kabuhayan. Hindi po gusto ng Pilipino na basta binibigyan lang sila. There is pride in the day-to-day for the Filipinos. Kaya kahit ang mga hinihingi nila sa kanilang mga leaders is not even lang yung basta nakikita kanyang nagtatrabaho. Gusto niya, pinakikinggan mo ang opinion niya. So makikita niyo na kahit hindi perpekto ang isang bagay o hindi perpekto ang isang leader, ang importante sa Pilipino is pinakinggan mo siya at sasabihin mo sa kanya kung anong gagawin mo.
2: Mm-mm.
5: So, yung pong pagbibigay lang mga ayuda, nakakatulong yon, pero eventually it will look into the bigger picture of how is it really adding up to the, you know, the day-to-day of the Filipino. One that is consistent in terms of paano aayos ang buhay niya. Hindi lang sa isang araw na to,
2: tama,
5: but sa mahaba.
2: Yung sabi nga nila, 'di ba, give a man a fish, you'll help him for a day, but teach a man how to fish, eh kaya na nilang sarili nila. Yun talaga. Pero speaking of yung livelihood po, kasi nakalagay po dito sa data ninyo na 56.2 sa inyo pong survey ang gusto nilang makarinig anong dapat gawin ng pamahalaan sa jobs and wages. Pero binabangga ko ito sa aking research. Well, research tayo for today's video.
1: May notebook
2: tayo, kapamilya. 95.2% ang employment rate ng ating pamahalaan. Tumaas.
1: Mm-mm.
2: So bakit po hindi to nagre-reflect dito po sa panawagan ng mga tao? Ano po ang eksaktong mga trabaho hinihingi po ng ating mga kapamilya?
5: Maari pong nandito rin yon sa kinalaman sa kung sapat ba ang kinikita nila para sa pang-araw-araw nila. pwede pong kahit may trabaho tayo, meron din naman pong idea of underemployment. May trabaho ka pero hindi sapat. So, maaari pong naghahanap pa rin sila ng kung paano tutumbas ang trabaho sa pangangailangan or day-to-day cost of living. Pwede pong yun yung association doon. Kahit mataas na po ang ating employment, maaari pong, kaya maraming Pilipino, di ba, na parang may mga side hustle kasi kailangan nilang siguraduhin na magkakasya ang pangangailangan ng kanilang pamilya sa pang-araw-araw.
1: Opo, yung nakalagay doon sa priority issues, actually hindi jobs and wages ang priority. Ang priority is economy and inflation. Nakita mo yun?
5: Yes.
1: 67.1 yun.
2: Oo,
1: yung sinasabi mong jobs and wages, 56.2. Mm-mm. Although sa ADR, yung kina Professor Dindo, na surprise sila na parang magkapareho ang issue nung inflation, pagtaas ng presyo ng bilihin, and corruption.
2: Okay.
1: Nagpantay.
2: Dito sa inyo,
1: parang ang corruption nandun sa pinakamababa. Nakita mo, 42.2%, ma'am.
5: Opo. Ito naman po kasi ang gusto na lang nilang malaman is kung anong maririnig nila. So, ito po ang tinatanong is yung prioritization ng sana masabi mamaya ng presidente. So, pagka po tiningnan nyo, hindi dahil sa hindi importante ang korupsyon, pero pagka sa mga pinahingi po namin o binigay naming mga choices na pwede nilang piliin, apat po kagad doon is connected to economic issues. Kaya po sinabi namin, pagka pinagsama-sama namin yung numero na yon, 92.6%. So, economy and inflation, jobs and wages, cost of living, and poverty reduction.
2: Opo. Ma'am, linawin lang namin, ano po ba yung mga choices na nakalagay po dito po sa ating pong survey forms?
5: Ito po, yung pong nakalagay po na buong-buo. So, ang tanong po namin ay, alam po sa mga sumusunod na usapin ng ating bansa ang dapat pagtuunan ng pansin ng presidente sa kanyang SONA ngayong taon? So, economy and inflation, jobs and wages, education, agriculture and food security, health, cost of living, crime and public safety, corruption, poverty reduction, national security, climate adaptation and disaster resilience, science, technology and innovation, tourism, infrastructure, housing. Naglagay din po kami ng blanco where we say unsure or others para po magbigay sila ng mga ibang example.
1: Oh, so ibig sabihin, parang naka-feed na ito sa mga kababayan natin, ira-rank na lang nila kung alin dyan yung
5: ayon. Sinabi po namin, maari silang pumili ng ilan.
1: Tama.
2: Ilan.
1: Kasi may ibang survey naman na ikaw mag-iisip.
2: Ikaw
1: mag-formulate kung ano sagot mo. Ito, hindi, nandyan na siya, ira-rank na lang nila. Parang ganun, ma'am, no? Tama, ma'am, Malin?
5: Tama po yun. Tama po yun. Tapos meron din po kaming pinangalawang pagtatanong na alin po sa mga sumusunod na usapin ng bansa ang dapat pagtuunan. Yun po yung sagot nila. Pero pag tiningnan din po natin, what they also wanted to hear, pag in-structure po namin siya, hindi dahil sa ayaw nilang marinig ang korupsyon. Pero pagka pinagsama-sama po namin, ang gusto nila muna ay solusyon sa mga problema ng bansa.
1: Okay. Before we let you go...
5: So pag inisip nyo po, ano yung beyond the politics yung gustong marinig ng ating mga kababayan for this zona.
1: Before we let you go, Ma'am Malin, kasi madalang namin kayong ma-interview. Ang palagi na-interview, Pulse Asia, SWS, even Okta, o di kayong grupo ng StratBase. Ano po? Yung sa inyo, sinong nag-commission po ng survey na ito?
5: Kami po. Kasi
1: sarili.
5: Ang Ion is a communication and stakeholder relations advisory. Palagi po namin pinag-aaralan kung ano ang mga nagda-drive ng pagtitiwala or trust ng Pilipino. So kaya po isa po ito sa mga importanteng pangyayari or event for our country. So gusto po naming malaman kung ano po ang hinaing or ano po ang view ng Philippines. Compared to also the findings of our Philippine Trust Study. So sabi po namin, as SONA comes in, Filipino decides whether the government has earned an extension for its guarded trust. So meaning po ang Pilipino, kung magtiwala po ngayon, medyo hindi absolute. Meron pong guarded conviction. Meaning, pakikinggan kita, pero iisipin ko rin po kung madidisappoint ba ako sa mga pangako mo. So, kaya po yan, tiningnan po namin yan on the premise na how is the competence of the government? Because competence is a key driver of trust for Filipinos. Kaya pag nakita natin ang numero po ng pre-SONA namin, 49% distrust the government's ability to solve the problem. Nandiyan din po yung tinanong nyo kanina na hindi pinakikinggan. Empathy po and participation is important driver for Filipino trust. And nakita nyo sa numero po namin, 54% say government is do not understand the needs of ordinary Filipino, and 55% feels na hindi sila pinakikinggan. And then, another driver din po is consistency, meaning kailangan na po talaga ng Pilipino ng proof points. Hindi na lang po puro pangako. At ito po rin ang kailangan makita ng Pilipino na sasabi ng ating presidente. Gusto po nilang makita kung ano po ba sa mga pinangako ng last na SONA ang gumalaw. And for the Filipinos, execution and proof doesn't need to be perfect. It just needs to show progress.
1: Okay. Ma'am, thank you ah. Tapos sa mga susunod na pagkakataon, Ma'am Malin, nag-political survey din kayo. Yung mga chances, yung kagaya ng ginagawa ng SWS, sino yung pwedeng ano susunod na presidente o vice, gumaganon din kayo?
5: Hindi po kami nagpo-political.
1: Ah, walang political. Ah, good, good. So,